0: niyo mga katrupa, training na po dito para ilaban na po dito sa palaro sa Ilocos Norte. Suway undang ang iyang training, meaning, anad na ni siya mga katrupa sa bisan unsa nga training. Og hangin ang hisgutan, kargado na ni siya hangin gumikan kay ang baong player. Maghisgot ganit ang player, mahimo kang basketbolista sa usa ka dako nga tulunghaan mga katrupa, wag yun kay bisyo ni ana. Inom si Garelio, wala yun na. Kay mauman ay makapawa sa imong hangin mga katrupa, ka nang gabisyo ka. So kini batak na yun ni mga katrupa. Unya karon. Malumos lamang mga katrupa ang tagahawak rang dagat. Ha? Nagtuog yung kahamo nga makalumos sa iyaha mga katrupa ang dagat tagahawak ra. Unya ang iyang height size 4. Unya ang height sa kauban niya size 9. Senior San Jose Elementary School, bisan pa og elementarya, makasabot mga katrupa. Makasabot yun mga kaigsunan. Continue na to ni hisgutan mga katrupa. Ah, magatigpaminaw kay daghan karon ra ba ang mga abogado nga mga ekspertong abogado nga voluntaryo nga motabang sa iyang walay bayan based sa statement nga gipagawas ni Governor Santiago Cali Jr. nga motabang pag-imbestigar mga katrupa sa iyang kamatayon mga tigpaminaw. Kay hangtod karong panahon na dili makadawat ang pamilya. Samot mga katropang di kadawat ang katauhan sa probinsya sa Agusan del Sur sa iyang kamatayon. Standby mo ni ana mga katropa kay padayon atong isgutan o man lamang ni ining atong pipila ka pa hinumdom.
1: X FM.

0: Oy, master, unsa magyud ang nahitabo? Master, tubaga unsay nahitabo? Tubaga ang akong pangutana.
1: Ah, Jads, abay pala kong hearing ni Jads. Ano na may speaking?
0: Exciting?
2: Exciting!
3: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bakterya at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
3: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
5: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napakabisa para mapangalagaan ang kalusugan ng ating mga kidneys. Pinoprotektahan ng Premium D3 ang ating kidney sa mas maraming paraan. Kahit na ang kidney ay nasa 0.5% lamang ng timbang ng ating katawan, ito ay tumatanggap ng mas maraming dugo kesa sa alinmang bahagi ng katawan maliban sa atay. Kaya't ito'y madaling napipinsala dahil sa oxidative stress, diabetes at mataas na presyon ng dugo. Ang Premium D3 ay mayaman sa HDL or good cholesterol. Ganon din ang gallic acid na pumipigil sa pagdevelop ng atherosclerosis sa mga daluyan ng ating dugo at pinipigilan ang pagkakaroon ng alta presyon na maaaring makapinsala sa ating kidneys. Pinapataas din ng Premium D3 ang sensitivity ng insulin na nagpapababa ng bilang ng asukal sa ating dugo at binabawasan ang lapot nito na maaaring magdulot ng portal hypertension na maaaring makapinsala sa maliliit na daluyan ng dugo sa ating kidneys. Sa isang pag-aaral na isinagawa noong 2019, napatunayan dito ang kakayahan ng vitamin D3 na isang active ingredient na matatagpuan sa Premium D3 na bawasan ang toxicity dulot ng mga antibiotics. Ilang mga clinical trial ang isinagawa at nagpapakita ng kakayahan ng Premium D3 sa pagbabawas ng toxicity na dulot ng mga drugs. Ang moringa seed extract ng Premium D3 ay mayaman sa polyphenolic antioxidant. Hindi lang ang gallic acid, kundi pati na rin ang ferulic acid, quercetin, catechin, at mericetin glycoside na wala sa ibang D3 supplements. Ang mga polyphenol na ito ay lumalaban sa pamamagana ng kidney para maiwasan ang chronic kidney disease o CKD o yung end-stage renal disease. Pinatataas din ng Premium D3 ang production at absorption ng mga bitamina sa kidneys gaya ng B1, B2, B6 at B12 sa pamamagitan ng pagpapataas ng bilang ng mga active probiotics na mahalaga sa production at absorption ng mga bitamina na ito sa ating bituka. Ang lauric acid na nasa Premium D3 naman ay nagiging monolaurin kapag naproseso ng katawan at pinoprotektahan nito ang mga kidneys mula sa isang bakterya kagaya lamang ng E. coli. Ang bakterya na ito ay nakakarating sa pantog na nagiging sanhi ng cystitis at pagkatapos ay pwedeng tumaas sa ating mga kidneys. Ang impeksyon ng E. coli ay maaaring magdulot ng pananakit ng tiyan, lagnat, pagtatae at pagsusuka. Ang impeksyon ay maaaring maging malubha para sa ilang mga tao at maaaring humantong sa kidney failure pag hindi ito naagapan. Ang napakabisang vitamin D3 mula sa Premium D3 ay maaaring ding makatulong sa pagpapababa ng viral load ng mga virus tulad ng cytomegalovirus at hepatitis na maaaring makaapekto sa ating mga kidneys. Kaya para mapangalagaan ang ating kidneys, mapanatiling malinis ang ating dugo at maiwasan ang mga viruses, bakterya at iba pang simple at malalang sakit, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
3: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
2: Premium D3 Food Supplement. Pinakamalakas na immune system booster.
6: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3. Try nyo.
2: Premium D3 Food Supplement. Ang bagong mong kagampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Bullseye. Balik ta mga katropa sa ato ang pag-uban-uban. Kining bahina mga katropa doon dyan ato sa Santon Coffee Mix. Narong buntag sa iyo nindot ipangapi mga katropa. Labi na ang kape nga ato ang ginagamit mga tigpaminaw. Aga kape. Ang Santon Coffee Mix nga mao'y makapahinahinay pagpawala sa mga paghubag sa atong mga prostate o paghinahinay pagpabalik sa mga hormonal imbalances sa atong kababainhan. So kung doon na mo'y mga hormonal imbalances diha nga ipangbati karon mga kababainhan, siguroha nga maka-Santon Coffee Mix ka mo. Maong produkto mapalit sa mga nagkadayang butika, mga tigpaminaw dinhi sa atong probinsya. Okay. Bullseye. Balik ta mga katrupa sa ato ang hisgutanan. Bullseye. Sa unang balita mga katrupa gikan nayon nga nalunod sa dagat mga katrupa ang duha ka mga basketbolista sa gipahiga yung team building sa Aurora. Muna karon nga mismo ang iyang coach, ang iyang mga kaubanan nga mga player kaniadto, dili gyud makatuo mga katrupa nga malumos ang maong basketbolista gumikan kay wala sila didtos laod. Og naara sila sa Dublin mga katrupas dagat nga naara sa Tamans hawak ang kalaumon. Nan sa unsa kam pagkaunsa ang mga katrupa nga nung nalumos? Mao ni karon gyud ang pinagyud ka dako gyud ka ayong question mark mga katrupas pamilya. Dili manato ganito mga katrupa ingon nga parente kay dili ka parehas nato og apelido pero sa ngalan mga katrupa. Nga mao'y isa sa mga nagdala nga maimong mailado, mailhan ang agusan del Sur. Garbo ka nato mga katrupa nga dunay sama ni ana nga atleta. Sama ni ini nga basketbolista mga katrupa. Nga mao'y nahimong nakapailado sa tibuok na Suns Pilipinas. Mao na nga grabe gyud, di gyud makatuo mga katrupa. Daghay manggawa nang gawas mga espekulasyon. Gani nagpagawas og video ang ubang mga netizen mga katrupa kalabot sa training ni Wimbin Yama or mao ba na pagkabasa Wimbiya o Wimbiyama asa sports. Lahi ang training mga katrupa nila. Kay nakakita man ko mga kaigsunan atong gitan-aw ang video, naa sila sa swimming pool mga katrupa nag-training ang team sports.
1: Bullseye.
0: Onya ang gibdala mga katrupa sa mdiha nga naa sila sa ilalom sa tubig mga katrupa, mga tigpaminaw, nagdala lang sila bugat nga naaras kamot gibutang. Dili dagat mga katrupa ang ilahang gitriningan sa mga player sa sports.
1: Bullseye.
0: How come nga ang coach ni ining Ateneo de Manila mga katrupa University nganong nahuna-hunaan mga katrupa nga dito mag-training sa dagat?
1: Bullseye.
0: Abaga katrupa.
1: Bullseye.
0: Mabitaw ang ginikanan mismo ni ingon, basketbolista ang iyang anak.
1: Bullseye.
0: Nganong naaman sa dagat mga katrupa nga di man Philippine DB mga kaigsuunan ang gikuha ni ining giaplayan mga katrupa? Ha?
1: Ayaw! Bullseye.
0: Pastilan. Mao na usahay magtanaw ko ni ining kos bitaw nga upaw murag mercyclin og ulo. Murag. Maka huna-huna ta mga katrupa ang di magyud maayo maglantaw sa iyahang naong.
1: Bullseye.
0: Mao nang daghang mga netizen karon na nawagan nga dapat iban kini kay dili lang dai kini si Rini. Butter Bunya og kato si Divine mga katrupa ang namatay sa maong training.
1: Bullseye!
0: Ah, Bullseye! Daghan pa, mga katrupa, upat na ini sila kabuok. Galing kay, dili lang siguro kayo ilado ang katong una nga nangamatay, mga katrupa, apan pag-abot din hikang rini Batergonia, gumikan sa kapaspas o kakusog sa social media.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nauting kay, mga katrupa, og mauna ni kinikaroon na hitabo.
1: Bullseye!
0: Ang National Bureau of Investigation may gitahasan karon mga katrupas investigasyon o mopailaom or mipailaom sa otopsiya sa patayng lawas mga katrupa ni Rini Batterbunya. Gisigundahan usab kini mga katrupa sa ato nga duha ka mga congressman sa Agusan de Resor. Pinaagi mga katrupa ni Congressman Edibong Plaza o Congressman Alphil Baskog nga nagapasa mga katrupa og House Resolution number 1108 aron maimbestigahan mga katrupa sa Kongreso ang kamatayon mga katrupa sa tuang Pride of Agusan del Sur. Gasirini Batterbunya mga katrupa og kauban sa iyahang kauban niya mga katrupa si Divine kanto pong taga laing nasod mga kaigsuna. So kini karon mga katrupa baga tigpaminaw ang ampuan nato nga malawan malawman pa kini mga katrupa og mahimo. Dili lang kay maban mga katrupa or dapat yun mapriso kining upaw nga coach mga katrupa baga tigpaminaw. O na nga usahay baga kagsunan makasala ta mga katrupa ha? Maglantaw bisag kita wa man gyud ta maswito kay ako kabalo-balo kumudula pero og training hisgutan wa ko kaagig mga isama ni ini baga katrupa pero mura og tinuod na may training nga naas tubig. Pero kasagaran magud nako na bantayan mga katrupa nga training labi na nining mga mahimo kang varsity sa usa ka eskwelahan dili magud dagat. Swimming pool man mga katrupa. Ah, nakaagi magog training aning governor's cup mga katrupa. Ah, sa una. Kanibe kinilaging hilig po tagdula. Baging rato mga katrupa, gibutan na mo sa hawak, bugat kayo. Motoy amo ang i-jogging niya, magbit-bit migbato. E kining pinubre lalagi nga training mga katrupa. Bit-bit migbato, jogging. Muna na yun to mga katrupa, na aming kumkumon nga bato para bubugat among kamot. Na apoy, gitahi na mo nga murag bag siya, murag boundiller, sa'yo tawag na. Basta kay bagging na gitawag sa mo ang mga katrupa nga imong i-murag bag pero balas na siya gisulod gitahi-tahi to na igibutag panapton gibutang ag balas gibutang to ni mo sa imong likod mo din to'y jogging dayong ka mga katrupa o niya naagyod ng tubig di gina mawala pero dili dagat mga katrupa ang nakapait ni ini kay dili ni mga Navy mga katrupa di ni mga Marines nga naas dagat in town gipatraining ni mga basketbolista. Mo gini pinakadako gyud mga katrupang kasaypanan mga igala. Siyempre ang coach ni ini. Unya ang management pod ni ini mga katrupa. O ni dapat gyud patubagon ning mga kurkong uhuhan ni. So mauna nga, mapasalamaton ta kay mismo mga katrupa ang atuang mga kadagkuan sa sanggunyang panlalawigan sa Agusan del Sur. Nagpagawas tinig usa ka resolusyon ang gipagawas mga katrupa sa panawagan og transparent og laom nga imbestigasyon sa kalit nga pagkamatay sa student athlete mga katrupa or usa ka estudyante nga atleta sa Agsur Pride nga si Rini Bibot Batterba Batterbunya kung Rini Batterbunya mga katrupa.
1: Bullseye!
0: Sumao ni mga kaigsunan ang tumong sa maong resolution number 31-7-26 nga gipasar mga katrupa kagahapong adlaw sa 9 Hunyo nga motubag ang mga pangutanas publiko og masiguro mga katrupa ang accountability. Maupon ni ang panawagan sa ginikanan mga katrupa. Sa maong atlita mga kaigsunan, panawagan nga matubag ang iyang pangutana nganong naaman sa dagat nga basketbolista man ang iyang anak. Gawa siguro og kinibang Marines ni sundalo gikuha ni ini or Philippine Navy kay kana sa dagat jud. Kay kung ang imong kwaon nga kurso Air Force, di man po na pwede ang Air Force das dagat maglangoy-langoy. Mabitaw na nga kining dunay mga veterans mga katrupa nga mga karaan na yun kayo. Mga veterano nga mga coach. Sila Coach Timcon, kini mga veterano ni. Sila ni Uban ba? Kini sila ni Johnny Abarintos. Sila Dundon Honteberos. Sila ni Danny El Dipunso. Mama ni mga karaan ng mga coach, mga katrupa. Ha? Baga tigpaminaw, sila mismo na nawagan yun. Nga paimbestigaran yun ang maong hitabo. Mga katrupa, kay Pirting Luuya. Pirting Luuya in town sa mga player na namatay, mga katrupa, gikan sa maong giingong team building kuno, mga katrupa. Sa atong pagbalik, mga kaigsunan, dunay mga hungihong nga matod pa, gibutangan o bugat nga butang ang tiil, mga katrupa, sa duha ka player, hinungdan, mga kaigsunan, nga kini nalunod. Ato ning oting kayon mga katrupa sa atong pagbalik. Kay base posible og tinuod. Nga dunay gibutang bugat sa til. Unya mo to mag kapay-kapay dito mga katrupa. Base boy hinungdan sa pagkalunod. Base lang ni mga katrupa. Kay sa gipagawas mga kaigsunan nga kini bang police report sa Aurora Police Station, mga katrupa, nagkanayon sila nga walay foul play. Sa kamatayon. Nan, kung tinood nga doon ay gihikot, mga katrupa, sa TL kay matod palagi part sa training. Sakto baka hakin mga katrupa. Mauli ato aguting kayo. Standby lamang mo, mga katrupa. Balik lamang kita, mga tigpaminaw, human sa tuang pahinomdom.
2: FM.
3: Urak?
4: Oh, Kapitan!
3: Unsay Inglesya langaw?
4: Fly!
3: Ang Inglesya kahoy?
4: Wood!
3: Unya, kung mutong-tong ang langaw sa kahoy, usa may English ana?
4: Idi, flywood!
5: Exciting!
6: Santo Blas Gold.
7: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Blas Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santo Blas Gold. Epektibo jud kaayo.
6: Santo Blas Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: Santo Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
2: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom na ko ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawag na ko ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka, og nanambal pa jud ka.
5: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Vision Next, daghan ang natabangan.
9: Lima ka tuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oy, labi na nga wala ra ba gyud ko'y kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kog tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud ay ka epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
8: Vision Next, sulay ang ka epektibo. Vision Next Plus. Mapalit sa inyong mga suking butika.

0: Irog sa'yo, aron maka-boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Kunso mo pa sa balay. Sukad na dunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan. Aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbati. Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabdan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ako sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa igulat ninyo? Pag turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz. Usa ka turbo user.
1: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
2: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat.

0: sa maayo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Paige.
3: Si Arlene ng Davao City.
4: Usa ko ka-virtual assistant.
3: Kung nagapangita mo o pain reliever,
4: diri nata
3: sa Cess the Pain.
4: Paspas yun makatanggal o sakit.
3: Dili pariya sa ubang brand.
4: Kailangan pa kamuinom o kaduha or katulog.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe.
5: No!
2: Sister Pain. Symptoms persist. Call the doctor.
6: Bili sa mga butika.
7: Santon Plus Coffee Mix.
8: May malamang pagkuan sa kanang Santon Plus.
9: Kumusta sa pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix? Usa'y nakatabang?
8: Kuha, nagatong akong sa kutok-kutok bitaw. Nawala, murag nawala ang hapdos. Tapos ang sakumbana, pagpaihi bitaw. Sa'yo prostate, kailangan sa prostate. Gawa sa maintenance sa doktor na tayang tambal, niinom gipot siya ana. Mugin na bayang coffee pot kay ang synthetic baya, mas makaano baya sa kanang lawat na hilig ba ganit sa coffee. Nang apinaka, nakatambal pa ka sa itong balatian.
7: Nang apinaka, itambalan pa ka, oh, Santon Plus Coffee Mix.
1: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

Live. Balik ta mga katrupa sa tuanya tulumanon.

0: Bantay 1 minutos sa nakalabay sa Lasutso.
1: Pusa!
0: Siyempre, mga katrupa, kinimbay na hatod ganito sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
1: Pusa!
0: Ang maong produkto, mga katrupa, wala ang punterya ni inikundili ang atong mga mata. Doon na kayo diferensya ng atong mata, mailhan man ato na kayo, sorry, mag-blur na itong pananaw. Magluha-luha, mga katrupa, ayaw yun mo kumpiyansa. Magluha-luha, gani ng inyong mga mata, mga katrupa, meaning ni ana. Dili na kakumpiyansaan, mga katrupa. Kahit posibleng yun na. Hindi mo sangko na sa dili maayo, mga katrupa. Magatig pamila.
1: Pusaan!
0: Okay. Balik ta, mga katrupa, sa ato gisgutanan.
1: Pusaan! Pusaan!
0: Matod pa ni Coco Magin Kalipay. Good morning, sir. Shout out lang from Bukidnon, pero taga-agusan ko. Oy! Salamat ka ko, ha. Salamat, Coco Kalipay, ha. Onyag ang Wilma Joaquin. Good morning, sir. Basi nasinahan. Nang og binuangan. Basi, sapod na, ha. Wa taga-balog. Unsa yun, no? Sabi na kay taga-Mindanao. Posible po, no? Atod pa ni Herdo Hermo Silo Caldusa. Good morning, sir. Loud and clear. Shout out from June Barbershop beside Alan, beside Vulcanizing Barangay 1, San Francisco, Agusan del Sur. Salamat gayo, ha, kang John Barbershop. Onya kang Alan Vulcanizing Dehapitas May Barangay 1. Matod pa niya, mayung buntag katrupang Junji, salamat sa pagbasa. Salamat kayo katrupang Marda Tuin Matignan, ha. Salamat po diha ni mo kayo, ha. Sa inyo hanga pag-abang, mga katrupa, sa tuang makanunayon nga programa. Dinhi sa tuang tulumanon, mga ating paminaw. Kang Milmar Asnain. Good morning, katrupang Junji. Shout out the echo ka Boss Wilho Michael o kang Boss Maki o kang Michael da. Kang Gina Nagunuan, watching from Don Alejandro San Luis Agusan del Sol. Sheridan, salamat kayo, katrupang Gina Nagunuan, ha. Mayong pagpaminaw ni mo, katrupang Gina Nagunuan. Napita baga katrupa sa may Don Alejandro San Luis. Kang ading Granaderos Dapar, good morning po ni mo di hamadam, ha. Mayong pagpaminaw po ni mo. Okay.
1: Pusaan!
0: Padayon ta sa ato ag hisgutanan, mga katrupa. Matod pa, mga kaigsuunan, sa mga isyo og nang gawas nga istorya nga posible matud pa kini kay nalumos, mga katrupas, dagat dunay gibutang nga bugat nga butang sa tiil ni ining duha ka mga basketbolista. Ala, ato ning i-analisar karon, mga katrupa. Kay wa man gyud ebidensya, mga kaigsoonan, nga gipagawas or picture or video nga sa dihang girescue, mga katrupa, na ay mga gibutang nga bugat nga nakasangit sa ilahang tiil. Kaysa pag-rescue, mga katrupa, wa naman tayo nakita na may video sa rescue, pag-rescue sa iya, pagluwas. O niya, pagdala kaniya nga to sa sulod sa ambulance, wa na may nakita na to sa iyahang tiil na naay nakasabit nga bugat, mga katrupa, nga butang nga part sa training, mga katropa. So maunay karon ang ato nga kinibang usisaon, ha? Maunay karon ang atong usisaon, mga katropa. Dili ka kini tinuod nga na ay bugat nga gibutang ni ini portion sa tiil, hinungdan nga nalunod o gwa na maka agwanta na patay. Para nako, mga katropa, kay kining atua mga huna-huna na malang kini, mga kaigsunan. Ibutang na to. dapling sa dagat, tagahawak ang tubig. Naigo sa dakong bulog mga katrupa sa balon. Kay surfing area man po dadiha mga katrupa, mura ba nag-ugwa ko, unsay ba ito makumpir anak nga dagat dinis ato ahang apart sa Surigao del Sur? Kining naisa diha nga dagat nga part dinis Lianga, kadagko po kayog balon mga katrupa. Ha? Mga tigpaminaw. Kalimot ko anang part diha na pitas Lianga nga dagko po kayog balon. So kung makita ninyo ang aurora, dagko gituod og balon. Pero lagi, maugyon ni akong giingon, madagko diha o bagagmay mga katrupa sa ngalan nga anad na ni sila, hanginan na ni sila, dilit na ni sila madali mga katrupa mabikugan, nga nung nalunod o namatay pamangyod. So dako og tendensiya baga katrupa nga tinuod gayod kining giingon, nga dunay butang nga bugat nga gibutang sa ilang mga tiil ni ini or sa ilang baghang lawas. Nga mo'y hinungdan mga katrupa nga naglisod sila sa paglangoy, gumikan kay dili matanggal tong bugat nga naa sa ilang tiil or sa hawak makaha. Unya segundo ragud na mga katrupa. Pag once ang tao malunod, segundo ra na mga katrupa kinahanglan makalingkawas ka diha. Kay pag once makainom na dayong ka mga katrupa, labi na kay dagat, makainom kag daghan og tubig nga katrupa sa dagat, masopokit na ng imong doghan, kay parat ang dagat mga katrupa og dili ka na tabang. So isa na, nga dako gyud og tendensiya mga katrupa, nga naagyoy gibutang nga bugat ni ini sa ilahang mga tiil, nga mo'y hinungdan nga maglisod sila langoy. Mga katrupa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Tinuod man, mga katrupa, nga paghapak anang balod, daloon gin mo stunga-tunga ni ana. Pero dili ka madali, mga katrupa, lagi, kung walay mga nakasabit sa imuhang mga tiil nga bugat, kaya kung tapot sanina lang, tapot uniform lang, posibleng buhi kini mga katrupa.
1: Si
0: sa duha sila posibleng buhi kini si Rini Butterbunya kay anad og langoy mga katrupa gawas mga kaigsunan kang divine katong usa ka player kay taga Nigeria kay pagbasa ni Nigeria ha Nigeria mga katrupa ang katong divine. So kanang lugara, wa man ay dagat sa ilahang dapit, kay disirto man na mga katrupa, nagpasabot, nga posible nga sa ilang duha, kung way nakasangit nga bugat nga butang sa ilang lawas, buhi kini si Rene Butterbunya mga katrupa, o ang posibleng mamatay ni ini, kantong taga Nigeria. Kay wa may dagat sa ilaha, unya kini si Rene anad manigsuba, nilanguyay, so posibleng nga siya ang buhi o kini si Divine ang patay. Kung atong i-check ang ilang mga background, kay nagpuyo ni si Divine, disirto. Kay disirto biya na mga dapita mga katrupa, kana mga Congo, Nigeria, Nigeria, mga disirto na, way mga dagko diha nga mga suba. Unya siyempre ang ato, adres agusan nilso, labi na diha sa lagugon, dagkong suba na. Muna mismo ang ginikanan dili makatuos maong hitabo nga malumos. Madali og kamatay mga katrupa si Rene kay nasayod ang ginikanan nga nagdako si Rene sa nilanguyay sa suba diha mga katrupa labi na kay halos kada tuig kanunay piminting magbagyo. Magdako ang tubig diha.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ha, mga katrupa? Sumunang dili gyud ta dali makatuo mga katrupa nga kung way mga nakasabit nga bugat, posible gyud nga dili mamatay si Rene. Maugin ay tinuod mga katrupa. Bisag ako, mga katrupa ako'y pasultihon, kung way bugat nga gibutang, part sa ilang mga tiil or paabaka gibitay, dili gyud mamatay si Rene. Maugin ay klaro mga katrupa, unya labi na og tagahawak lang, ang kalaumon, murag posible yun, bisang pagdako og balod mga katrupa. Posible yun mapatay mga kaigsunan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pero, kadaghan may nang gawas nga og naay mga training sama ni Ana, naagyo daw kunoy bugat nga ibutang sa tiil, kana mo'y dako yun nga mga tindinsiya mga katrupa, nga kana yun mo'y hinungdan nga siya namatay. Gumikan kay di na makalihok.
1: Bullseye!
0: Kay dagko ang balon, di na kalihok kay bugat ang tiil, hinungdan nga niabot ang bikog. Pagbikog mga katrupa, diha na dayon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ah, sa ato ni mga katrupa, pananaaw lang na ato ni. Pero pasilan, mga katrupa, pananaw lang nato ni, pero basi di ay kung tinuoray lang nga himuon og palauman kinasingkasing nga imbestigaran sa National Bureau of Investigation kay sila man ang gitaasan karon, kung tinuoray lang mahibawuan gyud ni mga katropa. Isa-isahon ang mga kaubanan ni ini nga naa sa team building og interview. Kung unsa bagayod ang nahitabo? Naabaka ha sa inyong training na butangan ag bugat ang inyuhang tiil? Posible yun nga naagoy mukanta ni ini nga kaubanan mga katrupa. Basta seryosohon lang yun ang investigasyon ni ini. Naagyod ni, moto maog yun ni mga katrupa kay way makumkum nga aso. Motogaan yun ang mga kaubanan ni ini. Boing yun yun na nga yes. Naigibuta nga bugat sa muang mga tiil nga 10 kilos. Posible yun na, muabot yun na mga katropa. Naamusingaw yun na. Mutuo mo sa dili, musingaw yun na mga katropa. Sa atong pagbalik mga kaigsunan, si Vice President Sara Duterte o Senator Bongo, doon ay gipaabot ni ini mga katropa nga mga mensahe.
1: Bullseye!
0: Onya, doon na po ay gipaabot ni ining bulak. Agig pakigsimpatiya baga katrupa sa kamatayon sa Osaka atleta o pagpaabot o pasubo ngantos pamilyang Baterbunya. Standby mo baga katrupa, balik lamang kita humani ining ato gapahinumdum.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Weh! Sauna! Sa wala pa ko ka maminaw og XFM! Andir-andirun ra ko sa kong asawa!
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Pero karon, sugad na ka maminaw ko og XFM! Weh!
4: Hoy, Pulding! Labining mga habulog! Lampin dire!
3: Pag-uha diya! Wabag ko na wag panglaba dire! Unyang daw-daon! Manghugas sa kong plato! Weh! Makalagot!
5: Exciting!
6: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Sisuwayan ako kung sa kaning kalamig. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o nahimsog akong lawas. Sirminti, active akong kalawasan. Himsog kayo kung makainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako, sirminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
10: Clair Skin Beauty Soap.

0: Skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
3: Mag Sansol Plus Herbal Oil.
2: Garantisado.
3: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
3: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
2: mag Sansol Plus
3: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
3: Sa presyong magaan.
2: Sansol Plus Herbal Oil.
4: Atak ka, iskun pa.
5: Ang imong bawon ng kwarta. Yata ka na ka ni mamay mo?
4: Opo, papa. Putang nga mesa.
5: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka.
4: Saton, pati na siya. Hala, himot ko.
5: Wait lang sa ha. Kuhaon, okay? Yaro. Kunya, igdala sa kadong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
4: B! Ah, mana ko hinom.
5: Next time, ayaw din kalinti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos makini sa atong immune system. Buinom sa gani ko ini.
6: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.

0: sa maayo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain. Ako de si Randy taga Cebu sa Sales Clerk. Nakasulay ko 1 week galisod og tindog kay gabinuhon akong tiil. Sobra ka sakit pero pag tumar na ko og Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diretso nakalakaw ko. Grabe kay epektibo kayo ang Sister Pain.
3: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Yahoo! Sister Pain,
4: if symptoms persist, consult your doctor.
3: Ibilis sa mga butika.
5: Atong paminaw ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
6: Hi, ako dito si Ali Vicente, usa ka radio broadcaster. Kariyanto, magsingit ang atubang sa computer, magamit og mga gadget sama sa cellphone. After sa tanaw ni mo gikan sa gadget, pengon sa kung unsa imong tanaw, medyo og hanap-hanap ang akong pananaw. Mo-action og luha ang akong mata. Halang sa dihang nakadiskubre ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, ako gi tumar ang maong tambal. Sukad nga nakainom ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, aduna gyoy alibyo nga akong pananaw nga kaniadto maghanap-hanap ug magluha ang akong mata. Karon ako na gid siyang maintenon aron nga malikayan ako nga maghapdo sa akong mata ug magluha-luha. Una kamo, kung wala pa mo nakasulay, sulayin ninyo ang Vision X

Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

Bullseye! Bullseye! Balik ta mga katrupa sa tuwang mga pag-ubanuban. Doon na tayo 52 minutos na kalabay sa lasutso. Bullseye! Bullseye! Eh, siyempre mga katrupa, kining bayi na ito dyan na ito. Sa Premium D3. Aga Premium D3 mga katrupa. Mo hatag kini mga tigpaminaw og instant nga energy. Sa tuang panglawas. Na kung doon na kay trabaho baga katrupa ay nadlaw-adlong trabaho o niya wapa mahuman baga tigpaminaw hala gamitin na ka na baga katrupa o Premium D3 arod kanunay nga dunay extra energy ang atong panglawas. Pusaan! Mapalit kini mga katrupa sa mga butika aga dool sa inyo ga dapit maga tigpaminaw. Bullseye! Bullseye!

0: Okay, balik ta magkatrupa sa tuag tulumanon.
1: Bullseye!
0: Kagahapong adlaw magkatrupa nagpaabot og bulak ang atuang Vice President of the Philippines si Sara Duterte magkatrupa. Lakip na ang atuang senador, aga si Senator Bunggo.
1: Bullseye!
0: Si senador, isa ni siya sa chairman sa basketball mga katropa or sa mga games sa nasod sa Pilipinas. Mauna nga, nagpaabot kini siya og mga mensahe ang gadto sa maong pamilya ani Rene Bater Bunya og kag divine mga katropa. So, daghan usab ang mga nangutana kung mag-training ba di ay mga katropa, wa ba di ay mga rescue personnel? Mauni ang pangutana mga katropas uban. Wa ba di ay mga rescue personnel nga nakaatong panahon nga dunay mga training? Dako gyud ni nga lapses mga katropa sa management sa Ateneo de Manila University.
1: Bullseye!
0: Kay dapat unta ni ini kung dunay sama ni ini nga mga training sa tumang mga basketbolista nga diha manggalis dagat na ay mga naka-standby ni ini mga katropa nga mga rescue personnel. Dunay mga gamit na kung asa dapit ang player naglangoy, naapoy nakaatong dito daan anak mga katropa nga mga rescue personnel. Kainom do mo anang makita ninyo ng atua mga kasundaluhan nga dunay training himoon nga mga divers mga katropa na anadaan sa ilawom pero dili mag-training sila sa dagat. Gawas ani mga nibi kay dagat pa na. Pero kini kay basketbolista man na naas dagat gi-training, so dapat unta na ni ini naapod ang mga rescue personnel ni ini nga naka-atong na. Kaya kung makinaunsa, bisan pa man bugat ang iyahang tiil, kaya naay gibutang bugat. Kung diha-diha dayon na alang ang mga personahe, pagkakita nilang nawa na mga maluwas gilayon mga katropa. Pero maulagi kita nagtuo na kiniwa gyud ni mga katropa mga rescue personnel aning panahon na. Kay matud pas mga statement, only ang coach ra onya mga assistant coach ang naa dito. Di siyempre kung dako na ang bulog sa dagat, maniguro yung kadiha sa imong kaugalingon. Ha? Kaya nahitabo, magod ni ini, matod palagi, nagtapok ni sila. Mao man istorya. Nagtapok daw ni sila. Di kalit og dako ang bulog ang tubig, tubig ang dagat, ang balod, na sapon kining duha ka-player. Kini si Rene Baterbunya o kato si Divine. Pagkasapon, gidalas dagat mga katropa natumba hangtod nawala. Mao na istorya ha mga katropa. Pastilan kapila naman ko naligog dagat mga katropa das liangga. E mao man ay dali-dali anato diha kaagi naman ko gihapak og balod nga nabalintong. Pero sa ngalan kay mabaw raman lagi unya way gi abiban ako nga bugat. Nakalutaw ra ko. Mga katropa, ako big ganon gani kay ko. Nakalutaw ra man ko. Buhi ra man ko mga katropa. Basta walay bugat laging portion sa imong tiil nga gibutang. Pero kung bisan pagmabaw, kung dunay bugat nga gibutang sa imong tiil kay part lagi kuno sa training, aw. Lisod yun ka ni anak mabuhi, mga katropa. Ha? Lisod yun ka mabuhi. O nagtuusab ko ni ini, ngang nahitabo ni ini, mga katropa, laum-laum yun ang ilahang gitriningan ani. Kaya kung mabawra, buhi yun. Tagaas ko kayo ni nga player. Nagtuo ko ni ini, nga laum-laum ang porsyon sa dagat ni ini, nga ilahang gitriningan. O niya na ay bugat ni ini. Mo'y hinungdan, mga katropa, nga pag-igo sa balod, habag at igbaminaw, laom na, di na matugkad, mga katropa ni Rini Bati Baterbunya, plus na apay bugat sa iyahang tiil, hinungdan, mga katropa, nga maugyod ni siya ang hinungdan sa kamatayon. Kay kung mabaw lang, bisang pag na ay bugat sa tiil, makatindog raman siya. Nagtuota ni ini nga laom-laom ni ugdi na niya ni matugkad ang dagat kung asa siya dito gitrining. Unya na ay bugat niya porsyon sa iyang tiil, patay gud, mga katropa. Kaya nga naman, bugat imong tiil, di pa ni mo matugkad. Mulangoy ka gusto ka mugawas, mga katropa, kay mo ginawa, hapakon kas balod. Di ka kadali ugling kawas kay bugat ang tiil. Laom, mga katropa, kani ni matugkad, patay gud in taon ang taon. Og maunay dako gud na kong pagtuo, mga katropa, kay kung mabaw lang, bisan pa siguro 30 kilos na ibutang si mong tiil. Kung mabaw lang, di gyud ka maunsa, kay ano man, mabaw raman. Di lang ka kalihok kay bugat imong tiil, pero mabaw ra. Muna nagtuo ko nga naay bugat sa tiil gibutang ani. Nya laom, mga katropa, nga di niya matungkad, mo'y hinungdan nga naunlod yun siya, plus ang balod pa yun dagko kayo. Muna nga, atong iampo, o atong ipanawagan sa ehensya nga mo'y mututok sa investigasyon, labi na ang National Bureau of Investigation. Kay gisalig niya kanila sa pamilya, mga katropang Baterbunya, ang investigasyon. Kung seryosohon lang yun ni mga katropang,

0: alala.
1: Ah, tadal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
0: Tungod ni sa Krap Gold Buy.
1: Ha? Sa Krap Gold da Buy? Pag-sure da Buy? Nga no good?
0: Sukad nga nigamit ko sa Krap Gold, midakwa akong abot sa uma.
1: Unsa din ang Krap Gold Buy?
0: Wala pa day kamasayod, Buy. Ang Krap Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Krap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Krap Gold na ay kinaiya nga dali ang pag-itib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
1: Maudi na ang Krap Gold, Bay?
0: Oh, Bay.
1: Salamat sa kasayuran, Bay. Timing kayo kay na ako isprihanan. Anto sa kumbay kay mupalit ko Krap Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Krap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Krap Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag Krap Gold na ta.
2: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalong sa serbisyo sa sugang dagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gischedule nga pagmaintenance sa linya o ekipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line visitation, clearing o uban pang kalihukan nga adunay kaayuhan sa serbisyo sa sugang dagitab. Sukwahi sa atong nasayran, ang dili tinuyo o unscheduled usa ka pagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinati sa pipila ka mga lugar. Hinungdan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisad-ay sa mga wire, mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad, sama sa pagpangawat sa kabtangan parte sa linya, paggamit og dagkong makina sama sa welding machines nga dili otorisado o walay kaugalingong transformer, kadaot sa poste nga nabanggaan o sakyanan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang nagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kun kini i-report sa hingtungdan. Brownout, i-report pinagi sa pagtawag sa Aselco 24/7 Customer Service Hotline.
3: Push abo, magpakiloko sa hubaybe.
4: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
3: Bato gold tawon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
4: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
5: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
6: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
7: Agusan Lending Corporation.
6: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solutions with you since 1994.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

Oras mga katropa, Philippine Standard Time, alas 9:12. Oras mga katropa, hatod kinato sa maing tinguha sa Santon Plus Herbal Capsule. Para sa natural nga pagatiman sa atong kalawasan, magatumar matag adlaw, Santon Plus Herbal Capsule, mapalit kana sa inyong mga suking butika.

tropa, kumusta? Maayong buntag. Welcome, ladies and nasab, din sa atong naandan nga tulumanon, matag alas 9, ang Sentro. Sentro. Miyerkules karon mga katropa, pizza Jess na. Ning bulan sa Hunyo, tuig 2026. Akong partner sa Technical Division, among Technical Head, si katropang Milani Duran. Sa ngalan sa mong station manager, katropang Ray Celeste Soravasquez. Sa among news director o admin officer, Ma'am CJ Salvan Luy. Sa atong makaubanan sa News and Reportorial Division, mga katropa, sa gihapon kininyong alagad sa kahanginan, Limuel Pagalaran Ukay, mag-ubanta kutob alas 10. Maugihapon niyang atong buluhaton. Atong ipadayon ang paghatod nga na kaninyo sa mga balita, impormasyon, isyu, hisgutanan, atong tagaag pagtaga dinhi sa atong pagpanag-uban sa atong tulumanon ng Sentro. Sentro. Mayon ko nga ipadayon kay gikan pagkagainang kadlawon, Exciting Pilipinas, Express Balita, hangtod nag-bullseye, balita ug isyu ang gisgutan. Muna nga diri sa Sentro atong tiwason. Kay kutob ta alas 10 mga tropa din pagkaunya pud taod-taod. Entertainment program. So diri sa buntag mga tropa atong puno ng atong kaugalingon sa mga impormasyon, ilabi na sa mga panghitabo sa atong palibot. Nga kinahanglan pud tang masayod. Kay kung wa tay kasayuran mga katropa, wa ta kabalo nga basin og magmarsyalo na. Ay, wa man tay pakialam mga katropa sa nahitabo sa atong panahon karon. Ha? Muna importante gyud maminaw tag mga balita, impormasyon, dili lang sa radyo, apil sa TV og social media. Kay daghanay source of information karon mga katropa nga angayan natong makuhaan mga katropa og mga balita. Atong pagpanag-uban, syempre, mabati ta sa duha kasibihan sa Agusan del Sur, ang XFM Bayugan, pinagi sa frequency 95.7, og dinis sa San Frans, mabati kita mga katropa sa frequency 91.3. Tanan nga mga kabalayan, na ato mga nanay og tatay diha, bisan pa sa mga kaumahan, tanan nga mga nagapaandar og radyo, di baterya or di kurente, na maayong pagsikay-sikay niining sayong kaudtohon. Naglagiting gihapon ang atong kainit diri sa lungsod sa San Francisco. Diha sa inyong lugar mga katropa, kumusta ang inyong mga pagsikay-sikay karon? Oh, init mayroon ibuwad og namoy mga nilubo diha nga mais. O kaha mga palay, ya namoy kanang kakao diha nga gibanlutan, pwede kayo ninyo ibuwad. Okay, lagiting ang init mga katropa, syaro unyang hapon og di gyud na mauga. Sentro. Og nyak naapod mo'y mga labhonon, nindot kay ron ilabalaba kay mauga gyud ang inyong nilabhan mga katropa. Og syempre mga katropa, ang atong mga hisgutanan karon, padayon gihapon ang atong pagpaniid, no? Kay mao man ang atong trabaho sa XFM. Maniid sa mga impormasyon, mga balita. Day tuod, no? Malimot nga ang atong pagpanag-uban, naka-live po ta diya sa atong mga digital media channel. Dili lang ta mabati sa radyo mga katropa. O di lang ta mabati sa inyo mga FM radio, kay napunta mabati sa online. Nata YouTube ha? XFM San Francisco 91.3. Kunya, napod mi Facebook. Ang Facebook page ang pangalan, XFM 91.3 San Francisco Agusan del Sur. Pwede mo makapaabot diha sa inyong mga kuminto, pero sa akong kabahin, pwede na mo diha og di maminaw sa Facebook. Importante nga ang inyong radyo, inyo ng paandaron. Kay diha sa radyo sa tong balay, bahala pag natay mga trabaho, nagsigitag labalaba diha, or bisan pag nagsilponta, ang atong radyo nag-andar, mao na'y pinaka-importante yun. Kay kanang diha mo sa Facebook maminaw, pag mapulaan mo, inyong manang i-scroll up, inyong i-scroll down. May itong radyo mga katropa, kay sigira nag-andar, bahala pag sige mong maritis diha sa inyong newsfeed. Why problema? Muna nga sa itong panimalay diha, Madam Lina Pataho, no? O guban pa na itong mga suki, importante yun nga doon na tayo radyo. Sentro. Kay bahala pag
Kung sa inyong gikabisihan na inyong balay, inyo ra ng paandaron inyong radyo, makadungog gihapon mo sa atong mga hisgutanan karon. Kaya nga itong nasod, na, klase-klase nga mga kahimtang, na, mga balita nga nagapanghitabo matag-adlaw, labi na sa nasyonal mga katropa o bisan rin sa Mindanao. Pinakadako nga kasubanan nga nasinati sa itong mga kaigsunan dito na pita sa General Santos. Apil ang Sarangani Province. Mauni mga katropa ang nakahiagom o dako nga damage karong mga panahuna. Daghay mga panimalay, mga building, panginabuhi, bisan ang kinabuhi, nawala. Gumikan sa pag-igo mga katropa sa, di ba na ito basta-basta nga linog, katropang Milani. Ay, ang report mga katropa, itong niagi 7.0. Kunya, ang tinuod de ato, dito yun sa sentro mga katropa, bro, Sarangani mang yun ang sentro, 7.8 magnitude nga linog ang niigo ditong napita mga katropa sa Sarangani. Motong ni Tayog pod sa Jinsan, sa Davao, o halos Tibuok, Mindanao mga katropa, ang nakasinati ni atong pagtayog mga katropa apil ang atong probinsya sa Agusan del Sur. So karon ang atong makaigsunan dito sa Sarangani o Jinsan, kay mamani ang pinakadako nga damage mga katropa ang ilang naangkon, dinalian nga tabang. Oh, dinalian nga tabang immediate. So mao na ang atong gobyernong nasyonal pinangunahan sa atong idol, buutan nga presidente, presidente ni Madam Imar Villar, si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Nagpadala na siya didto og mga tabang. Murag na ako'y nabasahan sa Facebook gaina nga naghatod og hot meals. Pagkaon mga katropa, kay ang ato makaigsunan dito nga nawadag panimalay, namura-mura ni sila mga katropa sa ato makaigsunan dito sa Cebu sa una nga nakasinati mga katropa og linog. So daghan nga mga agency apil ang atong Vice Presidente, Vice President Sara Duterte nagpaabot po dito. Gani ang mga senador pod niadto po dito kay para mga katropa muhatod og tabang. So at least nga panahon mga katropa sa kining emerhensiya, wala gihapon nalimtan ang pagtinabangay. Kay sige ra manggutag ka busy no ang mga opisyal sa gobyerno na busy ra ining politika, inilugay sa gahom para masiguro mga katropa nga ma-impeach ang Vice Presidente, inilugay sa gahom di asasinado para gyud masigurong ma-impeach ang Vice Presidente. Mo siguro ni ang Ginoo nakahuna-huna siya, linugo na to ning Pilipinas ang parte sa Mindanao, kay ang mga tao mga katropa na busy na sa kining kaguliyang sa politika, mo di karon nabungkag mga katropa ang ilahang kabisi dito sa nasyonal, kay siyempre lisod po og magsige sila kabisi dito o niyang ato makaigsunan rin sa Mindanao na busy po mga katropa sa pagbangon gikan sa trahedya sa Linok. Anyway, lakip ni sa itong mga taga-agpagtagad unya human sa pipila ka mga commercial. Balance.

0: FM.
1: Cum Mamino Ka sa XFM.
2: Par, alay pagod par, paminaw ba? Pakurati ragod ng tag-iya sa karindriya nga. Ikaw mhugas og plato kay wala kay ikabayad.
3: Exciting!
4: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
5: Katukoy ko ang pasalamat sa Zaton Plus Gold. Sir, tumanggod, sir. Hindi gandum akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Sa akong pagsulay, sir, nakahuro o blokas. Nakita ko nga, adunay alabiyo akong pamati. Unya, normal na ba akong menstruation?
4: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
6: Zaton Plus Coffee Mix.
7: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rigod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka na kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
6: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus user, atong paminawon.
8: Ako di ay si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon, saka mekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa ko ang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tus grabe ka katol, grabe ka hasol labi na sa linya sa ko ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. So wala damha, nalibihan na nga akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
9: Kada adlaw yun ko nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
6: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
11: Turbo Supplement for Men.
12: Oh, yes.
11: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
12: Mas lalakas ka pa.
4: Zaton Plus Herbal Soap.
13: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, wala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
4: Zaton Plus

0: and nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay gud ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo, sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
1: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist, call your doctor. Ibili sa mga butika.
3: Senton plus coffee mix.
4: Hidrata bolong. Talagere, Santa Irene. Porok 9, Prosperidad, Dago Sansor.
5: Pila edad mo na?
4: 61. Kuhay man ko, 85 ako ang timbang. Tapos high blood ko. Naapay ako ang sa sugar. Lain ko maglakaw ka na mura ko hubog. Lain ka ito kung lawas. Oy, kay ang akong mga kape nga ginagamit ka ng mga kape na sa tindahan. Istag ba ako mga kape? Mugi kape na kong paggamit to ng Santon Coffee Mix o Premium D3.
5: Kumusta? Pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix?
4: Nag-usos ako ang timbang. Nagka-anam ka-reduce ang akong lawas. Na-slim lay garong day. Nag-diet na kate. Kaya ang akong ginagamit ang kape nga Santon.
5: So kung ito'y nakapa-sexy sa imo ha? Panglipong-lipong ni mo. Kumusta naman?
4: Eh? Nawala na to siya. Wala na. Mga kaigsonan, pareha sa ako, adire sa Santa Irene. Ako tamong hagiton nga magamit ta sa products. Dako kayo katabang sa atong panglawas. Dako ikayong pag-consist ako ang lawas. Nag-73 kilos na ko karon. Labo ka 85 na

0: papalit sa mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

30 minutos, mga katrupa, nakalapas suman ang alas 9. Kung sa maning, hindi naman ni maungang kuan. Sentro. Kuan man to. Mga effects na ni Titriwata. Bitaw. Para ito mga katrupa sa itong pagparaguban sa itong tulumanon ng sentro. Ngayon. Oras sa tod kanato sa maing tinguha sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ah, paliguno na to atong lawas matag adlaw magatumartag Santon Plus Gold Herbal Capsule. Puno ni sa antioxidant no, gikan sa mangustin para sa dugang suporta sa resistensya o sa adlaw-adlaw nga kusog. Labi na nato nga busy ang atong adlaw. Di na ta maka pamalingki makapalit og prutas, mangustin na may bunga ron. Bisag diting bunga maka murag yapon tag nagakaog mangustin kaya nga tong Santon Plus Gold Herbal Capsule do na ni mangustin maka tropa nga puno sa antioxidant. Moingon tag antioxidant mo ni amo pagawas sa mga toxin sa atong lawas no, para nga atong lawas maka tropa healthy kanunay. Santon Plus.

Gold Herbal Capsule, mapalit na diha sa Mercury Drug, South Star Drug, TJP o Generica Nationwide. Sentro. Maying pagpaminaw diha ni Madam Gloria Malala Apelo kay Madam Wilma Joaquin. Ha? Kumusta man mo dihang depita? Ang inyong mga radyo nag-andar ba na? Sentro. Ikaw, salamat kayo sa inyong pagparamdam diha sa itong Facebook. Ang uban, di na mo kuha na ko kay di maghihapon daw na ako pasahon. Ako magaya po ng silplata ng inyong mga comment sa itong Facebook Live. Usahay di lang nato ma-priority kay ang atong pagpanag-uban, di bang kung ni greetings program? Sentro. Eh kung greetings program pa niya na ako na lang ng basahon tanan. No? Salamat kaayo sa inyong hang pagpahipi diha. Mga impormasyon ng atong taga-agpagtagad, ang kining nahitabo di rapita sa may Junsan. Di gyud tiaw-tiaw, no? May ganito nga linog kay nahitabo buntag alas 7:37. Ang atong mga kabataan kay unang adlaw magito sa klase anaa pa sa school ground para sa flag raising kay matag adlaw Lunes mao man gyud ang flag raising ceremony. Tuyo gyud po to sa kapanahunan mga katrupa nga wala kaayoy kada bitong adlawan nahitabo. Sentro. Kay kung gabi pa to mga katrupa nahinanok ang mga tao katug. Ambot lang o pila kabuk ang namatay ni atong linog. Gumikan kay bisan pa manganig adlaw to na hitabo. Subay sa report nga ato nakalap na sa dulan sa biyente ka individual ang namatay mga katropa human madatugi. Sentro. Sa mga building nga nanghugmak ilabi na ning mga kinidaing concrete mga katropa nga walay finishing. Mauday ni dali malumpag compare sa dunagyoy finishing. Sentro. Itong mga picture nga nigawa social media, mga simbahan nga walay finishing in town, nangadugmok yun ang haloblak. Sentro. Muna nga ang atong balay nga kuan concrete, kung pa na ma-finishing eh, ato yun ang panikamutan nga ma-finishingan. May nalang madungag-dungagan ang kalig-on mga katropa panahon sa pag-uyog. Bitaw. Nabitaw nag-komedya din sa Facebook nga ang nahitabo nga linog. Nga nung sa Mindanao kuno nahitabo. Dapat kuno nahitabo ni sa mga lugar mga katropa nga daghan kuno ibuaya. Aya! Ato kuno mga kurakot mga katropa nga tinuod yun nga nangaw ka sa gobyerno. Maunta to'y dapat kuno na naigo sa linog. Pero mo lagi na igingon nga wa mang yung espesyal nga lugar kung asa mahitabo mga katropang linog. Sentro. Wa may pili nga lugar. Tanan mabiktima man. Pero mo lagi na, no? Usahay kini mga tao manggod kay tungod siguro sa ilang kapungot ining mga nasa kagamhanan nga waylain nga gikabisihan kundi mga ukaw sa kwarta sa gobyerno. Sentro. Wailain po nilang masulti, manunglo na lang po nga dapat sila nalang naigo mga katrupa. Ah, sa linog, huwag sila malumpagan mga katrupa sa mga building. Oh. Inoon karon, gani, bisan og, nagkabisi ang relief operation sa ato mga kaigsunan rin sa Mindanao. Kaya naigo mga katrupa sa linog, pero ang sinit karon, mao gihapon ang nahitabo. Kaguliyang gihapon karon. Gani kay kini si Senate President Alan Peter Cayetano wa pa man jud ni siya misurrender sa iyang posisyon. Nagpagawas gihapon og mga kamanduan kagahapon. Usahay malibog ta ba kay mao nay giingon nga duha na gyud ang leadership sa Senado. Kay ang acting Senate President nga si Senator Win Gatchalian nagpagawas og kamanduan nga sugod karong adlawa June 10 hangtod ugma June 11 ipatuma nila ang work from home no nga sistema. Unya si Senate President Alan Peter Cayetano niingon pod nga regular ang working alas 8 hangtod alas 5. Usahay ba malibog ta og kisa man gyoy sundon sa mga empleyado sa Senado. Pero makita mo na to
nga mas gisunod jud ang mga kamanduan, mga katropa ni Senate pro tempore, Senate President pro tempore Win Gatchalian. Sentro. Kay lagi naa niya ang gahom. Naa niya karon ang suporta sa Malacañang. Naa niya ang suporta sa House of Representatives. Ug bisan ang suporta mga katropa sa pipila ka mga abogado. Pinaagi sa pag-ingon nga legal ang iyang pagkapili isip acting Senate President mga katropa bisag 12 ra ka senador ang iyang sentro. Or kuan may 11 ra magyud kung kwintahon. 11 ra ang iyang senador mga katropa nga nagsuporta kaniya. Ug mo ni siya mga katropa ang nahitabo nga naabay giprotektahan. Kay nigawas mga katropa ang report kagahapon. Ilaman ang gipakatag nga istorya nga kuno dunay hulga sa seguridad ang building sa Senado. Gani murag mangayo nigtabang ang senador nga si Win Gatchalian sa National Bureau of Investigation para mohatag mga katropa og additional security measure no sa Senate building. Pero ingon pa mga katropa, sentro. Ingon ni Alan Cayetano nga gihimo kining isyo no ang security diya sa Senado para matabunan mga katropa ang kining anomalya sa flood control. Sentro. Doon na po'y punto mga katropa si Cayetano. Kaya nga naman, gi-lockdown nila ang Senado karon, stricto ang pagsulod o paggawas. So doon ay posibilidad mga katropa nga dili makapahigayon o investigation ang Senate Blue Ribbon Committee nga gipangunahan ni Senator Pia Cayetano. Kay lockdown man. Di man makasood tong mga Marines. Gani ingon pa ni Attorney Livy Baligod nga doon na pa'y additional nga 14 ka mga ex-Marines ang gusto mga katropa nga motistigo. Kalabot ining diniliberay og malita. So karon kay nahitabo naman ning giingon nila nga istriktong ipatuman ang security measure diya sa Senado. So doon ay posibilidad mga katropa nga dili mapadayon ang investigasyon sa flood control anomaly sa Black mga katropa ni Senate President Alan Peter Cayetano. So managiingon ni Cayetano nga ang nahitabo karon nga gipasiatab sa kampo ni Gatchalian nga dunay hulga mga katropa sa seguridad. Way lain nga tumong niini kundili tabunan. Ha? Pugngan. Sentro. Pugngan mga katropa nga mabutyag ang kamatuoran. Ingon pa ni Cayetano, posible kay para kanabang matabunan. O ganong tabon-tabunan magyod pod kunuhay. Kung walay kamatuoran kining gipang aligar sa ex-Marines, 18 man sila kabuok. Kung dili tinuod ni nga nag-deliver sa lagkwarta, ganong mahadlok man sila nga musulti kini sila og nag-deliver. Nagsulti ramang pod sila og unsay ilahang nasayran. Ganong pugngan man. So muna giingon ni Cayetano nga naa nila ang kamatuoran kang Gatchalian naa ang gahom kay naaman nila ang PNP na ang Malacañang. Pero sa ilahan ni Cayetano naa nila ang kamatuoran. Mo nakita mga katawhan padayon gihapon tang maniid. Balik taon niya human sa pipila ka mga commercial. Balance.

0: XFM.
1: XFM.
2: Oy, Kapitan Ludik.
3: Atorne.
2: Oy, nganong na magadresa ko ang law office?
3: Atorne, kanang. Mag-ilish unta kong apelido.
2: Kap, mara ba na? Gawas kong balihon.
3: Balihon? Di lang ko atorne, oy. Samot magkamaot.
2: Usa ba na yung mga apelido, eh, Kap?
3: Lobot.
2: Okay. Kaya kung bungot, ito'y exciting.
4: Mga katupa, exciting!
5: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mapibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil.
6: Epektibo sa mga skin allergies
5: at skin diseases.
6: Isang pahid lang
5: ng Santon Plus Herbal Oil.
6: Ang galang katikati.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid
5: na all-in-one
6: sa presyo
5: mag

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santone Gold Coffee Mix.
1: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Pasita Itris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santone Gold Coffee Mix. 3 times a day, hinahinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count ibaba na saan. Unya, magkapabata o sa atong pamanit. Santone Gold Coffee Mix.
2: Santone Gold Coffee Mix. Ang kape na mo'y perfect fix. Pampagwapa.
0: Santone Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
3: Sister Pain.
4: Ako si Haroldan sa Kabaker. Kapasalamat kay ko dako sa Sister Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko da yun. Yung Sister Pain. Kay kong uban pang painkiller, walay epekto. Hirajid kayo ang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibili sa mga butika.
5: Santone Plus Coffee Mix.
6: Ibili na anas. Ga New Corellia. Del Pilar New Corellia. 69.
7: Hiling pa ka magkape.
6: Santone Plus Coffee Mix. Kaya katilaw naman ko. Mayang tulog. Normal imong ihi.
7: Kumusta ang imong pagbaw?
6: Arangkot. Karong mga panahuna. Lami yun sa kanang lami sa glasag yun. Ako yung ituyo agad to sa istasyon tong una. Tungkol pa bito ay clinic dito sa palingke. Ito ko nagpalit. Atong mga kaigsuna na ko naminaw karon. Inumog Santone Coffee Mix. Kay lami siya. Lami imong tulog. Pagpunin sa mga bukol-bukol sa imong pag-ihi. Kay may imong tulog. Nato pa kondisyon imong lawan.
5: Tambalan pa ka, oh, Santone Plus Coffee Mix.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: 48 minutos mga tropa nakalapas uman ang alas 9 sa buntag. Oras sa tod kanato sa maintingwa sa Sis the Pain. Kung nakasinati mo panakit sa kalawasan, sakit or labad sa ulo, na gihilantan ka, gumikan sa kakapoy or kaha, giubok ka, gisipon, ayan, Sis the Pain mga katropa ang atong tumaron. Ang Sis the Pain doon na kiniparasitamon nga makatabang sa pagpaubos sa hilanat o pagpagaan sa kasakit sa lawas aron makabalik sa normal nga pagtrabaho. Kauban sa saktong pahulay, sakto nga kaon, ginhawa mga katropa ang mahatag kung adon natay gibati nga trangkaso. Sis the Pain, mapalit na sa mga farmasya sa inyong mga lugar. Available usab ka na mga katropa din sa Sibihan sa XFM San Francisco ni amin nahimutang sa Barangay Pisaan. Sentro. Padayenta mga katropa sa atong pagpanag-uban, gawas ining nahitabo sa daghay apiktado sa Jensan, no? Dito sa Rangani, Kaguliang, dito sa Sinado. Napapoy gi atang-atangan nato o gisundan kining isyu mga katropa diin nalambigit ang atong kaparihong agusanon nga nanimpad in town mga katropa nga kana bitawng makabot yung mga pangandoy ug mahawa sa kalisdanan. Nahisgutan naman ni kagainan ni katropang Junji pero ato lang dungaga gamay kay kining nahitabo manggod dili piaw kay ang atong gusto gyud ini nga do na gyoy manubag. Sentro. Ilabi na tong coach mga katropa katong ilahang nag-train dito. Sentro. Kay naabot man ni sila dito sa Aurora, dito man ni sa Northern Luzon if I'm not wrong, no? Kining Aurora. Northern ba ni or western or eastern part? O basta kay dito na sa Northern Luzon banda. Ha? Nga ang atong gusto dili lang kay kining atong madunggan nga gitangtang ko no sa iyahang pwesto, gisuspend. Ang atong gusto mahibaw-an ini og madunggan nga balita kung ugaling aduna siya pagpasagad nga may resulta sa kamatayon sa atletang agusanon nga nanimpad unta dito sa kauluhan. Dili lang suspension or matangtang sa isang trabaho kung dili mapriso. Sentro. Kung doon ay lapses ha, kung doon ay siya ipagpasagad, o tinuyo ang maong insidente nga may resulta sa kamatayon sa bata, kriminal ni siya nga offense. Sentro. O dapat mapriso gyud. O gawa sa coach, doon na dapat tulubagon mga katrupa ang administration sa ADMO. Ateo de Manila University. Kay under man ni sa ilahang lookout kining mga susaman ini nga aktibidad. Sentro. Luoy po din taon tong bataa kay taga San Nicolas Talakugon, no? Ang kahimtang po din taon sa pamilya parihara po nato na pobre. Sentro. Mabitaw tong nahimo siyang scholar dito sa Davao. Unya gikuha na po siya dito sa ADMO University na gyud, himuon po siya ditong scholar athlete. Pero mo ni gidangatan. Nga imbis na nimpad kay para o way laing tinguha unta kay para makakwarta. Kay pag makagraduate ka or maapil ka aning team sa Gilas Pilipinas or bisan sa UAAP nga mga kompetisyon dito sa kauluhan, naman ni mga premium nga kwarta, makatabang unta sa pamilya. Pero sa may naitabo mga katrupa nga ni panaw naman siya karon ug ang iyang pagpanaw gumikan sa kining ilang mga training sentro, team building. Mura man sila og nagtrain mga katrupa labaw pa sa military. Sayunan ka atong dito ka ihumol atong dagat unya base sa allegation dunay gikarga nga gihikot ba to or gikarga nga butang sa iyang lawas nga 20 kilos.
1: Sentro.
0: Unsaon man niya paglangoy na, unsaon niya paglihok, mo na yung iyahang pamilya, iyahang inahan, grabing subo ah. Kaya kung kabalo pa lang siya nga dunay mga ingunana nga team building, kaya ka na magong team building mga katrupa para magudunta na mahimong kada bang ligon ang panag-uban sa usa ka team mo nang dunay team building. Oh, dunay mga parehan sa military, pakanon kag sili. Oh, mao nay mga training mga katropa para muligon ang inyong panag-uban. Pero mao ni nahitabo mga katropa nga wa nila matarong ug dapat jud dunay manubag. Kaya ang pamilya grabe yung subua atong ipabati gamay ninyo kining pahayag sa inahan mga katropa sa biktima nga si Rini Baterbonya.
2: Kami dito sa Maynila. Sabi nila lang kausapin kami nila. Ang nag-orient sila. Hindi talaga nila sinabi na magkakaroon ng training na ganun. Kasi pag kung sinabi pa lang nila, matanong ko na sa anak ko, kaya mo ba yun? Para madesisyon na namin. Hindi ko alam. Ba't ganun ang nangyari? Ang bigla na lang nag-text yung anak ko. Sabi niya, ma, 1 week siguro wala akong cellphone. Kasi yung may training kami dun sa baler. Tapos sabi niya, hindi pwede daw mag-cellphone. Mm-hmm. Sabi ko, sige na, please, mag-amping. And then, dapat ingatan yung katawan kasi isa lang yun. Mm-hmm. Kasi akala ko training lang na ha. Hindi military training. Ano ba yun? Tapos, yun na. Wala na siyang cellphone nung Sunday. Sa Thursday, wala na siyang cellphone hanggang Sunday nga. Tapos, bigla na lang may nag-message sa akin. Sinabi na, pwede pa po, tumawag ako sa iyo. Tapos, hindi naman siya tumawag. Ako na lang tawag. Sa pagtawag, tumawag na ako. Sabi niya, ma'am, naksidente po si Rene. Nalunod po. Yun, malaki talagang tanong ko. Ba't napunta doon sa lagat? Kasi basketball naman yung anak ko. Hindi naman swimming. Masakit. Sobrang support ko mula bata hanggang ngayon. Tapos ginanon lang nila. Kasi kung alam ko lang na may training sila na ganyan, ma'am, kahit mahirap kami, hindi ko yun ipapahamak yung anak ko talaga. Kaya ngayon, gusto ko ng justice talaga. Kung anong nangyari, bakit ganun ang nangyari sa anak.
0: Tipikto sa pangayag mga katropa sa inahan, 7 minutes ni ang iyang interview, pero apiki naman po kayong atong oras.
1: Sentro.
0: Wailain niya nga singgit, no? Siyempre, bisan sa mga agsurnon, o kita po mismo, parihan na itong agusanon na nimpad in town para mahabwa unta sa kalisod. Pero ingon ana ang gidangatan, ang apology, dili na basta-basta nga madawat, kaya mga ibitag pasaylo. Dapat doon nagyoy criminal liability.
1: Sentro.
0: Ang eskwelahan, kay overall sila ang control in yung mga activity sa ilahang mga atleta. Kay murag doon na sila, kay kining admo manggod, naapon na sila team nga musangka ining mga national competition sa sama na basketball, no? Nationwide. Nani sila murag kada tuig, doon na sila yung mga liga nga ginapahigayon.
1: Sentro.
0: Wala gina. Kay para kunuhay ang usa ka team, ligon ang panag-uban, morning doon ay mga training nga susama ni ini, nga gi-question sa inahan nga, basketball raman ang iya kunong giapilan, nga nung naapil man kuno sa swimming. Usay, di masabtan, pero kabahin ka na, no? Team building god. Grabe po itong team building, no? Nay aligasyon nga, ang iyaha ko nung lawas na ay mga lagom-lagom sa Tagalog pa, mga pasa. Kung dapit sa iyang abaga o sa iyang bukton o sa iyang bagtak ba to? Kung saan to siya, gibunalan?
1: Sentro.
0: Unya, katong gibutang bugat nga butang sa iyang lawas, 20 kilos ba to? Usaon niya paglangoy ana og dunay ingon ana kabugat nga gihikot sa tiil or kaha sa bukton or sa kamot. No? Ang katong coach nga nag-train ato, dapat manubag. Not only dismissal, not only suspension or removal sa iyang trabaho sa ADMO or sa team, dapat ma-prisog yun.
1: Sentro.
0: Not only penalty, not only multa, panawagan sa pamilya o bisan kinsa. Manubag sa iyang liability. Kaya nga nung pasubrahan mapod og mga training na susama ni ana. No? Salig kay... Pero may naman yun to nga player nga nung itrain pa magmaayo. Gani, player man to sa Governor's Cup diri sa Agusan del Sur. Nahimo pag yung player sa kining team pod sa Davao, Davra. O gani, nahimo po to siyang MVP sa katong palarong pambansa ditong dapita sa Lawag, Ilocos Norte ni atong 2025. Muna makaingon ta ba nga, unsa pa man nga training ang ilang gipangayo nga kung kahana sa pagduwa og basketball, naa naman atong bata ah. Kung kabalo pa lang inahan nga ingon ana dai nga mga training may pagwa kuno niya gipaadtog Manila.
1: Sentro.
0: Kay bahala kuno pobre sila pero di siya gusto nga mawa ang iyang anak. No? Muna makita man nato tong iyang lang sitwasyon sa ilang pamuyo di igud pod ta makaingon nga labaw pa nato, parihara gyud pod nato na mga pobre. Muna nga panawagan daghan naman no isuporta karon ang governor nato nagsahatag og support. Gani, doon na yung mga abogado kuno nga ni Tanyag o libre nga serbisyo para makuha ang justisya nga tuna sa pamilya ni Rene Butterbunya. Mga katrupa, wa na tayo gong oras nga ikapadugdug sunahan. Akong partner sa Technical Division, si katrupang Milani Duran. Sa among station manager, katrupang Ray Celeste Soravasquez. Sa among news director o admin officer, Ma'am CJ Salvan Louie. Sa ato mga kaubanan sa News and Reportorial Division, mga katrupa, kininyong alagad sa kanginan, Limuel Pagalaran Ukay. Magpasalamat sa inyong pagpaminaw pagsalig. Maing buntag ka na itong tanan. Amping ganunay, dalay gunang Diyos.

0: XFM.
1: XFM.
2: Dito kwarta, B. Palit na kubra. Uy, bra.
3: Magbra-bra, pagka nga. Puro magagdagong tutoy nga. Haskar, magamayan ni magtutoy.
2: Wow. Ulo, pagunin mo, no?
0: Nani?
2: Brief, brief. Huwag ka nga. Gamay mo kay kagtabadidoy.

0: dala.
1: Ah, tadal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
0: Tungod ni sa Craft Gold bay.
1: Ha? Sa Craft Gold da bay? Pag-sure da bay? Ngano good?
0: Sukad nga ni gamit ko sa Craft Gold, midakuha akong abot sa uma.
1: Unsa din ang Craft Gold bay?
0: Wala pa day kamasayod bay. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit nini. Kay unique kaayo ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo pagamit. Ang Craft Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan ug uban pa. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan paspas ug himsog ang turok niini.
1: Mao di na ang Craft Gold bay?
0: Ubay.
1: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Adto sa kubay kay mopalit kog Craft Gold. Aron sad makasakyanan kog gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag Craft Gold na ta.
2: Kining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang pagtanom sa similya sa kahoy, dinha sa duol, o tungod bahinoon sa linya sa kuryente. Pahinomdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
3: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
4: Agusan Lending Corporation.
3: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Paglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
5: X FM.
6: Mga katropa, exciting dito.

0: ka trupa. Exciting!
1: Yes, to help!
2: Well, oras, mga maring, bisig ba mo nang utaan na dadun na tayo, 26 minutos na nakalabay sa alas 10 sa buntag. Mayong buntag! Mindanao! Welcome sa Tuang Panag-uban. Kiniangkong ako, ikaw.

0: at kayo mga maring sa inyo ang pagpaabot. Pagpasensyahay kayo kay medyo nalangay ang mga uyutar. Kaya doon na po tayo mga extra curriculum. Nagatin pa o mga PTA meeting.
1: Mga brigada. Ana. Ay, lahat may station di ay na di ay.
0: Lahat magulang nga. Hi, baba ko today.
1: Hello, girl na girl kay Kadaday.
0: Numero ko si Tanya.
1: Yes.
0: Si Tanya, Evangelista. Direko? Asa ka karuhan o na mo asawa ka kabalo sa kanapita mong lugar? Anak ka, bayuta ka.
1: Okay, sige. Okay. Mo-transferin na, sok.
0: Ay, naka mga maring, welcome sa tuang programa. Diri sa ginaatangan sa Tibok, Mindanao. Kiniangkong ako, ikaw, katropa. Nga live. Gikan diri sa studio, sa Studio X, mga maring. Diri sa XFM 107.1, Taguan. Ako kanikaran ninyo ang higala sa kahanginan, ang usaka babaeng komentarista. Dili guwapa, dili mistensa, pandili makapiansaan tungod kay mangunay og silingan.
1: Aba. Siyempre. Ang inyong obos nga higala sa kahinginan, ang inyong inyong lingkod nga sige lagabarok.
0: Aha.
1: Wala lain, master ini tadi ni. Ay, dili ka bayot, dili ka pikas. Sabi niyo, mara magagita pa kag. Saan naman yung mga kaoban ako?
0: Ay, balur. Amumong. Ay, mura.
1: Gilang. Ayaw naman. Ay, nako, mga ano ba talaga ito, mga batang ito?
0: Mga maring, adlaw karon nga Miyerkules, Honyo Jess naman di ay.
1: Aba, Honyo Jess, John, no?
0: Buhat karon og peace sleep, mga maring. Adlaw ron ni...
1: Kaynet. Yes.
0: Aba.
1: Si Kaynet nga, grabe ka ayo.
0: Hey, sure na again. Kaya mura ka, gasampila na niya ang mga
1: panudlanan.
0: Ang mga constituencies.
1: Yes, ang mga constituencies na doon. Mura ka, sampila na.

0: para reaksyon nagbakiki.
1: Nagreaksyon nagtakilid mga maring. Wala mga higala, ako si Maring Erica og syempre kini akong kauban karon wala lain kini gani nga bulabulog wak mo si Taylor Swift.
0: Si Taylor Swift nga nang hopong. Ayon sa laman taon tani. Mo nang ipaglinog, mo nang ipaglinog nata.
2: Linogan ka.
1: Kumusta man.
2: Akilang, ikaw. Maraming.
1: Nakuan ako, maraming. Pakuna kayo panood to.
2: Ay, ang lagu pasmong bitok.
0: Ano mo mo na ni Odo?
2: Ikaw maramaro ka, ganila ka lang kayo imuhan.
0: Ay, wala man mo ng text.
2: Asan to?
0: Nagkuhan ko. Ay, shout out nito. Asan mo ito mga kwaldiri?
2: Naglistahan ang kalahan. Pero ato ang listahan sa pagkaon, ibilin.
1: Aba,
0: natas mo na niya.
1: Pero nakalibre niya, kaya pa na naglistahan.
0: Siyempre, nakaburaot ha, nakaburaot.
2: Pero siya ay naglibre, yes. Kita wala.
0: Hoy, shout out bini, Ma'am Benos, o kang Aisa Sino, kang Idna Pipeto, aba, Joanne Dabal, si Mea Hinelio, si Rica Danos, si, sama ni siya, si Juwina, Juwina, basta kay si Saysay, si Jisa, aba, si Jisa.
1: Ano sa nga G?
2: Kasi sabi nga G?
1: Gina Jar o Gina Jibra?
0: Gina Jibra. O si Yang Yan. Ito rin balik-balik ko, no? Kaya libre ba talig sudan?
1: Uy, ayaw na balik ka, kaya ikaw ra.
0: Ay, tama niya, ay tama niya. Hindi ko rin maging siya nga. Inayos si Kuya Darzo. Kwan, ipag-greet ba yung jugo, ano niya? Aba si...
1: Asa, ito ko tumura na ibuk sa mais.
0: Ito nga, ang river yung kilay.
1: Katama.
0: Ato.
1: Hindi siya pakapinan na ito.
0: Maraga, makainom-nom ako ato itong silingan nila linlin sa padada. Oye nga, bisa gabi na magkuan.
2: Ano yan kung ibot yots, be?
1: Ata. Olo, oye, si Kuan, si pangan kila ito niya.
2: Ipit ka sa kilay.
1: Angry Bird ang yang kilay.
2: Wala kay Kuan, wala laki pakapit
0: na ito. Joker mangko.
2: Joker, pero tinuod
0: Joker. Mangko, dili mo na siya, Kuan.
1: Tinuod good nga yang kilay, maraga Angry Bird.
0: Maraga, dili, oye, ganang siyempre na sigurado siya sa abuhan.
1: Nabaglis lang gamay. Wala ko sila abuhan dito kay mga kuwan man ito, mga butane.
0: Mga butane, oo.
1: Mga gasoline.
0: Oo, delivered. O, gato. Ay, no, sila. Oy, gatong buwan. Gatong sugangan nila. But anyway, salamat nun sa itong mga constituents o mga followers nga. Naminaw niya sa... Saan nga state ganito, ha?
1: Sa Mirafuentes.
0: Mirafuentes, Mira Diana.
1: Yes, that's Mirafuentes.
2: Katong nagbabang, mo ito is way back yun.
1: Katong gababang?
0: Okay. Naaday na di ay.
2: Uy, gababang di ay.
1: Lahi man itong gababang. Ako nakitaan kay kuan lang ito siya. Kanang usahay kay mabalhin.
0: Mo kuan mo, bubagil speakers.
1: Usahay kay mo strip siya dahil. Benya, welcome mga maring ato ang mga sir station diri sa XFM Mate.
0: Sa XFM Mate o sa XFM Bukidnon.
1: XFM Jensan.
0: Okay, XFM Bayugan, San Francisco. Diyan.
1: O, ito po din, ito po din itibaya o tawag aning kumusta po na ito mga maring ang ito ang mga kaigsunan nga na biktima sa linog diri sa Jensan.
0: Sa Sock Sergeant.
1: Yes. Untang makabangon sila.
2: Ano sa mga Sock Sergeant daw?
0: Well, sa kalagong kuhan ko na, sa Jensan ko na napita. Sa Jensan na magunagod.
1: Untang ato yan po mga maring makabalik sila ang ilang mga kinabuhi. Akan ang ganing sa normal nga kinabuhi ang ilang mga community din sa Majensan kay oy maring grabe juga ini malinugan maring katuganing nakalabay ng kwan maring linog maring uyog gid ako ang itmigim.
0: Ani katong nagyang katong nagbuang naging linog pod si kara magsuka na mo sa mo silingan ni hunong ni hunang naman pod.
1: Ada.
0: Ana.
2: Nako na dugo sa kwan sa CR na sang the CR.
1: Nisinggit
0: dito sa siya ni kwan ni tig-ik.
2: Oy, ano siya?
1: Muna ito
0: Lang di ba kapatigik dito nga ang beam dito bugat kayo.
1: Man ito pag sood ako na murag bangta ka nagko.
2: Ayaw diba nagkos murag bangta ka di ay to
1: patura kayo hungaw na kay kamangutot ka.
0: Patura
1: kayo mga disposa.
0: Na yung mga kwali doon, na yung mga, yung ganang mga resiko.
2: Mga bundang. Kasi na yung hungawa pa rin.
0: Mga kabindis. Ano yung mga kabindis.
2: Katapagin mo, banana type nga na, gano?
0: Kabindis kanino, katong naiyeng, ito yung expert panulog Japan.
1: Sa di pata mga barangautan mga maring, ato sa di ay iklastada na kanya ito ang programa tungod ni hatod ka nato sa Santon Vitamin C.
0: Yes!
1: Ang alkaline niya, Vitamin C, mapalit na sa mga parmasya butika nga dol mismo sa inyong mga lugar.
3: Mm-hmm. Yes.
1: Ano mo ato sa layo kay mapaakan mo iro?
0: Yes, yes, exactly. Exactly.
1: Diyara mo sa dool sa inyong mga panimalay mga maring. Oh, syempre mga higala mga maring, lahat na karoon sa page na to. Comment mo dahil mo di ha?
0: Oy, comment mo. Oy, grabe yung chat mo ba? Di mo mo comment lagi nga. Yeah? Grabe mong effort diri.
2: Ang link ha na sa comment section.
0: Yes.
2: Tanan nga mga screenshot na din ha.
1: Tanan nga mga link mga maring is i-comment sa comment section aron ato tan tagaan og pagtagad mga
2: igala. Basaga man nagtingog ni.
0: Tanawa na bayo sa tong obra kada nga nagasiya tong bahal.
1: Ingat kayo pa ka pa niyo tong rag. Busog naman. Mga maring.
2: Lain na gina natong operator ay itunong sa tiyan.
1: Lagi paubos lagi.
0: Paubos na ganina niya.
2: Maro kayo.
0: Ang ibang tutuyot kayo ko ang kayo ang anang luyat na kayo. Hindi niyo sa mga manunlo kawatan. Mga manunlo lang wati.
1: Mara, useful na kayo.
0: Useful.
2: Pero slightly.
0: Aba.
1: Pamatod din na.
2: Kapan niya. Ayaw naman.
0: Hoy, hoy. Kapan niya. Ay, namino nga mga kuan, mga kids.
1: Oh, na po yung mga bata. Mga bata-bata.
0: Mga bata, oh, mga bata-bata o uto. Una-una. Diba? Oy, hi kay Linlin diyan sa Sydney, Australia. Hi, Lin. Hoy, shout out si Linlin kay mo.
1: Hi, Lin.
0: Panalabulin na naman siya.
1: Hi. Sa uli.
0: Sunod tuig.
1: Sa Philippines?
0: Dili, dito sa ila, sa Padada.
2: Ay, sa Padada na siya.
0: Ah, dito siya mapit diri.
2: Padada og lalaki.
0: Kung babae,
1: padada.
0: Ala, mga kaibigan, tayo pa ay tayo po ay yumuko at lumuhod.
2: Okay.
1: Mga maring, mga hawak ay babalik musunod na nga to ang Demerites.
2: Sabi ko yung tinuon na yung maring.
1: Samtang, sa di pata mo Marites and Friends, at ang paminahon kining kanta, gikan sa usa ka o Yutar.
0: Kisa man na.
1: Si singer ani, si Kwan? Si...
2: Kisa man, si Michael?
1: Si Brandon Rios?
0: Si Mama Ol. Si Miguel Cotto.
2: Ay,
1: saan ba kasi nagkantaan
2: eh? Habi mo na si Manny.
1: But anyway, ang vocalista ani is sa Taas og Buhok.
2: Ay, Taas! Taas og Buhok?
0: Si... Benny Aguilar.
1: XFM!
0: Exciting!

0: Buenos días, Filipinas, en hello world. ¿Cómo estamos? Ok, a todos los technicians de ha. Ay, ni sugod na ang sulod sa federasyon ni kaunan sa angayang dili kalanunon, no? So, ay mga maring, makuan siguro tayo. Nasa rin ko yung chika, panikog mo diha. Oy, naday mo diha diha.
1: Hi! Hello!
0: Be, makanta siguro tayo. Makatusunan rin itong nga maling. Okay, sige. Follow after me. Ayaw na. Kanila. Lain na ko yung bago.
2: Kanila lang.
0: Okay.
1: What is that?
0: 1, 2, 3. Sisira ang bulaklak, boboka ang bulaklak. Sisira ang bulaklak, papasok ang Reyna. Ang saya-saya. Bumtiyaya bong. Ay, kakanta sa
2: diyo. Ang bulaklak daw, manangin mo nga, oy.
3: Lain mo, kundi mo kukunan siyong kanta, oy.
0: Telegrama, mangudni, shortcut.
3: Telegrama din ang siya. Oh, nakakuan siya ko ng tilama kayo. Mubuo na siya kayo lang sa mga...
0: Telegrama, mga ganyan.
2: Pagkipaliyaw na ko doon. Gamay na kayo na doon.
3: Ana.
2: Yes, okay ana. Na.
0: Sige, be. 1, 2, 3. Sisira ang bulaklak. Bubuka ang bulaklak. Sisira ang bulaklak. Kaya sa aray na. Okay, so...
2: Pasensya na kayo. Amo ang lyrics na kabaliktad-baliktad, ha?
0: Ay, yes.
3: Mali man yung gihatag kayo script sa 2 hours.
0: Mali man yung gihatag ni GM na script. Ay, paminaw ba?
3: Saan na?
0: Ay, di ba? Wala yung paminawon.
3: Anyway, una pa ka mo check, ha? Kiniyato ang Demeritus and Friends. Hatudi ka nato sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Yes! Ang Santon Plus Coffee Mix, nindot ka ni siyang kay gawa sa rin mga ilamog ni rin. Pag lamig ka rin siya, kaya nandiyan siya yung suya beans.
3: Ay, hindi ka nalang suni.
0: Hindi ka nalang suni. So, dito mas kamigin.
3: Masa rin naasahan ang suni?
0: Ay, dito sa kamigin. Ay, kay basuro yan din doon. Daghan.
3: Be, ang sa'yo naari ha, be.
0: Kuan. Nakakasa ito ang Santon Plus Coffee Mix. Okay. Daghan kayo, grabalo mo. Ay, nagkaingon dyan ko nga, nindot dyan kayo ng kapiha kay kuan na, isuya bis, nabagyo siya yung malunggay powder o mangustin powder. Ana, nindot kayo ni siya, kaya wala na siya yung palpitation.
3: Maba?
0: Wala, ka nang pinaka, nalambal pagyod ka.
3: Hoy, kababa ka akin yung Santon Plus Coffee Mix, tested na niya sa kadaghana mga Pilipino, apil ang mga apam na inom na ani.
0: Ay, kabalo ka, nang ato yun, may gapon ng mga, mga kaning butika.
3: Butika kung babae.
0: Kung lalaki, butik mall. Yung ginabuli lagi ko ninyo sa pagbabisteri ako.
2: Really, oy. Ang kinsa pa na yun na?
0: Kuan ba? Grabe kay kusog. Grabe kayo ang ato ang kuan.
3: Programa na to.
0: Ang ato ang kape. Grabe. Ingon pa itong tindira o katong sikyo dito. Abalo ka, master. Inibutang na mo rin, master. Mabaga-ata. Hurot na dayo.
2: Basta, sa mga may pagbutang, hurot tayo.
3: Wala kita ng sairo.
0: Oo, mingon sila. Kuan, pati kusuga sa ito. Kape, grabe. Loy, kamuha. Mamalit ka, limo kape. Daghana kay sa butika. Hurot-hurot na.
2: Yan. So, bukalit, pakyawon.
0: Pakyawon yun na ninyo. Okay, at least na may mga stock. Yes. Ana hasos, grabe ka ayo day. As in, grabe yun.
3: Tikiyawa na ko
2: eh. Ano ka rin grabe na? Ano sabi na grabe yan na?
0: Grabe yun hag yun.
3: Dala na lang sa ER.
0: Diya sa ER, dahil sa talan nga mga...
2: Saan lang nga ER ka itong mall?
3: Sa emergency room.
0: Emergency room. Bayot na. Bugoon pa.
2: Wala na nga ito sa ER mall?
3: Wala na ito, patukan.
0: Ito ko, patukan.
2: Sige man, bugoon mo pa rin. Lingi.
3: Dili mo lingi.
0: Hoy, nag-event ko di ano. Kabalang kagusay ko nga tayo dito. Naka-Sailor Moon.
2: Oh, Sailor Moon ka. Saan ka dapat sa pantukan?
0: Sa ER.
2: Oh, tarawala. Sa emergency room lang yan.
3: Meaning sa ER. Meaning sa ER.
0: ER? Kuan, ER? Kanang magkuan ba? Para na siloyo ba? Namata. Kanang di ka maligo ba? Di ka magbangladin sa ER. Ay, naku. Moto. Anak, lumo.
3: Sige, dabi.
0: May nakichika ninyo ba?
3: Basta na siya. Ganin niya
0: rakagay. Ayun na mong kaila. Ayun na mong kaila si Linlin kay. Naku na siya kaila nga. Kuan, babae nga. Uy, ang ilang bang katabs. Yun,
3: babae.
0: Ang ilang bang katabs yun, kabalo ka. Ing na ko ngano.
3: Ngano na.
0: Mang labang yung ayang bang katabs dito.
2: Uy,
0: kabalo ka. Saya nga ang kanang gamit sa iyang mga katabs. Nakumpira na katuloy sila balayot. Wala sila kakita ang mama dito ang kuan. Kanang itnap nga kaya hi.
2: Uy!
3: Basi wala itnap-itnap sa army na siya.
2: Basi hindi na lang naman.
0: Batod pa sa ako ang mga bubuwit.
3: Aba.
2: Iyang bubuwit ng Japon.
3: Nice source.
0: Ako yung mga source. Ako yung mga screenshot. Ako yung mga video. Mga recorded voice.
2: Yeah.
0: Tanan.
3: Mga notaryo na. Agad.
0: Mga notarized na. Notaryahan na lang siya.
3: Oo.
0: O niya. Kabalo ka? Kabalo mo? Kasi sige panglabas sa iyang mga gabistida.
2: Ulo,
0: sa iyang mga dugmon ba?
2: Uh-huh.
0: Ang iyang mga dugmon nito, wa kay makita bisag usa ka suin.
2: Oy!
0: Oh.
3: Aba si gihimog tsaka?
0: Mao po na ilang gibistagahan.
2: Ay, hindi rin suin ang gamit.
0: Gibistigahan nila ba yun, no?
3: Gibistigahan na.
0: Ilang gibistigahan, gigamitan nilang siyensya o luhika.
3: Mga tiktok-tiktok.
0: Huwag nakita dito, paminaw mo ba? Ay, dahil na,
2: naminaw ako yung bugor, mabunin ni isa, yung tukidok-tukidok. Tuki-tuki siguro, oy.
0: Kamu bang dahil lagi mo, dinalang ko, eh. Dinalang ko, Mr. Ya, eh.
3: Diwasab ba?
2: Nahiubos ang pikas ang tang.
0: Kabalo mo? Kabalo mo?
2: Kasi ba na?
3: Onsa na?
0: Wag yun, giukay dito. Gigamitan na huwag ka ng mga drone.
3: Mga
2: drone?
0: Oo, na nagamit na dito. Nag-hire na huwag isa kalusinang balagtok.
2: Ay, sabi ang balagtok?
0: Yaga ba?
2: Ay, lagtok.
0: Ibuta nga daw mga kamera.
3: Mga katsuri, apis.
0: Mga katsuri, oh. Mga ukog, ibaputa ka ng micro camera para makita agyo dito kung anong wala siya ipante.
2: Ay.
0: Ba?
2: Aha.
0: Huwag nakita dito ba yun?
2: Sabi niya.
0: Ayang panty, ginasulod niya siya ng bulsa.
2: Uy!
3: Oh, no ba?
0: Uy, ginasulod niya siya ng bulsa.
2: Siya ginabaon niya?
0: Okay. Ang iyaring panty na skid mark. Kaya kadyo na siya. Hingin mo ko doon siya bahal.
2: Sunayin, murang salaan?
0: Hingin mo doon niya. Buulay mga risiko dito.
2: Murang yung salaan?
0: Na skid mark.
3: Na mga sprinter.
2: Na yung mga sungo.
0: Na ay mga kuhan, ana, mga risiko. Inigada ka kay mga tungog na mugawas. Mga UTC. Ang UTC. Benakbok, tungog.
2: Basit pwede na makasuhan ang UTC. Ewan na tarong o pino.
0: Wala. Uy, wapag itaro galing siguro niya.
3: Basit dito UTC, basit kwanto ka ng lanit.
0: Disease? Kanagis disease?
3: Aba.
0: Uy, doon kita kung ano niya dito. May daga naman kayo. Kay acidic pwede kay ang joya. Okay, pag manghihis ya, pag talo sa bilahan, daga kayo mga...
2: Bula-bula?
0: Mga dili mga bula-bula, ka lang ang panty, baka lang daga kayo mga busot-buslot.
2: Uy,
0: acidic ka, magusto ba yan na yun?
2: Malanay. Ang tila, malanay?
0: Oo, na yung mga puti to, ni mo
3: usap. Delikado na, dahil mga panay mong dilaan.
2: Makakalunggo na dahil.
0: Matanggal siguro ng mga kuwali mo dyan. Mga kanang imuhang kanang panglasa sa imuhang dila, no? Imuhang tilaan, no?
3: Makakuwali mong ugam, dahil mataktak imong ugam.
0: Pura siguro ka kanang manong kagikuag pipita.
2: Kailan yung mga pagkaugbaan ama rin kaya naglinglingin ng palibot si mababa.
0: Mas lapa na. May bunay ba na, oy?
3: Mas lapa na sa dugas tuba-tuba. Parang yung anak dahil. Ando tayo. Pero ayaw na lagi.
2: Pero matambalan mo na ka to, di ba? Ito yung ingon mo, naibulak nga sa to.
0: Kailang...
2: Apatot.
0: Bulak sa apatot. It's every may sweet to Anna. So, mo to.
3: Kumusta man siya?
0: Wala kaya po nyo. Wala siya kwan. Magpanti siya. Magpanti siya kayo where and where never was.
3: Aba. Kulang siya sa kanang kuan. Kulang siya sa
0: kanang... Mga inaano, ano?
3: Kulang siya sa kanang Christmas sa iyang bana ba? Iyang uyab.
2: Basi paglabay sa iyang panty, mutindog po mudagan siya.
0: Basi bubaktas na.
2: Okay, so naman. Kaya mukhaging ba yan na?
0: Mukhaging din na di ay?
2: Okay, mukhaging. Mga na, eh mo napit kan, mutindog.
0: Para na chicken plate.
3: Ay, nako mga marim. Mura to?
0: Mura to. Ikaw mo, wala mo yung cashier diyan. Wala mo yung ambag diyan. Wala mo yung mga, wala ba kayong mga bitaw diyan?
2: Ikaw mo, mga mga, ikaw ang master hunter.
0: Aray ko.
3: Wala pa nagpasa o mga link. Ako mga,
2: ako ang mga source, pero mga bukuon sa, doon ka pasa.
3: Ako mga field reporter o pagkapasa.
0: Basi na pakilay pa to.
3: Ang mga marim, ito ang The Meritis and Friends at ang ato ang

0: ka maring balita sa tuang programa diri sa XFM Tagom alas alas 11 na itong oras. Mga maring welcome sa tuang di me tila gritty.
1: Dami na ang 6,000 live viewers.
0: Oy, paki-share ato ang live ha kay natay mga viewers pero wala sila.
2: Oy, mare, unsa ka ning segment ato ni karon?
0: Ah, karon ang the merry tila greeting.
1: Tila greeting.
2: Ay, so nanukad lang na ka.
0: Yes, ako siya mga maring. O, syempre, kaya ito ang sa ka-special nga segment.
1: Kauban ang mga special child.
0: At hindi kaya ito mga igana sa turbo.
1: Uh-huh.
0: Aron nga makasuga kung di sa ibang luhod, maron nga doon nakaibangil sa bao-bao.
1: Yes, nakaibangil. Nakaikalso sa mga multi club.
0: Muna po na ikanahan ni Kuan, ni Kuniloy.
2: Yeah.
0: Kanang mga, kanang ibangil sa bao-bao ba?
1: Ganan siya kanang idaro.
0: Ah, si Kuniloy.
1: Si Kuniloy.
0: Uh-huh.
1: Kumusta no ka si Kuniloy? Wala namin chat-chat ni
0: Kuniloy. Wala namin paramdam ni
1: Kuniloy. Oo, lahi na gano'n.
2: Sige na, pamatotoy daw ni Kuniloy. Huwag naminaw kayo.
0: Comment ko na sa...
2: Comment daw.
0: Comment ko na sa link.
1: Comment down below.
0: But anyway, mga maring, comment na sa to ang Facebook Live, XFM 107.1 Tagom, o sa XFM Mati. O live, at karon diri sa Jensan, XFM General Santos City, mga maring. Aron nga, ato nang tilaan yung mga mensahe. Oras, mga maring, alas 11. Ay!
1: Ala, ay, grabe, 11 na yun. 11 na.
0: Ay, kalimot ha, sa pag-inom og turbo, aron nga, doon na kay Kalso, mag-turbo, matag-daro.
1: Oo, mag-daro. Siyempre, kanahan ba ka si Kuan, si Kuniloy, o kanang magdadaro.
0: Kanang, kanang, daw sama sa, makanya. Masa mag-tunin mo ako, kanang maisan, kaya imo man yung gidaro.
1: Oo, ay, di ba, mayungan na ba, kanang, dugay naman yung close friend na ni, kuno, ni Kuniloy, no, pero, ako, tested and proven na gina ko, lagi ka na siya, mga mingan, gina siya, ganaan, gina siya, kanang mga matikas, biak ang dibdib. Ano siya, kanang, mo, daro, yun.
0: Kanang,
1: kanang porsigi sa kinabuhi. Ano ba?
0: Mala J. Grabal ang barog. Ano?
1: Ano?
2: Lay, punsa pa itong maragsud lay po. Sulay po tayo baka ito.
1: Ano sa itong?
2: Andaro, ano naman? Karas. Karas dahil siya.
0: Karas man ko ng imuha. Nakatandaro ko itong ana na siya. Baka nang
1: maragsud. Rick to, oy, Rick.
2: Rick.
0: Rick kong laki.
1: Rick kong babae, Bing. But anyway, sige na, Bing. Let's proceed to Bing.
2: Okay, so po na naman si Elren de Guignol.
0: Sa ingon niya,
2: sa request ba rin ang nindot jod ng mga sounds forever young.
1: Forever
2: young. Aron dilita matiguang.
1: Aba, so, napag-idribe si Patila po, si Angkoy Mulato. Og si Babski, no, patila po si, sa pamaneng kaobanin niya, sa magpatila po ang Mulato family og Ligtas family og Angoy family. Aba, si Piatinotaan ni, no?
0: Isa pa, kinsa pa.
1: Okay, magpatila sa si Alvin Guok. Okay, salamat kaayo. Good morning, Julia, no?
2: Dili ka ganahan mag-comment na ka na si Upaw.
1: Aba, aba.
2: Lain pa yung ginatawaan niya.
1: Ay, jik. Aba, si jik.
0: Nakatamay kong may si Alvin Goet.
1: Ganit si Ozzy.
2: Karama ko naman yung katawa.
1: Mama na siya. Jik. Ano ba? Nakalmahin mo siya. Mag-jik mo na siya. Si, kasama man eh, si Romeo Mogis. Magpatila po daw si Inito kayong Earth Oyog. Si magpatila po si Wilma Joaquin. Aba. Apa, magpatila siya.
2: Ang sigingo ni Wilma.
0: Hello, mga tabian. Good morning.
1: Siyempre,
0: mga mari, ato pong itibaya. Tilaan po nato si Mama Philip Feliciano. Kaya grabe ka.
1: Grabe.
0: Si
2: Master, pwedeng kaon niya. Wadyo siya kagwanta. May order pa yung pandiko ko kapating kahi. Pwede ilabay kay Murag Bato.
0: Murag bagal.
2: Bagal, grabe.
1: Apil mga bagol atong pandiko ko.
0: Madura kay gahi. Napil ang bagol o grabutang. Sir, kanang napil mga ng bagol.
2: Pag-aksot ako pa, kurma ako sa kompostiso, Marie.
1: Nilaban na sila kong ulo. Ay, nilaban na sila kong ulo.
2: Akong gibalik ang katong pandikoko.
0: Ngayon na mga maring mo, tila po tada sa mga namati karon diri sa Mawab, taga Nuevo Iloco,
1: kana,
0: mga taga Kinuban Mako.
2: Ikaritso na karing.
0: Sa Masara.
2: Masara.
1: Masara.
2: Sa Tagbaro. Elizalde.
0: Elizalde. Asa ito katong gatong gato ang adunay na lumos nga bata dahil sa napitad to.
2: Ah, dito sa Elizalde to siya.
0: Sa Elizalde na ako maayong kusog ato signal di ako. Kusog kayo.
2: Yes, kusog kayo.
0: Sofer.
1: Ba, sofer kayo, no? So, ay, dapat na magpatila po daw si, sana magpatila nyo ang marites kay ang babae lagi ang lalaki di ay kumusta. Hoy, Wilma. Pero ha na yung mga istorya na Wilma, ha?
2: Paragwa man tayo masabdan ako, eh.
1: Sa ang inyo lagi emaritis kay ang babae lagi ang lalaki di ay kumusta aba di siya gusto di may Wilma kami may nagprograma subot anay di ay ni
0: pero nahagit si Ma'am Wilma
1: nahagit siya
2: pero sa garam ba yan lalaki walang siya naminaw
1: wala ka naminaw Wilma dito ka naminaw sa akin
2: dili na lang kwintahon kung di mo kasog baso
1: kanto
0: basta salamat kay Wilma sa imang
1: pagpatila
0: kaya
2: Nang langsik man mare.
0: Dito kita gapit sa kanal sa kuan sa DP.
1: Ada oi dito yun sa kanang agianan yun sa akong baha.
0: Sa kilid sa sapa sa bingkungan.
1: Ada oi.
0: Nasumpay dito sa may pagsabangan.
1: Magawas ang manglutaw dito ang mga lukon.
0: Sa dapit.
1: Gigas pa panlo sa pagsabangan.
0: O sa bingkungan.
1: Oh yes.
2: Namibaya ka na ilang mga lukon din ha.
0: Labi na ginang bagungon dahi.
2: Bagungon. Tuway. Katong
0: tuway. Tuway. Tuway.
2: Oo. Kapag abre niyo, laway na lang.
1: Laway. Grabe mo. Ano na lang tuway dahi? Laway yun dahi na dahi.
0: Ay na sa baho.
2: Ay na sinuta.
3: Ayaw naman.
2: Mano ito among sininan sa na kainin.
0: Uy, mura nakasuway ka.
2: Among sininan sa na kainin.
1: Nakasuway ka na.
2: Ano siya ka? Uwe! Uwe yun!
1: Ah, nakasuway siya maring Erika.
2: Baho mag-inan.
0: Sana?
1: Yes.
2: Murag imo ka man to maring ako ng sipiyat. Ako ng sipiyat. Imo ka to.
0: Ay, matila na kay gabay na itong oras, mga igala.
1: Ah, sige na.
0: Ano na, sa isa siguro tao?
1: Ako yung tila o labi. Tilaan ko din ka ng pinakuan. Susupo na ako sa may tila.
2: Alasahan siguro ang pom, tanawa. Basa kayo ang pom, maring.
0: Ako yung...
2: Gabi. Ako sa tukuran ng simulag pot maring.
1: Tukuran ba?
0: Grabe.
1: Para magpabo, para magpabo. Hala, sige.
0: Ay, ka magawa din na mga igara. Lusod
2: kay lusod yung mulag pot na maring.
0: Musunod na nga ito ang live. Ang kanta nga musunod para kay Elrin de Guinio.
2: Yes. Atuwa sa siguro ni Cosmon, libro din na maumaring.
0: Maunisya.
1: Maunisya.
0: This song is brought to you by Turbo.
2: Hanser.
0: And also... XFM.
2: Excited.

0: bakla. Bawa lang mong isa ka technician. Welcome back. Yes. Sa alam si remote TK Maricel, ganahan ko maminaw nila kay mawala ako problema.
1: Aba. Aba, ganahan.
0: Ganahan ka.
1: Sige daw,
0: si Pamatote. May pamatote na Maricel. Lutuin ko na may kwanbe. Ganang tinulang bisaya nga manok diya. Yes.
1: Matagay. Huwag tinood nga ka nang ganahan ka sa
0: mga. Yes.
2: Matag-kuan, matag-pulong, dapat kita sa pamatod.
0: Yes. Kanang istorya, yun.
1: Yes. Kalami na pamanok, ganahan kay ko maminaw. So, isa ka manok.
2: So, salamat pinaw kaayo ni Moria. Marabag ulang ganyan natin siya nga kanang viewers.
0: Yes. Bakura, abot nga nun yung nasaag din siya.
2: Kailangan siguro nito ni si Maricel.
0: Masaman Maricel, patila ka di ako mga kaoban. Paspas na ba kayo mutila ni.
1: Kaya bura siya namin naulahin magunsyo
2: daw. Ato sa pa-reply yun siya kung okay na siya. Okay na si Mama Maricel nga mukhang tilaan.
0: Kisa may gusto mutila ni Madre, si Maring Daria o si Maring Erika. Kana? I-comment niya sa police station.
2: But anyway, mga maring, ha, unat ang sugod sa ito ang drama, ha? At ito din giawhag, mga maring, ato ang mga suki, nga mga namati ka ng mga viewers, mga listeners sa Tibo Mindanao. Nga mag, sa mga gusto diha nga mo hatag sila mga donasyon, mga maring, sa manini mo sunod sa masat sa tubig, mga clothes, ko mga gamit, mga maring, mga RTWs,
0: mga canid goods.
1: Bugon lang niya itong kaoban nga isa.
0: Kasi
1: nga niya magpasaran.
0: Canid good and noodles. Asa mo na siya?
1: Sila na bahala.
2: Kato mga doon ay mga malumong kasi hindi nga mo hatag mga maring mo donate ha sa maniling tubig, mga sinina, o mga kining mga canned goods, noodles, rice, kung bugas, o mga tambal mga maring ha. Ipadangat lang ka na diri sa tuang istasyon.
0: Mga inspirasyon.
2: Namin na mutang diri sa may
0: Bulgari.
2: Flyover.
0: Kinin sa flyover din sa may kinin sa Bulgari. Yes.
2: Aba, ako si gihagit ani ni Maricel. Ako kuno yung
0: patila. Aba, nagusto na ko mutilan si Maring Erika. Aba, gusto judi Erika.
1: Anak siya kung maring. Anak siya nga, gahit pa ba ni ako hidiktan din ni Maring.
0: Aba, anak siya.
2: Pwede naman
1: alatay. Mga duha ka oras, okay na may ana.
0: Sprite, try lataan na, oy.
2: Sa mga gusto mag-donate, donate mga maring o mga cash, for cash donation, doon natin naka-flash din ang GCash number mga maring. Ipadangas nyo din. O ito ang lauman ninyo at mga binati, mga suki, mga tipamitika, kanin inyong gihatag, matag, piso, patas, kung unsa man nakadako, maabot gina din to sa tukma ng tabangan na ito ng komunidad. Yes. My Jensan.
0: Yes, exactly.
2: So, mutabang ta, oy. Mutabang ta, mga maring, kaya mas ayaw rang kita'y mutabang kasi kita mo'y tabangan.
0: Yes. Tinood ka na. So, ang gigutom na ang isang kamayon, sinagukam sa kakanoon,
2: As of today, nanatay, naliko, mga maring, nga, anaas sa mukabat sa 5,635 nga cash.
0: Aba.
2: So, ubay-ubay na siya, pero mas maayaw pag galing, mas ubay-ubay pag alam na mas naghantag mahatod ng tabang dito sa Jensan. Pamatod eh siguro niya ito mga viewers ka.
1: Kanina 12 million. Kanina 12 million din yun at tanaw. Kanina itong viewers.
2: Labi pa si sana si
1: Tanawa. Napakita na tahabol. As of now. Opaw.
0: Aba.
1: Petting ka target ka.
0: Sige.
1: Petting katawa.
0: Sige, patak ka. Ikaw yung mayuta ka. Mantalan yung ka.
1: Gusto na siya mapatakla ni mo.
0: Ako, nakuha na yung kuha niya. Nagluda na yung kuha niya. Kahapon pa nag siya.
2: Ganit.
0: Kahapon pa nag siya.
1: Ako pag-ingnan, Maring. Magsilos ko si Erika ani. Silang duwang ka. Katakla sa likod.
0: Mukha niya siya mo. Hagdap good ang bayot.
2: Ginahikap po niya ako ang mga private part kagahapon.
1: Siya nga, Pibert
0: part.
1: Basig Pibert optic.
0: Yes.
2: Kapan mo kunin sa divert?
0: Alam mo
2: eh. Ako sa ganyan nga ayaw, Ken, kaya makutandang paribubong.
1: kung sa mabayin na, oy.
2: Ay, naku. Ay, wala naman tayong oras, mga higala, oy. Anyway, mapatid na si Rumutig Barisel. Sige, B.
0: Sige.
2: Kagahait o dila, ha? O pakakita sa dila ni Tia Daria nga lapad ka ayaw murag kalusada sa kuan, Tuganay.
1: Ayaw. Ayaw ka sa Tuganay, Marika.
0: Sa Manila. O sa Manila niya, Pikas ka na naiguan.
1: Sige naman nagbakbak dila. Ring.
0: Oh, no.
2: Ang kamaster, ang yan dila kay murag dalan sa agusan.
1: Batsik.
0: Wala naman ko din siya. Wala naman din. Wala naman gamit, ma.
1: Adi.
0: Wala naman gamit.
1: Ayan, kamaring ni Erika di ay. Mura pag dalan sa talaingon.
0: Mura pala siya. Mura dilan sa. Mura dilan. Mura ka ng dahon sa. Dahon sa talisay. Lampad ka ayo.
2: Ako na respetuan.
1: Naisungay.
2: Respetuan ako na si Maricel. Basta dilan siya mabalik. Ugma.
0: Aba.
1: Respetuan ni mo. Alap.
0: Ganahan ka si Maricel sa si Maricel.
2: Unta ano kanya to ang dusi ka mga viewers. Sila ang ato ang alakip sila sa muhatag sa to ang kuan jik ato ang hinabang para sa Jensa. Di ba? Oras mga higala alas 11:17 naman di ay.
1: Oy, napa absent daw ko.
2: Napa di ay sa...
0: Napa?
1: Napa?
2: Si Josephine.
0: Ah, si... Sasunod niya na lang sa taon si Rosila. Okay, actually, ito kong basa ba? Tingo mo na yung sagabayon din, oy. Sige naman siya gulit siya puso.
2: Puso na yun, ha?
0: Sigurin siya puso.
1: Puso ka na yun, eh.
0: Ano siya kanina, sigurin siya puso.
2: Isa na na, puso, puson.
3: Laom kay pre.
0: Lailay, mga loon naging kaya. Sige, magkulit na yung mga puso, ay. Sugus, mga yung pamatasan. Tumuti ako nga makahatag sa kong... pagtahod o pagyukbo kaninyong tulo. Labinagyod ni mo maring Erika o ka maring Daria. Labinagyod ni mo master kahit ikaw yung nagpalik-alik anong inyong mga programa. Ako na si Buboy. Nagpuyo din sa Lantapan, Bukidnon. Nakoy mga amigo nga si Junalo o ganyan si Jonathan. Itawag mo din sa mga adrig 1B double G. Nakuyoyap nga si Saysay. Dugay na meron ni Saysay. Kaya kanina ko si Saysay, naanin po din siya iahang tulumanon po siya ang kinabuhi. Pero ako mo lang ang gidawat, master o ganing maring Erika, maring Daria. Tungkol kay I love you so much kay kuani niya. Makita na ko ang iyang mga mata nga daw susama ka namang murag mo istorya. Murag patay na patay yung kay ko. Makakita ko sa iyang mata yun. Kanang every now and then mga mag-istoryana ay murag mawag yun ang ako ang kakapoy kung makita na ko ni si Saysay. Pero nyo masamtan kung usag iunod niya akong suwat, sugda na to sa sinugdanan, huwag na ni mga panghitabo.

0: Na. Oi, hi boy. Hi boy. Okay, Yakubi.
1: Abi din mo say sangko sa bubong sa balay sa ipagsubong. Ang akong paglipay, pagpasalamat sa labaw nga magagahom, nga gisugot ko ni mo tungod kay ikaw ang inusarang babae diri sa tuang lugar nga grabe ka gwapa, siksi, humot. Lami kayo.
0: Salamat kayo, boy, ha? At least appreciate ni mo ako ang kuan, boy. Ako ang kagwapa.
1: Pagkuno kayo mong sambot.
0: Ayaw, boy bang.
1: Kumuto na kayo mong...
0: May ayos ako na pag inana, boy.
1: Abi ni mo, yan?
0: Kutibya kayo pa, boy.
1: May ani.
0: Tanawa ako pa.
1: Ragining Rhode Island.
0: White Leghorn.
1: Gawas aning uyab mang gidta nya. Salamaton kay kung imong gisugot nya. Gabaw mo jud mahal ti kagayo. Gusto na ko nga mahatag di kanimo ang mga gusto na nimong
0: tinuod na.
1: Bisay pangutan-on pa nimo si Rimotigi Maricel.
0: Wala si Rimoti Maricel. Siya, Rimotigi Maricel biya. Nadunggan ako. Ganahan biya. Ganahan biya kayo siya magpatilaan ni Maring Erika. Pero, kuan ba? Palang gusto ko. Kanagdagatan ako. Magugugmukbang.
1: Mukbang?
0: Oo, kanang mukbang. Makasapsa. Kuan ba?
1: Kasi sabuti mo mukbang. Kanang mga vlogger, ana?
0: Oo, mga vlogger. Mga magkaon sila. Mga bisayang manok. Gusto ko matrayan ang mga...
1: Bisaya lang ang manok? Imong gusto?
0: Oo, bisaya ang manok. Baduka po ka ng imong kuan. Dibuo ka ng imong sabuan.
1: Nonsense. Pila ka buhok imong gusto kay ihatag na ko nimo.
0: Ikaw pila man.
1: May tag-white tao ilan ni Jojo Isidoro kay kawatong ko to yung manok.
0: Pila man, boy.
1: Pila ka buhok imong gusto. Maka mahurot nimo.
0: Kaya gusto na ko tulo para I love you.
1: Grabe. I love you, young.
0: Boy, I love you, boy.
1: Simuto na kay imong glius dunggan.
0: Ayaw pa kay gilok ba.
1: Laura,
0: oy. Pag-inano, lalagay kayo ka, boy, ay.
1: Ano ko nga humuta, oy.
0: Humut pag yun na.
1: Ay, kabalaka. Kining pila ka buhok, manok, yung gusto. Pila to?
0: Tulo ka buhok lang, oy. Kapala, I love you.
1: Saman, dumaga o bayong-bayong?
0: Gusto ko ganang dumaga, kay humuk pa.
1: Ay, bangas.
0: Duha-duha ko, o bayong-bayong, isa ka dumaga.
1: Pila tanan?
0: Tulo.
1: Sige. Pabuta, ha? Mubalik ko.
0: Sige, boy.
1: Mga watch ko.

0: Uy, Perri.
1: Uy. Ey. Na de mo diri dai, gini na mo diri ka.
2: Na si pare nga Junalo, na pare Junalo.
0: Ah. Jore. Matsal kay kagarta, pre.
1: Ako lang ipitan ng mga manok. Manok nako. Kuyo kini mga manok.
2: Asa ba lagi ka?
0: Asa lagi kan, pre? Pero hangos-hangos beli ka.
1: Bayong pani ngita mo kung uyab si yang og kanang sinabong manok Bisaya.
2: Say-say. Say-say.
0: Pero si yang kuya mo kapan?
1: Oh. Kaya yang gusto siya manok Bisaya nga sabawon
2: niya. Kanang inig-ihaw mo kay?
1: Ambot mo kay pre. Padunggon ta mo stock sa kong mga manok.
2: Sige.
1: Tawag manok.
2: Kuya, wala.
1: Kaya wala mo ni mga manok ka ni? Asa gika ni?
2: Asa wala gikan pa rin.
1: Ayaw diba? Gika ni sbohol.
2: Gika sbohol ah?
1: Muna yung jaga-jagaon ni mga manok ka.
2: Kaya saan ang manok ka kun?
1: Kaya ko siya man, nok, tawag. Sigun na hinok, tawag.
2: Rapid man.
1: Parang Junalo. Ay, matanggal mo marpil parang Junalo. Nok, tama na, Nok. Sakto na. Pre, maatos ako, pre, kay ihawan.
2: Pre, pagkukabukan, pre. Isa.
3: Kuya, pinag-mama.
1: Ano siya mo niya? Pre, alo, Junalo.
2: Asan
3: mo nagkawat yung muman?
2: Asan, Junalo.
1: Ayun, sabay.
3: Asan mo nagkawat yung muna, pre?
1: Dito na sa Picas Barrio. Ay, binuhin ako, ne.
2: Binuhin
1: ako.
3: Ayaw nag-ihawa, pre.
1: Muman.
3: Bulinas na.
1: Kini?
3: Oh.
1: Kini bulit?
3: Himuan na nga kanang, kuan pre, dagon.
1: Himong burgat.
2: Pre, ako ka kay, hawan man mo na pre. Nako eh, kuan mo ka, gikan mamig baybas o naisanga. Naisanga.
1: Ay, wato na ko eh, ako ni. Nangayon mo ko ninyo.
3: Murag, nakitaan ka nito, napapicture ka.
1: Ayaw ko.
2: Wala. Si.
1: Ayaw ko yung nangayon kay lutuan para ko si, kuan si.
3: Pero pre, lutuan, sayang pre, sayang.
1: Ayo, lutuan ako ni.
2: Totoo lang kayo.
1: Diyan na mo.
3: Ayaw, diba?

0: Nara.
1: Ay, alam, oh, giluto na rin mo.
0: Giluto, nandaan na ko sa bayan.
1: Grabe, ay, siyempre, wala mo rin kuhain, nagbalibo ni ulo, ano eh.
0: Alim tayo, dadali ka pagod ko.
1: Kapag hindi mo kikuagan, putol ito limong liyo ka, ano, napad kayo, ganun.
0: Wala mo ni kasagaran sa YouTube.
1: Wala mo ni pasngyo.
0: Say, wala mo ni kasagaran, God. Kung nagtanaan mo kagamu, dili kuhaag liog, dili kuhaag ulo. Kwaon lang ang dila, kung kanang mga ubul-ubul.
1: Kwa pa siya rin tapay, ano yun?
0: Lami, mangguna, God.
1: Parang ito nagkawag sprakit, ano?
0: Mga muna yung ginasagol sa kwaon. Ang taon yung bulok ko, muna yung yabaw, eh. Mga muna yung ginasagol sa...
1: Sasa?
0: Halang-halang.
1: Haga na?
0: O, tila, eh, hungitan ta ka, o.
1: Ano? Kinuod yung diay, boy.
0: Lami kayo? Nga diba, lami kayo?
1: Lami, o, eh.
0: Pero mas lami, bakwa na, eh.
1: Bantay ka, ha? Bantay ka, ha? Wala lang, may ano eh. Bumasa first time din ko kakita ginaanay ba?
0: Ay, human ato kao no ni ba? Human ato kao no ni ba? Mukbang mo nino?
1: Oo.
0: Pasirjira ko bin.
2: Ayaw ko ba?
1: Ala, ina ni mo eh. Mahikap lagi ka na yung sapaan ako.
0: Ako guningi, palit ko na ko ni. Gan, halon bin mo ka ni. Oh, tambo kayo.
1: Sure ka mo, jirjir ka na ko. May ina ni mo eh. Misteriya pa lang kanin ka.
0: Ambro mo kagdi. Di na lang ko.
1: Sige.
0: Ah, di na lang ko.
1: Mahinayay lang ha. Inayay lang ha. Ilang kay ulo-ulo lang. Ulo-ulo lang.
0: Yan na. Kay kaon sa tagay pagkatas ba?
1: Ah, sige. Ah, sige.
0: Ambro mo sa natong kaon ni. Apil ko ni kaon. Ikaw ra.
1: Ah, kita doon mo kaon.
0: Sige. Yung kitang takaon.
1: Ah, dala. Gusto. Dami ani eh.
0: Suga mo kaon. Ni bihanag manok.
1: Dami kayo. Okay. Ang tangad ba kay? Parang pupaas manok.
0: Apil.
2: Pre! Sinyalan.
0: Pre,
2: nara manok pre.
1: Ni siya, kisabe.
0: Si ko ni si ako ni Migo, dinalo.
1: Dinalo. Aba to way ngipon. Muni to nga asawa niya ang guwapa.
0: O muni siya.
2: Kailan daka?
1: Okay lang.
2: Pre, nang manok pre.
0: Usa man manukan
2: sinyalan ni.
0: Usa may sinyal.
2: Ang niyang tingog.
0: Mauba-uba?
2: Pasampulit, sampulit na. Sampulit,
0: pataoka ko pa pamatuloy na.
1: Sige, bebe.

0: Tak elok itu siya. Didakok lagi yung tiyan na to niya. Nondang na to siya. Nondang na.
1: Tinan na to siya ko, na to yung tumor.
0: Gimayuma. Murag gimayuma. Murag.
1: Say, kanyang buhiyo na ko niya. Dila ni, ayaw niya pilig mong ihaw na. Buhiyo na ko niya kay maayaw man si manuka niya. Ya, hapit naman mahurot ng usika buong manok. Unya, unya ha? Ha? Unya ba?
0: Antay ka niya. Hinayay lang ha?
1: Depende kung makayag hinayay.
0: Kung ganaan, ako maglakot ba yung ko, maglakot ba yung ko ni mo, kay marami yun yung ganaan, makakita ka ng maglakaw doon mo sa mga amigo, makakita ka batanon mo, mupakpak rin. Marami rin mo rin ang ganaan mo dahil.
1: Ano muna ko ang turbo, aron niya, di ka kabalibad. Ha, kita ka ni? Ha, turbo. Ha?
0: Grabe po na, oy.
1: Inom na ko.
0: Sabot ta, kadali lang boy, dali sa boy ma.
1: Masasama nang
0: po. Kasi paglakaw ni mo niya, makakita ka mga batanon, ganabi kay kira mga gumay nga mga batanon.
1: Mga pila edad.
0: Mga edad ng mga jutsu.
1: Eh, bagay.
2: Ayaw naman.

ding mari dariag mari irika. Ang akong nguyab nga si Saysay. Nakapansin ko nga marag nga sige naman yun siya pangayo sa kanya nga gitagaan ako siya gatong manok nga Bisaya. Pero wala lang akong i-mind kay siyempre I love you so much kay Kuniya. Kala ka niya nga, kaysa nga, ayaw kong ipajerger, makita, ginako nga ka ng malamingan, good siya ba, kanang inibagdak, inibagdak mo sa gunto, good siya, good. Ay, nakaturbo man ko mo to nga, mabawi, jugo niya, kaya ako man, good siya nga, muhatag man ko sa iyang pangayon rin ako. Nagtuo ko ka na nga, wala na siya, sigunda itong iyang pagpangayo. Nakurat ko, katong nag-uban mo yan ng gabi, eh, uy na ni mga panghitabo.

0: bini mo makakuan pa eh.
1: Kapuya eh. Ano mo siya na kuning kuan? Kining mabalik akong kusog. Ano mo siya na kuning santon plus gold? Garo nga. Kapoy mo nung kumayo sa'yo. Eh, imo po siya kung guwan. Eh, imo kung ipatalikod.
0: Alak nga lang, ikaw may mga nagunang-una na nahagit ang mapugunin mo.
1: Ay, ano mo siya na kuni? Oh. Mabalik na niya kung kusog na ko kaya nakailam na kong santon plus gold. Yun na pa siya. Ikaw ba? Ayun, kamala ka. Kung luna kayo mga gustong i-kusog, istorya lang kay. Istorya lang kay.
0: Istulya lagi na ako.
1: Bitong na pakai gusto?
0: Tay. Namugus tatay diha.
2: Itawag ko ni mo.
0: Tay, sakit. Dali ko tay, sakit. Ibong giingon ni mo ganina na ako. Tay, katong nagpuan tatay. Ah, ba ulaw magugumo. Wala kay ko wala ko na istorya ganin nagtarong tay kay mauwa mo ko na amen ni akong uyab nga si Buboy tay.
1: Tay, eh kauaw tay kung nakay gustong tuyo sa kuha kay ako, di mo ko para sa mga politiko nga isaa di tumanon ako, tay.
0: Bitaw, tay. May mga saad si Mutuman, may saad din si Buboy, tay.
2: Ay, ayaw na lang, boy. Say-say. Ayaw na lang kay mauwaw man ko.
0: Tay, ina nga si...
1: Pugsa-pugsa yung tatay
0: ko. Saan mo dahil mong gusto gila, tay?
2: Ay, bitaw, boy. Gusto man ko gandi.
0: Bawal lagi na yung gustong tatay, boy.
1: Ganding?
0: Hmm.
1: O sa nga, ganding tay. Laki ba eh?
2: Gusto na kong bae. Aron nga managhan. Pero saon pagpanaghan kong bae ra. So dapat nagay laki.
1: Bot pasabot ni mo tay. Duha ka buok.
0: O tay, tagay gina si tatay. Ana, boy. Kasi si tatay, luuran bilang kayo na si tatay. Na, boy. Di ba tay? Di ba tay?
2: Correct.
3: Ayaw naman.
1: Ay, problema. Sige, mangita ko, mauli sa koron kay, mangita ko mapuhon. Kanding maga, usay mong kanding tay, katong gagmayon, dagkoon.
0: Katong dagkoon ni mga tay, katong bangkuan, pabreeding, dagko kaayo tay, di ba mo ito, ingunin mo tay?
2: Gusto na ko itong mag-

0: Kado na yung klaseng Brahman.
1: Ito Brahman, ma'am Brahman.
0: Katong may sungay. Nabakana, do boy.
1: Boy, wala gina pagbigay ko na. Ay, pagitay pamagi, boy.
2: Apalik mo ito na ko.
1: Saari ko na si pagkuhan ko niya. Pag-promise ko ni tatay, boy.
2: Say, tungkol sa kong pagmahal nga tiunay de kanimo. Ang tanan buhato na ko or nga mahatag sa imong tatay. Ay, kabala ka tay. Kay tagaan taga kanin no kabok. Atos ako, bye-bye.

0: panuhaka ni kalagiha eh. Kanding nang pagkipangayos yung tatay ni Saysay. Kung saan kong kumahal na magkanding rin? Tag City Mill ba yan? Saan kong mga problemahan eh? Asam kong mangita kanding eh? Sa livestock, mahal kayo. Dito ka sa ipagsugong, masinunig ipang tingoy dito. pre, naman na yun. Ikaw mo rin nga. Kamu may tiyog-tiyog na nga mo niya.
1: Natingalan niya kay Panlayo pa kayo ng tinanawan.
0: Ay, hindi rin yung patutok. Nagkuhan ko ba? Nag-una-una ko sa maugmaan mabataan eh.
2: Naroon sa mga pare.
0: Patay mayang ugmaan yung kalakihan eh.
1: Pare, sorry, problema pre.
2: Sa tebe pare, sa may mga kuhan, ipang-una-una niya.
0: Pare, ay, ako rin eh. Suluhon mo ginagawa niya kong problema. Kamu, bumutabang po na ko.
2: Ay, pare, pare. Ayaw pa ginana, pare. One heart beta, pare. One heart beta.
1: What prince are four, pare? Three day.
2: What are prince are four? Pag ayaw, pare, kayo. Para pa rin team song sa kong amigo, pare. What are prince are four?
0: Mga pare, kay...
1: Pare, pare, problema daw kay ka.
0: Nangutan na magin mo. Uyab na kong say-say ba?
1: Oh, unsa may problema, pare?
0: Daghan magkag mga demanding.
2: Demanding niya, pare. Sabi demanding.
1: Kaya demandingan din na yung mga pre.
0: Katong, nagkalabay nga nila, gawas atong yung cellphone, iPhone, alahas, uban pa. Nangayos sa kog manok, tulog ka mong Bisaya.
1: Mm-hmm.
0: Niya karun, baguhay lang, ni Dima na po siya nga, yung tatay, papalitan kunog doha ka bukanding, bajig laki.
2: Unsa? Grabe po na.
1: Pre, ayaw kabala ka, pre.
0: Ano pa yung mong mahal kanding ron?
1: Ayaw kabala ka, pre.
0: Ano man, pre?
1: Kaya si Jonathan? Jambuliro ni.
0: Tinodatan?
1: Jambuliro.
2: Kabalo ka.
1: Kaya maramag ni. Nakakanding sa maramag.
2: Tinoda. Kaya ka nang mula ka o may ganang
0: nabibang. Burang nagkalapok-lapok pa ka, burang ikan pagkagbaybas.
2: Nag-ansa ko ito. Among yansa ito patay nga, among ikwanto sa pagpakilin. Among yansa.
0: Unyo, matabangan ko yung isang problema.
2: May problema na. May problema na.
1: Kanding lang. O siya gusto nga kanding, katanay Banks?
0: Katong taga-supilo.
2: Kanding nga may pilok, yung gusto?
0: Pre, seryoso ba? Seryoso, matabangan ko ninyo?
2: Pero pre, grabe po lang. Maglisod ang pangitaan ng kandinga ka ng mga Brahman, pre.
0: Mamay, gusto sa kuya. Magkakusupakon ako rin.
2: Dari, pre. Ang mga Brahman, pre. Kagobernura na nagbuya na. Pre, bawal ta magkukuhan-kuhan na naman. Kabalobya ka rin sa itong lugar sa ipagsuko nga. Grabe kayo ni Kestricto, pre.
1: Lisod na, pre, kay ang karang sa...
0: Bisaya.
1: Bisaya?
2: Pre, Bisaya, pero niwang kayo, pre.
1: Sagarang Bisaya, pre, na... Sagarang Bisaya, nga kanwa may palibo.
2: O, ang Bisaya, dre, pre, ang mga Bisaya rin nga mga kanding, nag-sense of green kay... Laya naman kay kanding. Nag-sense of green.
0: Pre.
1: Murang inlinyo, mga pre. Murang wala sagbot makaon.
0: Ako, abin ako, magkatabang muna ko eh. Negative naman kayo.
2: Pre, ay ka pala ka. Lagoy kanding dito, pre. Sabay tas balay.
0: Ya, o saan mo to? Pwede dito?
2: Duwato kamong.
0: Baik lagi.
2: Uy. Ato dito sa balay.
0: Tara.

0: Sí,
1: és el tres quarto.
0: Corto no me n'hi prens amb ni.
1: Per res, que en tinc amb gusto.
0: Ui, que en tinc amb ni. Que en tinc amb suarto.
1: No, no, no, per res.
0: Vols que vas mi?
1: Per res, per res. Tu se cua, pare. Candim, que hi paguita nebo.
0: Candim, que ni no, candim.
1: Dare, dare, dare, cabinet, dare, cabinet.
0: Cabinet?
1: Ah, dare. Oh. Dua ni kamu pare. Boleh tela ning lalu mani pare.
0: Usah candim ke pigurin mani.
1: Candim ka? Ini candim mani siapa pare?
0: Ai, kuai klaro ni. Oi.
2: Motuhi kayo na Master oga Maring Erika oga Maring Daria. Nangita cukup pamaagi nga magapukuha ko kanding. Una kata ginako nang adto ko dito dagang ko gi adtuan sila si Philip nang adto ko dito nang nangangyo ko kita ko ana jugo nila oga nang dako kayo nga kanding. Oga ako lang tong giutang ako lang tong gipasaligan tong tagiya kay tinen ng mahala din ang Brahman nga kanding di ay. Abi ko kap bakaray Brahman na manay kanding nga Brahman di ay. Patura kay nagbra, nagbra giday itong kandinga to. Muto nga nagpasalamat og dako sa kuan si Saysay. Ug tuod man na siya ko sa iyang istorya, og ginani mga panghitabo.

0: Oy, salamat kayo.
1: Nagigoyot na lang
0: ko ni
1: kanding,
0: oh. Grabe, oy.
1: Dili kayo ni siya dagko makanding, ha?
0: Masa may kanding-kanding, ha? Dagko kayo. Masa may tila, yung mura lagi tuok ni kandingan, eh.
1: Kamu ko ni siya ka ng half Brahman, half Durox.
0: Bago ni siya. Masa kay Gabra. Gabra lagi na siya.
1: Brahman ka, eh.
0: Karo ko kita kanding, ha? Nag-bra. But anyway.
1: Pero kung ano siya ka ng nindot siya kay ang klase, ano niya, mura ni siya baboy. Kasi karang kanding, duha tuluray anak, pero kini siya manak ni pito. Oh. Kini kanding nga, kini kaga. Oh, tingog ding.
0: Aba. Misturya pa na siya, misturya pa na siya.
1: Ah, misturya ni.
0: Sina, tumpang ko talaga.
1: Tingog ding.
0: Di mo lamang unay. Ano mo misturya ni mo kanding di ay?
2: Ayaw naman.
0: Kuya ko na lang kandingan na.
1: Di ba kayo sa misturya kay Gridwan pa ni? Gridwan.
0: Salamat kayo, ha?
1: Say, malipayon biya po nga mahatag na ko diya kanimo ang mga request mabisa pagkakasang pila na ko. But anyway, mahal man taka, ikaw may ang tahan sa
0: kuwa. Marag reklamo na lagi ka, boy.
1: Awala,
0: oy. Ay, marag reaksyon na kagreklamo. Ina lang kong reklamo ka, boy. Kaya ako, di na ko gusto mga, di na kong gusto mga asol ni mo. Ay,
1: hawiran ako yung kamot. Oh, iduot na ko imong kamot sa kong kasing-kasing. Nabati ba niyong pitik?
0: Pinaw ko naman ako pitik,
1: babe. Pinaw mo yung pitik?
0: Pinakumbukot sa ito yun. Ayaw nga na, boy. Lailagay ka, maroon magkagawa na kaganahin sa to relasyon?
1: Say.
0: So, tila ko gugulay na kaganahin ka sa kuha.
1: Bisa kung sa'yo pa nga yun, may hatag na ko. Eh, ano taga kamahal sa'yo? Hatag na ko diya kanimong tanan.
0: Pagtarong ba kaya ako, nagtidot-tidot na ibin niya akong pagigugmalian ni mo.
1: Tinoon po rin ako kasi mo.
0: Mukuha na naon pag-istorya.
1: Wala, talaga ni ko kanding diri. Asa man si tatay ni mo? Tay!
0: Tay!
3: Bosya mo!
2: Ayaw naman.
0: Talaga yung kakauban, tay. Ano si kakauban, no? Yung kakauban niya si Kuya, mukuha na si Jiri, si Jiri.
3: Ako'y kakauban, Jiri, si Pari Jiri.
4: Hoy! Mga kapatid! Nandito pala kayo! Sana siyang sanggo ko!
3: Sorry, kaya ako kay Kaido pag-uli siyang bahan.
0: Lumigay sa kakaoban na sino siyang kakaoban niya?
3: Ah, siya bawa naman din eh.
2: Ayaw naman!
0: Busing!
3: Pagsultig na ka dyan kay Madlog Makuyo.
0: Busing! Mayong hapon, busing!
1: Taka mo nagtahol doon siyong bahay ni mo. Say, mo ka nag-ingon. Taka, pag-deliver na kong pizza.
0: Si Kana, si... Yaman ang kumpare niya, ba't si pangalan na eh? Boss, bossing.
1: Oy, oy.
0: Imo lang kanding, boss.
1: Oy, hatag na ko ni kang tatay, kang papa ni Kwan, o tatay ni Kwan, tatay ni Saysay.
0: Mau ba, boss? Kuyawa ni mong kanding, boss. Oy, salamat kayo, boss.
1: Welcome, welcome. Kaayosan niyo, kilawin na ni Hai. Ipadaghan sa niyo ni kay Dindot di ani nga breeding.
0: Ay, wak manguna, masamang huna-huna, boss. Sorry po, boss.
3: Ay, nasigig istorya kay Guyoro na ko ni Kanding kay itigway na ko nito sa pasugong.
0: Bossing. Diri sa mi bossing.
1: Oh, sige, sige.
0: Salamat po.
1: Siya mo sa mga amigo siya mong tatay. Mga kwa ano? Mga bilyako kayo? Nga. Siya man, sa may... Nibili ba kag may sa kong gidalang kanding? O gaman to?
0: Salamat kayo, ha? Salamat kayo.
1: Punta, say nga.
0: Mabalik pa ba to si tatay? Rin ka ba niyang kauban?
1: Punta, say nga. Human aning tanan, say. Nanginaot ko nga. Dunggo ni mo ni ako ang gugma de kadi mo og dejug ko ni pulihang lain.
0: Babi
1: kadi biya ko dato.
0: Dili ko mo pulis mo kay nakita man ginako nga grabe kay kakakuan ka nang tinud na gyud imong pagigugma na din nako.
1: Moya mato na lang.
0: Na si Rolando ang kaubal sa kong nang Rolando. Oy, bossing.
1: Oy,
0: boss.
1: Oy, nong. Nibalik lagi ka nung?
0: Nibalik lagi ko, boss?
1: Anong dahil? Ang sila'y tuyo?
0: Kwan, boss ba? Ingon maguto si pari na ko, boss. Na...
1: Si tatay, si tatay.
0: Sa ingon tatay di ay, anong? Ingon maguto siya, boss, kung okay rani mo, boss ba? Masignaf ko no kay Kabaw, boy.
1: Unsa? Kabaw, kipangayo. Sayo.
0: Mao lagi na, boss, eh.
1: Kabaw, nang boy, kipangayo si mong tatay, say. Wala mo kay ka... Wala mo kay kuan kanding ramang kutaman.
0: Ah, balagi tayo, buhat anak kay si tatay, luran may kayo na. Di ba, nung? Mao lagi, boss. Boss. Basig na kay kahatag nga kabaw, boss.
1: Tukong,
0: sorry, boss.
1: Ano ba lang yung palita? Kadawang mo say-say.
0: Sorry, bossing.
1: Hawa na rin, hawa!
0: Ikaw,
1: boss. Hawa! Hawa ka!
0: Sa amin na ni mo nga, mamaginay pa nga yung tatay.
1: Imo po din kuno na dapigan po din mo tatay nimo di pa rin may ingnon nga
0: dili binang gidako na kuno sa tatay kay pinangga bigi kinako na kami na bigi dog nag uban ana sa gamay pa kuno karon
1: asa mo kung mong itagabaw
0: sa sama na boy nga mo mong ginay pangayo sa kung nga kwal ko dili ka di undang na siguro dog buwag na siguro tao ko bao na istorya ha boy
1: say
0: ay mo kundang buwag tao ko di ka mo atag kabaw oy
1: ayo ana say
0: bose
1: ayo ma.
0: Master o nga Maring Daria o nga Maring Erika, muna ko problema karon. Mura pa ka nang gihimo naman ni noon kung aning kining yukuka naman kung aning ako ang uyab noon nga si Saysay. Uy, mura pa nagkasinabot pa siya ng duwa sa iyahang apuhan. Kini ako ati do tanay mo tanay nga gibati mo ra pabino nako mo gi ilaman kong gi lamangan aning laliman ka nga na nakoy daghatag nako og ang kanding karon kabaw na pud asa ko mangitag kabaw diri oy nga kani si Jonathan og si Junalo wa man pud ikahatag po kay parias pa pud kay himtang ani bita baki ko ninyo bi kay ako naglibog na jud ko karon mga panahon na ani ba master ko Marindariag Maring Erika kay kamo magi nagpalik-alik aning dramahan ni diri kamo aning inyo programa nga haul ko nung kay mo manambag sabi ninyo nga matambag aning ako ang sitwasyon ron maluoy mong duha maluoy day mong tulo bi
2: pangas ka
0: bi kung kamo ang pasulti ano sa may inyong masultin ako di nilang kutob inyong suwat magtatampo. Boboy.

0: mga mare, matotoang gaswat nga gibasa today kaagi sa usa ka lalaki nga sama-sama ra siya og daka na ganing gikuan bayot mura sa gihukhukan sa iyahang matawa ba na hukhuk na yung ano
1: hukhuk mara siya
2: pero sobra sobra na po sa hukhuk wey eh mga dinagko naman kahit to
1: kalang time nga hukhuk dito mga sa Subo.
0: Sa
1: Sugbo mga kanya hukukan juga niya tama kanang hudun jud ni mga imong ana eh mga laki babae ana lalaki babae nga malabi na ang ilang mga uyab nila mga matrix kinang gitawag nila matrix mga matrona nga ang hukukan gyud nila
0: pero maayo pa ning kahimtang ni ato ang sender nato kay gipakuan na po siya mga nay bayad mga kuanan siya
1: oh pajujiro siya
0: oh
1: pero normal man siya sa uyab gyud dama gyud siya
0: oh mo gyud tumong oy
2: may ato pa kada hatag niya pajud siya
1: pero mo lagi to dali ka balik ana lagi
2: manok kanding kabaw
0: kasi oh. Pa pay musugot nga makauyab nga dili magkuan sa di
1: ipod dili magkudidi dili di magkudidi ona
0: dili magsumpay
2: o mo ngito ino niya nga ginagbayay
0: mo kani no
1: hinayay lang pero ana magud siya di ba kinahanglan nga mga sitwasyon mga maring way nga
0: pero naabuso si kuan
1: naabuso gid siya
2: eh nakadako naman ang gipang kuan
1: gikas bisaya nga manok bados kanding na abot gyud siya sa kabaw gyud sa brad eh nasur na pangayon na ni mga kanahan
0: basi buhok pangayo na na siya ga
1: Camel
0: basi mga ingala niya
2: basi ingon pa kay si Jojo Isidro nga tagay naglipante
1: oh gala grabe oh
0: grabe na si
2: ilipante nga nakuha kayo tiil ha
0: siguro kung wala siguro ili panti lang mahatag pa
1: kanya kaya panti lang pwede takang kayo eh tagalan ang ili niya panti lang.
0: Yeah, basig wala po yung pamanti. Ay, nako.
2: Gibulsa ka rin daw.
0: Angonsa.
2: Ang panti.
0: Alo. Mga maring hap, alang sa inyo ha, mga mensaheng ipadangat sa inyo mga tambag sa kaagi nga itong gibasa. Hey, comment na sa comment section.
1: Aba. Comment lang dito ha.
2: Ni comment ka niyo. Nengon si Uncle Darstry o.
0: Sa ingon.
2: Na ay dinosaur o ihatag.
1: Basta mga Dars, no? Kay mga maldito, son. Nasa sila ilahang mga tulumano na ni mga Dars.
2: Lahit man yung taga-Surigao.
0: Ay, taga-Surigao rin siya.
1: Surigao? Kana...
2: Siguro, mga ato ta dito, taga-ana tayo ang dinosaur. Kay Joel man siya sa bye-bye daw.
1: Kani, mura siya si John na burlado. Hangkang lingawa. Talong tulya niya dyan pa.
0: Kasi hangkang
1: lingawa siguro. Hangkang
2: Ademali lang sa type
1: Type
2: Ademali lang type Come on Ninoon po ka dahil yun
1: Ay nako Bito eh Namanginan na nga mga factor ron
0: Naya ito ang hagiton mga maring sa pagtambag kinya ito ang mga suki nga lamati karon diri sa Davao Oriental diri sa Bukidnon hoy mga taga Bukidnon manambang sa muli abi
1: kala mga tanga kuha niya kala masakop ni Kuniloy o kasakop dila ni Ri o ni Ray
2: diri sa San Franz ang dila pina diri sa Mati City
0: ano mga sakop nila ni Bipo di ha
1: ni Bipo ni Pikong
2: yes ni Tato
0: Ala atos lang gito ni sa ilang mga tambag mga maring pansadipa 53 minutos na mga higala na kalabay sa alas 11 sa buntag kini ato ang drama live nga drama hatod ni kanato sa mga maring sa
1: Santon Plus Gold og syempre ang Santon Vitamin C ang kampiyon nga kombinasyon yes sa amin na ninyo, B. Nga, kalami mo lang kailangan kung gimahalin ninyo yung inyong pro, inyong pamilya. Dapat pag-inom dyan mo na, kailangan mo sa panahon, kasi mo ulan, kasi mo init.
0: Sakto.
1: Di ba masabdan yung panahon, marag batasan sa imong uyab, sa imong asawa, di ba masabdan?
0: Correct.
1: So, kinahanglan yun na, imunan yun, pakusgo rin ginuya imong immune system.
0: Ayan.
1: Imunin na, og, Santon Plus Gold, og, siyempre, ang Santon Vitamin C.
0: Yes. Mapalit na si siya Tia Daria sa mga pharmacy
2: boutique. Yes, nagdiri mabasa na yabo.
0: Ay, nayabo.
2: Oh, nayabo.
0: Nayabo ang ato ang papile.
1: Yeah.
0: So, butangat pa na sa is breaking, di ginan siya matanggal.
1: O ka to ang kape nga, gikagumtas, kami sa yalong Mindanao, nga dali na kayo mahurot sa mga butika, wala lain ang Santon Gold Coffee Mix, no? Grabe, dali siya glutathione, o ka collagen.
0: Tungod sa kakusok, wala na maabot diri ah.
1: O, di na maabot.
2: Grabe, hurot-hurot, yun din na maring.
0: Hurot-hurot,
1: dito magigit na kaapon, no? Hindi, mamagin na, no? Nga, nakita amin gina to dito, kaapon to si SM Arnel Cortez, nga, ang iyang ganahan na ba to, nga kanta tong kanina. Nga, kay dami ng pag-ibig.
2: Iyan na to.
1: Paborito kasi ayaw lang ba kuha na si ayaw ba lang maparinti na nagkanta na si Roel Cortez.
0: Isa pa ilang parinti niya na artista.
1: Si Riz Cortez si Ann Curtis. Abot iusan niya si Nancy Camillo Cortez.
0: Ay, speaking of Cortez, sa mga taga San Isidro, si...
2: Yes,
0: si
2: ma'am.
0: Si ma'am Kuan.
2: Si ma'am Cortez.
0: Si ma'am Cortez din ang sukipod nga nag-tumar sa ito ang Santon products.
2: Santon plus gold ay, yung paborito.
0: Mayong udto kang Nancy Camillo. Kamusta? Makama, okay na ka, di aman?
1: Ako, kaya tagawal na di oro ko. Bisa wabo ng utana. Wilma Joaquin. Aba. Dapat ko. Sama na si Angoy Mulato. Shout
0: sige
1: out. Ang ako matambag ng lodi kwatajun na yatag yang gusto kay lamang nimo na siya kay kung lab nimo siya yatag iyang gusto kay gisulayan jud na niya kung asa imong faithfulness aba so kapano mo kung ana magida sa ang laki gani no magwag mo muga mugahin gyud na siya og ganang buhata gani na siya og oras og ganing usay gusto sa makaya lang ba kani sa kuha lang kay kaning bayan na ni kuha ni ang uyam gani si Saysay kada nga demanding kayo pero mo ingon siya nga sa makaya lang nako hata nako na.
2: Pero ang presyo sa kanding o ganang manok, okay ra, pero garabaw naman ko ito yung gi.
1: Mura na
2: sa kamalayan naman.
0: Kung wala ka 20 mil, di ka makapalit ng
2: tabaw. Mura na sa kamalayan.
1: Mura ka ganang gireklamo ka sa admo, anak. Kanang nga, lak mo ko ang gagabaw. No, so, ako kayo na siyang mga...
2: Listen po na i-travel, kaya masangit ka sa ESF.
1: Kana, pwede din mo pamaktaso na.
0: Kasi meaning sa ESF.
1: Sa ESF.
2: Ano, sundalo ba?
1: Na, kasi pa na, oy, buta ka ESF. Bas, maguna, ESF.
2: Ay, ESF.
0: Sige na, tambagin na maring kay...
1: Boy no.
2: Kung, ikaw na yung tambag na, ikaw na basa sa sulat.
1: Kung ako, ikaw, tawag ka na yung buboy no, itry yung ingon ni Sulti siya. Ay, ako, sa kuha, ay lang po daw ganang buhi o ganang mga flowering words para mo impress po kumayo ay mong uyam. Bang ako alang masulti ni mong, ino ni mo siya, sa makaya lang ako, kaya na ko ihatag. Pero hindi ako makaya, pasailo ako po. Kung hindi mo na madawat ng inanan ako ng mga stipi ko, mga style. So, you better go home and you plant kamuti.
0: Seryoso, kasi tiyada na si Mutambag.
1: And, alala siya kay, sortihan mo mga bayot, kang mga lalaki, pag bayon gila siya si mga nga, inaanya kong buhaton, pag gila na siya, masulti ka niya siya, kuhan ng, namayo bang mga lalaki nga, grabe kayo mo istorya, kanang kukuan yun siya, kanang mo, istoryahi, anak, kanang pa-hype pa. Pero, ang lalaki ka niya, si, ako, talaw lang, ana ba? Pero, ginabuhat niya, may nangyari siya. Istoy.
0: Well, ano siya? Ang magpuhon, kita magkauman, mga maring. Kaya nga...
1: Ay, sapatid mo sa ako, kaya dapat ko yung last word.
0: Ang aning payot niya nga maring na kanalang amuha kay Guapa Aba.
1: Aba, kisama na.
2: Kanang una daw.
1: Si Lin Luna. Ay, kanang nga isa kabigat lang abayot.
2: Kanang una daw kabayot.
1: Ikaw siguro na maring irik ka.
0: Uy, ako na siya, Den Luna. Ay, ako ayun yung kwan na yung itigim si Den Luna.
2: Ay, sir, ang dami lang din siya kiratin. Para madalas kayo, ang hungaw-hungaw na ba yan?
1: Para naman naging gamit yung kinetron.
2: Ay, nakatilaw na siya, Marie.
1: Mapaingon niya.
2: Alam na.
0: Napay salin.
1: Hoy, always remember, Boboy, follow your heart and follow your dreams. And that's it, thank you.
0: O naman tayong oras, mga maring hantot, umapahon ako na si maring Inday Erika, dalagawa pa, dalamis tayo sa apalibang kapitin sa Antong Mungay, manguna yung silingan.
2: Kailan lang yapon yung iyaan, tsaka nuna yung panawang? Si Iyataria.
1: Anya. Siyempre, as useless, basta inaitanin ni ang iyong ligod, gabarongog. Thank you!
0: And
1: thank you for watching!

0: FM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Oliveras at Brian De Paz.
1: Headlines. Ang mga paunang headlines, katropa, hatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Death toll sa Lindol sa Mindanao umakyat na sa 45.
2: Bayan ng Alabel sa Sarangani at Jose Abad Santos sa Davao Occidental, isinailalim na rin sa state of calamity dahil sa lindol.
1: Pangulong Marcos bibisita sa General Santos para sa mga naapektuhan po na magnitude 7.8 na lindol.
2: Ikalimang sona ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. tiniyak na magiging simple.
1: Pre-trial conference sa impeachment case ni BP Sara, itinakda sa June 18.
2: Philippine Sports Commission magsasagawa ng review sa athlete safety protocols matapos ang trahedya sa dalawang Ateneo athletes.
1: Balitang regional, mga katropa, ang death toll sa magnitude 7.8 na lindol sa Soxargen. Umakyat na po sa 37. Yung mga aftershocks nagpapatuloy o nagpatuloy sa pagyanig sa rehiyon.
2: Sa balitang international, US naglunsad ng retaliatory strikes laban sa Iran matapos pabagsakin ang isang US helicopter.
1: Showbiz, Yasmin Curdy, pinagtanggol po ang sarili sa kanyang pag-aaral sa law school.
2: Sa balitang sports, Alex Ayala umakyat na sa rank number 33 sa WTA pagkatapos manalo sa Birmingham Open.
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
1: Mga katropa, pananghalian na tayo ng Wednesday, June 10, 2026, live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Samayan na tayo na napapahinggan sa pamamagitan po ng XFM Palawan, XFM Cebu, XFM Davao, at iba pang XFM stations nationwide.
2: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
1: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oliveras.
2: Ako si Brian De Paz.
0: XFM News Nationwide.
1: Sa detalye na ng balitaan, inanunsyo po ng Office of the Civil Defense, mga katropa, as of 6 o'clock kanina, umakyat na sa 45 ang bilang ng mga nasawi matapos maitala ang 8 karagdagang biktima na nakuha ng mga otoridad kagabi kaugnay sa naganap na 7.8 magnitude na lindol sa Mindanao noong Lunes. Ayon kay OCD Assistant Secretary Rafi Alejandro, nagmula ang mga bagong nasawi sa Jose Abad Santos at sa Malita sa Davao Occidental. Umakyat na rin sa 630 ang nasugatan sa lindol, habang nasa 17 na katao pa ang nawawala at pinaghanap pa rin ng mga otoridad. Sa kasalukuyan, umabot na po sa 35,673 na mga pamilya sa Regions 9, 11 at 12 at sa BARM ang apektado ng kalamidad, kung saan nasa 3,169 na bahay naman ang napinsala. Sinabi ni Alejandro na habang nagpapatuloy ang search, rescue and retrieval operations sa mga otoridad, posible pang mabawasan o kaya naman po'y madagdagan ang bilang ng mga nasawi base sa kanilang magiging assessment.
0: XFM News Nationwide.
2: Idineklara na rin ang state of calamity sa bayan ng Alabel, ang capital town ng Sarangani, matapos ang mapaminsalang magnitude 7.8 na lindol na tumama noong Lunes. Sa isang special session, inaprubahan ng sangguniang bayan ang deklarasyon matapos maitala ang significant damage sa mga barangay sa Pag-asa, New Canaan, Bagakay at Paraiso. Bukod sa Alabel, nasa ilalim na rin ang state of calamity ang bayan ng San Jose Abad o Jose Abad Santos sa Davao Occidental, ayon sa anunsyo ni Mayor Jason Joyce. Matatandaan na una nang isinailalim ang mga bayan ng Glan sa Sarangani at ang General Santos City dahil sa lawak ng pinsala at pagtaas ng bilang ng mga nasawi sa lugar. Ang hakbang na ito ay magbibigay daan sa lokal na pamahalaan upang ma-access ang kanilang disaster response funds para sa mas mabilis na relief at recovery operations.
0: XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, babiyahe po ngayong araw si Paolong Ferdinand Marcos Jr. sa General Santos City para bisitahin ang mga lugar na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol. Unang pupuntahan ng Pangulo ang St. Elizabeth Hospital, kasunod po ang Gensan City Oval Plaza, kung saan isinasagawa yung pamamahagi ng tulong para sa mga apektadong residente sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation. Magsasagawa din na inspeksyon ang Pangulong Marcos sa ilang pampublikong paaralan. Pero bago ang ganyang pagbisita sa Mindanao, nagpunta muna ang Pangulong Marcos sa San Francisco High School sa Quezon City, kung saan nagagamit na mga mag-aaral ang bagong tayong facility matapos masunog noong nakaraang taon.
0: XFM News Nationwide.
2: Senador Kiko Pangilinan, itinulak ang 15 billion pesos na pondo para sa mga biktima ng Mindanao Quake. Narito ang report.
3: Naghain si Senator Francis Kiko Pangilinan ng panukalang batas na maglalaan ng karagdagang 15 billion pesos na pondo para sa relief, recovery, rehabilitasyon at pagkukumpuni. Gayun din ang muling pagtatayo ng mga lugar na naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Sa Senate Bill No. 2259, nakasaad na ang pondo ay gagamitin para sa agarang pagtugon sa mga pangangailangan ng mga residente sa mga lalawigang sinalanta ng magnitude 7.8 na lindol. Ayon sa explanatory note ng panukala, umabot na sa 35 ang nasawi, 144 ang sugatan at 4 ang nawawala dahil sa kalamidad. Malaki rin ang pinsalang naitala sa mga bahay, paaralan, ospital, infrastruktura at kabuhayan ng mga residente. Binanggit din na tinatayang mahigit 1 billion pesos na ang pinsala sa General Santos City pa lamang habang nagpapatuloy pa ang validation at assessment sa iba pang apektadong lugar. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
1: Inianunsyo po katropa ng Department of Education, nagagamitin nila ang 3.5 billion pesos na Quick Response Fund para sa agarang pagsasayos ng mga paaralang apektado ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ayon kay DepEd Secretary Sana Angkara, nakapagtala na ang kagawaran ng nasa 267 public school na matinding napaektuhan ng lindol, kung saan ang pondo ay ilalaan para sa structural reconstruction nito. Bukod dyan, inaprubahan din ang 43.9 million pesos na pondo para po sa repair ng mga classroom na may minor damages, habang 7.7 million naman ang inilaan para sa clean-up at clearing operation sa lahat ng apektadong paaralan. Batay sa naging rapid assessment ng DepEd, umabot na sa 1,391 classroom ang nagtamo ng pinsala sa 15 school division, kung saan nasa 876 dyan ang may minor damages, 296 ang major damages at 199 ang totally destroyed.
0: XFM News Nationwide.
2: Moratorium sa housing loan amortization, ipinatupad ng DSUD para sa mga apektado ng lindol sa Mindanao. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
4: Sa pangangailangan ng mga pamilyang naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao, inaprubahan ng Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD ang pagpapatupad ng moratorium sa pagbabayad ng housing loan amortization para sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Ayon kay DSUD Secretary Jose Ramon Aliling, inatasan na niya ang mga pangunahing shelter agencies gaya ng Pag-ibig Fund, National Housing Authority, Social Housing Finance Corporation at National Home Mortgage Finance Corporation na simulan ang mga kinakailangang hakbang upang masikaparan ang moratorium. Layunin ng hakbang na ito na magbigay ginhawa sa mga pamilyang nawalan ng tirahan o kabuhayan dahil sa kalamidad, habang patuloy na isinusulong ang rehabilitasyon at muling pagbangon ng mga komunidad sa Mindanao. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Ursa Lunar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
1: PBBM, sabi po niya 60, na silidaran sa San Francisco High School ang natapos daw sa loob ng 8 buwan, mga katropa. At katropa natin sa balita, Daddy Guzman ng XFM Mega Manila.
0: Live!
5: Ipinakita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang bagong four-story building ng San Francisco High School sa Bago Bantay, Quezon City. Ayon sa Pangulo, halos isang taon matapos masunog ang dating gusali, natapos ang bagong pasilidad sa loob ng 8 buwan. Mula sa dating 10 classrooms, mayroon na anyang 60 classrooms ang paaralan. Sinabi ni Pangulong Marcos na patunay ito na kayang gawin kapag ang pondo ng gobyerno ay napupunta mismo sa proyekto. Dahil sa bagong gusali, hindi na umano kailangan pang mag-double shift ng mga estudyante pati ng mga guro. Mayroon rin anyang sprinkler system ang pasilidad para makatulong na maiwasan ang panibagong sunog. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, David Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, inanunsyo ni House Secretary General Chelloy Garofalo na magiging simple muli ang ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa darating na July 27 bilang pakikiisa sa publiko sa gitna ng mataas na presyo ng langis at mga bilihin. Ayon kay Garofalo, walang ilalatag na red carpet at hindi na hihikayatin ang mahabang gowns, sa halip ay pinagsusuot ang mga dadalo ng simpleng Filipiniana dress upang mapanatili ang digdidad ng okasyon ng hindi nagiging marangya. Gaganapin ang taunang ulat sa bayan sa Batasang Pambansa Complex kung saan kasalukuyan ang nakikipag-ugnayan ng Kamara sa Malacanang, PNP at Senado para sa seguridad ng naturang kaganapan.
0: XFM News Nationwide.
1: Sinabi ni Senate President pro tempore Sherwin Gatchalian, mga katropa, nakatanggap daw sila ng intelligence information hinggil po sa posibleng pagkilos sa mga protester at tumalibanta sa seguridad ng Senado sa pagdiriwang ng kalayaan sa June 12. Ayon kay Gatchalian, inatasan niya ang Office of the Sergeant at Arms o USAA na magpag-ugnayan sa iba't ibang intelligence network para beripikahin at bantayan ang sitwasyon. Gayunpaman, tumanggi siyang pangalanan ng mga individual na nasa likod umano ng banta dahil patuloy pa rin biniverify ito ng otoridad. Tungkol naman sa uri ng banta, sinabi ni Gatchalian na hindi pa niya pwedeng ilahad ang detalye. Pero may impormasyon siya kaugnay sa posibleng panggugulunga sa Senado. Ayon sa kanya, katropa, maaaring may koneksyon ang impormasyon sa usapin ng 18 dating bodyguards na naging sentro ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Batay sa impormasyong ibinahagi din ng National Bureau of Investigation.
0: XFM News Nationwide.
2: Wala namang namomonitor na anumang security threat ang National Capital Region Police Office o NCRPO sa labas ng Senado. Ayon kay NCRPO Director Major General Anthony Aberin, kasalukuyan ang binavalidate ang report kaugnay sa posible umanong security threat. Ngunit nilinaw niya na ang mga usapin tungkol sa seguridad sa loob ng Senado ay lampas na sa jurisdiction ng PNP. Anya, araw-araw ang deployment ng mga polis sa labas ng bisinidad dahil sa mga inaasahang regular na protesta at public gathering malapit sa Senate Complex. Handa naman ang kanilang hanay na magdagdag ng personnel kung kinakailangan.
0: XFM News Nationwide.
1: Itinakda ng Senate Impeachment Court, mga katropa, sa June 18 na ang tinatawag na pre-trial conference para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Inatasan ng House Prosecution Panel at ang defense team ng Vice Presidente na dumalo at lumahok sa mga pagdinig kaugnay po ng pre-trial proceedings. Sa kautusan na nilagdaan ni Acting Senate President Win Gatchalian, inutusan na magkabilang panig na isumite ang kanikanilang pre-trial briefs na hindi lalagpas sa June 15 ngayong taon. Layunin po ng pre-trial conference na talakayin ang mga procedural matters at iba pang isyong kailangan linawin bago ang formal na pagsisimula ng impeachment trial. Inaasahan din na magsisilbi itong paghahanda para maging maayos at organisado ang pagtalakay sa mga usaping ihaharap ng magkabilang panig sa paglilitis.
2: Lumabas sa investigasyon ng Aurora Police na apat umano na atleta ang muntik na malunod sa nagrap na training ng Ateneo de Manila University Men's Basketball Team sa Dipakulao, Aurora. Ayon kay Aurora Police Provincial Office Acting Director Police Colonel Percival Pineda, dalawa umano ang nakaligtas dahil sa malapit lamang ito habang hindi naman na-rescue sina Rene Baterbonya at Divine Adelaide Adeli dahil sa malayong parte na sila ng dagat. Nilinaw rin ito na wala silang nakitang anumang ankle weights sa mga biktima at ito'y purely accident lamang. Sa ngayon, ipinagpapatuloy ng mga otoridad ang investigasyon sa nasabing insidente.
1: Sa kagdahin pa rin malungkot na usapin ay nagpahayag po ang Philippine Sports Commission mga katropang re-reviewin nila ang safety protocol para sa mga atleta. Kasunod nga ng malungkot na pagkasawi ng dalawang Ateneo de Manila University student athletes sa isang team building activity dyan sa Dipakulaw Aurora nitong Lunes. Bunsod nito, bubuo ang PSA na isang sports stakeholders panel para suriin ang mga kasalukuyang patakaran at palakasin ang proteksyon sa mamag-aaral na atleta tuwing may mga pagsasanay at aktibidad. Naipagtulungan na rin po ang komisyon sa Philippine National Police, Department of Justice, para sa nagpapatuloy na investigasyon habang nagpabot na ng pakikiramay at pakikisa sa pamilya at mga mahal sa buhay na mga pumanaw na atleta.
0: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, SFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Alas 12:17 ang tamang oras sa XFM News Nationwide na napapainggan nyo rin katropa sa pamamagitan ng XFM Antique 93.3, XFM Pagadian sa 89.5 at sa XFM Iloilo sa 100.7.
0: Balitang regional.
1: Balitang regional tayo. Unahin po natin yung death toll sa malakas na lindol sa Soccsardenne, umakyat sa 37. Yung mga aftershocks nagpapatuloy sa pagyanig naman sa rehiyon. Tropa natin sa balita ay Van Polona ng XFM, Jensen.
6: Live report. Patuloy ang pag-akyat ng pinsala at bilang ng biktima. Dalawang araw matapos ang mapanirang magnitude 7.8 na lindol na yumanig sa Soccsardenne region noong Lunes, Hunyo 8. Sa pinakahuling ulat ng OCD 12 gayong umaga, nasa 34 na ang kumpirmadong nasawi, 589 ang sugatan at 8 pa ang nawawala. Opisyal na ring isinailalim sa state of calamity ang General Santos City kasama ang mga bayan ng Glan, Malapatan at Alabel sa Sarangani Province. Mahigit 100,000 residente ang direktang apektado kung saan marami pa rin ang namamalagi sa mga evacuation centers. Umakyat na rin sa halos 1 bilyong piso o 979.5 million pesos ang pinsala sa mga kalsada, tulay at mga gusali, habang bilyon-bilyong tulong naman at emergency telecom gaya ng Starlink ang patuloy na ibinababa sa field. Samantala, hindi pa rin nakakahinga ng maluwag ang mga residente matapos maitala ang mahigit 2,000 aftershocks, kabilang na ang magnitude 5.2 na lindol na muling naramdaman sa Glan at Jensen alas 9:54 kaninang umaga. Patuloy na naka-red alert ang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council para sa emergency response at clearing operations, habang tuloy-tuloy naman ang pamamahagi ng DSWD ng mga tulong at ayuda sa mga apektadong biktima. Mula rito sa impilan ng 95.9 XFM General Santos City, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si katropang Ivan Polonan, XFM News.
2: Estudyante natagpo ang patay sa loob ng dormitoryo sa isang universidad sa Iloilo City. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
7: Nang matagpuan ng lalaking estudyante ng Central Philippine University sa Iloilo City. Ito ay natagpuan sa male dormitory ng nasabing paaralan, Hunyo 9 ng hapon. Tinitingnan self-inflicted ang nangyaring ngunit hindi pa matukoy kung bakit nagawa ito ng nasabing estudyante. Working student ang biktima sa nasabing paaralan. Sa ngayon, hindi pa makapagbigay ng karagdagang detalye ang school administration sa personalidad at identity ng biktima dahil na rin sa request ng pamilya. Nagpapatuloy ang imbestigasyon kung ano ang rason ng pagkamatay nito at kung kailan ito namatay. Hindi naman tinitingnan ng administration ang anggulong may third party sa pagkamatay ng biktima. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
1: Ito naman, Katropa, 28.6 million. Halaga po ito na ilegal na sigarilyo. Nasabat sa Puerto Princesa City o Puerto Princesa City, Palawan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM, Palawan.
8: Nakumpiska ang nasa 28.6 million pesos na halaga ng kontrabandong sigarilyo at naaresto ang dalawang individual sa joint operation kahapon June 9, 2026 sa kahabaan ng National Highway ng Barangay Santa Monica sa Puerto Princesa City, Palawan. Pinangunahan ang operasyon ng PNP Police Station 2, katuwang ang City Mobile Force Company o CMFC Task Force Plutus at Bureau of Customs Sub Port of Puerto Princesa. Ayon sa PNP, habang nagsasanggawa ng oplansita, hinarang ng mga otoridad ang isang puting Isuzu L-Truck. Sinubukan umano ng mga suspect na umiwas sa mga operatiba. Ngunit kalaunan ay nahuli rin ang mga ito ng mga otoridad. Ayon pa sa report, galing ng Barangay San Jose ang L-Truck pero hindi sinabi kung saan ibabagsak at ikumbibig ang driver kung saan ito galing at kung sino ang nagmamayari ng mga sigarilyo. Sa isinagawang inspeksyon sa loob ng L-Truck, natuklasan ang 188 master cases assorted cigarettes na tinatayang nasa 28,678,766 pesos ang kabuuang halaga ng mga nakumpiskang kontrabando na i-turnover na sa Bureau of Customs or BOC ang lahat ng sigarilyo at inihahanda na rin ang pagsasampa ng kaso laban sa dalawang suspect. Mula dito sa 104.7 XFM Pal Lawan. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
2: Incumbent barangay captain sa Medellin, Cebu, inaresto dahil sa pagnanakaw. Katropa natin sa balita, Albi Mata ng XFM Cebu.
9: Aktibong barangay kapitan at ang kanyang kasama sa trabaho ang inaresto ng mga pulis sa bayan ng Medellin, Northern Cebu dahil sa kasong qualified theft. Kaugnay ng umano'y paglustay o pagnanakaw ng pondo ng isang water distribution cooperative. Kinilala ang suspek na si Ambrosio Orsal Tahadlangit, 65 anyos, residente ng Purok Proper, Barangay Lamintaksor, Medellin, Cebu. Si Tahadlangit ang kasalukuyang barangay kapitan na naturang lugar. Kinilala rin ang kanyang kasama na si Ronald Mayol Yuson, 50 anyos, residente ng Purok Flor de Lis, Barangay Lamintak, Norte, Medellin, Cebu. Ayon sa Medellin Police Station na pinamumunuan ni Police Major Manuel Cabaleta, isinilbi ang warrant of arrest laban sa dalawa sa Barangay Poblasyon kagabi. Batay sa imbestigasyon, ang reklamo ay sinampa ng isang water distribution cooperative na umano'y na biktima ng misappropriation ng pondo na naganap mahigit 7 taon na ang nakalilipas. Ayon pa sa pulisya, makakalaya lang mga dalawa kung makakapaglagak ng piyansang tig 40,000 pesos bawat isa. Patuloy pang imbestigasyon sa kaso habang hinihintay ang susunod na akbang ng korte at mga otoridad. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santo na vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropa ang Almi Mata, XFM News.
1: At 22 anyos na lalaking nagbantang ipakakalat daw ang pribadong video ng kanyang nobya. Kapag hiniwalayan, arestado. Katropa natin sa balita, Tessa May Mariano na XFM Antique.
10: Arestado ang isang 22-anyos na lalaki matapos mahuli sa isang entrapment operation ng Regional Anti-Cybercrime Unit 6 dahil sa pagbabanta sa kanyang nobya na ikakalat ang mga pribadong larawan at video nito kapag itinuloy ang pakikipaghiwalay sa kanya. Kinilala ang biktima na si Alias T, habang ang suspect naman ay si Alias Ken. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Richard Adonis Habawel, director ng RAC 6, lumapit sa kanilang tanggapan ng biktima noong Hunyo 5 taong kasalukuyan. Isinumbong nito na tinatakot siya ng suspect na ipopost at ipapakalat ang kanilang mga eksklusibong larawan at video kapag nakipaghiwalay siya rito. Dahil dito, agad na nagsagawa ng entrapment operation ng RACO 6, katuwang ang Antique Provincial Response Team at San Jose Municipal Police Station na nagresulta sa pag-aaresto ng suspect. Formal na sinipahan ng iba't ibang kaso ang suspect suspect. Kabilang ang paglabag sa Article 286, Revised Penal Code of Grave Coercion at Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act. May kaugnayan din ang kaso sa Cyber Crime Prevention Act of 2012 at sa Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children and Anti-Child Sexual Abuse or Exploitation Materials Act. Umabot sa 165,000 pesos ang itinakdang piyansa para sa pansamantalang kalayaan ng suspect. Dagdag pa ni Police Lieutenant Colonel Habawel, umabot sa 4 na taon ang relasyon ng dalawa kung saan menor de edad pa lamang ang bikma na nagsimulang kanilang relasyon. Patuloy namang isinailalim sa forensic examination na nakumpiskang cellphone ng suspect at posible pang madagdagan ng mga kasong isasampa laban dito. Mula dito sa 93.3 XFM Antique, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Fessa Mariano, XFM News.
0: XFM News Nationwide Weather Update.
1: Katropang Brian, inihayag ng pag-asa ang present na yung El Nino sa Tropical Pacific, kung saan higit sa 80% na magtutuloy-tuloy ito hanggang sa unang bahagi ng 2027.
2: Katropang Buddy, samantala patuloy na makararanas ngayong araw ng scattered rains sa thunderstorms ang Ilocos Region, Batanes at Babuyan Islands dulot ng southwest monsoon o habagat na nakakaapekto sa western section ng northern Luzon, kaya't babala sa ating mga katropa na posible ang pagkakaroon ng flash floods at landslides dahil sa katamtaman hanggang sa malalakas na ulan sa mga nasabing lugar.
1: Ang nalalabing bahagi po ng bansa, katropa, ay makaranas din ang isolated rain showers dulot naman ng localized thunderstorm.
2: Samantala, subikat ang araw kaninang alas 5.26 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.25 ng gabi.
0: Balitang International.
1: Ang Balitang International, katropa, ihatid po sa atin ang Santon Gold. Subukan nyo ang Santon Gold. Nagpakawala ng mga retaliatory strike ang puwersa ng United States laban po sa Iran kahapon bilang ganti sa pagpapabagsak ng Islamic Republic sa isang U.S. Army Apache helicopter noong nakaraang araw. Ayon kay U.S. President Donald Trump, malakas at makapangyarihan ang kanilang naging tugon sa agresyong yan ng Iran. Kinumpirma naman ang U.S. Central Command na nagsimula ng self-defense strike dako alas 5 oras sa Estados Unidos habang iniulat ng Iranian media na bigla na lang sila nakarinig ng mga pagsabog sa timog baybay ng bansa malapit sa Strait of Hormuz. Ligtas pong na-rescue ang dalawang crew members ng bumagsak na helikopter sa tulong.

0: kaugnay sa kanyang karanasan sa law school at sinabing first year ka pa lang, flex mo kapag bar review ka na. Hindi naman nagpatinag si Yasmin at ipinost ang screenshot nito sa Facebook kung saan pinayuhan niya ang netizens na enjoy lamang ang kurso dahil maikli lang ang buhay at hindi dapat nagpapadala sa pressure. Idinagdag pa ng aktres na nagtapos bilang magna cum laude sa kursong political science noong 2019 na ginagawa niya ang pagdodokumento upang makapagbigay inspirasyon din sa iba. Para sa balitang showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang sports. Ang balitang sports, Katropa, hatid po ng Premium D3. Subukan nyo na yan. Lakas! Bawat kapsula. Nasungkit ng ating Pilipina tennis star, kababayan Alex Ayala, ang pinakabago po niyang world number 33 ranking sa WTA Women's Tennis Association matapos magkampyon sa Birmingham Open sa UK. At nakuha ni Ayala ang kanyang ikalawang WTA 125 crown ngayong taon at karagdagang 125 ranking points. Dahil sa kanyang pag-akyat sa number 33, isang hakbang na lamang po ang kailangan ni Ayala para makapasok sa top 32 cut-off na magbibigay sa kanya ng bintahe bilang seeded player sa masusunod na Grand Slam at WTA 1000 tournaments para makaiwas sa mga mabibigat na kalaban. Taunang bahagi po ng kompetisyon.
2: XFM News Nationwide.
1: Alas 12:30 na ang tamang oras sa XFM News Nationwide, Katropa. At sumayin na po XFM News Nationwide. Ngayon po araw ito, mga Katropa, June 10, 2026.
3: Mga Katropa, maaari nyo pong balikan ang aming pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyo, mga Katropa, ngayong Wednesday. Ako si Buddy Oberas.
3: Ako si Brian De Paz.
1: Katropa ng lahat, Katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas! Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.

0: Anthon Gold Coffee Mix.
1: Si Ronald Puto ng Santiago City. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santong Gold Coffee Mix na mataas sa antioxidant. May collagen at glutathione pa.
0: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, gaganda ka pa. Pabili sa mga butika. Laging inuubo o sinisipon, palakasin ang resistensya gamit ang Santon Vitamin C. Ang alkaline-based vitamin C ay mas banayad sa tiyan at mas madaling maabsorb ng katawan. Tumutulong itong labanan ang impeksyon at pabilisin ang recovery. Stay protected araw-araw. Santon Vitamin C. The secret of health. Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
2: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
3: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
0: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health.

0: at tangi ang programang The Secret of Health. Ang programang maghatag og solusyon sa maayong panlawas. Programang puno og impormasyon para hatagan og kasulbaran ang mga sakit pinaagi sa paggamit sa mga natural nga medisina. Kauban ang mga naturopathic doctor og doctor of alternative medicines, certified naturopathic practitioner. The Secret of Health.
1: The Secret of Health.
2: Ako si Aileen, usa ka sales clerk tibok adlaw nga tindog sa kati akong tiil samot na nga nako'y rayuma. Giim na nako og Santum Plus Gold. Tuwa ka si mana nakong inom na pamatud-an jud nako ang kaepektibo ni ini.
3: Santum Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santum Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Jane, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw og tuon kunya, sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usa ay muhalap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ni Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyog na akong pagtinaw sa akong mga mata.
3: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
0: Katul na mata. Pagpanakit sa mata. Ug hanap na ba ang imong pananaw? Mag Vision X Plus Soft Gel Capsule ka. Ang Soft Gel Capsule nga dunay lutein nga usa ka epektibong antioxidant nga makatabang sa problema sa mata. Gidugangan pa og beta carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Maong mas kusog kini nga suplemento aron malikayan ang paghanap sa imong pananaw. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Grace. Sa una, kusog kayo kumain ng kape. 3 to 4 cups a day. Hangtod sa nitukal na nga akong asin. Gasukasukan ako. O gapalpitate na nga akong dugan. So akong giyundangan ang pag-inom sa akong kape. O nangita akong kape nga herbal. O akong isulayan sa pag-inom. Kanang

0: Salto Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Salto Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
0: Laging bitin. Ibalik ang baksi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
1: Oh, yes.
0: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at baksik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
1: Mas lalakas ka pa.
2: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.

0: Maing adlaw mga katropa and welcome na usapan nining atong programa The Secret of Health. Anya na sa pang inyong health consultant si Jenny Druda. Sa gyapon na maghatod ka ninyo informasyon alang gayod sa pagkahimsog pagkapiskay sa tuang lawas o sa unsa usab na itong matulukan pinaagi sa herbal o natural gayod mga katropa. Welcome antanan at sa magkakaroon ng lugar tungkol kay live no sab kita karon na dinhi sa yapon sa atong number 1 radio station XFM broadcasting network kay labi na dinhi sa 107.1 XFM Tagum. Mayong adlaw Tagum menyos, kamusta po? Kamusta ang tanan, kamusta atong adlaw? No, hinaot nga din nahimo gayud nga malipayon no ang atong tunga-tunga sa adlaw mga katropa. Haloyon ni atong panahon. No, tungod kay nagsudon tas panahon na perting inita jud no. Mudulot jud sa pamanit. Apan unyang hapon, wata kabalo basig muulan na po ni galit no. But I hope and I pray nga din anak mo karon mga katropa sa mahimsog nga panglawas samtang nagapaminaw nini atong programa The Secret of Health. O ba din sa bako ninyo nini atong programa pinakinggan sa pagpadala sa inyong mga mensahe. No, mga pangutana din higayod sa ato ang text line number na 0909-17-62844. Usbon ko ato ang text line number 0909-17-62844. Huwag ato kayong basaho na ang inyo agayong mga gipadalang pangutana unya human kayod sa ato ang health information. Live usab kita karon no mga katropa. Madungo gayod no dinhi gayod sa uban nga mga XFM radio station sa Mindanao 99.1 XFM Mati, 89.1 XFM Davao at 91.3 XFM San Francisco. Og sa uban asa magkakaroon nga lugar. Usbon ko maing adlaw og welcome po sa atong programa The Secret of Health. Live usab kita pinaagi sa ato ang XFM Facebook page. Na pwede niyo na i-search mga katropa sa inyo hagayong Facebook apps. I-search lamang ang XFM. 107.1 Tagum no? Makita ninyo karon live ang ato agayong programa The Secret of Health mga katropa. And pwede usab kamo din na mo comment ko if you have a concern XFM. If you have a concern and a question na mahitungod gayon sa ato ang panglawas, hala pag-comment ka mo din na mga katropa kaya ato ka ng hatagan o pagtagad ato ng basahon unya. Human gayon sa ato ang health information. Oras na to, Sibuk, Pilipinas, alas 12.42 na. Kakining orasa sa gihapon. Atod kaninyo sa Yes to Health Incorporated at Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Nga mo kayo na nagpaluyunin natong programa The Secret of Health. Kauban ang atong mga produkto no nga di napadayon ang paghatod kaninyo kaayuhan. Pagtaban sa lawas sa aron gayud mapugngan ang balatian o hilabi na kini malikayan. Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C and Premium D3. Kini ato ang ultimate trio. Pag kanindot gayud mga katropa tungod kay kini mo tabang alang gayud sa lawas. Nga ma-maintain ang pagkahimsog o pagkapiskay ini. Tungod kay kini ato ang mga produkto no kung atong susiyon pag-ayo bitaw at Santon Plus Gold pa lang adun na siya ay mangosteen no malunggay spirulina adun na pa ay garlic and ampalaya no kini nga mga herbal mga katropa ang giusa nato sa ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule no nya kini ra bang mga herbal no kung ato po din susiyon pag-ayo adun na ni mga nagkanaiya gayod nga mga gitawag na to ga nutrition no aduna ni mga nagkanaiya nga mga antioxidant no nga diin dako kay katabang sa lawas no, mao nang muisgota og gitawag na to ga supplement no food supplement mga katropa number 1 jud ni ato ang gitawag ga Santon Plus Gold Herbal Capsule okay kompleto na ni no mao nang bitaw nga matigala ta daghan ang naghatag og testimonya no daghan ang nalipay tungod kay kini ato ang Santon Plus Gold dako kay tabang para gayud ato ang mahatagan o pagtagad kini ang ato ang lawas mga katropa no para gayud mao nang sa mga wa pa nakasuway ang atuang Santon Plus Gold Herbal Capsule, suway ninyo ha. Kadako kay nigtabang mahitungod gayud sa pagmaintain sa pagkapiskay gayud sa atuang lawas, especially if you have already health problem, hypertension, diabetes, heart problem, liver and kidney problem. Suway ang atuang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Available ka na sa butika nga duol sa inyong lugar. Para mas epektibo, ayaw kalimot o banis pag-inom sa Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, non-acidic vitamin C, ato ang Santon na vitamin C, mga katropa. Para iyang i-boost ang full potential nga naagayod sa ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang vitamin C, take note and always remember, it is the only vitamins nga diin wala nagapundo o gawa dili way kakayahan ang lawas nga maghimo gayod ni ini. Pagsulod sa atong lawas, automatic ipagawas rapod na sa ato ang lawas pinagis pagihin. Tungkol kay it is a water soluble vitamin. Mao nang gikinahanglan, gina-advise sa mga eksperto, and every day dapat aduna jud tay food supplement like Santon Vitamin C or pinaagi sa atong mga gipangkaon kinahanglan sa gana kini og vitamin C para gayon masudlan og vitamin C ang atong lawas. Mao nay gina-advise sa atong mga eksperto. Ang problema kung pila nang kaadlaw wata nakapasulod og vitamin C sa atong lawas, dako kining kakulangon usab sa atong lawas mga katropa, no? Dili lamang to have a strong immunity and para gayod mahimong aktibo, alerto ang matag cellula, especially our immune cells. Mao lamang ang trabaho sa vitamin C. No, dagan kayo kalihukan kining vitamin C sa atong lawas mga katropa. Gani, atong gisugyot ganina, kini mutabang para gayod ma-boost ang absorption sa lawas. Mao nang ginakombine dyan nato Santon Plus Gold and Santon Vitamin C mga katropa. Especially to our brain function, vitamin C is very important mga katropa. So pili ang alkaline vitamin C, the non-acidic vitamin C, Santon Vitamin C. Kauban gayod ang ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa mga hilig mo inom o kape, of course, available sa gihapon ang ato ang Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, and Premium Dietary Coffee Mix mga katropa. Kauban ang ato ang healthy nga cha o glamian nga cha mga katropa, Santon Gold Herbal Tea. Available sa tanang butika nga dool sa inyong lugar. Available o sa mismo sa Yestro Health Naturopathic Wellness Center. O sa mga katropa na ito nga din adunay problema sa mata, kataratan, dirigium, glaucoma, pagluha-luha sa mata, pagkatul-katul sa mata, suway so, usab ninyo ang ato ang Vision X Plus. Ha? Ay, grabe kanindot nini ato ang produkto ng Vision X Plus mga katropa. Saganan sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene and vitamin E. Kaya din gituyo sa paghimo, no? Kining produkto alang gayud sa mga adunay problema sa mata kung alang usab, no, sa tanan nga di nabuot proteksyonan ang ilahang mata tungod kay musugotag sa dili kinibitaw ato ang kinabuhi. Magdepende kung unsa ang ato ang panggawi, no, og pamaagi or estilos kinabuhi adlaw-adlaw, kini ato ang mata exposed jud na, no, sa mga gitawag natog hugaw sa palibot. Mao na musugotag sa dili aduna jud nay gitawag natog pagka problema sa kadugayan. Hilabi na duwagan pa jud nato og wrong lifestyle and wrong diet, mga pagkaon nga makapahugaw sa dugo, makabarado sa dugo nga magresulta sa kakulangan or paglisod og supply og dugo paingon sa mata. Mao nang kadugayan pagpatong palag 40 hilabig na nahibil-habi na gana 50, 60 maginay hinay naghanap ang mata mga katropa, no. Mao nang paningkamuti paggamit og pag-inom sa atoang Vision X Plus, mutabang ka na para gayod matugunan, no, ang kakulangan ug mga nutrisyon alang gayud sa mata, maproteksyonan ang mata. No, naa ka na sa ato ang Vision X Plus. Available usab ka na sa butika nga doon sa inyong lugar, ilabi na sa Yestro Health Wellness Center. Gani atong gyawhag ang tanan, ha. Ilabi na sa mga nagaplano mo ato sa Yestro Health Clinic to avail our products. We have also free health checkup and consultation. No, ilabi na sa mga taga Tagum, asa man mo nga lugar nga din dool dinhi sa Mawab, Nabunturan, no, Kapalong, Asunsyon, no, asa pa ba nga lugar nga dul-dul din ni ang uban ganin makaabot magtagom nga mga taga Agusan, no, taga Compostela. Basta kaya lang o gustuhon jud mga katropa, we have a free checkup and a consultation. Alan sa tanan ha, wa tagi piling edad basta adunay problema sa panglawas, welcome kamo. Tungod kang Yesterhealth Clinic, aduna kitay high-tech machine at the same time your health consultant, usay ka functional iridologies, and we have a free therahertz therapy, nutritional therapy, juicing therapy, and dietary guidelines. Nga din na pwede gayud ninyong maangkon mga katropa. Take note, libre ka na ha. Asa ka na, libre, daghana bag makuha na. Basta bisitahan lamang ang Yes to Health Clinic. Tungod kay pag-ulit nimo sa inyo hambalay, nagtuo ko nga ikaw, tawag din ni mahimong malipayon. Kung sa man ang imuhang balatian, tungod kay ato ka na hatagan og pagtagan. Yes to Health Clinic, your excellent choice in healthcare. Ang ato ang address kayo din sa Tagom, anak kita sa M Central Building. Ha? Sa mga dili suwito sa Tagom, pag nag-commute mo, nagsakay mo mga tricycle, inulan ninyong adto mo sa Mr. DIY Palengke or Public Market. At bang or tapad rapod mismo sa Mr. DIY, no, sa M Central Building, Ganti Road, naarapod din ha mismo ang ato ang Yes to Health Clinic. Yes to Health Wellness and Pharmacy. Nakukay na ito ang signage mga katropa. Naarata sa highway, okay? Abrido Sunday to Friday, alas 7 sa buntag, hangtod alas 8 gayud sa gabi. Diba, perting taasa sa oras nga abrido, para gayud maservisyuhan ang tanan. Nga din hilabi na kung lagyo-lagyo gayud ang inyuhang lugar. Ang atong schedule for check-up and consultation, nga ako mismo makipaghimamat nga na kaninyo alang gayud sa libreng consultation og check-up. Matag Berkules, Webes, Bernes, og Adlaw, Domingo, alas 9 sa buntag, hangtod alas 5 gayud sa hapon. And a good news ha sa mga taga Mati, tungod kay next month mga katropa, no, aduna na tay schedule din ha, at least once a month, no, pagahimo na to din ha nga free checkup and consultation din ha mismo sa ato aga yung clinic address, no, sa A Square Building, Barangay Central, ubos gayud sa bagong building ng Pag-ibig Fund. Na din ha ato ang Yes to Health Clinic address mga katropa. And then stay updated, i-announce na to na din sa ato ang programa o sa abang programa pa sa XFM. Mapatabang ta kay Sir Arnel Cortez. No, sa pag-anunsyo mga katropa, next month ato nang i-announce din hin, no, kung unsa na gayud ang mahimong specific date. And every month nga mao na gyud ang mahimong schedule nato kada bulan alang gayud sa atong libreng check-up o libreng konsultasyon, dinha gayud sa mga taga-Mati mga katropa. Busa paminaw lang gayud pinmi sa atong programa dinhi sa XFM. Sa tanang programa sa XFM para gayud updated ang tanan mga katropa. Oras alas 12:52 na. Alang gayud sa pagpadayon natong programa. Bago tamo ato sa unahan, alang gayud sa ato ang health information. Maminaw sa kita og usa ka manindot nga testimonya. Maghahatag ka na itong inspirasyon. Nga kung ikaw adunay balatian, huwag mo bisita lamang sa Yes to Health Wellness Center. By God's grace and help, ikaw gayud pwede makaangkon og kaayohan. Atong paminawan.
1: Ba, tatay, kumusta? Bago pa niya ito din sa Yes to Health, kung saan na ito yung mga balatian?
2: Ako ni Bati, ito, rakit ang akong abaga. Ako to. Ako hard. Kung tuhod, bro, lelay. Okay, kusok.
1: Oy, niya, kumusta man, tatay? Sa diya nga, nisuway na ka sa pagpanambal sa Yes to Health. Kumusta yung pag...
2: Sorry, sa 15 days. Dati ito yung video.
1: Wala na yung sakit sa baga.
2: Wala na.
1: Kuto ko to, okay na.
2: Okay na.
1: Kunya ang TL nga ng laylay.
2: Wala. Wala na yung gapan, bakarong. Uy,
1: gana kayo.
2: Nagkawala kayo. Sa nangaminaw karon, sa parihan akong diferensya sa akong lawas, musulta lang mo dito sa Yes Health Clinic. Sa nangyutan sa Yes at bag sa
1: Hawaiian Red.
2: Hawaiian Red.
1: Ayan, dagang salamat, Tatay Nesto. Ako ba? Taga-asa ganit ka, Tay?
2: Taga-Limaw.
1: Limaw.
2: Pinyaplata.
1: Adabo din lote. Adabo din lote. So, dagang salamat, Tatay, ha. Huwag siyempre sa atong buhing dinoon tungkol sa kayuhan nga nadawat ni Tatay.
3: Dili ko kataro tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, giingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Huwag ako ning giinom matag-adyaw. Tibo jod ang Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Grace, sa una ako sugay ko may inom kape. 3-4 cups a day. Ang tod sa nitukal na ang akong asin. Gasukasukan ako. O kapalpitit na ang akong dugaan. So akong giundangan ang pag-inom sa akong kape. O nangita ako kape nga herbal, huwag ako gisulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka o gasib ba? Ako gisulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko, gawas lamig siya. Wala pa ginito ka rin akong asid. Karon, tuwing na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
6: The Secret of Health. Sekreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.
0: Balik kita mga katropa, ini ato programa The Secret of Health. Tasagya po ninyo magkauban your health consultant, CJ Nidruda. And oras sa Tibok Pilipinas, alas 12:55 na. Iyon na dungog na pagkanindot gayon sa testimonya ni Sir. Ni tatay nga din adunay problema sa panglawas, apan nisuway sa ato ang pagpanambal. By God's grace and help. No, nadungog din yung mga katropa na ayo gayod ang baratian. No? Wagtang ang baratian ni tatay. Ubusan na gayod siya karun ka certified client po ng Yes to Health Wellness Clinic. Iyang gawag ang tanan. No? Labi na kung kamuadun na yung mga problema paglawas din ha. Try to visit Yes to Health Clinic. Labi na kung bago pa lang nagsugod ang inyuhang mga balatian din ha, ato ng hatagan ng pagtagad. Samtang bago pa, no? Okay, lisod na o naana sa gitawag na itong grabe o seryoso na kayang kondisyon. Okay, labi na maglisod nagtulog, maglisod nagkaon. Mas dakong problema mga katropa. Ano hatagin niyo pagtagad na ang inyong lawas samtang nagsugod pa lang ang problema na mga simptomas na paminawi ang inyong lawas. Okay, mga signal na sa inyong lawas mga katropa. And pwede pa mo mahabol ha, labi na sa mga bagong abot din ha. You can text your messages and concern sa ato ang text line number na 0909-1762844. Subun ko ato ang text line number 0909-1762844 o ato ka ng hatagan o pagtagad. Ano na yung pipilang ang mga nagpadala sila mga mensahe? Stay tuned. Ayaw maghawa tungod kay atuan ang tubagon unya mga katropa. Ato ta sa ato ang health information atong ipadayon atong natunan gahapon. No, ato ang natunan gahapon mahitungod gayud sa mga hinungdan. No, pipila ka mga hinungdan nga anong adunay gitawag datog hormonal imbalance or pagkadili balanse sa hormone sa ato ang lawas atong gisa-isa. No, adunay mga medikasyon, aduna usab mga hilabina, no, kini pinaka common the diet. No, the unhealthy diet and eating disorder nga mao pinakahinungdan sa gitawag natog hormonal imbalance. O karon mga katropa atong ipadayon ang atong pagtuon o atong hisgutan karon kining mga kondisyon. No? Mga health diseases, mga sakit nga diin sumala sa pagtuon sa atong mga eksperto kini gayod naiugnay sa gitawag na to hormonal imbalance. So, mas mayo ato ning may sayran manggod no tungod kay daghan karon ang adunay problema mga balatian nga din wa sila nasayod usa di ay sa hinungdan niini kining gitawag na to hormonal imbalance. So, mao nang bisag unsa na lagi pang inom nga mga pagpanambal di makaangkon og kayuhan o, tungod kay usa sa pinakaugat di ay nga hinungdan wa man nahatagan og pagtagad og wa natambalan no. So ato ang susihon karon mga katropa kay basig kamu di ay nga di nagapaminaw din ha. Adunay sama nini nga kondisyon, edi aduna mo yung idea no nga kinahanglan po dai hatagan o pagtagad ang pagkabalanse gayud sa hormone no. Okay, kini magong hormonal imbalance mga katropa. usa kini ka responsible sumala pa sa pagtuon sa ato ang mga eksperto sa mga nagkanaiya nga mga balatian sa atong kapanahonan, especially chronic health conditions. Sumala pa sa atong mga eksperto, no, tungod lagi kay ang hormones usa kini ka primary control, no, sa ato aga yung lawas for metabolism, growth and reproduction. So kung adunay pagkadili balance niini, mao nang dako kayog problema usab sa tibok sistema sa lawas. Aniya ang pipila ka mga kondisyon. Number one, reproductive and fertility disorders. Alang gayud sa ato ang mga kababaihan. And most of our women today, daghan kaayog mga health conditions, reproductive and fertility disorders. Pero wa sila nasayod nga usa dayos pinakahinungdan niini is hormonal imbalance. Now, ilabi na niini nga particular hormone, the estrogen, progesterone, and androgens. Kining tulo, no, duwagan pa nato, kining daghan pa, no, luteinizing hormone and stimulating hormone, daghan og mga hormones. Pero kining tulo, the androgens, estrogen and progesterone, mao gini ang pinaka major organs to have a healthy reproductive health, no, sa atoa gayong mga kababaihan na mga katropa. Pero kung aduna na'y pagkadili balance niini, sama na lamang nining kondisyon, gitawag na tog PCOS, no, or polycystic ovary syndrome, no, kining ang kondisyon. Aduna gayo pagkadili balance sa gitawag na tog androgens or male hormones naturally. Sa atong mga kababayan, syempre kining androgens dapat dili siya taas ang level. Okay, syempre nga male hormone siya, di ba? Pero pag mutaas gani ning androgens, mao ni ang resulta sa kondisyon nga gitawag natog PCOS mga katropa. And it will result frequent ovulation or infrequent ovulation, ovarian cysts and the weight gain, no? Kadalasan sa may mga PCOS makita ninyo, no, mga dagkong babae, no, mga dagko ang gadago ang ilahang abdomen area. And then aduna po na sila gitawag na itong insulin resistance. So kana nga mga factor, insulin, it is a hormone, di ba? So kung aduna kayo pagkadili balance ni ana, mauna na usa sa resulta, usa sa kondisyon na gitawag na itong reproductive disorder, maong gitawag na itong PCOS mga katropa. Gani, sumala pa sa pagtuon sa atong mga eksperto and some of the clinical reviews, ilahang gitawag kinig kining gitawag na to PCOS mga katropa, lifelong metabolic disorder. Mao po na ang ilahang pagtuon, no, pag bisgot tag lifelong, putos-abot dugay-dugay or samtang buhi ka na anang jud ka or di na gid na makorek nga disorder mga katropa. But for us, no, as a naturopath, wa pud tag tawag nini ang atong pagtuon, atong stand, wala ra nagabase din ha mga katropa nga din samtang buhi ka imuha na jud nang dalhon-dalhon, no. Okay, we believe even pa na nga gitawag natog disorder, pwede gid nato na mabalik sa gitawag natog order, basta sa tamang diet, tamang lifestyle and tamang procedure gid na mga katropa, no. Sama na lamang nining gitawag natog PCOS, no, and type 2 diabetes. Sumala sa pagtuon sa uban, it is a lifelong disorder, pero pwede pag nato nini siya makorek, mahimong order, basta willing and decided ra jud ang usa ka tawo mga katropa, no. Pila ka tuig sa ato serbisyo nining ato ang Yes to Health Clinic, no. Pwede man jud makorek labi na ang PCOS, mawala man gani bisan pag dili na i-undergo any unsa man nga mga himuon ni, no, dili natural. Pwede man matanggal mga katropa basta willing and decided na jud ang usa ka tawo, especially ang type 2 diabetes, no. Okay, type 2 diabetes makorek man jud nato na, basta kay lagi mag-change lifestyle and change diet ra jud mga katropa. Apan balik ta sa tong pagtuon, ani ang pinaka problema nining gitawag nato reproductive disorder? Kining gitawag nato nga kung ang sex hormones and growth hormone, kini gani mo fluctuate abot basabot, magpadayon gani ang dili pagkabalanse, magpadayon ang pag-usab-usab abot basabot ang pagkasaka, pagkanaog sa level ni ini. Sumala sa pagtuon mga katropa, mahimong hinungdan nga magka-cancer or magka-tumor gayod ang ato ang mga kababaihan. One of the example is endometrial and breast cancer. Ovarian cyst. Mauna na mga katropa, hilabi na ang breast cancer. Take note, no? Ang pinaka-root causes of that is hormonal imbalance. Pagtaas na kayong estrogen, wa na bantayan sa babae nga hilig mukha og itlog, hilig mukha og mga cheese, duwagan pa dyan gatas kada buntag o gabi, mga fast foods, tanawagan eh, pagpacheck ni mo sa imong hormones, sobra kataas na sa imong estrogen. No, kaya kung mataas na kang estrogen, mga katropa, ay naku po, grabe na siya makapataas usab sa gitawag na itong reproductive tissue, hangtod mahimong abnormal, tingala na lang kang murag na anay magbukol din as dughan. No? Kanong gasagit naman niya kung pusundok, ay naku po, ha? Niya hilabi na ang menstrual cycle, magka-problema na. Late na, orang uban, advance ka ayo. Ay naku po, mas maayo ipa-check dayon mga katropa. No? How about the infertility? Sa mga kalalakihan, pag muubos ang testosterone, no, a male hormone mga katropa, maunang bisag unsaon o kaon o okra, bisag unsaon og inom og turbo, di gihapon makabuo ang mag-asawa mga katropa. Kaya basig ubos na kayo ang testosterone level, no? Sa mas maayo ipacheck, usab sa mga kababaihan, kung ubos na usab ang estrogen level and the progesterone, kinigihapon na magresulta o gitawag na itong infertility. Maunang gikinhanglan gayon nga kini mahimong healthy level, pirmi mga katropa, ha? Para malikayan niya, kining gitawag na ito pagka-problema sa infertility. Dagan-dagan na raba karon, no? Gani, adunay pagtuon na nasa 15% or approximately 48.5 million couples adunay pagka-problema kayo nining gitawag na itong infertility. Gani, usap po di ka, para ka na ako, no? Isip, usang kamahan, o magsudong ko sa uban, dili man nato matawag dini ma-judge, no? But we know as a human, no, doon natay kasing-kasing masayod tas kung sa ilang pagbati, no, kung sila adunay kondisyon nga gitawag nato og infertility. No, tupod kay syempre matigayo mag-asawa, gusto jud na nga din adunay bunga ang ilang paghigugmaay. Pero tungod ini nga kondisyon mao nang mapugngan. Mao nang atong giawhag ang tanan, especially sa mga naminaw karon kung kamo adunay kondisyon niini. Og labi na bago pa na nagsugod og anapa mo sa gitawag gayud nato nga bata pa nga pangidaron, labi na anapa mo sa 30 kapin or tawag dini 20 kapin, ako mas maayo hatagin nato pagtagal. Kung nanagay mo 40 kapin, labi na nga mo 47, 48 pataas, medyo ubus-ubus na na ang gitawag nato nga chance, no, mga katropa, na makorekt nato ang inyuhang hormones and para gayud matanggal or matuldukan kining gitawag nato infertility. Ubus-ubus na ang chance mga katropa, no? Kahit paman ino ninyo nga regular pamandok ang menstrual cycle, bisan pa man, pero kung anamos pangidaron nga na, medyo ubus-ubus na ang chance. But by the way, no? By God's grace and help, wa may imposible sa Ginoo mga katropa. Ato gyapon ang paningkamutan og suwayan. Ilabi na kung willing ra jud mo, ato ang paningkamutan mga katropa. And we have specific also program para gayud sa mga inanang mga kondisyon to balance the hormone and especially to boost the circulation. Visit Yes to Health Clinic at tungod kay kining kondisyon para kanako usa-usab ka kinahanglan hatagan o pagtagad. Kaya nagtuo ko, no? Usa kini ka makasusubo or bugat usab sa dughan kung kamo adunay kondisyon gayud ni ini mga katropa. Balik ta sa ato pagtuon. Ikaduha, kining gitawag gayud nato nga metabolic and energy disorder. ang atuang hormone sa lawas mga katropa sama na lamang sa insulin, no, sa cortisol and thyroid hormones. Mao kini ang nag-regulate sa unsang ang atong lawas ginagamit ang pagkaon nga din mahimo kining enerhiya. So kung adunay pagkadili balance niini, masugot kag sa dili mao nang usahay adunay dili balance usab nga enerhiya sa atuang lawas. So, ngano kadok usahay adunay panahon nga murag kusgan ko. So, ngano kadok usahay murag luya ko. Kanang ang mga pangutana, basig resulta lamang na tungod kay aduna na kay gitawag na tog hormonal imbalance. One of the condition kining gitawag na tog diabetes. No, type 1 diabetes, type 2 diabetes or gestational diabetes mga katropa. Okay, ni nga mga kondisyon, kung ang atong pankreas aduna na'y pagka-problema sa paghimo og insulin or even sakto man ang iyang paghimo og insulin pero nahimong resistant ang body mga katropa. So mag-spike ang blood sugar, no, dako kayo problema kani sumala pa sa pagtuon sa Cleveland Clinic. No, nga diin ang diabetes na himo kining most prevalent endocrine condition globally. Dili lamang sa Pinas kundi sa tibok kalibutan kining diabetes usa gayud sa gitawag na tog endocrine related condition mga katropa. Isip usa ka problema sa hormones, no, nining gitawag gayud na tong insulin, no. Gikan gayud sa atoang pancreas mga katropa. Thyroid diseases, no, uso pud ni sa atoang kapanahunan, hypothyroidism, hyperthyroidism, no, uban tawagon nila goiter. Pero pag paggawas gani ang tubo sa imuhang bukol mo nay gitawag na tog hypothyroidism. Pagpasulod, no, di kay maklaro pero pag check na aday kay gitawag na tog hyperthyroidism which is mas delikado nga form of thyroid problem mga katropa kay imong kasing-kasing mo gayo gitawag na tog maapektuhan, no. Pero atong balikan kining duha, nagsimbolo kana sa gitawag na tog hormonal imbalance, no. Kay ang hypothyroidism abot pasabot adunay underactive ng thyroid. Dili kayo mo produce og hormone. O niya ang hyperthyroidism overactive usab nga thyroid gland mga katropa. Palabi rapod siya og produce og mga thyroid hormone. Kini nga mga kondisyon adunay dako kay nga problema o gani laganap no usab kini karon sa ato ang kapanahonan. Pero di kayo na ito masabtan, ilabi na kung wa na ito naturan pag-ayo kini nga kondisyon, mao nang bisag unsa na lang itong pang-imlon nga pang pakuyo sa hubag or sa bukol. Pero tingala ta karon di man mukuyo sa ang bukol dok. Kaya focus ra pud kay ka sa anti-inflammatory, wala kay pang balanse gayud sa hormone mga katropa. Ikatulo kini gitawag datog adrenal gland and systemic disease. Ay, ako, no? Grabe ni systemic disease. Pag misgot ang systemic disease, abot pa sabot, dili lamang problema sa usa ka bahin sa atuang lawas, kundi halos tanang lawas nato apektado gayud mga katropa. Ha? Take note, this includes hormonal imbalance. Ang atuang adrenal glands, nag-produce na siya og cortisol and aldosterone mga katropa, nga mao kini ang gamanage sa stress, blood pressure and fluid balance gayud mga katropa. Adunay duha ka kondisyon gitawag nato ni Cushing syndromes and Addison's disease. Ang Cushing syndromes mga katropa hinungdan niini mao gayud ang overproduction of stress hormone nga gitawag nato ga cortisol. Sa Addison's disease aduna usab gitawag nato ga failing to produce enough cortisol and aldosterone. Diba? Isipin nimo, nagkalalahing ang mga kondisyon. Pero ang usas pinakahinungdan, dili balansi gayon nga hormone sa ato ang lawas. Pang-upat, cardiovascular disease and rhythm disorder. Alaka, pati ang kasing-kasing pwede di ay magka-problema, Dok. Kung ado na tayo, gitawag na tog hormonal imbalance. Yes po, mga katropang sumala sa atong pagtuon sa mga eksperto. If you have atrial fibrillation and heart failure, dako kay nigap kadugtong, ano, so especially sa ato agayo yung gitawag na thyroid disorder, sama na lamang sa hyperthyroidism mo. Gisgutan na ito ni ganina. Labi nagdugay na kayo mo gadaladala sa inyo ang hyperthyroidism. Kunya, wana hatagan o pagtagad, ay nakupo kadugayan ang inyuhang kasing-kasing maugayoy maapektuhan. No? Kaya pag overproduction of thyroid hormone, ang mahitabuan na ang imuhang kasing-kasing grabe mo pitik. No, ang imuhang blood pressure mo taas, mo nang adunay condition nga gitawag natog arrhythmia, a condition of rapid heartbeat mga katropa. Mo nay batyon nga bagani sa mga katropa nato din ha nga din adunay hyperthyroidism ko imo silang pangutan-on. Kumusta ang imuhang kasing-kasing ma'am? Aladok, pirmi lang ko magpalpitate, dali kay ko makulbaan. Mao na ang pirmi batiyon sa mga katropa na itong adunay hyperthyroidism, which is truly adunagay connection kining gitawag natog thyroid problem and heart condition. Mao na sumala sa pagtuon, possible you will have cardiovascular diseases kung dili makorek ang gitawag natog hyperthyroidism or overproduction of thyroid hormone gayod ang mga katropa. Conversely, buot pasabot ko ato pang baliktaron, dili pod igo ang paghimo og hormone sa ato ang thyroid or underactive pod ang ato ang thyroid mga katropa. It will also result high cholesterol and slower heart function. Luya pod ang kalihukan, luya pod ang pag-function sa ato gayong kasing-kasing kung gamay ra pod kaayo ang ginapahimo or ginapagawas gayod nga hormone sa ato ang thyroid. So buot pasabot kinahanglan always balance gayod mga katropa. How about vascular and arterial damage mga katropa? Aduna po'y connection kining hormones, especially kining gitawag na itong chronic insulin resistance or chronic type 2 diabetes na mao'y pirmi makandaot gayod sa palir, no, or dingding sa ato agayong blood vessels mga katropa. Gani tataas ang chance to have a stroke, peripheral artery disease, and coronary artery disease mga katropa. Sipo nimo kanang tulong nga balatian pwede maangkon usa-usa lamang ka kondisyon or disorder sulod sa lawas, chronic insulin resistance. No, insulin usa ka hormone. Dapat i-correct nato na siya mga katropa kay kung di i-correct ay naku po dako dai kay nang problema mahitungod gayud sa mga gitawag natog no, mga arteries, no, mga kaugatan, no, dinha gayod sa atuang lawas nga din diha gaagi gayud ang dugo paingon sa kasing-kasing og pabalik gayud sa kasing-kasing mga katropa. Kung adunay problema ay naku po musugot ang sa dili possible magka problema usab ang atuang kasing-kasing. Duagan pa nato, no, ang atuang atay. If you have liver cirrhosis, hepatitis, no, unsa pa nang problema sa atay mga katropa, ay naku po ha, atuang natulad gahapon, atuang sugyutan kadali ang atay usa sa responsible to produce IGF-1 hormone, usa kinika growth hormone, and angiotensinogen. No, kining duha, very responsible niya to have a healthy vascular condition and to have a healthy blood pressure. Amo na kung adunay liver problem, no, aduna usab na gitawag natog problema sa kasing-kasing, maapektuhan jud na, no? Unya especially ang pressure sa dugo magka problema. Amo na gikinahanglan, no, atong bantayan ang ato ang lawas. Matingal ka. Dagan naman ko gipang inom, pero ngano ka di maayo, basig din hirata na sipyat, no? Kining simple ra kayo nga hormone sa ato ang lawas pero wata na sayod, grabe day kini og impact paggayod dili kini mahimong balansi mga katropa. Panglima, kining gitawag na itong neurological mood and sleep disorders. Sa mga maglisod o tulog din ha, better to check your hormones. Okay, kinimanggong hormones, no? Although our brain, aduna siya gitawag na itong blood brain barrier, aduna siya atang nga din dili limitado lamang ang makasaka sa atuang ulo mga katropa except sugar, no, tungod kay sugar freely grabe na siya, no, makasaka na siya sa ulo. Mao ganing adunay pagkahubog ang tao nga din moinom og mga ilim noon, tungod kay naturally bago na himong fermented ang alcohol, it is naturally sugar. That's why gituran sa mga maalamong tao para jud makasulod sa utok, para mahubog Amo nang ilang gi-ferment ang sugar, amo na nila na ang lasa, kunya freely makasulod sa brain. Amo nang pag makainom ang usa ka tawo og lami na spaminaw, bugat-bugat mura nag maglutaw-lutaw hantud mahubog. Balik ta sa istorya mga gatropa, kining hormone mo ay makasulod gayod sa atong blood brain barrier. That's why dako ka siyag impact mahitungod gayod sa ato ang mood, even our sleep order mga gatropa. And if adunay gitawag natog imbalance niining ang mga hormones, unsang hormones doc ang nag-regulate sa ato ang tulog? Number one is the melatonin, no, from our pituitary gland. No, kung adunay disorder ni ana, ay nako po, dako bukay nagproblema. Kapag abot sa gitawag na to, pineal gland, tingala ang pineal gland, ganong gamay ramaning melatonin gihimo sa pituitary gland. Unsao na to pag produce ni ini og sleeping reaction. Diba? Adunay pag dili balanse mo na matingala ang ubat, paabot na lag alas 10, alas 11, alas 12, maglisod gihapon og tulog na. Basig adunay kakulangan sa gitawag na to, production of melatonin sa atuang lawas. Aduna po yung uban, grabe po makaproduce o nga melatonin ng atuang pituitary gland, no? Na din, bisag buntag pa lang, bisag utong tutok, bisag perting inita, no? Naglingkod ra, tuwa, hagok dayo, na po yung anak ng mga kondisyon, no? Mga katropa. Subot po subot, kanantanan. Itawag na ito na siya hormonal imbalance, mga katropa. Pang-unom, no? Severe gastrointestinal and bowel syndrome. Number one, of course, kining gitawag natog IBS. Irritable bowel syndrome, mga katropa. Usap po dahil na sa gitawag natog condition nga may ugnay nato sa gitawag gayod nato nga hormonal imbalance. Paghapdos, grabe nga pagsakit sa kuto-kuto. Basig dili ra na gitawag natog ulcer. Basig IBS na dyan na. Aduna po dahil connection kini sa gitawag gayod nato nga hormonal imbalance. Cystic and hormonal acne. No, kung dagko kay inyuhang mga gitawag din ang mga acne sa nawong, bisag unsa na gipang apply di gihapon mawala or matanggal, that is a sign of overproduction of androgen sa ato ang lawas, mga katropa. Hormonal imbalance sa gihapon, okay? And pang pito, even our bones. Sa kana, bisan pa man ang ato ang mga kabugugan, aduna po dahil ni dakong koneksyon sa gitawag na tog hormonal imbalance. Osteoporosis. Adunay hormone, sama na lamang sa estrogen sa mga kababaihan and testosterone sa mga kalalakihan. Usa ka na kadako nga kahimuan to give a signal to bone regeneration. Para gayud pirmi presko, pirmi gahi, pirmi ligo ng atong mga kabukugan, nanginhala po dahil kinig-igo nga production sa gitawag natog estrogen sa mga kababaihan and testosterone sa atong mga kalalakinan. Kung kini nga mga level mukubos, no, mukunhod mga katropa, hilabi na sa panahon, no, sa mga katropa na ito nga din nagminupos na or anam na sa kondisyon nga gitawag na itong hypogonadism or naturally aduna na dyan pag-breakdown sa ilang mga kabukugan, ilabi na na sa gitawag na itong pangidaron, mo nang aduna na dyan gitawag na ito nga pagka-problema ni inigayod nga kondisyon ang mga katropa. Gani aduna ay gi-highlight no, nga pagtuon sa atong mga eksperto. Adunay pag-nipis no, sa mga kabukugan and even sudden skeletal fractures. No, kung aduna gayoy gitawag natog pagka-problema sa sex hormones in between the man and the woman, mga katropa. So, tanang ang mga kondisyon. Atong hatagan o pagtagad. I hope and I pray nga diin ang mga katropa natong karon, no, isip balikan nato, diabetes, heart problem, liver problem, no, and then sleep disorders and stress, no, kana nga mga kondisyon baliko nato adunay dakong koneksyon sa gitawag natog hormonal imbalance. So kung buot ka nga matuldukan kana nga mga kondisyon, at ang ipagtagad usab ang imuang hormones. No? And I urge everyone, no, kung kamo adunay mga kondisyon nga din atong gipanghisgutan karon, visit our Yes to Health clinic, no, tungod kay aduna kita specific program para gayod niining ang mga kondisyon to balance the hormones in our body. And of course, para gayud matuldukan kung unsa mang kondisyon na din inyo gayong gipandala-dala karon. Okay, lisod kayo, no? Nga diin, sige na tag-inom. So, atong balikan ang mga pipilang ka mga gisigutanan ganina. Hantod, buhi pa, muinom taani para lang gayud, dili mo buto ang hinungdan sa gitawag datog hormonal imbalance. No, ang oban mo yung kapoy, ba muinom og tambal, dok? Kapoy, oy, no, ilabi na guway tayo, nakita ang alibyo mga katropa. O, nang kinahalan, aduna tayo gitawag datog medication. Abrido ang Yes to Health the clinic alang sa tanan, hilabi na kung kamo adunay problema sa hormonal imbalance. Sa mga kababaihan, ha? Kung aduna na mo'y napansin din na ang irregular menstrual cycle, ay inyohang regla, dili na regular. Hatagig pagtagad, ayaw pasagdi, tawon. Ha? Ay kung inyohan na pasagdan, mas dakong problema ang inyohang atubangon puhon. Mo nang hatagig pagtagad. Ha? Sa mga kalalakinan, usam, na din maglisod na gatindog smanoy, kunya hilabi na kung minyo ka, kunya wa pa moy tawag nini nahimong bunga sa inyohang paghigugmaay, aduna po tayo mga kombinasyon, aduna tayo programa in a very natural way para usab ni anak mga katropa. Kung ikaw may diabetes, may liver problem, heart problem, visit our Yes to Health clinic. Dagan salamat mga katropa sa mga niuban, especially sa mga nagtanaw usab sa ato ang live karon, no? Mama Prince Alve Empas. Asa dapit sa Tagum po? Ang ato ang clinic address din sa Tagum mga katropa, especially to Mama Prince. Anaata sa M Central Building. Ganti Road, ah. Ganti Road na siya mga katropa. Narara sa highway. O, dali siya malocate kung inyong pangitaon ng Mr. DIY Public Market. O, tapad niya na mismo sa ato ang Mr. DIY. Tapad niya na narapod mismo ang ato ang Yes to Health, Wellness and the Pharmacy. No, ang pinaka third floor ana, pickleball. Sa mga hilig og pickleball din na. Na din na, pinaka narata sa ground, the floor, Ma'am Prince. Ha? Open every Sunday to Friday. 7 a.m. to 8 p.m. And then ang atong schedule for check-up and consultation every Wednesday, Thursday, Friday, and Sunday. Mao ka na ang atong schedule din higayon sa Tago mga katropa. Dagan salamat sa mga niuban, hilabi na sa mga naminaw o nagtanaw sa atong live mga katropa. Wa na matay igong oras. Ugma, mao na sab ang atong sa gyapon, mao ang orasa o mao gyapong stasyon, ang program The Secret of Health. Ugma, ato na sa batagan o pagtagad sa unsa nato matuldukan ang hormonal imbalance in a very natural way. Magisgotag mga pamaagi ugma, unsay pwede natong himuundok. Kung unsa, depende kung unsay gland, unsang kondisyon ang inyohang gidala-dala karon, pwede ato nang hatagan o pagtagad ugma para gayon mahimong balance ang hormone sa ato ang lawas. Dini sa gyapon sa programa The Secret of Health, inyong mapainaman ugma. Dinigayid sa ato ang number one radio station, XFM Broadcasting Network. O ano man tayo igong oras sa pangalan po ng Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Ako kanunay mag-aingunog mag-apahinomdom. Ampingi ang imong lawas. Sug ang imong lawas. Mag-aamping kanimo. May ados tanan. And God bless us all.
7: Susunod na talakayan sa The Secret of Health. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
8: Mga katropa, exciting dito!

0: Exciting!
1: 11:30 in the afternoon, mga katrol. Hello po, welcome back sa programang X-Rated up until 3 in the afternoon. Ayan, eto na naman kayo, naghihintay. Kung ano na naman ang chika sa parlor. Ay,
0: no!
1: Chika ni DGRC. Well. Diyan natin malalaman kung ano talaga yung magiging chika for today. Sa mga nagulat sa ito ang X-rated story, taod-taod pa na nato katropa, ha? Hulat lang with gamay. Hindi naman ang oras. Nadelay lang tayo ng konti. Kagi-download na ako pa. Maayong buntag, maayong ugto, maayong hapon. Ito na nga to ang programa, live streaming, possible. Nalang sa mong orasa ron sa laing nasod ba mo or asab mo karon. I know for sure, nagpaminaw mo og nagatang sa atong X-rated drama. Labi na sa itong mga katropa nga naa sa abroad. Labi na pinagi sa ito ang Facebook Live. Ay, wala may radyo dito. Sila ramay dagan sa istorya, kaya di man imakanta. Ito na ito ni Dugayo. Pwede-pwede nga ito arang lingkuran, pero ito dyan yung dramahon. Ang tanong, kung kamo din haanaa ka mo sa maing panglawas, make sure good nga ang inyong partner. Sure man dyan kung ganaan mo sa maing panglawas, pero ay hinaot na po ko nga itong mga katropa din, ha? Well nga, naghinuktok mo karoon. Naghigop-higop mo sa itong ang kape. Santona plus coffee mix. Ayan. Yung kape na ano, kape na may magandang idudulot sa katawan. Kanagyong nindot ang epekto sa itong panglawas. Dili ma. Dili kaya ginatawag na itong magkapahapdos o magkapasamot sa itong mga gipangbati. Ba? Diba? Lahir naman ginawa. Oo. Hello po DJ Chinita. Maying hapon. Gikan kay Randy o kay Angie. Jonalyn Emia, Shano Bayarkal, DJ greet ko ni Esoy Bayarkal Jose, Bayarkal ni Benji og Lorna Bayarkal, Maria Victoria Bayarkal, and diri daw sa may Minolos Barili, Cebu. Ayan. Diba?
0: Ayan!
1: Kabutag Barili lang sa bakit. Ini sa panahon ng katropa, stay hydrated. Make sure to drink your vitamin C, katropa. Always make sure you are protected against viruses and diseases. Kaya kung kita masakit, unsaon na lang. Wala na, Jilami. Lahi ragyod o gimsog ta, katropa, ha? Always make sure nga inyong timanaan nga unsa kanindot gyud ang magmahimsugoy na sa kanunay. Di ko matuon na ako. Lahir agad ba ya, Jude, once you are healthy enough?
0: Ay, yeah!
1: Lahir agad if you always consider yourself choosing to be healthy every day. Santone plus coffee mix, no? Isa na sa mga paboritong kape. Kahanta mong Santone plus coffee mix, karon. Lain pa'y ato, lain pa'y imo.

ato kay chika sa parlor DJ. Unsa di ay ang X-rated karong hapuna? Mo na inyong atangan dili ta maguna maghulat. Oo, maghulat ta kay

se la puede sa lahat ulit kamay ni Chica sa parlor kay Malsige ka nang nagtuo mo bang updated ko siya hindi updated ang DJ actually na-delete mag-good mo ng recovery pero di mag-goal ha kaya naka-andam ragin nga tong X-rated story din eh pero ang pangunta na unsa na pod kay Chismis DJ ayan ako sa Leon. Asa pa ginigibutang ko eh? Dali na kayo sa puto na ang DJ. Ayan. Eto na. Oo. Di mag-good ni ka niyang kung ano. Ako naman tatong i-open ganiya. Nasudaan yung live mga katropa. Uy, kay live mag-good. Ha, pag pwede mahitabo. Sige lang, kabisa pag-live. Ako na yung pangitaon yung pamaagi o pangitaon yung pamaagi. Pangitaon itong pamaagi nga itong masaysay ang ato ang X-rated drama karong hapon na. Nag-attack yun sila kabodyo ko, nag-unawan na po nila sila. Kung saan na po kaya mong tambaganan. Wala lang yung buhaton din. Wala. Kung wala mo'y trabaho. Kung wala mo'y trabaho. Wala mo'y trabaho. Samta lang ninyo ni. Oh, yeah. Oo, okay. Kaya nata ikatambag unya mo. Listen po ko niya itong ipadadi ng mga suwat good kaya kung unsay problema nila kita, yung musulbad, ana. Obligado kita. Well, of course, ang inyong matangan karon kay bahin gapo ni sa gugma. Unang, atangin ninyo nga itong X-rated drama. Lingkuri sa kadali, tawagay niyo mga silingan kaya base niya o kanang, ha? Malipat sila ba? Nagsugod na day ko din eh. Wala ta magsugod mga katropa niya sa paminaw sa ito mga giandam na ko nga tukar para ninyo. Ano mga tukar nga lami sa dunggan? Apan, sakit sa dunggan. Here's another song from Boyzone. I love the way you love me. Para rin sa banga na ko ano eh, na yung mga ka-love team. Pero kung parehas mo na ako nga wala, dili ni para nato. Sa ilaha lang sa... I love the way you love me it because sa Bisaya pa, gusto ko yung the way mo kong mahalin. Ang Gen Z naman. Sa Bisaya pa, gusto ko yung pagmama... Uy, yan na lang. Uy, translate mo. I just realized... So here's Boyzone. I love the way that you love me. Ala una, tantay siya, tinasya, kapunan ka, trauma.

1:44 in the afternoon, ka-tropa, og magsugod na ang X-rated drama. Lingkuri na, og hunat na din ha, kay basig maulahin na pod ka niya, basig taod-taod, mingon na pod mong ipad, pabalik na ako. Ayaw ko na masabang, ako alam din ba nga, dito mabalik-balik. Magsugod na ta ha. Sige na, sa arabiya ang trapo.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhatan ni mo ang hait kinabaha?
3: Mauni ang putol sa inyong kinatao. Mas sobra katukyo. Putlon ko ni anumat tagwayang tarin.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: kay Paadam. Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-rated.
2: Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ini atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
1: X-rated.
2: Dalit kaninyo sa XFM.

GRC, mayong hapon. Labi na sa itong mga suking tigpaminaw sa programang Extra Rated. Labi na sa mga suking tigpaminawan ini mong programa. Visayas Mindanao. Nagalang-laing dapit nga naminaw karon ay abdan ining pagsibya. Tawag ako sa pangalang Eve. 24 anyos. Taga Cagayan de Oro City. Adun ako'y kaipon. Kininga mo ang sugilanon nga akong ipaambit ninyo. Mahitungod kini sa among dagan sa among relasyon. Isip man nagtiayon. Pero aron gid ninyo masabtan di JRC og labi na sa ibang mga sugintig paminaw. Kini nga kung suwat tampo nga atong giuluhan og laom ayaw salig. Mao kini ang dagan sa istorya.

quick.

0: Sheila. Mabdus ko sa mong anak ni Don.
1: Unya, unsa man? Nakahibaw na ba si Don? Nga nagsabak ka sa inyong anak?
0: Wa pa.
1: Unsa? Nga nung wapay man ni mo sultihi?
0: Wa pa man ako ma-confirm sa miaging adlaw ko. Karun pa man sana ako ma-confirm nga. Mabdus ko.
1: Mauba?
0: Uwaman ko magmahay nga. Mauni na hitabo na ako karun. Tungod kay nahibaw ka nagyudugon sa naku kamahal si Don. Nasayod ka gid ana.
1: Aw, sa bagay. Patay ka man kayo doon tawhana. Oo niya, ang imong mga ginikanan. Unsa man. Di ka ka magproblema ana?
0: Nahibaw gi kun dili day. Tungod kay buto man sab sila ni Don. Unya sa kong edad karon nga 22 na ko. Okay naman siguro nga magminyo ko. Mangwa ko'y angay kahadlukan.
2: Unsa? Mabdas ka na?
0: Oh, Don.
2: Oh, kamalipayan ko, Eve. Tungkol kay may anak naman niya ko. Malipayan kay ko.
0: Oh, Don.

0: usaon mananganga ana bana. Aw sige. Palianas don. Kay makisulti mis mama ni mo niya.
1: Opa,

0: ako noy nang nakibawgid mo nga unsa ko kamahal ang inyong anak. Ug di ko modagan sa akong responsibilidad. Ako nang gisultihan ang akong mama ug papa nga tuas Canada. Ug nalipay sila. Pero gusto nila nga pamanan lang una ko sa akong pagtuon. Din graduating ko karon sa akong gikuha kurso. Kung masugot mo, unya naman pagkasal ni Eve sa sunod tuig. Kanang mag-graduate na dyan ko. O mataw na sa mga mong anak.
1: Ikaw gado, unsa man. O ako, o yun na lang ko sa iyang gustong mahitabo.
2: Sige. Mauman ka ha. Eva. Ya, ikaw.
3: Wa na problema na ko pa.

0: Ani ko matawag sa inyo, ha?
1: Unya, masuko niya sila si Papa.
0: Eh, siguro, eh. Doon na nabintay yung maabot na anak. Magkasabot na sila.
1: Oh, ikaw, Kud. Abin mo doon. Malipayon kay ko sa atong kahimtang karon.
0: Ingon man sabako, Eva.
1: Tungod kay natuman mong yun ang akong gipangayo sa Ginoo, nga ihatag ka na ako. Ug niya, kauban na tika o gang paggawas na lang sa atong anak ang akong gipaabot. O gang atong pagminyo. Adon.
0: Ay, akong mahal, Ginay. I love you.
1: I love you too.

0: Eva, tagsa naman lagi ni mo anis doon. Ha?
1: Pa?
0: Sa una, halos kadadlaw niya ang now. Pero karon, noon siya naman eh. Tagsa naman lang kayo.
1: Basig busy lang kayo sa iyang pagtuon pa. Semifinals naman good nila ron. Mau siguro wa siya makaanhi.

0: Eva?
1: Sakit, sakit.
0: Manganak na siguro ka.
1: Pa, nganawa po man mo ni si Don. Nganahibaw naman ang tasya nga. Magadakay na ko.
0: Unya na lang pagsultian, ha? Ipatawag na ko ang malanabang.

0: ang akong anak, cute. Day, sorry kaya, nga wagay ko kaanin sa imong pagpanganak. So, tig-exam ang gano'n na week, o todo ang pagtuon ako. Mausap talong ko,
1: ha? Wala problema doon, eh. Basta ikaw, ha?

0: man. Mga pahalipay doon. May graduate agad ka.
1: Oo, oh, iba. Pagbalipayan, Kiko.
0: Ama.
1: Ah, atotos bahay na. Huwag ipadaan niya lang mama o papa ang atong anak.
0: Oo, doon.

0: sa atong pagpakasal. Dili ba mauman ang imong ingon nga humano niya sa imong pag-graduate?
1: Eva, kahapon pa nang gali ko ni-graduate. Kaya may iskot man din ka, Ana. Sasunod na lang ito iskotan.
0: Doon.
1: Aba? Ah, tawag na tabi.
0: Oh, doon.

0: problema. May isulti ka ba? Gabi ipag yung kumakabantay ni mo nga. Muragwa kasi mong kaugalingon.
1: Kon, kiling. Eva. Pasaylo ako.
0: Ha? Ano nga yung magpasaylo na ko doon?
1: Sa ninakuntan. Sa ganun ako.
0: Ano malaki eh.
1: Nagkapamabdos kong laing babae.
0: Unsa?
1: Anak sa kamilitari. Huwag ang problema. Kay gusto niyo sa iyong papa nga, pakas na ako iyang anak.
0: Unsa?
1: Mapasaylo ako. Pasaylo ako.
0: Ha?

0: si Don.
1: Na, dugay na guwa paulo si Don din ni Sam. Gahe keg o bata, murag ni ipo naman sa iyang bag-o na pamabdusan.
0: Unsa?
1: Pasailuan lang git si Don, Eva. Pero wag yung mamahimot. Tungkol kayo nagtuman git siya sa iyang gusto.
0: Noy.

0: Madiliton ako, ma.
1: Gabaan! Nasese ang limo ni mo, anak. Timan e ka na!
0: Sakit ka inangyagay mo na ako. Gibinuangan ako niya. Gipasakitan ko niya.
1: Ayaw ipamugos ang inong kaugalingo. Sa tao nga wani gusto ni mo, Eva.
0: Ma!
1: Alkansi ka! Kung magukod ka sa itong tao nga wahinungdan.

0: nga kaslono na si Don sa bag-o niya. Unsa may mukom? Di gyapon mo siya kalimtan.
1: Babagan ko ang ilang kasal. Oh. Ako. Ako ang nakauna ni Don.
0: Unya, di ka magagubot kung imo ng buhaton, Eva.
1: Basta, mamahala na ko aning butang.
2: Two in the afternoon, mga katropa mo, ito ang ato ang X-rated drama. And this is a song para sa atong letter sender. Bago nato ni paminaw ng iyang kanta, ani ang iyang mga pangutana bahin sa iyang sitwasyon, mga katropa. Yes, DJ. Maukining ako ang kaagi karon. Ayog laom. O laom ayog salig. Dako kay na ko ning problema, DJ RC. Sa tinud-anay lang, dako paghihapon ko gugma dito nga to kay Don. Bisan pa man sa gibuhat niya dinhi nako. Ilabi na kay siyang amahan sa kong umaabot nga anak. Huwag ang mga pangutana, ani. May right ba ko nga babaga ng ilang kasala? Na mami anak, DJ RC. Huwag kami ang unang nagkahigugmaay. Mapugos ba na ako si Don nga sustentuhan ko ning kuniya labi ng among anak. Ang ibang kalimtan na lang na ako si Don nga hingpit o mag-move on. Pero unsaon man, DJ RC. Nga siya pamanggiyod ang naa din sa akong kasing-kasing. Palihog tambagi ko ninyo, labi na sa iyong mga sukinti paminawan. Ako si Eve, ugmo kini ang akong X-rated stories.

0: Ayaw glisaad o ayaw glaom? Ana ra na ir.
1: Ayaw!
0: Depende niya na ir. Kanagin mo ang pangayon tambag na mag-iron. Nagamang nakagising sa imagid ir. Let me hear from them kung sa pod ang ilahang mga opinion.
1: Ayaw!
0: Anong masasabi nyo kung kayo ang sa sitwasyon ni Eva? Ano bang gagawin nyo? Oo. Muna yun na hindi lang kita mo to sa laki siguro. Uy, kaya muna.
1: Ayaw!
0: Anyway, open na itong linya, mga katropa, para sa ito ang X-rated advice. Before kumuha tag sa kong advice, of course, pwede yung manawag sa 0995-994-6868, mga katropa. 0928-55-08727. And mag-chika rata. Mag-chika rata. Ana. Tanyan nyo ha, akong atambag taod-taod na. Kaya kaniya akong tambag kay pangwanta.
1: Ayaw!
0: Nanay lang mong tawag kung kisa makaunag sulod.
1: Ayaw!
0: Pero tayo sa XFM Cotabato. Ay, na lang Cotabato na silang Tagum mo ron. XFM Tagum, XFM Davao, XFM Mancan Laon, Ukidnon, Mati, XFM Pagadian, San Carlo, San Francisco. Hello sa inyo, ha, di ang maging pagpamina. Una, tama mo muha, dawat sa ito ang mga callers sa Pikas Linya, no? At usang taga-agpagtagad, kining kuan, kining ato ang, kining ato ang mga comment din hi sa ito ang Facebook Live. Hello sa inyo, ha, Jonalyn Imia, maging pagpaminaw. Hinaot ko nga okay ra mo karon sa hapon. Okay ra bata din eh? Kaya kung dili na, aw, wala tayo choice. Dapat okay ra gid ta karon. Kaya actually, no, napay mga tao nga medyo naagid sa alanganin, labi na sa mga biktima sa linog na itabo dito sa Mindanao. Elvar Ugay, DJ, sakitang ana, oy. Sakit ba? Ganun ba? Sakitan mo? Mayang hapon. Hello po, Mami Lorna. Mayang hapon sa imo, ha? All the way from Australia. Nice to see in live. And blooming ever, our niece someday, in the future, watching now, listening with my elder and loving sister here abroad. Be safe and God bless. Ayan. 2:15 in the afternoon, katropa. Balikoy na ko, ito ang numero usahay, baka niya akong pasensya nyo. Muna hinong damita, kauyab. Naging pasensya ni mga tao din sa kuha. Sorry na. Sorry na. Eto na, hello. Hello.
2: Hello.
0: Miss M, naralik. Uy, naralik ka di ha. Sagi na ako ni, uy, kinugay ko ka. Naraman ay ka di ha. Uy, ganiharaman daw ka.
2: Ay, naman ay
0: Giditso kaya gisudlan ka na.
1: Ayaw!
0: Jairo, ayaw po diditsog sulod, Jairo. Jairo mo. Eh, bantog ra, oh. Lahi-lahi ginin ba sa edad-edaran na niya, batanoon ko. Bata-bata pa mag si Jairo, so siguro kaning bata-bata pa, miss. Oo, diretso ra may na. Wanay luwa. Si Doc JJ, kaya namamantay ka ng mga pahapyaw. Lahig yung atake, basta bata-bata. Di pa rin yung edad, pero mas maguwang lang ni Jairo.
2: Ang bata-bata, no? Kaya natay mga Farfly.
0: Ansa-ansa? Ansa-ansa? Ansa?
2: Ay! Farfly.
0: Na ay? Ala!
1: Ay!
0: Uy, abo-abo ha. Makuratan ko sa... Unsay tawag?
2: Wa.
0: Ha? Tugani ko.
1: Ay, ah.
0: Nay for play? Basta si Miss M, gano'n kong ka-istorya, no? Wagi klaro si Miss M. But
2: ang idala na kay Modric, sa naman lang good kay Madlock after sa sakit si Rioma.
0: Dili, uy, kay...
2: Dili ni Bugal-Bugal.
0: Baliktad ni. Baliktad. Baliktad kay si Jairo Manron, gritso ra niyag sud.
2: Okay. Dali, abdan niya ming oras.
0: Gritso ra bito niyag sud, ay.
1: Ay, ay.
0: Actually, maabtikon, manggod ni siya, good. Ako rin lang ayan din. Anyway, Miss M, unsa may machika ni mo sa itong letter sender karon?
2: Machika na ako, ayaw na lang yung pamugot.
0: Yes.
2: Kay, lisod ka ayo.
0: Aha.
2: Pahit talaga aning laki nga dili matagaw o usa.
0: Na.
2: Muna ikaw sa sumod, magmat mo na siya.
0: Oo na.
2: Ayaw, ipabli ang pitaka kung may license siya. Lisod, kayo na.
0: Na, tanawa niya, Ev, paminaw, Ev. Kada mga inaana gabaan na sila, no?
2: Oo. Ako na nagkaroon sa yung kinabuhi. Dili, kaya lalim ka na magpasakit ka sa imong isig ka tao.
0: Mga na, Jairo, dili ka mag-inana, Jai.
1: Ay,
2: Jairo! Ha? Ay, ba't ang ligoro?
0: Uy, bata-bata pa na, ha? Ito na, balik na kay... Balik na kay tayo, JJ lang. Tastic lang na kay Jok.
1: Ay, ah! Ay,
2: mali, habila ko.
0: Ha? Imagine tirahon yun yung glass ting igsuod sa manager ba?
1: Ayaw!
0: Hindi na akong ganahan mo, Miss M. Ay, munang lodi kita ka, Miss M, sa tinuod lang. Kulbaan na akong technician, magawas na daw siya, biyaan na doon yung tech room.
1: Ayaw!
2: Ay,
0: una yun, manday sa call.
2: I need you pa man, oh!
0: Hello?
2: Sensei,
0: oh, I need you. Hala! Ay, gini akong taga-dalagit, ay. O, sino akong ganahan? Lahit again si Miss M. Ngano ka to si Doc JJ? Dili ka mag-inana. Ay, lang pahibaw, good. Di ba na makabaw si Miss Cathy?
1: Ay, lang!
0: Anyway, balikan na ako.
2: JJ?
0: Ah?
2: Pwede ba kumakagreet?
0: Pwede. Go. Laban.
2: Happy Fiesta sa inyo sa natunyo di pa doon. Isaulog na mo sa among barangay karong katawa. And then happy birthday ni Jan Anthony Calza. Milyan. Birthday karong katawa sa...
0: Yes.
2: Nga, nagpalayo gani ko nila. Ay, ki, wanan. Napulo na ko sa tagay, di ba?
0: Ayan. Mau ban like nag-kuan day mo nagtagay-tagay da moron og to pa man.
2: Ah, video ki man like 100. Pwede video ki sa una, pwede video ki ato.
0: Ako na agyan niya tagay.
2: Ako sa mga balay direkta sa Pilipino mo ni mo kay. Absent ra bagi ko gapon to sa mga kabisi.
0: Dakay nagsito pa nagpakuan ka nagpahanda ka di ha.
2: Nagpakuan na ko diri ay.
0: Nagpaunsa.
2: Sana ay may magpuan ko.
0: Unsa na magpaala. Mo lagi na basta fiesta mangandam dayon. Nag-shave ka no?
1: Ay.
0: Nag-shave ka.
2: Anong ka ba umangka?
0: Ay, alangan ako mo sana binuhatan.
1: Ay.
2: Ako
1: man
2: ang
1: kuhaan
2: good kay mapilit na ako ni kuhaon.
0: Mao ba?
1: Ay.
0: Ay, nako, mag-ako ka sa tani.
2: Kakailatag si guys, dagat, ni Jerina.
0: Unsa-unsa pangalan?
2: Si Guy ba na kinason?
0: Ah, oo, oh, kinason. Oh, ano man?
2: Ay, man, eh. Patang sinawa.
0: Aw, nagindi mo, uy. Mugin na makatawag ko, doktoral dyan ka, ay. Uy, last ko, ay, nimo, last message nimo kay Eve, kaluwi, yung taon sa babae.
2: Ito, pangita na lang o panday ka na ayun na lang pamugos. Pero may katulad ang bata na mudawa sa iyang suspenso. Makatrabaho naman na, ay nakaman naman ng eskwela. Ayaw siya kuhay katungod niya, makaila sa iyang aman. Kaya rin siya mamaya ko. Nagmaya ka to si mamaya. Kaya huwag ganyan. Ang tagkaro, mag-inya ito ka na kung papa ba? Pagbuka mo pamitan ka pa?
0: Mm-mm. Sa karon siguro dili pa siya kuanan, dili pa siya masido. Takabaw si Anggibate. Pero bitaw, agree ko nimo.
2: Ayaw. Pagkalimot, lagi nagmahigugma ka.
0: Pero abi ni mo no, usahay, di ginato na makuan sa no. Di punta kaingon kung usay angay buhaton. At the end of the day, sila repoy na kahibaw.
2: Yeah, kung ikaw, pero, mababag ka. Militare na ba itong amount speakers? Namahugag barato. Na, ayaw na lang.
0: Ayaw, sa pa mo sila. Uy, uy, po sila na yung istorya. Ragot na yung gulit.
2: Ayaw. Ayaw. Ayaw. Ayaw.
0: Anyway.
2: Nagkaan pa kayong...
0: True.
2: Nag-hawak mo ang rated.
0: Ayaw.
2: Ayaw. Tapos niya kung bababa sa makatagay ba? Sorry, taon.
0: Ayaw. Nakatagay na din siya. Anyway, Miss M, dagong salamat kayo, Miss M, ha. Thank you kayo sa kanina.
2: Salamat sa kayo,
0: Paolo.
2: Ayaw.
0: Ayaw. Miss M, katropa mo.
3: Exciting!
0: Exciting! Lamiking ago ni Miss Emron. Lahir ato mga ni Agi. Nahi ka ng may dalang init at hagod. Ayan, grabe si Miss M. Papicture ko buhon, Miss M. Ate, color ko, tropang Jai. Ang utana na lang ko, Jai, kaya kung magpalingwi-lingwi na po ko din, masoko na po ikaw. Sabay na po ko niya. Hello, may hapon, Kinsani. Taga-asa ka.
4: Yes, hello po. Isang magandang
0: ay, alam ko yun. Yun lang, yung pag yun yung mga ganun, alam ko na. Alam ko nang si Marvin to all the way from Tagum. Diba?
4: Yes.
0: At dahil dyan...
4: Davao City.
0: Ayan. Ay, Davao City?
4: Davao.
0: Ay, Davao pala. Life is here pala. Okay, Marvin. Di na nako ni Dugayon pa. Unsa man ang imong ikaingon sa atong letter sender.
4: Ano ako may nasa Twitter si Kaya DJRC ko.
0: Ang samay.
4: Kuan di DJRC, sa kaan na lang kanya. Siyempre, kuan naman na, naman siya, slow naman to siya. Pero kung wala magkay hapo, siyempre, magpasuporta kasi mo anak. Kay, siyempre, naman mo yung anak.
0: Mm-hmm.
4: Pero ang kanang makikutol pa ka dito sa iyan, basta alam, anak, sabi na lang to.
0: Ayaw na lang, no? Diba? So, hago-hago rin.
4: Agu-hago na ka dito.
0: Correct.
4: Tumura ko na bugon. Ang malipayot nga kuwan sa imuang ex na imo ka. Ang imuha na lang kaya na madaka na lang ang bata.
0: Mm-hmm.
4: Gabayan na lang na imo hanggang sa pagdato.
0: Mm-hmm.
4: Kita na makaklain na paragat sa imuha.
0: Okay.
4: Kung dami na ba ato, come on, game pro. Wa mong game pro. Ang imuha di ha. Kuwan na lang din ka. Move on na lang. Ay, nagtas-tabon lang.
0: Bitaw, kaysa kay tas-on pa dugay. Move on na lang. Diba?
4: Pinala may
0: dagan sa istorya. Uy, di ba ni madag kanta?
4: Focus lang kasi ng bata. Ay, kabalata. Nagpang mang laki. Nagpang mang nagkakarsulis din.
0: Bitaw, nagpang laki. Uy! Kumagay ko nag-uol.
4: Huwag kayo mag-uol si DJRC nga. Dapay daghan.
0: No. Ambot lang, ani.
4: Ha?
0: Ambot lang yun, ani. Matod pa sa last nga nakaagi din hinako ni Ingon siya nga, wag yung makagusto ni mo kay batik kag batasa. Anak man.
4: Dili makuat sa kanang wapa DJRC. O dili mapapasa sa ugali.
0: Mm-hmm.
4: Kaya ako na masukul ko sa kamahigong mo.
0: Ay, sige. Maumang ka.
4: Ang batasan mo kundi, Jersey, kung inganatag ko na yung batasan mo ginagawa. Pero ang imuha nyo, tiha, kung unsa nyo ka magdala, kung unsa nyo ka mo kuwan sa imuha ng relasyon na kuwan ba, mo dala sa pagpati sa kamahigong mo. Ay, katanti ka. Maumang ginagawa.
0: Salamat kayo, ha.
4: Maldita. Pero mas talit siya. Maldita, DPRC. Okay.
0: Salamat kayo. Hanga ka lang. Nakasabot ka na ako, Marvin. Nagtuogit ko nga. Nagtuogit ko nga ka lang. Nagtuogit ko nga. Nagtuogit ko nga walhon ka. Ay, dile.
4: Dile, mapukuwalo to. Oh, hindi ko.
0: Mao. Ako rin ay walhon, ani.
4: Dile, mapukuwalo. Dile, mapukuwalo. Dile, mapukuwalo. Dile, mapukuwalo.
0: Pila na kababahe mong gipahilak, Marvin.
4: Wala pa mong gipahilak ni Chelsea. Ako noon, hilak.
0: Pero pila ka kung wakay gipahilak, pasig na kay gipalamian.

0: Yes, a Davao City. Life is here. Thank you. Thank you, Marvin.
1: You're welcome, DJ RC.
0: Aww.
1: Okay, paahabol na kay Kinda.
0: Kay Kinda?
1: Ang Kinda.
0: Kay? Alam,
1: ang Kinda pinag-tik.
0: Putol-putol ka, Marvin! Marvin.
1: Putol-putol.
0: Masa po, dali na kumanda mo. Balik ka, Marvin.
1: Ano?
0: Kisa to si Tin?
1: Putol pag-ihapon.
0: So, paya na lang na ugma. Thank you, Marvin. Ikatropa mo.
1: Excited.
2: Excited.
0: Di sa papildi si Marvin siyang agu. Sad. Kompetensya po dyan kay Miss M. Talaga dalagit. How would you say mo ay? How would you mo tanan? Di yung mo gusto mapildi. Katropa! Alas 2.31 na. Siguro tagasan na kung oras o panahon itong pipilag ka mga pahinom dumubalik na tao. Ay, nakagyapon di ay. Hello? Sorry. Hello, nakali ha?
3: Hello?
0: Ala? Ala? Ay, di na lang kumanguta na kinsa ni, pero manguta na gyapon ko. Kinsa ka?
3: At kung din, si Jen.
0: Ala? James, all the way from Samal Island sa Davao. Ayan, kumusta ang Samal? Parabugin ako sa una bata pa kuno, pangandoy dyan ako ning kuay.
3: Medyo natrubo pag mo sa linog, ha, ni Chelsea?
0: Ay, yes. Linog din gisgutan, Jairo. Linog pa gisgutan din, Jairo. Unya na na. Bito, kumusta man mo kuay, katrop mang James? I know for sure, nagkuan pa karon di ha, gawiyog-uyog pa na din ha.
3: Oh, na job ko.
0: Niya.
3: Sa mga nanitan, ini kakadawan, pahuyog-uyog lang niya po.
0: Uy, maayo. Niya, parehas mo ka sa ako ang kuan, sa ako ang technician diri. Nga isunod ditso.
3: Ah, yapod na po.
0: Yapod na.
3: Masindot na guna nga kung magkuan ka. Nagay ritual dyan, diba?
0: Nagay ritual. Tudluin ni si Jai Ruby.
3: Ako lang. Eh, ako lang sa tuduan na offer.
0: On air, off air.
2: Oh, yeah.
0: Wala, ilahat yun ay mong atake, no? Kung saan may machika ni mo sa itong letter sender karon ka tropang James?
3: Para na kunin mo, Miss Abe, no? Kung namati ka man karoon, may nga po yun mo niya. Kanang, ayaw na lang ipamugos, ayaw mo kong galing nun. Kay, nagdanaraban din kong na-experience sa Valley DRC na isang wala na gusto nila, ang ilang limahal, ipamugos niya po nila, ilang kong galing nun, ang naitabo. Niyabot mo sa punto niyo na ang uban na nila, patay na.
0: Mm-hmm.
3: Kunya, ang uban po nila, ang mga anak may nag-antos kay gumikan, gawa na yung karino, gano'n po kayo. Kay Molo na, isa na lang ang nagmahal. Kunya, ang usa, wala na.
0: Mm-hmm.
3: Ito na mas lasang ang usa, minada naman.
0: Mm-hmm. Agoy.
3: Mona nga. Mona nga. Ano na lang, ayaw na lang gabi pumumos yung pagulingan. Kunya, pangayuin na lang siya o suporta pa lang. Bisig ka na lang sa imong anak na eh, siya manggayon ang legit na amahan dito na. Wala nga. Hindi na lang sa bata na lang ang ining pagpunakan na niya.
0: Alright.
3: Kaya, kay kasluno naman dito si Don Manto, no?
0: Yes.
3: Oo, oh, ano na nga. Kung ko na yung video, sinasabi pa ko ma-accept mo, mag-rip po na ito.
0: Mm-hmm. Sige, go.
3: May nga ito, like, ang dudungyo niya sa Mandawi, Barangay Paksabungan. May nga po nga, anaaga sa may pagkabutan ka rin.
0: Yes.
3: Kasi sabi mo kay mong pamilya.
0: Ayan.
3: Tingnan mo na sa absutanan ng mga coolers, mm-hmm. mga viewers, mga hapon ka niyang tanan.
0: Alright.
3: May hinaot ko nga, unta, hindi mo madaoban sa mm-hmm. tanan.
0: Uy, naglitan niya na ka? Aw. Sa naman.
3: Oh, ganda ko na eh. Eh, di subo. Man ko ni Brad Joe nga iplano pag-usap ang iyang number ko.
0: Go.
3: Alang sa gusto nga makig premia,
0: mm-hmm.
3: dali ang iyang contact number.
0: Ayan. Kontakanin niyo.
3: 09 35
0: mm-hmm.
3: 4-6, 2-7.

0: 6, 9, 1, 3.
1: Ayan.
0: Pause muna to.
1: Ay, yes, yes, yes.
0: 0, 9, 3, 5.
1: Aha.
0: 4, 6, 4, 6. 9, 1, 3.
1: Ayan. Thank you, kayo, katropang James.
0: Mga katropa.
1: Ayan.
0: Huwag kang Miss M, panigay ka rin. Huwag kang Mrs. M. Huwag sa katong dinang katabato ko na yung kumpaginan niya.
1: Ang umuragwa na yung katabato.
0: Huwag kang silingan. Wala na, wala na.
1: Wala na yung katabato. Wala na yung katabato.
0: Ay, tama. Nagingon. Nagingon. Malika ganyan din,
1: no? Oo. Nana sila ang kuha na to. Yes po.
0: Nana na siya sa tago man, no?
1: Correct.
0: Tama na. Kung sa akong whiteboard karon nga nag-prepare po para sa tuwalya kay maligo po karon pagkahuman mo sa imong programa maligo.
1: Swerte yung James, uwi na may asawa mag-anda mag-tuwalya.
0: Siyempre.
1: Swerte ba?
0: Ano, alam din sa sagusag yun. Yan. Siya kung nandama sa karon na maligo ko, kung siya po maligo, ako po sa nandama.
1: Kana. Mag-inandamay mo.
0: Mag-inandamay mo.
1: O, kamuna. Kamuna ang malipayon. Sige, pada. Salamat ka, Trump.
0: Or alangani na.
1: Hansa-hansa?
0: Pwede ko maka-request or alangani na.
1: Depende ani rog na pa mo tawag. Kung wala na gani, pwede tayo makapasong request. Kung sa man yung sag-request, okay, utiin okay, na lang
0: okay. Ko. Juan, I love you, goodbye.
1: I love you, goodbye. I love you, goodbye.
0: Katong mga igsuon na itong na biktima sa inuspesya sa mga pasalig sa mga lalaki or babae.
1: Ta, kana, apil din ang babae kaya di mga lalaki rin mo saan. Salamat kay Kat... Yes. Salamat kay Katropang James. All the way from Samal. Katropa mo?
2: Exciting!
3: Exciting!
1: Pumatay tawag Katropang Jay, no? Perfect. Here's a song. Saad ng gapon? Jod? Sige, pasudla lang. Hello! Ano nanawag ka man, uy?
4: Hapon.
1: Kinsa man eh. Kinsa man eh.
4: Si Kuya Jod.
1: Kinsa ni?
4: DJ Joe. Kaya man dawe.
1: Naman eh, si Joe man dahin eh. Alasan ka, Joe. Ganyan ra ka nakasuod niya pag suod mo na ibot. Mao ba nagingon ako nga ipaong-ong lang.
4: Agay.
1: Ayan, ay may hapon sa imo di sa Mandawi, Joe. Diba? May nga okay ra ka diha? Hala, uy, kadlo ka ni, uy. Muraganahan, masataan na. Murag manimbawat, sad ako mga balahibo. Actually, daghan pa man kong balahibo, di lang man sa nakuhaan. Unsa may machika ni mo, Joe, sa ato ang list, ato ang sender.
4: Nabiktima gid ka sa
1: pagpalig.
4: Nabiktima gid ka sa pagpalig.
1: Tinuon.
4: Oo, kaya gugod pa sa nama. Italubong din yung hentua.
1: Oo lang.
4: Matawa na yun. Yung rin kay, nanghao na lang siya. Man itong lalaki, di nanghao na lang siya. Kaya, doon na sa dito yung kalubong nahin. Ako yung James ganun ha. Sa nga dito ng number 0935 46 26
1: Anyway, mga katropa, dili na to nila ngayon, no, kay mag-extra rated DJ RC's advice na ta. Syempre, ako na sad. Ako na pod, oo, nai ni sulod. Nai ni sulod. Ano nang dawato niya? Patya na na. Maglain mo pabinaw ang patyo, no? Kalungo na. Sige, go! Hello, maying hapon!
2: May hapon, Didi.
1: Kinsa ka, uy?
2: Ako ni si Iman.
1: Nanapod si Iman. Iman! Okay. Si smile ni si Griggy. Magdadaro pa kayo. Ang kuning advice ron. Nadahan ang itag-advice din sa gugmak, Sir Greggy. Kabaw ko nga daghan kag pwede ma-share. Ay na, mga bahin sa kasing-kasing. Adili daw siya.
2: Oh, yun.
1: Sir Eman, ano, nanawag ka naman, sad? Saan naman po, gimingaw ka na ako? Ha?
2: Advice ko.
1: Ano advice ka? Sige, Eman, ihatag ng imang binangabulawan ng mga pagtambag. Kung saan masulti mo kay Ev.
2: Wala nang gawin ngayon ako sa
1: sinasin.
2: Wala nang gawin ngayon ako sa sinasin. Meron pa.
1: Yes.
2: Ito, nabunti siya. Pari ato na nag-gawin sa sinasin. Magpadilit-dilit pa niya.
1: Correct.
2: Kung siya kay... Siyempre na lang, kung siya lumabagod siya ni... Lumay kay Ibon Pedro. Gusto mo siya kadili. Kaya kay... Ayot. Pero, nakatalo kay Labi. Yan yung demanda.
1: Kuski ka may mutingog, B. Kuski ka may pa. sige, padayon.
2: Ako gusto mo to si... Itong lalaki mo patatan niya, labi na ganyan ang itimanta niya. Ay, labi na ganyan ni Seth Kulmaton. Ay, buntis na good. Ya, karon, huwag makatawag ko siya. Hindi nila siya makapangitan lang, kaya makapangitan. Ay, maka natural, maka... Pagpubos mo nila siya nga makagupo doon siya kay Saragot. Ya, karon, hindi naman niya makatawag. Hindi ikip po siya makapubos, hindi ko pa ito.
1: Correct.
2: Simple,
1: ayan. Thank you kaayo katropang Eman, no? Salamat kay katropang Eman nyo kanang ni Apas jud ko ay appreciate jud na ko nga matambagan nimo ang ato ang letter sender karon nga na problema na ni siya, ikaw ba naman na mabdusan pa niya gibiyaan, di ba? Lisod kaayo na.
2: Sorry na dire nga akong gino ni Eve. Ikaw wala ka kay hindi na nimo tong lagi. Iya to.
1: Naram na dito siya. Musalot do si Eman. Oo.
2: Wala niya pagkuli dito.
1: Maro-maro. Muna nanawag siya kay pahibawro niya kay Eve nga. Naram do si Eman. Anyway, Eman, salamat kayo, Eman, ha? Kawa na matiigong oras, ha? Thank you kayo sa imang bulawanong advice din, ha? Eman, katropa mo,
2: Exciting!
1: Wala naman tiigong oras ka, tropa, pero bago tamo biya, ako sang ingon sa imo, ha, day. Sa imo mga pangutana din, he, ako rang mag-check ka sa imo, ha? Actually, no, just to make light lang yun ang atong drama karon. Pwede na ito himong komedya ang tanan, maaging komedya apahin kay ibaw kung adako kay mo responsibilidad sa imong anak. Sa karuan, oo, responsibilidad nimo pong hatagan o tibok pamilya ang imong anak. Apan, sa sitwasyon nimo karuan niya, ang imong amahan sa imong anak, dili naman yun ah, mubarog isip amahan. Doon na kay gukod niya, kung dili madalag istorya, pwede ka mo paduol sa barangay. Mangayog tabang, mangayog sustento. Pero kung bahay naman po sa gugma, kung gusto nimo ilugon siya sa tao nga iyang pipili karuan, para na ko ayaw na. Dili tungod kay nagbuot ko nimo apan mo unay tama nimong buhaton sa pagkakaroon. Kay Day Eve, diya sa park nga gibiyaan kaniya but pasabot, dili na siya. Og dili ko gusto nga imong i-focus imong kaugalingon sa pagukod niya up. Instead sa sigukod niya ati man ang imong anak. Kay kung imo nang igahin imong oras ug panahon sa pagukod anang tawhana nga gibiyaan ka namang galing. Murag, mahurot imong oras ana sa imong responsibilidad imbis imong atimanon imong anak. Samahin pun sa imong pagpangayog sustento, yes, makapangayog kag sustento. Ayaw ipahibaw ay imong anak nga mo niyang amahan. Kay moabot mo gud ang panahon, dili na to masabtan isip inahan, isip ginikanan, moingon ta nga wala karapatan ang lalaki nga magkabaw nga naay ang anak dinhi. Something nga dili na to gunit gyud gud desisyon. Ngano, kinahanglan to i-consider. Ang atong pagbati sa atong anak, kaya wata ka ba umabot ang panahon mo, dako siya, pangitaon niya kung aso siya nagikan. What if mauna ka og kakuan, kawaas kalibutan, purya simba ko lang. Yaway makasaysaykin sa iyang amahan. Hangtod sa hangtod, ayaw pa ba iingay mong anak mo, dako siya nga puhon mo, abot ang dagan, maabot ang pangitabo nga magpangita siya kung kinsa gyud ang iyahang ginikan. Pahibaw asya, kumabot man na imong desisyon mo, iyong kagadi na kagusto niya, di kagusto mga ipa, tungkol sa imong kalain, kahiubos. Ayaw. Ang bot ni mong, ang dapat ni mong huna-unaon o buhaton, katagaan o pagtagad, ang imong anak karon. Ayaw gukda si Don. Tungod og alang, nahigugma ka niya, pero tungod aduna kay paghigugma sa imong kaugalingon. O sa mga importante, if ang paghigugma nimo sa usa ka tao, higugma nimo ang kaugalingon. Loving yourself is respecting yourself. Wala kay respeto sa imong kaugalingon, problema na gina nimo dai. At isa pa mag-unsa kung tambag dinig di ka maminawa, gitay padul nga. Paminawang ko po mga tambag later on, Day Eve, sa ato ang na may replay sa ako ang Facebook page, DJ Reyna Chinita. Wala mo ko igong oras, musulod na ang programang Asintado Kauban si Katropang Eric Charles Manait. And of course, nadiri sa ato ang sender, si Almi Mata, nga nagliili karon sa ato ang live. Magsipa cute-cute, pawawa siyang mata. Na para bang? Wakay choice dire kay on air pamangko. Wa talag mo palong ni. Tara sa car, Benigno. Hello, the sender Eve. Ako lang dyan sa ayaw pong sa imo kagalingan sa tao may gusto sa imo, ha? O, oh, di ba kaduha gigisan ni Teresa? Basahan ni Day, Eve. Basahan, ha? Kay isus, muna yung tag-isa ka paragraph o pangkuan ni essay. Kapoy na ba doon sa'yo magtambag o ka ng kahigalaan? Ay, nga. Labi na gugma. Muna na yung speech. Mubalik niya po. Dili ako! Dili ako! Salamat mga katropa sa pag-uban-uban sa akong programang X-Rated. Sa mga caller nato, salamat dyan sa kanunang pagpanawagan. Iligid mo musipit sa matag-adlaw ay nga anaan mo karon sa ato ang linya o maghatag sa inyong mga bulawanong advices. Appreciated kay nako na nga mugahin good mo og oras. At tinuod lang, every time nga manawag mo din ni ma-appreciate jud nako ang inyong mga tawagot pasabot na agid mo gigahin o simpatya sa ato mga letter sender. Again, wala naman igong oras. Pasalamatan na ito itong mga kaubanan sa istasyon ng atong partner sa Pikas Lawak, ang atong station manager, John Lim and Chavez by King. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa DJ Reyna Chinita sa programang X-Rated sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!

0: XFM.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Sa una, wagi sunod lang akong pitaka. Sukad nga naminaw kong XFM, daghan agsunod akong pitaka. Binabi? Ay, panamay. Resibo ko tihoram ni silas to. Exciting?
3: Exciting!
4: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
5: Agusan Lending Corporation.
4: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O kanapod sila'y mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
6: La la la la la la la la la la la la la la.
7: Ah, tadaag sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
8: Tungod ni sa Krap Gold Buy.
7: Ha? Sa Krap Gold da bay? Pag-sure da bay? Nga no good.
8: Sukad nga nigamit ko sa Krap Gold, midakuha akong abot sa uma.
7: Unsa din ang Krap Gold Buy?
8: Wala pa day ka masayod bay. Ang Krap Gold, daghan na ang migamit nini. Kay unique ayo ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo pagamit. Ang Krap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Krap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
7: Maudi na ang Krap Gold bay?
8: Ubay.
7: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kubay kay mupalit kong Krap Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Krap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Krap Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Krap Gold na ta.
9: Ining programa, gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang Octopus Connection. Gumikan kay mahimo kiniunya nga sinugdanan sa kalayo tungod sa pag-overheat o overload o pagkahitabo sa sunog nga muugdaw sa imong balay o tanan imong kaptangan o baka hinoon delikado sa kinabuhi. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Mau Nadia, madi. Magsigig og diet. Unya, magsigir po og kaon. Exciting.
3: Exciting.
1: XFM.
10: XFM.
11: Mga katropa, exciting dito.

Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

naik tu ikau indai happy happy uron mapadu ul aku kanu naik timungduhan unya ikau aku dayung parai parai dan dili gayut ikau indai naku magmahai iha dan puntanan unyang mga halipay busa indai ayaw intaw kung paan tu sa agud mamukun mahimu tilawan.

happy don. Kan mo inay ko ikaw inday happy happy huron. Magpadiun ako kanuna si mong dughan. Unya ikaw ako dayon paray paray gan. Dili gayud ikaw inday nako magmahay. Ikatag kong tanan unyang mga kalipay. Busa inday ayaw intaw kung paan tusa. Ang lugma mo kung mahimo tilawan ta. Ang lugma mo kung mahimo tilawan ta. Ang lugma mo kung mahimo tilawan ta.

0: Hallo, hallo.
1: Ayo. May hapon, mga higala, mga higalo, no, Jose. Mostamos, mga student perme. Quick, quick. Halo-halo, special na po mga katropa, pinakamangauna sa mga tanano, atong pagyokbo o pagpasalamat sa ato ang magbubuhat, laing nga adlaw, laing kahaponon. Kung diin, magahugoy-hugoy na po kita nining kalimputan sa mga kag... magsuroy-suroy na punta na ining kawanangan. Ang santil mo, Ramaday, kabalo mo, suroy-suroy. Kita, suroy-suroy punta. Oh, sa kawanangan, sa kalibutan, sa mga kag. Lolo Jose at your service. Inyong batabatas, kahanginan ni Ana. Masigkabong palagpaka, burganahan po kayo taba. Bumitaw ka ng polistisyan. O karoon, adyan na ang inyong mamumulong. Ang atong pinakahalang doon. Marami halang doon na makahuman namang eleksyon. Pero wapa ganit eleksyon, kampanya pa. Ang inyong obos nga higala. Ang inyong sulugoon. Sulugoon sa mong tagaral. Ang atong programa, mga katropa, gatol kanikarinyo sa orsa sa mga produkto nga gihimo sa Yets to Health Incorporated, ang Claire Beauty Soap. Parteng nindutan ni kay mo ni ang gamit ni Day Dores para hamit kaayong kotet. Kung hamis pag yun, masamutan ba? Ang ana, kaingan na kanindot. Magaling mo na makaingutag. Wow! Mapalitas mga butika katropa, mapalit po na dire sa ato ang simbahan. Dire sa FMs. Nya makakita pa yung casting dira. Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Muna siya mga katropa, no? Nya, kung nana kay kuhan, kanang imuhang, o sige tawag aning kanang,

0: FM.
1: Exciting!
2: Moto nga sonata, mga katropa, alang sa 9 peso. Mo man sa o na katong mga baile-baile sa o na. Sweet music para sa 9 peso. Usahay at special dan. Walay musagoy, kaya musagoy, buak ang bagoy-bagoy. Bagoy-bagoy dahil sa botelya. Ang music nga G-Risquets can't be with you tonight. Mangwan na dahil na magluya-luya dahil mga tour acts dahil kaya mag-ilugay dahil sa mga guwapo. Andrita sa tong attendance back kasi may nag-una-una direct attendance. Si Mala naguna-una. Good PM, Lose. Mag-attendance ko from Marie Gloria Bayogan Skite. Naguna-una oro. Kay absent ba itong may aking adlaw? Munang naguna-una. Present ko lo. Mayong hapon parikoy. Mag-attendance ko para hayahay. Nakong kumari na si Maring Anit. Mads, pwede ko mo anada sa inyo ha, Mads? Manuroy ko kanang kwa buwad. Habol. Okay, magnegosyo na ko ron. Kaya para nga, wala naman ko kapadanggaan eh. Wala naman ko kahagdaw. Taon na yun ko ano nga, wala ko nakakaon o one day YN. Mamaligya na lang kong buwan. Ikaw mo yung una, pinakaon na nga customer. Para problema po lagi, hindi po masugot na smaring anil. Okay, masing pareha po niya itong antene, kwan ba? Pareha po niya sa antene lang lang. Muraho. Wala nagpalibak silang lang . Mayong hapon lo. Kumusta naman ka? Present ko lo from Buenas Gracias di Talocogones. Chair dance. Grabe na pa yan pa chair dance. Si Richard Gomes. Chair dance lo si. Mayong hapon sa mga tanan nga mga napaminaw. Sa programa sa Lualo It's Special, presenting na ko daan lo, shout out po Dion Medres sa Highway Bank Tech Tracks Station. Lamat, God bless you always. Mapay nag-surprise ko gahapon ba kay gamay rin nag-sharis gahapon. Kanong mag-sharis sa Levis ni Jose ba? Murag duha ram to kabok gahapon siguro. May panakalimot, may pag nag-surprise ko na. Pero wak man po'y paldo lagi. Kisa man eh, chin eh. Kisa man eh, chin eh. Kisa na eh, chin eh, o chin. Pagka, kung ano man yung pangalan na ni Chini, Chini. Masiguro na yung sa, what? Afternoon, Dose, og sa tanang nagtanaw sa imong Lebes, love you. Ano ba yung love you, love you? Karoon, pag anita nakakita ang pangalanan na love you naman dahil. Saan man ang sign na ba nga makauyab na si Jose? Mutunga na lang kasto ay Jose, wag nga po kay post. Ay purbitso. Lo, asa naman tong akong respects gahapon? Wala lagi ni mo gipatugtog. Gahapon raman dahil, wala na. Nahupas na to, expired na. Basta silang lang ang mo respects. Ipatugtog rin ako na o kanang mag kanang magtapad silang Dodong Chris. Kanabayingon siya nga no, pakiplay rin ko kung ano yung music lobe kay nagtapad mi ni Chris lo. Pero wagane dili na ko i-play. Kanang naka na mag-date sila ba? Pero wala gani, hindi na ko i-play. Hi, Lose. Mayong hapon kanimo og sa tanan na minaw sa imuhang programa si Nadine. Kinsa nang po ni si Nadine? Request kong song, Do It For You. everything I do. Murag na man gahapon na mara. Si Daikalye, present lo, shout out sa trenang present nga hatod sundo sa ilang mga anak sa its school. Kay ting hatod sundo manday na ko ng karang ting klase na. Niya ubay-ubay raba ni si Day Kyle o kaning Kalye nga gipa its school na. Day Kalye na, basig na idaga ng maestra na sa imong bata na isampok ng Jose Day. Ayoy. Mana des day kali banga no. Akadera bang maestra sa akong anak lo kay dalaga pian nilo. Kuy ganin. Ayoy. Request ko kanta dadalhin kita sa aking palasyo. Anan man de komo ba noy? Ayoy. Imo pa lang ko nitong lumayon. Ayoy. Impas na. Ayoy. Mayong Marcones na hapon lo si pa-attendance po ko today. Alimoot dire ay landong walay hangin. Ayoy. Ay si Amor ganun. Mor! Ayoy. Kumusta naman ang atong SOP Mor? Mor, nagwar naman kayo balita-balita sa ko Amor o ga-regard pa baka mamwaba. Ayoy. Katuro bang may agay yung mga adlaw, wag di kayo sipot-sipot. Ayoy. Wa ko ka balita og unsay nay dagan sa ayaw among relasyon ani ayaw great day na ko si ante og sa imo podlo mayong hapon og sa mga tanan nga nang sa tanan na lang nga naminaw sa imo mayong hapon ayaw. Apila po ng imuhang katong imuhang kuhan? Ayaw! Lolo ay, magsigig ko na ako ng hugaw. Mo na ginabalik-balik ka ng lang-lang. Hugaw, hugaw, hugaw. Sige kang ihug-hugaw-hugaw. Hindi gina ko i-play ng imong risquit. Ayaw! Hindi sir na gina ko na i-play ko mag-holding hands na mo ni Dudong Chris. Ayaw! Nya mara lo request ko kanta lo bay kay nag date may karon ni crates lo ayaw kana mo nanay puruhan nga akong i-play labi na og mo si second emotion si crates nga oh no i-play na lo kay na amid realo mabsa mabugnaw nga pamuwilan ayaw naghapin-hapin rami og kaning dahon sa bagyang ayaw. Nya nagpalandong-landong may sa dahon sa anahaw. Ayaw! Ayaw! Pagka okay kayo. Mapahinom-dom sa tamang katrumpag ikan sa pikas kwarto. Diara mo kayo dirirabog ko.

0: FM.
1: Cum Mamino Ca sa XFM.
2: Oi par, bakuratera mo rin mong kapital niya nga. Karon mudaga na put, sukan ka niya to, sayang saat. Oi, wagay na to man.
3: Exciting!
4: Santon Plus Gold!
5: Ito si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog katuig, ako rin yung giantos at daladala ng akong mayuma. Salamat po sa kong amiga na nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
4: Santon Plus Gold! Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
6: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawon.
7: Lamig akong kwansa ng kopi, Santon Coffee Mix, kay sa una mga kopi. Abdo sa kundihan, pero nakuwanan ko na, ayaw ka iba, ka na ganing buntag, Santon magabi, buntag na po. Walay halang yung kutukutok. Salamat gani ko na nakadungog ko ni sa doktor sa yesto. Na kwan yun, dako kay katabang sa kuha. John Villano iba, sa puro banana, magkilam.
6: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, pangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbyo, sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay ug soybean. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Vision Next, daghan ang natabangan.
8: Permi gyud gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko permi. Abi na ko Sir Ice gyud to kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto, gitumaran ako og paspas og Vision Next Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision Next Plus capsule. Ako si Annabel Maslon, 28, taga Cotabato.
4: Vision Next, sulay ang kaepektibo.

0: mapalit sa mga butika.
1: Turbo.
2: Pakusog.
1: Turbo.
2: Pagdugay sa away.
1: Turbo.
2: Doble. Kalipay.
3: Pre, natong ganto nimo sa radio ad, bagura. Murag exciting ning turbo ah.
4: Oh, pre no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
3: Oh, sakto pre oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
4: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
5: Turbo. Food supplement for men. Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo. Wagas. Ang lakas.
5: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: 7 Plus Herbal Soap.
8: Norma Oda, taga Sibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Canton Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
7: 7 Plus Herbal Soap.
9: Pili na!
7: 7 Plus Herbal Soap.

0: sa maayo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain. Ako si Roldan Nakabaker. Kapasalamat kay kong dako sa Sister Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko dayon yun. Sister Pain. Kay kong uban pang painkiller, walay epekto. Kahirajin kayo ang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
4: Stand on plus coffee mix.
5: Sirisita, basay. Mag-itin ako rong July 7.
6: Katong wala pa ka nagagamit din yung mga produkto sa Yes to Health. Kumusta ang sa may ginabati na mo sa una?
5: Ang kuto-kuto lagi, sir. Half dose per me.
6: So, sa una, hingapid yung ka. Wala pa naman na ilan sa 2 plus coffee.
5: Kas gamay pa ko, sir. Kape na yun na.
6: Kape na, di ka mo inom ang kape sa sagadlaw.
5: Na, katulo, na ikaduha.
6: Sukat pag inom ni Manning sa 2 plus coffee mix. Ano sa may ginabati
5: na? Mora, naulian. Naulian ba ya, sir?
6: Katong half dose mo.
5: Oo, naulian.
6: So, kinig, palit gini mo.
5: Gipalit na
6: ko. O, upat ka box. Tulo ka box nga sa 2 plus coffee mix. O, usa ka box nga premium D3 mga lodi ha. Ang gipalit ni nanay.
5: Niarang-arang lagi ang kutu-kutu, sir. Arang-arang ba yung lawas ato, sir? Kaya sa kadlaw, katulogan ko magkape. Ay, nindot kayo sa nga tanan. Oy, bahala din ko kakaubuntag kanon. Taman sa nakadungog karon. Pasuway mo, palitan yung Santon Plus o Santon Coffee Mix. Kayon po, no? Kaya po, nakayon mong ko.
4: Nangape na ka, gitambalan pa ka, oh, Santon Plus Coffee Mix.
1: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: FM.
1: Exciting!
2: Mau lagi. Ba't di mo pagbigyan si Jose? Kato nga sunata mga katropa. Gato kato ka rin yun sa kape. Nga doon ay vitamin na D3. Ang premium D3 coffee mix. Nagkape ka, nagka-vitamin D3 pa ka. Muna gwapo ka rin ipares magmerienda mo mga katropa. Yes, I tell you.
3: Ayaw!
2: Ako rin nalungkot, hindi ka makuan minaw. Mapalit sa mga butika o dere pong lapita sa ato ang simihan, mapalit po. Kakita pagkikastin din. Binghapon, anakon, God bless you always. Attendance ko, anakon, para malipayon sa kahaponon. Okay, ako nang get-check scan mo din na. Dili ko kalibis, anako, kay hinay kayong interkit. May gani kay hinay. Kontra sa hinay. Request kong song, anakon, heaven. Heaven, that's a heaven ako. No, kung guwapo si present ko lo, checks ko din mo lo, attendance from Julina, sa out ko sa akong pinaka, sini. Shout out ko sa akong pinanggang dalaga katua sa Butuan nag-its call na kaamping dia kung wana si Lulo si pasodlara dayon tagae dayon og bangko. Shout out po ko kang Kret Storarma James Sinampay akong bana nagsinsos palkata si Mama Julina sa Aspetia. Ako yawag togon na kung wana sa asya si Jose na kakuana na ka. Antok yung kwan eh. Sa ara ni Mangyahang si Palangling Longkong. Request kong song lo, hindi ako laruan. Sana present ko pareng Jose. Get-text na ako kay ang Libes. Nakita na ako sa FM's Bayugan. Lang good afternoon sa tanan labi na sa gwapo na ako nga pareng Jose. Ang puto mare ayaw kalimte. Katong puto nga pagod-pagod nga may pagka itom-itom ang kilid. Nga pula-pula ang tapay. Kung saan mo na nga puto, Jose? Pagod-pagod ba na yung kilid? Basig di siguro na puto, Jose. Basig bingka na siguro na. Ay na. Bahala na. Basta kay Gikans Manila. Dala ni Kwan, Maringan. Mayong hapon, lokong guwapo. Shout out mga tanan. Labi na taga-barangay Dasagan, San Prats. Naminaw perme sa imuhang programa. Damat mau ba? Naminaw gede?
3: Ayaw!
2: Gikan ni Vincion. Vincion, kinsa ma to si, kaila ka to ni Nadine Vincion? Nadine ba to? Kinsa to? May atong sorbihan di sa, si Chini day? Kaila ka to ni Chini?
3: Ayaw!
2: Chini, nene! Atong pangutan on is Vincion kayo. Kaila ba siya ni Chini? Pataho, mag-iapon
3: to. Ayaw!
2: Iwan na rin tayo na. Na! Na yun yung tawag? Be, atong dawaton may kasama na.
3: Ayaw!
2: Ano? Mura may laing manawag. Ako ang maning maninay. Hello!
4: Hello, anak ko. Tanawa
2: lagi. Naan pala. Ha?
4: Nabasa na yung mga kapatid.
2: Oh. Oh, nabasa na na ako. Oh, katong, mga to taghiban?
3: Ayoy!
2: Aw. Ba, o sa mana kay puto ni ha?
3: Ola.
2: Ah, bod-bod, wapod. Binignet na.
3: Ayoy!
2: Tama, wag na yun ni Dek.
3: Ayaw!
2: Mora to, maninay?
4: Mora to,
2: okay. Na mẹ con mình đây nghe sexy ấy. Na ana lagi na itagiya si Chris Turalba silang lang. Ayan! Silang lang na itagiya. Ayan! Wow, sana all nga songlo matog sa ko. Madam, tek-ate. Ayan! Ay, natadya lang. Ano na pa, tek-ate niya. Mapatog-tog ka, daura. Ayan! Napagin mo itong susuriyaw na mong ante lang. Ayan! Ayan! Mga langit ano na yung kineng at sunata alang kineng sa mga yelo ano yelo dahil kuno yelo ngepong

0: FM.
1: Exciting!
2: Oh, di ba? Motoy sonata mga katropa para sa mga yellow.
3: Ayaw!
2: Yellow og... Mo ganito, yellow og... yellow.
3: Ayaw!
4: Istorya nga walang ikakukoy.
2: Katawa. Ambe, asa naman tani na pita? Sana all ang songlo. Kumanaman eh. Pinsan ako na si Tsine, pataho. Pinsan din mo dahil?
3: Ayaw!
2: Sana, nananay uyam?
3: Ayaw!
2: Request kong song Granada sing by Agustin. Ha? Granada? Kang yoyoy, masiguro na Granada.
3: Ayaw!
2: Maona, gikanta sa late na ko nga bana, winning song. Granada.
3: Ayaw!
2: Mao masiguro na. Akong request, ipatog-tog na. Kaya mo ato na kong bukid. Mada, tog-tog-tog.
3: Ayaw!
2: Lagi ko, may trust nga, walay kuan, mawid-hawid o gamot niya. Di kuan, dodong crit. Dekyo ko. Sige na lo, patukaran ang ako resquit. Mamunaw ko lo. Nagplansa ko din sa balay. Pawala sa laay from Julina. Si mama. Ay, kay kulit kayo na si mama. Mwanto na lagi ko sa butuan lagi.
3: Ayaw!
2: Sige na. Yung, lo, ato na din ko sa ikuan lo. Jilin.
3: Ayaw!
2: Mwanto na lagi ko, mama.
3: Ayaw!
2: Mulugar ako dito.
3: Ayaw!
2: Karoma ka lugar na.
3: Ayaw!
2: Umayga mo na yung nga. Lo, sige na lo. Ato na si Jilin lo. Oh mama.
3: Ayaw!
2: pero magpahinom-dom sa tagikan sa Pika's Kuwarto.

0: Mang Halo Halo Special
1: XFM XFM
2: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
3: Para sa malakas na buto,
4: Premium D3.
3: Matibay na immune system,
4: Premium D3.
3: Proteksyon sa bacteria at viruses,
4: Premium D3.
3: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
4: Premium D3,
3: ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
6: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
7: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
6: Premium D3 Food Supplement, ang bagong magkakampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napatunayan na makatutulong para maiwasan at malunasan ang napakaraming karamdaman. Ito ay may tagline na mabisang natural antimicrobial, antiviral, antifungal at immune booster. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng pinakamagandang kalidad ng vitamin D3 na napatunayan sa pag-aaral na mabisang panlaban sa mga viral o bacterial infections at ganun din sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga buto. Kamakailan lang ay natuklasan din na ang Premium D3 ay nagtataglay ng lauric acid, isang epektibong antimicrobial agent, at ang ferulic acid na isang malakas na antioxidant na makatutulong upang proteksyonan ang ating mga tenga. Ang dalawang potent ingredient ng Premium D3 ay napatunayan na mabisang panglaban sa mga skin diseases, dulot ng fungus at bakterya na nakakaapekto rin sa ating tenga na maaring humantong sa infeksyon na sanhi ng pagkabingi. Ayon sa pag-aaral, ang lauric acid at iba pang medium chain triglycerides sa Premium D3 ay may kakayahang pigilin ang Staphylococcus aureus, isang bakterya na maaring manirahan sa ating balat at lumilitaw sa labas ng ating tenga. Ang patuloy na paggamit ng Premium D3 ay makatutulong din para malunasan ang pangangati dulot ng eksima na nagdudulot din ng pagtutuklap ng balat sa ating ear canal. Ang Premium D3 ay pwede ding alisin sa soft gel at i-apply sa ating mga balat na isang napakabisang panlaban sa mga pigsa at acne sa loob ng ating tenga dahil sa mataas na lauric acid content nito. Ito ay makatutulong para mapigilan ang Propionibacterium acnes, ang bakterya na nagdudulot ng tagyawat. Ang Premium D3 ay may taglay ding mabisang antifungal properties na makatutulong upang maiwasan ang otomycosis na isang uri ng infection sa labas na bahagi ng tenga at kadalasang nararanasan kapag sobrang init ang panahon. Ang Premium D3 ay may sangkap din na BCO na mayaman sa medium chain triglycerides tulad ng lauric acids. Ang lauric acid ay kinoconvert ng ating katawan sa monolaurin na makatutulong para maiwasan ang mga beke na isang viral infection na nakakahawa na kadalasang tinatamaan nito ay ang mga batang edad 5 hanggang 15 taong gulang. Ngunit ang beke sa mga adults ay mas delikado dahil ito ay pwedeng maging dahilan ng komplikasyon tulad ng meningitis o encephalitis. Ayon sa isang pag-aaral, ang monolaurin na makukuha sa Premium D3 ay mabisang pamuksa ng paramyxovirus, ang virus na responsible sa pagkakaroon ng beke. Ang medium chain triglyceride na nasa Premium D3 ay nagpapaganda din ng absorption ng magnesium, vitamin A at vitamin E na kailangan ng ating katawan para sa kalusugan ng ating pandinig. Natuklasan din sa pag-aaral na ang Premium D3 ay makatutulong para maibsan ang hearing sensitivities at ringing of ears dahil sa sangkap nitong ferulic acid, isang napakabisang antioxidant at nagpapalakas sa function ng iba pang antioxidants. Para makasiguradong protektado laban sa mga viruses, bakterya, skin diseases at iba pang karamdaman, uminom na ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health na aprobado ng Food and Drug Administration ay mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
9: Premium D3.
10: Premium D3,
9: ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
5: Mabibili sa mga butika.
10: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
11: Good morning, Pader.
12: Uy, mayong buntag, Archie.
11: Nanglaba ka?
12: Oh, naglabahin taon. Aron na ako'y masuot pagkaugma.
11: Mga sininan ni muna tanan, Pader.
12: Mga sanina na ko ni tanan akong gipanglaban.
11: Time sa... Kana unsa man na siya? Bra lagi na. O kana panty. Napajud mga sinina . Halos pang babae. Nagdawat na ka og labada, Padre.
13: Exciting.

0: XFM.
1: Exciting!
2: Dak merese.
3: Ayam!
2: Damdameng merunong magsaksta.
3: Ayam!
2: Kato nga sunata mga katropa, gatol kato kaninyo sa kaping nga baka padanag sa mangit-ngit ninyong mga pamanit.
3: Ayoy!
2: Santon Gold Coffee Mix. Imo sa Yes to Health Incorporated na ay glutathione o collagen. Mapalit sa mga mercury drug, South Star drug, TGP o generica pharmacy nationwide. O direpod sa ato ang sibiyahan. Makakita pagigkang tindir.
3: Ayaw!
2: Laina po din mo, lo. Di man din mo, e-play ako, resquets, lo. Ay na lang, lo. Ah, oh.
3: Ayaw!
2: Asa ko, di kumuplay. Basta mga resquets nilang lang, di na kumuplay.
3: Ayaw!
2: Okay, wala man sila nag-date na ito.
3: Ayaw!
2: Dudongkret. Pero mag-date na sila, magawin-hawin na sila ako, and it's na.
3: Ayaw!
2: Listen pa rin ako, apply.
3: Ayaw!
2: Mama, Zulina, pila ka kurbada, paingon dito sa boarding house ni Jillian, bawa ako mabaro, di kumawa, ma.
3: Ayaw!
2: Masinog, doon. Para ko kurbada ba niya ako agitulo na ko napas na ko
3: ayaw
2: may manang makuha para di mahinaykan
3: ayaw
2: ayaw o sa manang na sanay nagbuto-buto no nga ko kasing-kasing tumang kalipay lo nga nagplay ba na yung congress sweats ni mo nga waman
3: ayaw
2: nakaraka na lang
3: ayaw
2: kinsa ka itong imong ingo nga nagplay masig sa pika siguro to
3: ayaw
2: wala mong ko ingo ba yako nga di ko magplay og imo ha sweats ha
3: ayaw
2: o sabay sweats ni mo nga waman
3: ayaw
2: ikaro may ingo ka nga nagbuto-buto ang imong kasing-kasing kay nalipay goro ka kay nana naabot nas dudong kres
3: ayaw
2: Magkuhan mo na. Ayaw mo pag una-una, krimuning bun-bunding ha?
3: Ayaw!
2: Bantay lang yun ka lang.
3: Ayaw!
2: Magkrimuning ka rin ka lang na.
3: Ayaw!
2: Ika na kayo magpunto.
3: Ayaw!
2: Mana rin. Mana rin silang lang. Bantog rin rin yung kuhan ka yung kinanggi-dili. Magkuhan rin kayo kuhan mo rin. Nindot mo rin.
3: Ayaw!
2: Nindot bitaw lang. Mabitaw ng ginidaan ka kay nindot.
3: Ayaw!
2: Para sila rin mag-arimun-mumun.
3: Ayaw!
2: Ay, nako. Para na ko na may... Hoy, ayaw pagkaw na ng bandikon, ha?
3: Ayaw!
2: Bukaw ka ka ng bandikon, gahi ka tulion, amawa ka.
3: Ayaw!
2: Sila rin yung magkaong-kaon, di ay?
3: Ayaw!
2: Bantog rin, gididaan. Si Jose po din taon, huwag kayo kaong-kaon o ka ng batikon. Hadlock lagi nga, gahe ko tuloyon. Hantol ka rin, huwag yapo na tuloy.
3: Ayaw!
2: Sao man na kakuan? Pisot pa man yun eh.
3: Ayaw!
2: Muna'y nako kayong pangutan na. Kinsa kahay makapatuli sa pisot nga pagbati ni Jose.
3: Ayaw!
2: Muna'y question yan. Pero muna rapon sila nga. Basin og UNI.

0: FM.
1: Exciting!
2: As long as we're stretching, you and I. Mo na yun ay mga kanopa. Pero mabalik na tayo mo man sa mga importanteng painom-dom diara mo kay dirirapog ko.

0: programang Halo Halo Special.
1: XFM. XFM.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Hoy, Madi, kalang uban niya, gamay lang ganit kayong away, nagbulag dayon. Excited?
4: Exciting!
5: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
6: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
7: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinginig ka tuwid niya, hindi ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog, magdamgo na good ko. Kaniya to, hindi man. Basta mag-inong ko Santon Plus.
5: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
0: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako dahi si Nilson Timpo,
9: taga Samal Island.
8: Ako dahi Osaka, trabahantri sa Davao City Water District.
9: Ako na-assign sa field.
8: Ang akong trabaho, hago kayo.
9: Pero nakabati ko sa radyo nga na ay
8: copy daw nga
9: Premium
8: D3 Coffee Mix.
9: Ya camera kong trabaho,
8: kapoy yung kay pag-uli.
9: Pag-testing ako,
8: tulog kaadlaw na akong gamit.
9: Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala.
8: O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas,
9: nawala sa
8: busa. Epektibo dining
9: coffee dahi.
8: Dining Premium D3 Coffee Mix.
9: Kamu mga kauban akong trabahantri sa Water District
8: nasa field na sign
9: nga ang atong lawas kaapoy mangkay paguli,
8: distingin yung inom ning
9: Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
0: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
11: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ng sudlanan sa imong giinom.
12: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
11: Oh, mo ba? Tigamitan man guguan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
12: Oh, pa. Maayo ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbato sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
11: Oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
12: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man po kini sa mood.
11: Ah, sige nak, sige nak. Pagpalit o gaghanana ha, kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain na usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar.

0: Sa mo ba ay napakarami? Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
1: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-santon.

0: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santon Gold Coffee Mix.
1: Kundi ay si Mary. Active na kayo ko sa akong kasi og stress reliever po niya nga kape. Sa una nga, wala pa ko kasulay. Akong pamanit, itong og dry kaayo. Pero sukad tong girecommend ni sa akong mga amiga ni Santon Gold Coffee Mix nga naay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby skin.

0: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Michelle de Aini, taga Cebu, sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week dali sa uktindog de gaminod akong tiil. Kita og likod, sobrang kasing. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, ikiktibo kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ibilis sa mga butika.
4: Uy, apo, monkeypox mana.
5: Unsa mana?
4: Monkeypox ni apo. Isa ka virus ang mikatag karon. Usa mag-inom ka og vitamin C.
5: Hala, imot ko inom.
4: Samtong vitamin C, kini ang imong imnon. Kao mag-vitamin C ka.
5: Opo, lolo. Kumana ko inom. Ikaw po, lolo.
4: Atong protektahan ang atong kaluwasan para dili ka magkasakit.
5: Santol, bayan.
4: Magsanton, vitamin C.
6: Vitamin C, vitamin C. Magsanton, vitamin C.
7: Santon, vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: FM.
1: Exciting!
2: Wow! Ay, sinata mga katropa to katoka ninyo sa kapeng adunay mangustin kabunggay og soyabin parte nindo ta mga katropa kay nagkapinaka nakapanambal pamansog kamo na sekreto na nga puwarsang nindo ta good in town asa pa ba ka diri na sa pinakanindot mapalit sa mga Mercury Drug, South Star Drug, TGP, Generica, Pharmacy Nationwide. Pwede po sa online is mga katropa, okay, ragay kayo. O nga, direpon sa tong sibihan na apon, makakita pag yung kagtindir. Bala na ka nga, keep the change. Good afternoon, Jose. Sa tanang kauban din mo. Gikan ni Niboy. Una po naghana mo ng mga pataho. Pataho liner. Ara naghana. Kung saan po din mo ni Benson, kinis Niboy. Masigya po din kasi na po ni. Okay, ganiha. Kato si Kisarto, si Chinine. Ambo kana kalimot ko sa panganan ko. Yan mo kuno tong pinsang kuno. Pinsan lang kita. Mga langit, maulagi, maong yon. Memo, check in sa tabi karena tayo reward. Mga katropa. Sa naman is lang. Sige na lo, bye na lo. Kaya mo ato sa akong bukid. Kaya manguha ko gulay. Nahada, atik-atik na po. Gani ha, iyong matok. Karang mato na po bukid. Atik-atik. Magano silang lang. Basag nagay na misita niya. Nakong ilara lang. Parihara ka ng imong ante. Isa to, pangalan sa imong ante. Katong imong ante nga kulot. Kulot og buot. Kulot og buot. Murag mao man siguro na. Kana ba kwa ba? Murag baling. Saputo. Anaran mo na gandaan. Mga langit, God, sa mga langit, namo na lang. Uy, may tingog na. May tingog na mga katropa, ang timailhanan nga napupos na po. Nahog na po ng tabel sa itong pagkukuyogoy ng kalibutan sa mga kag. Ugma na po tapuhon mga katropa. Sa sunod na rabani, kain tiro gabi na. Laliman po gintero gabi. Mastilan. Salamat sa pagguguy-hugoy sa kalibutan sa mga kag. Sa nga na lang sa kinatibukang puwersa sa EKPM's Network Philippine Penis. Atong kauban sa Pikas Kwarto, si katropang Kiano Jai Simkia. Alang sa nagayosan Pilipino sa Philippine Penis, kini na lang si Jose Moingon. Nagapadawag sa daotan. Nagang daotan pinaagi sa maay. It's bye.

0: Rhino Car sa XFM.
1: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbay rang nilayas. Ano? Exciting?
2: Exciting!
3: La la la la la la la la la la la la la la.
4: Ah, tadal sa kinan sa kong amigo ah. Unique man, color gold pa.
3: Tungod ni sa Krupp Gold Buy.
4: Ha? Sa Krupp Gold da buy? Pag-sure da buy? Ngano good?
3: Sukad nga ni gamit ko sa Krupp Gold, midakuha akong abot sa uma.
4: Unsa din ang Krupp Gold Buy?
3: Wala pa day ka masayod buy. Ang Krupp Gold, daghan na ang migamit niini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Krupp Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Krupp Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok niini.
4: Maudi na ang Krupp Gold, bay?
3: Oh, bay.
4: Salamat sa kasayuran, bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kumbay, kay mupalit ko Krupp Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Krupp Gold, kinabukasan ay gold. Ang Krupp Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Krupp Gold na ta.
5: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
6: Agusan Lending Corporation.
5: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Paglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O kanapod sila'y mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
7: Ining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Bayari sa hustong panahon ang imong power bill aron dili ka maputlan sa kuryente ug malikayang makabayad ka pa sa reconnection. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
8: XFM time, it's 5 o'clock. Time check, brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag Premium D3. May Vitamin D3, VCO, at Moringa Oil.
9: XFM. XFM.

0: sa XFM.
1: Hoy, Mr. Driver. Ang mata, sa karsada. Gila sa paang. Exciting.

0: sur XFM.
1: Bar, alima, pakuratira mo na kay mga asawa nga wala na kay makuha sa imo ang sweldo kay nahurot na sa online sabong.
2: Exciting!
3: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
4: Si Gideon Galawiyo, taga na pong Trangado di Oro. Akong kreatin yung taas, akong ihi. So ko pag-ihi, kung putol, may video nga di matulog.
3: Sa Thon Plus Gold.
4: Kerting lami, natulog na kayo ko. Sa kong ihi, upira kayo. Garo, wala kong kreatin. In 94 na lang, itong nakapaminaw sa kong gipanultikar, sa kong mabalatian. Yun ang sulaya na ulog ko sa history. Ibo kayo, natapang na sa inyong panglawas.
3: Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zathon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
5: Zathon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako o ginom sa tong kape, kapara akong ulcer. Inagingon na ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa langkabula ng pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Namigid kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na magapikto kayo sa akong trabaho. Naghanap kong itumar pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar na ko wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin nini. Wala ni DI dagan.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
3: Turbo user, atong paminawon.
9: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XFM, ipalit dayon ko. Bisan 30, pagkapin na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pagtumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
3: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
2: Santon Plus Herbal Soap.
10: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
2: Santon Plus Herbal Soap.
5: Nanamigin!
2: Santon Plus Herbal Soap.
11: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Mayan, usa ka maestraan ni lungsod sa Digo City. Stress kaayo ko sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minam jud ni ini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa, tamban.

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Ricky.
3: And I'm proud Sister Pain user.
2: Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na ko. Sister Pain Regued. Paspas kayo mawala ang pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ipili sa mga butika.
4: Zenton Plus Coffee Mix.
5: Sali.
6: O sa imong mga natilawan o natry sa produkto sa Yestwell?
5: Zenton Plus. Kali Zenton Plus. Okay. Something kulang yun, basta ka na. Basta ka satisfied yun ko kaay. Kailangan yun kaay. Ako kinuminawon yun ko. Mainam ko sa muntag. Inom po ko sa hapon. Kami sa kumbana. Mayri ako gibati.
6: Imong pagbawas ni mo, kumusta?
5: Ay, normal kayo. Every morning yun.
6: Sa una, ito ka pa ka nainom sa Zenton Plus Coffee Mix?
5: Wala magbisod ko bawas. Nagduha ka adlaw. Nagtulo.
6: Sinda kong taba ang Zenton Plus
5: Coffee Mix? Okay kayo.
6: Imong pana, kumusta pag inom sa
5: Zenton? Okay po kayo. Pag inauhaga, tanan ako mga silingan. Pag inom aning Zenton Coffee Mix, inindot kayo.

0: Nino Car sa XFM.
1: Oy pare, kung dugay ka ning kasugton sa imong panguyaban, ayaw pagsugo-sugo, hulat langgon, usagog ka. Exciting!
2: Mga katupa, exciting!
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clariskin Beauty Soap.

0: Skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Centrum Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centrum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Centrum Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Centrum Plus Herbal Oil.
5: Eh, ikaw ni?
6: Uy!
5: Daang ko palagi ikaw, gini ba?
6: Leo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
5: Ako'y mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahimtibi ako. So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
6: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santon Vitamin C. Gisaw ko sa kumpana.
5: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
6: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisaw na ako nga. Mao ang Santon Vitamin C. Nakayon ng gudse ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayo siya sakitin. Dali na siya dali sip unon. Immune booster magunin Santon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santon Vitamin C. Mao nga, mauli na dayon ko.
7: Vitamin C, Vitamin C, Magsanton Vitamin C.
8: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: Sister Paid. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Paid. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Paid.
1: Sister Paid. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Paid. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibili sa mga butika. Stand on plus
2: coffee mix. Ibili na anas. Ga New Corellia. Del Pilar, New Corellia. 69.
3: Bili pa ka magkape.
2: Sand plus coffee mix. Katilaw naman ko. Mayang tulog. Normal ay mong ihi.
3: Kumusta ang imong pagbawa?
2: Arangkot. Karong mga panahuna. Lamig yun sa kanang. Lamig sa glasag yun. Ako yun ang ituyo. Agad to sa istasyon tong una. Tung wala pa bitaw ay clinic dito sa palingke. Ito ko nagpalit. Itong mga kaiksuna na ko. Naminaw karon. Inumog santon coffee mix. Kay lamig siya. Lamig imong tulog. Pampunin sa mga bukul-bukul. Sa imong pag-ihi. Kay may imong tulog. Nato pa kundi sin imong lawan.
4: Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Uyan pagani, mura lagyuk, asawa o ginastahan. Daka kayong mga bawal, bawal rin, bawal dito. Nya nga ano, anxiety?

0: Minogue ka sa XFM.
1: Weh, sauna! Sa wala pa ko ka paminog, XFM! Andir-andirun ra ko sa kong asawa!
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Pero karon, sugad na ka paminaw ko, XFM! Weh!
2: Hoy, Pulding! Labining mga habulog, lampin dire!
1: Pagawa diya! Wabag ko na wag panglaba dire! Unyang daw-daon! Manghugas sa kong plato! Weh! Makalagot!

0: usa ka adlaw sa sayong kabuntagon. Dinhi.
1: Hoy apa. Hoy apa. Apa.
2: Kap.
1: Estudyante ba ka?
2: Ano man?
1: Utsingan naman ha? Alas 7 na, bangon na, gimalate na ka. Hoy, ay bangon na.
2: Exciting!
3: Sa Thought Plus Gold user, atong paminawon.
4: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, taon na, na mandugay na to, na ako ipian, na nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod. Matanong ako kay Sirin doon, na testingan daw. Itry na ako, inom na Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, tekwa na. Sa isa lang, ganito. Na usa ka bulan, gamay mga kong bukol. Na ako isisba. O na, gamay ka, munggos lang. Ako nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Bumubag na ako sa likod, bumubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na kanin dako kay katabang sa kuha.
3: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
5: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
6: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
5: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
3: Vision X Plus, user, atong paminawon.
7: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata, na magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata, manapahanap. Sigir man ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, ano yung produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyaga, nawawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya, nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni ining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
8: Ako si John sa taxi driver. Gikagbuntag abtan paggabi. Tion jud kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikagini usahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo kondisyon gi akong lawas gadadlaw. Way kapoy ibangon lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Usa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
3: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
5: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-turbo.
9: Oh, yes.
5: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
10: 7 Plus Herbal Soap.
11: Yun is Galona, senior citizen. Burn skin go. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
10: Santon Plus Herbal Soap.
12: Para sa maputi nga panit,
10: mahamis nga kutis.
12: Santon Plus Herbal Soap.

0: Sister Pain.
1: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Sess the Pain. Paspas yud makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulog.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
2: Symptoms persist.
0: Sa mga butika.

0: papalit sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Par, alay pagod par, paminaw ba? Pakurati ragod ng tag-iya sa karinriya nga. Ikaw mhugas og plato kay wala kay ikabayad?

0: Cum mamina o ca sa XFM.
1: Par par, nakuisol tini mo par. Pakuratira ko di mo asawa par, ing na banga.

0: uyab na mo sa inyo ang katabang na batanon.
1: Exciting!
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
4: Pia, Sasel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya nagsugod. Dili na man siya maayo o antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga nga akong baba.
2: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
6: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
5: Ngano man?
6: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
5: Mali na nga kape ang imong giinom.
6: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
10: Available sa mga butika.
11: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
12: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
13: Ako si Mario, 35 anos. Sige, yun ko ka problema. Kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok. Kunya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan. Kung binigun pa yun kini.
12: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
7: Santon Gold Coffee Mix.
14: Kodi ay, Sheila Tampos. 40 anos ang pangidaro. Sa una, permigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o inom aning Santon Gold Coffee Mix. Nahulian na jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Nahansad ko aning nga kape kay aduna kini glutathione ug collagen nga kapahami sa atong pamani. Usa ta mo, sulay na mo aning Santon Gold Coffee Mix.
15: Santon Gold Coffee Mix. Ang kape nga mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
7: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
16: Sister Pain. Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Nako'y chronic back pain, 2 years na. Pero dako kay akong pasalamat sa Sister Pain. Kay ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
17: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist, call your doctor.
18: Kung maminaw ka sa XFM.
19: Mar, aliba, pakuratira ko ang ibong mga barkada nga. Nakauyab na kami sa dili ka guwapo.
1: Exactly.

0: acum Mamino Ca sa XFM.
1: Oi, par! Alisa ba? Pakuratira ko lang driver sa uso-uso nga. Wala kay pamasahe?
2: Ha!

0: sur XFM.
1: Oi, parle, pagod. Pakuratira mo di mong kumpare nga. Nakay gusto niya. Charot.

0: sa XFM.
1: Oy, nao sa mangka nga sige mga tungo, galuya mangka. Abtig, oy. Exciting.
2: Exciting.
3: Si Auntie Nimo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store nga yang itrabahoan.
4: Oh, sige ma.
3: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kaayo tana. Naapa ko'y sakit, naana ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold nga mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
5: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong kapit.
6: Xanthon Plus Coffee Mix.
7: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka-problema jud ko kung unsa akong ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Ginsulayan na ako pag-inom ang Xanthon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Ninjud jud kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahil si Aaron James Mangkikis. 90 City Anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniyag to akong mata, magsigi o luha-luha. Mahanap akong pananaw. Usumbol kaayo, perme. Tungod na sa sigi na ako gatubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discovery ang Vision X Plus. Karun, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamudiha na doon ay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solved sa iyong problema, Vision X Plus.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata, makatabang aron malikayan gamba ka baton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Ay, kinisili ko. Dili ko naga-absent sa trabaho, sir, pero dili malikayan labi na ang dunay batiol sa lawa. Dako tabas sa kuha ang premium D3 kay sukat nga naga-maintain ko ani. Namatikdan ako ang amoral lagsik pero nga akong pamati sa lawas. Dili na po nagatukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mga butika.
10: Nagsabot ba yata hanga mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in tag hotel.
11: Dili na lagi.
10: Kalit malang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
11: Sa muka, oy.
10: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
11: I'm tired. Stress.
10: Dong.
11: Unsa man gyud?
10: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
11: Turbo?
10: Mag-

0: Supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako de si Randy taga Cebu sa Sales Clerk. Nakasulay ko 1 week galisod og tindog kay gabinhon akong tiil. Sobra ka sakit pero pag tumar na ko og Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diretso nakalakaw ko. Grabe kay epektibo kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestrel,
5: Santon Plus Coffee Mix, Santon Plus Gold na basiyo.
4: Ay, nakapalit yung gaso.
5: Oo,
4: nakapalit yung. Nati day, oh, basiyo. Asa ka nakapalitan eh?
5: Dito sa baba.
4: I-check yun mo, na itatak ng Yestrel.
5: Oh, Yestrel, na ba yun?
4: Sure yun, dapat naitatak ng Yestrel. Katong wala pa ka nagainom aning Santon Plus Coffee Mix o Santon Plus Gold.
5: Naghangayong hawak, likod, mga sakit daw niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong kabuhi.
4: Sukat nakainom ka o Santon Plus Coffee Mix?
5: Arang-arang na. Nako kayo, kalahi. Ano eh, abong kasing-kasing po din naman kayo mong pagpitin. Muna akong gimintin karon.
4: Ron. Santon Plus Gold, kung sino katabang si mong balatian?
5: Bilin ako kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Nga nagigoy energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Scarlow. Mahaw pa itong panihapon para yung makuhaan yung log ang epekto ane sakiting pika sa akong likod na niya mo kuhaan rin ang gumuwi.
4: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom ane sa Santon Plus Gold.
5: Okay na siya. Ayahay ng paminaw na kong tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog ko niya. Kanapong pagbawas bitaw, isa po rin ang Santon Plus Gold. Kamu nga akong mga silingan din sa Santerin eh. Maggamit na mo Santon Plus Gold o Santon Plus Coffee Mix. Eh, dako kayo ni katabang sa

0: Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Mau Nadia, madi. Magsigiging og diet. Unya, magsigir po doon kaon. Exciting!

0: Arce. Oh. Marika, ikaw mag-ampo ha kay. Kay mga unata. Okay?
1: Okay. Give us this day our daily bread with ham, egg, and cheese. Then fries, salad on the side.
0: Oy, Dudong Arce, pag-sure ya. Gampo ka o ga-order?
1: Gampo today ka.
2: Exciting!
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santone Gold Coffee Mix.
1: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Pasita Itris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santone Gold Coffee Mix. 3 times a day, hinahinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count. Di baba na sa unya, magkapabata po sa atong pamanit. Santone Gold Coffee Mix.

0: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Hi, ako di ay si Dan. Musaka professional boxers. Akong adlaw-adlaw na training. Dili malikayan na musakit akong kalawasan. Musa, santang dili pa kaayo musakit. Tumaran dayo na ko o Sister Pain para padayon lang sa training.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: Symptoms persist. Consult your doctor.
2: Ipilis sa mga butika.
4: Santon Plus Go.
5: Hi, ako si Razor Vasquez. Isip Station Manager. Dili malikayan ang kakapoy sa lawas. Bumikan kini sa stress sa unahuna o sa lawas. Bisan pa man ini, kayod gapon. Usa-usab ako ka angkor. Sa una, dali lang ako hangakon. Bugat kayo ang lawas. Sa among balay, si Mrs. nagatumaro sab niini nga Santon Plus Gold. Kaloy sa Ginoo. Ang iyang guter ni hiyos. Maunang iyang gimintain ang Santon Plus Gold. Ako usab, mi gamit usab niini. Kaloy sa Ginoo gapon mga katropa. Ang hangak, nawala ang kabugat sa lawas. Wala na usab nako na sinati. Tungod niini, kada adlaw, kini na akong ginagamit kining Santon Plus Gold. Mauna, nga kamudiha, gamita ka ninyo nga proteksyon Santon Plus Gold. Labi pa sa itong mga kagisunan, mga kababayanan, na doon ay bukol-bukol sa suso, guiter, o uban pa nga naa sa lawas nga gatubo nga bukol. Pinakamaayo, Santon Plus Gold. Labi pa, gando na kay balatian, Santon Plus Gold gamita.

0: Maminaw ka sa XFM.
1: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko na minaw, XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nukong.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Apat sa dihang, sukan na minaw kong XFM, saan man nga. Diba, mo po pa'y tigre? Hindi ka banti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pay muligin.
2: XFM!

0: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Isang mapagpalang araw sa ating lahat, mga kaibigan. Malusog ng pakikinig sa atin pong lahat. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa pong ito ay hatid sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng mga Mavisa Nutraceutical Grade and FDA Approved na mga produkto po nito. Samahan po yung mga lingkod dito sa atin pong programa. Ito po muli ang inyong lingkod, Sir Michelle Hinas. At syempre, makakasama pa rin po natin ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, at ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw sa inyong lahat, sa mga kaibigan. Siyempre partner, magandang araw sa iyo. Welcome po muli sa ating panibago na naman, na usapang pangkalusugan. Siyempre, napaka-importante po na malaman natin ano yung mga solusyon gamit ang natural na pamamaraan kung tayo po yung nagkakasakit. Kaya samahan po kami ha at marami po tayong pag-uusapan ngayong araw pong ito.
1: Okay. So mga kababayan po natin na gusto pong makihilubilo dito sa atin pong programa, kayo po ay pwede mag-text sa atin pong numero ha. Padala nyo dyan mga inquiries po ninyo. Atin pong bibigyan ng katugunan mamaya, mga kaibigan ha. Atin pong text line 0969-609-6545. At huwag pong kalimutan i-like and i-follow ang atin pong Facebook page. I-search nyo lang po Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para update kayo lagi sa atin pong mga pa-promos, mga announcements po natin mga kaibigan ay pinupost po natin dyan sa atin pong Facebook page ha. At huwag pong kalimutan na bisitahan, puntahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon. Mabigyan po kayo ng complete health assessment. At ito yung lagi nating ipinapayo doc, sa atin pong mga kababayan na as much as possible mga kaibigan ay makapagpakonsulta po kayo. Kasi hindi naman natin alam kung ano talaga yung nangyayari inside our body. Maliban na lang, Dok, pagka meron na nararamdaman ng mga simptomas. Yung problema pa naman sa ibang mga karamdaman, Dok, nagpapakita lang ng mga sinyales pag medyo advanced na, pag medyo malala na. Ano? Kaya minsan, hindi naagapan or minsan, yun nga, marami ng komplikasyon at saka po tayo gumagawa ng hakbang. Ano? Kaya nga napakaganda na nakapagpakonsulta at nakikita po natin kung ano yung current condition ng atin pong kalusugan, ng atin pong pangangatawan, ano yung mga nagkukulang na mga minerales, mga bitamina sa katawan po natin at iba pa ng mga nutrisyon na maaari pong pagmulan ng samot-saring mga sakit, mga kasama. Ano? So mahalaga po na nakapagpa-check up mga kaibigan ha. Lagi nating binabanggit, early detection is a must mga kasama ha. So puntahan niyo po, bisitahan ang ating po mga Yes to Health

0: Next Gasoline Station, Brooks Point, Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point, Palawan, Rojas, Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas, Palawan, sa Cuyo, Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo, Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office. Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. At Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
1: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman.
2: Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
3: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre at mabigyan po kayo ng complete dietary guidelines at complete health assessment para po mas mabilis makarecover sa iba't ibang uri po ng mga karamdaman. Meron po tayong mga combination dyan ng mga herbal medication na mas magpapabilis ano, sa recovery po ninyo mga kaibigan at tutuldok ano, sa mga karamdaman na matagal nyo na pong tinitiis-tiis at matagal nyo na pong iniinda. Yung mga sakit na yan, dapat hindi po yan pinapatagal sa katawan po natin. Dapat pinapalayas po yan agad. Ano? Binibigyan agad ng solusyon mga kaibigan. Ha? So puntahan nyo po, bisitahan natin po mga Yes to Health Clinic. Open po tayo araw-araw mula Linggo hanggang Friday yan. Nandiyan ang ating po mga trained alternative consultant na tutulong sa inyo mga kaibigan gagabay para sa mas mabilis na paggaling mga kaibigan. Ha? So puntahan po ang ating pong mga Yes to Health Clinic. At syempre, laging makinig dito sa atin pong mga programa para updated po kayo, mga kaibigan, sa atin pong program, mga kasama. Ha? Okay, kung meron kayong mga tanungan, just text lang ha, sa atin pong numero. Atin po text line sa 0969-609-6545.
4: Secret of Health, Health Info.
3: Health Info po na tayo, mga kaibigan. Pag-usapan po natin, Doc, ano? Itong isang nakakabahala na karamdaman at ayon po ano sa pagtatala ano ng sa APSA po natin mga kaibigan na isa sa pinaka main cause of morbidity sa Pilipinas, Doc. Itong mga karamdaman na kapaloob sa cardiovascular diseases, ano? Marami pong mga sakit. Isa at pangunahin na dyan, Doc, ito pong heart problem, ano? At kamakailan nga lamang pumanaw yung isa sa mga sikat na personalidad sa media, ano? Or sa mga artista, si Joey Paras, ano? Na ang problema is heart problem, mga kaibigan, ano? So, pag-usapan natin, itong tinatawag po na heart failure. Paano po ba, Doc, nabubuo itong ganitong karamdaman, Doc?
5: So ang heart problem kasama na yung heart failure, isa yan sa yan ang top killer sa buong mundo, no? Actually sa Amerika meron silang nearly 6 million Americans na mayroong mga ganitong kasi ng kondisyon, ano? Roughly 670,000 daw na tao ang bagong diagnose na nito taon-taon. At ang pangunahing dahilan kung bakit yung mga tao at the age of 65 pumupunta sa ospital ay dahilan dito. So, pag sinabing heart failure, hindi naman ibig sabihin na humihinto yung puso natin. Kundi yung ito ay less efficient na yung trabaho niya, hindi ayon doon sa normal dapat na trabaho ng puso natin. So, hindi siya optimum, ano? So, dahil sa maraming possible causes na, o dahilan, na kasi yung dugo natin, syempre, nagmumubyang mula sa puso natin, papunta sa iba't ibang part ng katawan natin, pero medyo slow yung activity ng ating puso. So, pag medyo mabagal yung puso natin, ha, mahina, yung pressure sa ating puso ay bumibigat at pwedeng ito ay magresulta sa kokonting nutrients and oxygen ang nakakarating doon sa iba't ibang part ng ating katawan. Kasi very important kasi yung trabaho ng heart natin na sa pumping station ng dugo. So, yung heart failure, maraming klase yan. Meron tinatawag na systolic dysfunction. Yung systolic, ito mismo yung, kumbaga, pag nagpa-blood pressure ka, yung systolic, yun yung nauunang numero. Halimbawa, 120, yun yung systolic. Over 80, sabihin natin yung diastolic yung pangalawang numero, okay? Para alam po ninyo, ano? Kapag yung pong puso ay mahina, ang kanyang

0: traction, yung puwersa sa pag pag-push ng dugo, ayun yung tinatawag na systolic dysfunction. Okay? Kasi hindi makakarating na maayos yung mga oxygen-rich blood sa mga cells ng ating katawan. Another problem na yung diastolic dysfunction, ang problema naman nun, yung pagpupuno ng ating heart ng mga ventricles natin. Kasi pag bomba ng dugo, babalik yung dugo sa puso, yan, mag-feel siya, yun yung measurement ng diastolic pressure. Okay? Kung hindi normal, ibig sabihin, hindi masyadong nagiging efficient yung pag-feel ng ating ventricles. Okay? Kaya ang nangyayari, nagkakaroon ng problema din dun sa ating function ng puso. So, yung diastolic dysfunction po yun. Another issue ang ginagawa ng mga doktor, di ba, pag nagpapa-ECG tayo, tinitingnan nila yung ECG ng tao kung normal ba yung reading or hindi. So, based sa kanilang nakikita, dun titingnan ng doktor ano yung possible problem ng ating puso. Kaya pag meron kayong nararamdaman na alinman sa mga ito, ano, pwede kayong magpa-check up talaga kasi ang doktor hindi naman basta-basta magsasabing, uy, may sakit ka sa puso, dadaan ka sa maraming mga test. Basically, yung ECG, isa yan sa pinakampangunahing test na ginagawa. Then, they will request another test kung kinakailangan. Kasi nga, ito ay isang delikadong karamdaman, partner.
1: Okay. Ano-ano po ba, Dok, yung mga maaaring pagmulan ng karamdaman, Dok, na heart failure?
0: So, marami, ano? Isa na dyan yung coronary artery disease. Pag tinawag na coronary artery disease, yung ating pong artery o daluyan ng dugo na mismong nagsusupply sa ating heart muscle, nagkakaroon ng problema. So, pwedeng mababarahan yun. At o kaya naman, nagkakaroon ng aneurysm or kumikipot na pwedeng dahilan kung bakit nagkakaroon ng starvation or kakulangan ng oxygen dun mismo sa ating heart muscle. Kumbaga, yung coronary artery, tandaan nyo, yan yung mismong supplier ng blood at nutrients doon sa mismong puso natin. So, mahalaga na hindi siya dapat mababarahan. Kasi pag nabarahan siya, manghihina talaga yung puso, mamamatay yung mga cells doon. Okay? So, yan ang pangunahing dahilan ng pagkakaroon daw ng heart failure, yung coronary artery disease. Another is yung heart attack. So, ang heart attack, nangyayari yan kapag yung coronary artery biglang nabarahan, tapos hihinto yung tibok ng yung daloy, so pwede ka magkaroon ng heart attack. So, yung mga muscles mo doon, magkakaroon ng problema at ito ay nakaka-resulta sa damage doon sa inyong particular part na kung saan nawawala ng tamang supply ng dugo. Yan. So, pag na-heart attack kayo, ibig sabihin, kailangan nyo na talaga ng agarang lunas, mga kaibigan. Isa pang problema na pwedeng mag-cause ng heart failure ay yung cardiomyopathy. Ano? Na itong cardiomyopathy, ito ay damage doon sa ating pong heart muscle dahilan na rin doon sa kakulangan ng supply ng dugo at nutrients. Yan. Pwede ito mangyari, pwedeng bara or pwede rin namang dahilan sa mga bisyo or infection or sobrang pag-inom ng mga gamot na ipinagbabawal, nangyayari yan doon sa mga alcoholic, mga drug addicts, at saka nagkakaroon ng infection, pwede sila mag-develop ng cardiomyopathy. Ano? Pwede rin naman na yung overwork yung puso natin. Anong dahilan? Ba't na-overwork ang puso natin kapag ikaw ay may high blood pressure? Okay? Kasi pag masyado mabigat ang daloy ng dugo mo, high blood, kaya nga pressure, mataas, pwedeng hirap na hirap yung puso mo. Para kang nagbobomba ng malapot. Okay? Literally. Pwede rin magkaroon ng problem yung valvula mismo, yung valvular disease, na ito eh nagpapahirap din sa ating puso. Yung thyroid disease, katulad ng hyperthyroidism, yung kahapon na pinag-usapan natin. Pwede rin problema sa kidneys. Okay? Pwede rin diabetes or meron kang tinatawag na congenital heart defect. Mula pagkabata mo, may problema na yung puso. May so, ito ang nagkukos ng mahirap na kondisyon sa trabaho ng puso natin. Kaya po siya ay pwedeng magkaroon ng failure. So, alinman dyan, pwede kang tamaan ng heart failure once na meron kang alinman sa mga binabanggit natin.
1: So, sa mga kababayan po natin, ha, na nakakaranas ng alinman sa mga kadahilanan sa pagkakaroon ng problema sa atin pong puso, mga kaibigan, na kinakailangan mabigyan ka agad ng solusyon. Ano? E ang puso pa naman, dapat always yan, mga kaibigan, nagbobomba ng fresh blood, ano, and rich source of nutrients, mga kaibigan, throughout our body. Ano? Pansin niyo, yung mga nakokoma, di ba? yung kahit na tumitigil na ibang function ng pangangatawan nila, yung puso nila patuloy pa rin yung pagpump ng blood. Na yun nagpapanatili na ano sila, buhay sila, mga kaibigan, no? Even though they are in coma, mga kasama. Kaya napakahalaga talaga ng function ng atin pong heart area. Kaya dapat na ito ay atin pong iingatan, dapat na dapat laging bantayan, ano? Lagi niyo pong i-monitor ang inyo pong heart area. Ngayon sa mga kababayan po natin, lalo na po kung kayo po ay nag-undergo sa mga heavy work o yung strenuous exercises, mga kaibigan, dapat meron nga kayong pang ano, monitor ng heart rate. Ano? Kasi tulad na nabanggit ni Doc kanina, baka na-overwork na po yung heart area po ninyo. Bukod sa pagkakaroon ng ibang mga underlying diseases, tulad po ng diabetes, yan, pagkakaroon po ng kidney problem, pagkakaroon ng thyroid problem, at iba pa ng mga problema. Minsan yung iba, Doc, pagka sobra-sobra yung kanila pong paggawa, ano? O yung exercises na is strenuous. So, maaari din pong magdulot ng hindi magandang resulta or effect sa atin pong heart area, ano? So, ano po ba, Doc, yung mga simptomas na dapat bantayan ng atin pong mga kababayan na nakakaranas ng ganitong uri po ng karamdaman?
0: Pwedeng yung pinakamalapit at pinakamadalas yung mahirap yung paghinga. Mm-hmm. O, kasi yung puso natin at saka yung baga natin, connected yan to each other, na kapag may problema yung puso, apektado yung lungs natin. Mm-hmm. So, pag nahihirapan kayong huminga, madalas hinahapo kayo, yun. O kaya yung iba, nagkakaroon ng parang hacking cough or wheezing or dry cough na wala namang plema, pero parang lagi ka nauubo. So, pacheck po kayo pag ganun, ha. Pwede rin yung pamamanas. Ano? Pag namamanas yung ating pong mga binti, yung tiyan natin, yung ating mga kamay, isa po yung sa sign na baka meron tayong heart failure. Pwede yung lagi kayong hilo, dizziness, at saka yung parang laging pagod. Kahit wala naman kayong ginagawa, kahit bagong gising kayo, ay pagod. Isa po yun sa pwedeng dahilan, ano, yung heart failure. O pwede rin namang meron kayong palpitation o tinatawag na tachycardia. Tachycardia, para ang bilis ng tibok ng puso natin. Mm-hmm. Ano? O irregular heartbeat, pwedeng mabagal, pwedeng mabilis yung tibok ng ating puso. O kaya naman, pag mag-exercise ka, yung iba na may ganyan, hindi pwede kasi mag-exercise ng matindi. Mm-hmm. Kasi pwede sila mag-collapse. Diba? Eh, yung iba nga, pinapaano lang, yung stress test lang, nahihimatay na eh. Mm-hmm. So, kasi hindi nga ito, hindi kayo makaka-exercise na matindi kapag ikaw ay may heart failure. Or pwede rin na walang ganang kumain, at yung iba parang laging di makatulog na maayos, yung iba parang pinagpapawisan na malalapot. At yung palatandaan na medyo nahihirapan talaga yung puso mo, may chest pain at mabigat yung dibdib mo, ha? Na laging parang may nakadagan. O maaari na yun ay nagbabantang heart attack, kaya kinakailangan talaga ipasuri po natin.
1: Mm-hmm. Nako, ha. So mga kabayan, kung kayo po ay nakakaranas ng ilan o karamihan, ha, sa mga nabanggit ni Doc ng mga simptomas, eh marapat na magpa-check up kaagad, Doc, ano? Magpasuri po kaagad kayo sa
0: kasi
1: mga
0: traitor po na sakit.
1: Oo, malapit na pinaka mga pagamutan sa inyong lugar. May mga kilala po kayo, ano, ng mga cardiologist or kung malapit kayo sa ating po mga Yes to Health Clinic, eh magpa-consult na po kaagad kasi hindi biro na sakit, mga kaibigan. Ito pong heart problem. At makita na rin kung ano yung present condition ng heart area po ninyo, ano? Kasi yun nga, traitor talaga to, Doc, ano?
0: Uh-huh.
1: Akala mo, lusog-lusog mo. Akala mo, lakas-lakas mo.
0: Oo.
1: Bigla ka nalang matutumba.
0: Meron nga tayo nababalitan ako. Meron akong personal na kaibigan at the age of 28 years old, namatay sa heart attack.
1: Bata pa.
0: Pero walang symptom yun. Ang kanyan lang parang kinukomplain, parang minsan, pag nag-exercise, masakit yung dibdib. Pero since hindi nagpapa-check up, at hindi sinususpetsahan dahil bata pa nga. Ngayon, ang tinatamaan po ng heart problem, hindi po yan sa edad. Ha?
1: Kasi walang pinipiling edad to, Doc.
0: Dati, pag mayaman ka, pag nasa middle age ka, yun yung mga delikado ngayon po, hindi.
1: Mm-hmm.
0: Kaya dapat maging ano tayo, maging aware tayo sa mga symptoms na nararamdaman natin.
1: Ayan, maging alerto. At huwag ipawalang bahala. Kung kayo nakakaranas na ano, ng chest pain, especially yung angina, Doc, ano? Dahil na iba, sumasakit yung dibdib, patulog na lang, ano? Hindi makatulog ng maaga o maayos kasi laging kumikrot yung dibdib po nila. Dapat magpa-check up na kayo, mga kaibigan, ano? Para maagapan, ha, yung ganitong uri po ng karamdaman. Ano po ba, Doc, yung mga tips na para sa mga kababayan natin, yung mga do's and don'ts pagka meron pong ganitong karamdaman?
0: Ang puso, since nakadepende siya doon sa viscosity ng dugo natin, kinakailangan natin iwasan yung mga pagkaing nagpapalapot ng dugo. Yung sobrang asin, sobrang mantika, lalo na yung masasebong pagkain, alam naman naman yun, ano, yung mga taba-taba.
1: Mm-hmm.
0: Ay naku, iwasan nyo na po yan at bawasan nyo rin yung pagkain ng asukal. Kasi yung sugar and salt, any extreme of that food, nakapagpapalapot ng dugo. Tapos kinakailangan sapat din yung tubig na iniinom nyo. Kasi alam nyo, ang blood natin is almost 90%+ water. Eh kung kulang kayo sa tubig, bababa po yung viscosity ng dugo ninyo o tataas, so magkakaroon ng hypertension. And isa pa dyan, kinakailangan meron tayong mga kinakain na para sa pagpapatibay ng ating ugat at mga muscle natin sa puso, any parts of the muscle. Ang isa sa pinaka-the best, pagkain na mayaman sa vitamin C, pagkain mayaman sa calcium at potassium at magnesium. And kinakailangan may sapat na protina tayo, not necessarily galing sa karne, pwede naman sa mga beans, sa mga gulay, ano. Dahil ang katawan natin ay kailangan patibayin yung mga ugat na yan, daluyan ng dugo, para hindi magkaroon ng aneurysm or hindi siya madaling magbara. Tandaan natin, antioxidant ang pinaka-the best support sa ating overall heart health. At ang mga antioxidant na yan, makukuha natin sa mga plant-based sources. Yan, yung mga moringa, taas ng antioxidant yan. Mangosteen is one of the best. Yung kanyang ORAC value, very high. Yung mga garlic, garlic is particularly good for cholesterol. And spirulina is protein. Okay? Ampalaya is blood detox, pagninis ng daloy ng dugo at ng mga sugars natin. Yan ay matatagpuan natin doon sa ating Santon Plus Gold. And also, kailangan din natin ng mga essential fatty acid na may mataas na good cholesterol. Yan ay makukuha natin doon sa premium D3. Sabayan natin ang vitamin C na nagpapatibay ng ating mga daluyan ng dugo.
1: Mm-hmm. So ayan, sa mga kababayan po natin na gustong mapangalagaan yung healthy na heart, mga kaibigan, ano? Kumain ng mga masustansya, mga pagkain, yung fruits for the heart, yung saging, ano? Oh, saging, mga kaibigan, napakayaman ng potassium niyan na nakakatulong para sa ano, sa atin pong puso, mga kaibigan, lalo na yung lakatandok. Napakaganda pala niyan para sa heart area.
0: Oo. Kaya nga yung mga atleta like si Manny Pacquiao, di ba? Yung nabasa ko na bago siya mag-exercise, mag-practice, kakain siya ng saging. Kasi potassium yun. Tapos may mga magnesium yun.
1: Yun, ha?
0: Good for the heart.
1: At sa mga kababayan po natin, yan yung mga prutas na dami-damihan yung kain. Total. Ay, marami-rami naman yan dito sa atin pong bansa, mga kaibigan. No? Especially mga local na ano, mga products natin, mga kaibigan, na napakaganda para sa atin pong kalusugan. Sabayin nyo ng mga suplemento like yung premium D3 po natin, mga kaibigan, vitamin C, Santon Vitamin C, as well as yung atin pong Santon Plus Gold, para maiwasan po yung iba pang mga karamdaman na maaari pong magdulot or maging sanhi ng karamdaman po sa atin pong puso, mga kaibigan. And then ugaliin yung sakto at regular na pag-ehersisyo. Huwag din naman yung sobra-sobrang pag-exercise, ano? Yung tama lang, mga kaibigan. At syempre, iwasan po yung mga nabanggit ni Doc Algie kanina, ano? Especially yung sobrang dami ng pagkain ng mga maalat, matatamis at mataba. Minsan yung iba, Doc, ang iniiwasan lang is yung mga ano, mga fatty foods. Pero ang lakas kumain ng mga starches. Eh, hindi nila alam na yung sobrang carbohydrate sa katawan natin, pagdating sa katawan, kino-convert yan ng liver natin into fats, mga kaibigan. Ano? So, dapat nyo pong ma-monitor yung intake po ninyo, ano, ng mga carbs. Baka naman diet na diet kayo sa mga ano, sa mga fatty foods, eh lakas nyo naman kumain ng mga mataas sa mga carbs na mga pagkain, ha? So, kinakailangan balance dapat ang pagkain, mga kaibigan. At para maging malusog at mapanatili natin yung pagkakaroon ng healthy heart, mga kasama, ha? At kung kayo po ay nakakaranas na problema sa inyong puso o nakakaranas na kayong mga simptomas, ay pumunta na kagad sa pinakamalapit na paggamutan sa inyong lugar o bumisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa lugar po ninyo.
2: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan, turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Rome, isang diabetic at bawal sa mga instant coffee. Pero nang
3: masubukan ko ang Santon Plus Coffee Mix, mumabada at naging normal ang blood sugar ko. Masarap na, kakatulong pa.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Santon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa. Pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Santon Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Santon Plus Gold. Mabibili, suplemento na butika sa inyong lugar. Madaling kapitan ng ubo, sipon, trangkaso dahil sa pagbabago ng panahon? Palakasin ang resistensya. Mag-Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mas pinalakas dahil ito ay gawa sa Santone. Kaya kung gusto mo ng katuwang sa araw-araw na laban, Mag-Santone Vitamin C. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Welcome back mga kaibigan sa ating pong programa, The Secret of Health Nationwide. Kung kayo po may mga katanungan, just text lang sa atin pong numero at ipon text line 0969-609-6545. Meron po nagtanong dito, Doc. Good day po. Magkano po ang Vision X Plus? At pwede po ba ako maka-order sa number na ito? Salamat po. Pwede kayo mag-order sa atin pong Lazada and Shopee page. Or kung malapit ka sa ating mga Yes to Health Clinic, pwede po kayong sumadya doon para maka-avail kayo. Or hanapin niyo po just sa mga local pharmacies sa lugar po ninyo na baka meron na po sila na Vision X Plus. Ano? Pero kung hindi kayo makasumpong sa mga local pharmacies dyan, ang sure is atin pong Lazada and Shopee page. Search nyo lang po, Yes to Health 2011. Ayan. At pwede kayo maka-avail dyan. I think ang atin pong Vision X is 15 pesos per soft gel, SRP, ng atin pong Vision X Plus. Ha. Ito ay nakakatulong. Napakalaki ng benefits nito, Doc. Ano? Sa mga kababayan po atin, nagkakaroon ng problema sa mata. At kung gusto nyo po na maingatan ano yung healthy eyesight or gusto nyo po makaiwas sa iba't ibang karamdaman na maaari pong mga mag-aray sa atin pong mga mata, ay uminom po araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel Capsule. Dahil meron po yun siya mga powerful antioxidant, Doc. Ano? Tulad na nabanggit niyo, Doc, yung mga supplementation is not merely to ano, to cure the disease.
0: Yes.
1: Kaya hindi natin kiniklaim yan na gamot yan. Oo, oh. Sa ipong karamdaman. More on nga siya, Doc, sa prevention.
0: Kasi ako, mas gusto ko yung nutrition kasi malawak. Kasi
1: yes,
0: pag tinawag na gamot, mga kaibigan, applicable lang yan doon sa mga nasira ng katawan.
1: Mm-hmm.
0: For example, gamot sa maga, ay di para sa maga lang yun. Specific kasi o targeted pag tinatawag na gamot.
1: Yes.
0: Ang supplement, that's why ang naturopathy is holistic. Ito'y pangkalahatan, pangmalawakan. Kumbaga yung nutrient, for example, yung antioxidant na santone. O ano ba ang purpose niyan? Pag pumasok sa katawan, ano bang benepisyo niyan? Yun ang kanyang tatargetin. Mm-hmm. Walang definite na benefit ang isang klase ng sustansya na yun ang kailangan natin. Kasi pag gamot na ang pinag-uusapan, ay may sakit ka na.
1: Mm-hmm.
0: Ay wag na natin hintayin magkasakit kasi pag nagkasakit, magastos na yan.
1: Tama, oh.
0: At saka, ang dyan pumapasok yung tinatawag na malaki yung ano, chance na lalala at may chance din naman na gagaling. Kung baga nandun ka sa, ano, sa gitna, depende kung paano mo ihahandle yung sitwasyon. Kaya nga, ang pinaka-importante mga kaibigan ay preventive. Sustansya. Pagkain ang pinakampangunahing focus nyo kung gusto nyo talagang mabuhay na mahaba. Kasi yun naman talaga ang sikreto ng maganda at malusog na buhay.
1: Mm-hmm.
0: Yung nutrisyon sa ating kinakain.
1: Ayun. Ha? So, sa mga kababayan po natin, eh, mas maganda na dun tayo sa prevention, mga kaibigan. Ano? Kesa dun sa hihintayin nyo pa na medyo lumala na yung karamdaman. Minsan, ganun talaga yung ano, concept ng ating po mga kababayan. Ano? Na pagka medyo malala na, eh, tsaka pa lang magkukumahog. Pero pagka, ano pa, kaya-kaya pa yung sakit. O, tinitiis-tiis pa. O, kaya sa mga kababayan po natin, na, baguhin natin yung atin pong thinking, yung atin pong concept about sa mga sakit, sa atin pong pangangatawan. Lalo na sa panahon natin ngayon, hindi na basta-basta. Yung mga karamdaman, ano? May mga ano eh, may mga kamag-anak na.
0: Uh-oh.
1: Dati solo lang na tumatama sa katawan natin, ngayon hindi na.
0: Sabi nga eh, habang nag-a-upgrade daw ang technology sa medisina, nag-a-upgrade din yung sakit.
1: Yung sakit. No.
0: Kaya fair lang. Kumbaga, kaya ang hirap ang pag nagkakasakit ang isa sa family natin, affected lahat. So ang pinaka the best way talaga ang ayusin niyo, i-check niyo tama ba yung pagkain namin araw-araw. Eh baka naman itong dahilan kung bakit laging nang ospital si tatay o si nanay, di ba? O baka kulang sa sustansya. O Santon Plus Gold mo na yan. Samahan mo na ng Premium D3 at don't forget Vitamin C. Yan tinatawag na mother of all vitamins. Mm-hmm. Kasi without Vitamin C, may mga proseso ang katawan na hindi talaga magiging successful. Yan. Kaya always find a way to take Vitamin C. Pinaka the best non-acidic para kayang-kaya ng katawan natin i-handle yung vitamin C.
1: Okay. Maraming salamat, Doc. Ha? Nako, napakabilis ng oras natin. Doc, baka may pahabol ka pa na mensahe sa atin pong mga avid listeners.
0: Ayan. Thank you very much. And always remember na pinaka-the best pa rin ang prevention. At pagdating sa prevention, maasahan nyo po dyan ng Yes to Health. Ang ating mga produkto ay affordable, aprobado ng FDA, at subok na mabisa at masustansya. Maraming salamat. Ako po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Algie Bakla. Hanggang sa muli. Bye-bye.
1: Thank you so much, Doc. At maraming salamat sa lahat ng atin po mga avid listeners at sa mga kababayan po natin na laging tumatangkilik ng atin pong mga produkto. Hanggang sa susunod po na edisyon ng atin pong programa ng The Secret of Health Nationwide. Ito po muli ang lingkod, Sir Michelle Hinas. Pansamantalang kapaalam, hanggang sa araw po ng bukas sa ganitong oras dito rin sa atin pong mga himpilan. Nangayon pong dalangin ang Panginoon wa na magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health. X F M.

0: yun lang. Gikanta sa ako ang Bebe Boy. Gopo ka siyang tingog, no? Gina-imagine na nako kung magdayon mi ani. Yabag plus gwapog tingog. Kung sa kayo resulta, no? Diba? Muli giingon niya. May na lang, mabawi sa anak. Kung ang mama yabag, unya ang bana kay gwapo kay tingog ka lang. With all the emotions, Jude, ang pagkanta niya, so unsa kay resulta sa mong anak, i-pray lang gid na ako nga singer ang among mahimong anak. Alaw eh. Bisyosa ka ha? Bisyosa. Hello, baby! Maayong gabi po sa ito ang tanan. Welcome po sa ito ang programa. Mayroon nang takog, welcome po sa problema. Nagalutaw ka, Day. Welcome sa ito ang programa, ang putahe sa gabi. Ang inyohang emosyon, ang inyohang kalipay sa kagabhion. Aba! Kauban po ang inyohang Disney Princess Bisaya version. Cinderella po ang trilason si karong gabi una live madungog sa Tibuok XFM stations sa Visayas and sa Mindanao. And of course, madungog usab kita sa official radio stations sa Radyo Amigo sa Davao del Norte, Davao de Oro, and Davao Oriental. Makita usab ang atuang kaanyag sa official Facebook pages po sa 101.7 XFM Bukidnon. Puliw ko habi kung masaag ka sa among page, I would request your kind heart. Puliw pugo pa follow, pa like ug pa share. No, kay aside pud sa entertainment nga imuhang mabasahan diha. Aside pud sa mga unsa pay mga tikatikaran sa kalibutan, daghan kay kag mga makuha din ha ang mga informations na dapat imong mabalaan sa imuhang pang-adlaw-adlaw nga pagpanikad-sikad sa kalibutan. And of course, live usab kita sa XFM Bukidnon News and Entertainment. Ang lamas ni manager. Nagkuan magud si manager ka nang nag-chop og lamas. Unya, nag-chop siya og kanang unsa gito? Bombay. Mao na ni karon, damay-damay gid ni siya diri sa sulod. Live usab kita sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital. XFM Pagadian City, Cotabato City, and Ipil Zamboanga, Sibugay. Og live usab kita, makita sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. Ang atong programa, gipaluyuhan sa mga produkto sa Yes to Health. Especially sa pampaligon po sa inyong immune system. Lago, ulan-ulan na baya, B.I. No, basing unya o ganang diling anak ka strong ang imuhang immune system. Wala kay shield sa mga sakit-sakit nga bit-bit aning nga pangit nga panahon. Pero kung ako pangutan, ano nyo, this is a very beautiful weather, good. It's just that, dili kitang tanan, strong ang atong immune system na ay uban, nga gamay taligsik lang, wala na nangaluya na ang mga BB. Wawa naman. Mo nang pugngan jud nato ng mga ingon anak biha, manalipod kita sa mga sakit-sakit kay basig unya uroy og kanang dili na diha padulong gud. Kinahanglan nga nagainom ika og Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Kana siya bi kinahanglan imo na siyang isabay, pwede nimo i-3 times a day para mas ligon gyud ang atong immune system. Oy, chismis ta ron. Hindi li pwede nga dili ta magchismis kay dili magita na buhi para sa tuang survey bi question for tonight. Ayun na bang high pitch Cinderella kay murag mayabag gid ka ana. Para sa tuang Sir BB question for tonight, hatod ka nato sa El Ilion Shell Mobility Station. Kapag ka pang international na gasolina and original na gasolina nga walay sagol ng mga extra additives nga makadaot sa imuhang makina, pili agyod ang magpagasolina, magpa-change oil o sab sa El Ilion Shell Mobility Station. Makita kayo siya sa Tibuok Kalibutan, pero kung diri ka sa Bukidnon, ato na kita'y branch siya sa Maramag, Valencia, o diri sa Malaybalay City, at bang sa Polymedic, and at bang sa Malaybalay City Hall. Unsa daw mga ilhanan na attractive ang usa ka tawo? Kanagong maskin bulingit kay ka kay mulingi gapon sila sa imo. No? Kana siya be attractive jud kay ka ana. You're very much attracted attractive. Attracted man siya, ha? Huh? Attractive man siya. Attractive siya. Unsa na attractive sa Bisaya? Kanagong lami kay ka tan-awon sa iyang mga mata o kanang dili po siya nga, ay, gwapo o gwapa ni dili. Maskin pag dili ta hitsuraan, sama na ako, ha? Huh? Maskin dili ta hitsuraan, na ay mga tao nga ganahan mo tanong sa tua because they find us very attractive. The way we look at them, ay! The way we look at them through their eyes, makaingon na sila nga, you know what, I like you. You know what, you're so pretty. You know what? Your eyes are tantalizing. Oy! Na all. Oy, sa inyong mga komento karong gabi una, ha? Kung naamoy mga nabalaan, unsa yung mga ilhanan ninyong attracted daw. Attractive. Ang Osaka BB. O, pwede mo nga mag-react sa itong mga official Facebook pages or pwede po mga mag-text sa kuha sa 0975-474-9153. Tingnan natin kasi may mga ano na naman ito, mga ganito. Anti-inadvertent mode. Please keep your phone. Alang, ano man eh. Swipe or no. Atura. Sorry naman. Wala magod ko nag-upgrade og phone so dili kikoy nga ni ka-familiar. Sorry, Viha. Pero bitaw, atong silipo ng ato ang Facebook Live, ha? Dabi. Maing gabi, Mommy Jacqueline Labis.
1: Thank you!
0: Sabi? Excuse me po sa mga gakaon, ha? Gakakuan ko, kasugipan ko. Okay, kanang kuan, kanang... Inganigid po sa isagul-sagul, kini mo mga ngalamas, o inganigid ang resultaan. Pero excited na kumukaon. Oy, may gabi ipod, mi. May dagang salamat, mi, ha? May gabi din, ha? Sa imo, Mommy Jacqueline Labis de, sa Hong Kong. We have the same time naman, time zone. Kung unsay oras karon sa Pilipinas, mapoy oras karon sa Hong Kong. Ting pahuway naman ron, mi. Pahuway na din, ha, ami. Uy. Kuri-kuri na pod ka ng mga kuri-kuri uno ni Mudia. Me! Mayang gabi po kang Agustin Mendiola Jr. Mayang gabi idiha ang my Bebe Loves. Oy, thank you, Bebe Loves, ha? Greet ko sa akong Bebe Loves sa Cinderella, gikan rin sa Lahog, Marco Polo, Cebu City.
1: Thank you!
0: Uy, salamat kayo. Si Ma'am Nympha Bantayan, mayang gabi idiha sa imo, Ma'am Nymph. Ano siyang me please. Why? Si Shame Capasso, maayang gabi din ha sa imuha po. Si Monsk, oy Mons, maayang gabi din ha, Monsk and Inyon Cuerpo, thank you so much.
1: Thank you!
0: Ang ilhanan ng attractive ang usa ka tawo, macho ang lawas nindot og sex appeal, humot og gwapo, ala uwi. Isa po din siya, actually, pandagdag points na siya eh. Oh, not necessarily nga, ako sa tinuod lang. Kita mga binuhat sa Ginoo, we're all beautiful and handsome. Pero kita mga tao, mangod, sometimes, dili kita ingon anak, kaingon na, kanagong very appreciative sa unsay na, at sometimes we tend to question, ano yung unanim niya kong ilong? Nagod, we tend to question ourselves, ano yung anay akong ilong, anong flat ni? Diba? Ngano'ng daghan man kay kong mga butoy-butoy sa now, we always question ourselves. Alangan mangod sa unang panahon, sa panahon na mo, pag manurok niya mo mga bugas, wala pa man d'yo uso ni ato ang Santan Plus Herbal Soap. Okay ka niya, tambal mangin niya sa mga bugas-bugas. Sa unang panahon, wala pa niya siya nag-exist. Sa mga panahon na mo, batang 90s or batang 80s, amo man yung pambirahon, amo man siyang pangkanang, sa tawag ana, pang-irokon. That's how it works for us before. Yan ang mong inabuhat. Usay tansan, okay, remember pa mo? Diba? Akong lula sa ano, mingon siya nga para mamatay ng imong mga bugas sa naong, kinahanglan magbulad ka o ganang tansan. O, taklob sa mga soup drinks. Imuto siyang ibulad dito sa sin, tapos pag init-init na mo, ano siyang imong itaplak sa imong bugas? Daw, B. Manaka pa lugar ta anig scene. Mo ginigingon sa kong lula sa una. Mo uga na pong unsa tawag ana kanang basta din ako magingon ikay basig na nagakaon karon. Daw bi baby boy reveal daw. Kato besh, kato nagkanta itong himayang nahunlak mo to kong baby boy. May gabi sa kong amigang Bright. My God! Oh, may gabi din ha, besh. Harold Garcia Ramirez. Sa imong partner na good boy, nga dili pala hubog. Daw? Daw? For real, oh, maayong gabi isab sa isog nga station manager sa XFM Bukidnon. Alad manager. Gibikil ka ni Harold. May gabi din ha, si Mo Besh. And salamat sa always nga pagsuporta sa tuang programa. Hello po sa kong mama, si Feli Cuerpo nga nalingaw sa imuha from Tamiya, Basak, Lapu-Lapu City, Cebu.
1: Thank you!
0: O, sa mga taga Cebu, may gabi din ha sa inyo ha, sa mga naakaroon sa Jensen. I hope you are doing well. I'm praying for you guys. Kabalo kong ang trauma nga atong naagian the last days nga nahitabo tong gikahadlukan sa tanan. I know na dili pa gining anak ka sa yun sa inyo ha, but I know na ay purpose si Lord sa mga gapang kahitabo sa atua. Affected gyud ang tibuok Mindanao. No, mohang ito sa uban din ha sa mga bibi nato nga naminaw. If you're not from Mindanao, if you're from somewhere else, na dili mo affected, we hope and we hope actually nga tabangan min ninyo nga i-pray ang safety sa tanan. Bibi, unsa ni naanay problema iyang bana? Bana. Ay, oh, kagahapon ni. Sorry, wala akong inabasahan. Maayong gabi, Bibi, I miss you. Mua-mua. Ay, mga miss-miss bito ninyo. Ay, speaking of I miss you, pag-abot ni mo sa balay, especially kung isa kakaasawa or isa kakabana, dapat di gina ninyo kalimtan nga mag-I miss you mo sa inyong mga partner, pampastrong po na siya sa inyong relasyon. So kung ginoon sa ninyo pag-treat ang usag-usa sa panahon nga magmanag-uyab pa mo, karon nga minyo na mo, it's also the same thing. Kinahanglan nga dungagan gin ninyo og spark ang inyong relationship, pinaagi sa pag-recall sa mga butag na inyuhang nahimong way of endearment or naging sweet mo sa unang panahon. Dili kay sweet-sweet lang kay nanguyab. Pag-abot po sa satisfaction, dili pwede nga balibara ng imuhang partner because that might steer or cause a kanagong overthinking. Ilabi na sa mga babae, lain ba yami? No? Mag-overthink ba yung dayon nila binagbalibaran? Hindi gina siya pwede bi. Mo nang kung kulang ikaw sa kusog mababae man ka or malalaki, deserve po ni mo ang ato ang barato kaayo nga enhancer, ang Turbo Men Enhancer. Tag 75 pesos lang naman per capsule. Very barato. Nagid kayo na siya bi. Para na sa imuhang pamilya. Para mahimong strong, mahimong malipayo ng imuhang pamilya. Once again, available na po sa mga pharmacies nationwide ang atong Turbo Men Enhancer.
2: Turbo user, atong paminawon.
3: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XFM, ni palit dayon ko. Bisan 30, pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kong pag tumar na ako sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes usang maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami o maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga botika sa inyong dapit.
4: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Dili gyud ka ani magmahay.
5: Para sa dynamis?
4: Para sa turnyo ni misis.
5: Tour?
4: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
5: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
4: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni misis nimo.
5: Sige, sulayon na ako na, miss.
6: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs. Nagatabang o boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog. O resistensya.
7: Turbo. Wagas. Ang lakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

0: sa Phone Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Coffee Mix. Kaya ako, taon na, na pandugay na to, na ako'y ipian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod. Matanungog mo ako kay Sirin doon, na testingan daw. Itry na ako, inom ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, ikuana. Sa isa lang, ganito. Na, usa ka bulan, gamay mga kong bukol. Na ako'y sisba. O na, gamay. Kaya, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po. Naayo dyan ako mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod. Hubag na ako sa akong lagay na ako, kanyang produkto sa Yes Toil, na paano yun, dako kay katabang sa buwan.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user, atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatan sa dalan, mga abog, pasok sa kumata, magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata, manapahanap. Giraman ko o kining hato ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, ani produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong alaw, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan, nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po doon yan. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yun ko yan yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, na nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layan yun yun yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Palit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, pati on jud kagkapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo, condition gi akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak, yes, to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
7: Yan is Galona, senior citizen. Burn skin go forearms. Hindi ma kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Stong, pagpila inyong gasolina.
9: Uy, tay, prato na kayo din, tay. Mapultang pa na nato.

0: portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule, natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule, may mangosteen at manugay. Santon Plus Herbal Capsule, lakas ng katawan, subok na!
1: Exciting!
2: If I ever had a line to heaven, I swear.
1: Nagduka mo? Panginom mo kape o kanito ang Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen. Kani siya nga kape bi antay duka. Nabiyag panggabi mo ang chef, nya need ni mo nga alive na alive ka ayo ka pero pag human sa imo ang duty, gusto ni mo nga kanang kanagong imo ang dugo nga ay matulog na ko kanang murag i-message ang imo ang utok ba na tingtulog na baya so kinahanglan na nimo matulog. Strongly recommended po nato nga to ang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Limang kakape na matambalan pagida imong balatian. Plus, muhayag og mamuti pagid ka. Kay once again, adun na kinasya glutathione and collagen nga gisagol sa kape. Mapalit kinasya sa mga suking butika sa inyong mga lugar o syempre available na usab. Diri sa tuang istasyon. Anhi lang mo din hiya anytime. Ayaw lang po ng gabi, ikay din ako mga Brianna. Diri sa tuang istasyon sa XFM Network Philippines, labi na diri sa may XFM Bukidnon. Available na nga ito ang Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Available na usab ang Santon Plus Herbal Oil, Santon Vitamin C, and Turbo Men Enhancer. Available usab kini sa mga Mercury Drug Stores nationwide, South Star Drug, The Generics Pharmacy, Generica Nationwide. Pwede po ninyong i-check out sa Shopee, Lazada, and TikTok. Ang ato ang programa usab hatid kanato sa Mommy's Child Maternity Clinic. Nakobi para kang kung sa mga buntis din haog mga manganakay na gusto ninyong matabangan mo nga makapanganak mo nga libre zero billing. Pwede ninyong i-contact ang Mommy's Child Maternity Clinic sa ilahang official Facebook page. I-search lang ang Mommy's Child Maternity Clinic or Malay-balay paanakan, libre po manganak, libre po ang prenatal check-up, libre usab ang newborn screening, libre ang tambal, libre ang PhilHealth assessment. Inya buutan pa jud kay ang mga midwives. Dili jud palpalon kung mag-NRT. Mo nang kung gusto ka nga makapanganak ka nga may pa-cashback pa. Ay, hindi dito siya mali. Tinuod to siya. May pa-cashback. Manganak na ka, dili pa siya marifanan. May cashback ka na imauli sa imuhang kwarta. Pangita po ang Mommy's Child Maternity Clinic na himutang sa may barangay size, Corner Moreno Street. Kilid lamang po sa Des Marketing and Arby's Bake Shop ug Atbang sa Terminal Pakanayan diri sa Malaybalay City. Balikan na ito ang Sir BB question for tonight. Unsa daw ang mga ilhanan nga attractive ang usa ka tawo? Maayong gabi, unsa ni? Wait lang ha. Ang timailhan sa taong attractive duulunon og mga tawo bisan og wala siya'y kuwarta. Oy, this is very well said. Tinuod yun na siya biha. Maskin pag wala'y kuwarta, maskin pag dili ta hitsuraan, kapag ka-attractive ta sa usa ka tawo, duulon gid ta ana. Mailan po nimo kay lahi-irang yang aura manggoy kapag ka-attractive ka. Nga nagung matingala ka nga pansinon ka sa mga tao masking wala ka kaila. Masking wala ka kaila sa ilaha nyo. Pansin sila sa imo nyo. Musmile bagit sila. Like, ma-feel nila nga confident sila pag ikaw ilang kauban o ka-istorya, you're attractive to them. No? Attractive daw Cinderella kapag pangayoon ang number or Facebook. Mabaing anad eh na. So kay nangayo man siya sa kong Facebook, nangayo man siya sa kong number, attractive na dayon ko. Dili ba na pwede nga, nakagusto lang daw siya sa imo. Kasi kalahian na ng attractive o gusto. Dool-dool naman, good na good. Parintir na sila. Natog na si SM Guru Oy. Di na to kadungog na si SM Deriday. Bash. Nagluto-luto pa si SM. buhay na buhay ang kanyang dugo. O di wala pa daw siya ka, di pa daw siya katulugon. Imong kag naglala gid siya og kanang kuan, nag-inom gid siya og Santon Gold Coffee Mix kay gusto gid daw siya nga mas mohayag pa siyag samot. Unsa na lang kay color ani niya nga perti naman niyang puti ah. No. Kami siguro ang manginahanglan gid anig maayo. Ako ni hayag-hayag gid kog morenahon manggud ko. Although sa live I look like so white, pero puti gid ko's personal. Basta mahayagan. Manong kung makita ninyo karon sa amo ang live nga puti ko, puti gid ko, puti gid ko. Pero mas maputi gid ko kung naay mga street lights, kwapo gid among suga. Gigastuhan gid sa among amo among suga. Unya taod-taod di atangin ninyo ang ato ang putahe confession. Asa ra pod ka bibi nato ang nisalig sa to ang programa sa XFM Network Philippines nga magpagawa sa iyahang mga hinanakit, sa iyang mga kasakit, sa iyahang mga kaaligot-gut sa kinabuhi. Ug kun usa ka din haakaron sa nag-antos o gusto nga matagaan og alibyo ang imong problema, dili man financially pero at least matagaan na mo og katinawa ng imong panghuna-huna. Kauban ang mga listeners nato all over Visayas and Mindanao. Pwede ni mong ipadalang imuhang confession sa atong official Facebook page. I-search lang palihog ang XFM or 101.7 XFM Bukidnon. Itago na itong imuhang identity. Ayaw ka balaha kay dili na siya masakpan sa mga bibi nga mga marriage test. Sa mga silingan ni mong sige nagpanghimantay sa imuhang kinabuhi. No? Ayaw ka bala ka, Bi. Kahit mo tabang mi sa imuhang nga matago kung kinsa ka. Kinsa siya! Nga nung nagluib ka. Kinsa siyang ipanggamo. Labaw pa ka na ko. Unsay anaa kaniya nga wala ako. Nangita kag laing nila lang, puli ka na ako. Ulan ni Ron. Muulan. Nagulan naman ko sa gawas. Dungagan na to inyong ulan. 0975-474-9153. Unsa daw ang giluto ni SM? Pwede mo na makikaon. Oh, she's cooking biryani. Puhon-puhon besh. Naghinam-hinam na po gani may dinhiya kay grabe yun. Basta gani ka ng mga inunani, ka ng mga Indian foods. Did you go kadili? No? Nagkalingaw pa ko customer nak, naminaw sa po tayo sa gabi. Uy, nabalik kayo mga customer din haakaroon me. O tama bito no, kaya gold is life, good ba yata mino? May gabi din na sa mga mami Jacqueline Labis. And thank you so much. O sa imuang pagpaningkamot o pagdugang ugtak sa Pilipinas. Dako kayo ng tabang sa mga maleta ng bayan. Okay. Hello, me! Thank you, kayo. Namino na lang ko sa among radyo, baby, kinahutan dyan taon ko uglod. O di nakakita sa ko ang kaanyag, V. Sa pagbalik po sa itong programa, o niya taod-taod, once again, ang ato ang putahe confession. Mohang nyo, gigus ninyo ha, being a rated SPG, kina siya nga programa. There might be some words na basig maingon, good na ko nga, dili ganahan ang inyo ang mga anak or kamo mismo. Mangayo na lang ko, og pasaylo daan, og break-break na lang po daan. Okay. Kapaling kamot, should ko being makontrol na to na siya. Pero sige lang. Kanang kuan, kwarta bibi kay mo, duol sana ay labi bahin sa pamugas, mauna, kay Arman. O kay Arman. Kani si Arman, no, kay, amot na lang ginin mo Arman ba? Bitaw. Ay, gamay na lang ginking oras, B. Nagpanikad na ginin ato ang letter sender, paabot lang sa Judve, ha? O, di lang sa akang magkuan diha, ma-excited o maayo.
3: Excited
1: na gid kaayo ka nga madungga ng imuhang so gilanon karon sa tuang programa. O kung ganahan mo nga mag-confess mo nga live, ganang ka mo mismo ang manawan, again, ang tuang number po is 0975-474-9153. O kining programa, usab, hatid ka nato sa Santon Plus Herbal Soap. Ang solusyon sa mga bahog ilok, mga bahog tiil, mga bugas-bugas sa imuhang naong kaligo, pangluod. Panglugod! Nya gamita ang ato ang sabon na Santon Plus Herbal Soap. Mapalit na po kayo na siya sa mga suking butika sa inyong mga lugar. O pwede usab sa Shopee, Lazada, and TikTok.

0: Zantown Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Ako kay kong pasalamat sa Zantown Plus Gold. Sir, tumanggod, sir. Hindi gandong akong dinulan niya. Dugo, dugo na ko. Nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zantown Plus Gold. Akong pagsulay, sir, nakahuro o blow kasi nakita ko nga. Adunay alabiyo akong pamati. Unya, normal na ba kong menstruation?
0: Zantown Plus Gold. Adunay malunggay lips. Nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukaon o parat o junk foods. Ang malunggay, makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zantown Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Zantown Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zantown Plus Coffee Mix, regular and the best. Sa kada higop niyo mo sa Zantown Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zantown Plus Coffee Mix Good. Timan ni, basta kabigani, Zantown Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
2: Zantown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zantown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zantown Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Ugay na day ko nagproblemaan niya sa ako ang mata. Magsige na lang ugabon-gabon. Naapagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hasol. Labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos gibintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon. Katol-katol o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas o hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati sama ka nako pag Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Kadaadlaw yun kong nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Daghan nangutanan nako unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life. Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo
7: Turbo Supplement for Men.
8: Yes.
7: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
9: Zantown Plus Herbal Soap.
10: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zantown Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
9: Zantown Plus Herbal Soap.
8: Gamit na!
9: Zantown Plus Herbal Soap.
11: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
12: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
11: Nga naman, unsay na adid to?
12: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
11: Ha? Tinuot? Wala gyot?
12: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
11: Salamat kayo, day, ha? Moto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
12: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
13: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
14: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
13: Unsa may akong gamiton, boss?
14: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station nahimutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
15: Oras, alas 10 sa gabi.
16: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
17: Mga katropa, excited!

0: This portion is brought to you by
1: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at lavuasca, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
2: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, oh, pero giganahan.
3: Andam na ba mo o sa kagabi, gapuno sa kahubog?
4: Pag ako'y lasing, usat isip ko, ito pare.
3: Kalibog.
5: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
6: Pinawa!
3: O kamalanding istorya.
7: Ganda ng pagka-pink.
8: I like pink too.
7: Pwede nga masin?
8: Pwede.
7: Uy, huwag mo lang didiinan.
3: Ani ana ang pinakainit na programa sa radyo nga makapadugo sa imong mag-auto ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Puntahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Puntahe Confession. Puntahe.

0: Welcome po sa itong programang Putahe Confession, ang lugar, ang inyohang shout-out wall. Kung nasa pwede mo nga makapagawa sa inyong mga gibati-bati. Nindot nagigitong kwa ina. Kada mga namoy mga kasakit din ha ang gusto ninyong ipagawas din hiya. Kanang basa ka ng mga ingunan. Pwede rin na siya sa to ang programa, biha. Pwede ko ninyong i-reach out sa itong official Facebook page, 101.7 XFM Bukidnon. O pwede po, kung mag-text ako sa 0975-474-9153. Once again, rated SPG po ang ito ang Putahe Confession. There might be some instances na maka-mention ko o mga words na dili pwede sa mga kabataan. Mga yung tabang sa mga ginikanan ha, kamo na lang gibahala explain sa inyong mga anak na like this and like that, that I didn't mean anything, and it's not for it wasn't from me, char. Basta ka muna lang explain ha, kabaluman ko nga tabangan ko ninyo nga mabatin na ang ilang mga panghuna-huna, nadiliingon anak ilang huna-hunaon. Hindi ako maglangay pa weekend, nagpanukad na ganyan ito ang letter sender ha, plaster na din ha, lingkod na din ha, timplahan ng imong Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Tungod kay ani, ano po ang ato ang Putahe Confession.
1: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya, ilabi na sa mga tema.
2: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahe.
3: Eh, kininyawa. Haskang yawa agyo.
1: Violence.
4: Saksi mo, apriso ka. Aga!
1: Sexual. Horror.
5: Sino yan kasama mo?
1: Ong droga.
6: Ayoko ma.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.
7: Exciting!

Maayong gabi, Cinderella. Ug sa mga naminaw sa Putahe Confession. Tawag ako sa ngalang Ruhayna. Ug ang akong pangutana, Cinderella, sinugdanan sa ko ang sulat. Unsa bagid kalisod nga tagaan og bulak ang mga kababaihan sama nako? Na masking usa lang unta ka stem sa bulak, di man lang ko kaya palitan. Grabe na ba ko kababaw, Cinderella, kung iingon na ako sa imuha nga nasuko. Nasuko ko. Nawudan ko gana. Nalain ako ang gibati sa ko ang uyab. Tungod lang kay never ko nakadawat og flowers gikan sa iyaha. Cinderella, I find it very unfair. Kay permintin ako siyang ginapagbigyan sa mga panahon na gusto niyang nay mahitabo sa amua. Pero masiman lang ang tagaan ko og bulak, diligid ko niya ginapagbigyan sa simple nga butang nga akong ginapangayo. Cinderella, kabalo ko nga ang matag tao lahi-lahi og love language. Munang giniingon na ako sa iyaha, Cinderella, kung unsa ako mga gusto sa kinabuhi. Kanang mga gusto gani, Cinderella, nga malipay ko. Grabe lang unta ka simple gyud, Cinderella, nga palipayon ko. Flowers lang gyud. Diha, Cinderella, siguro masking dahon lang ang ihatag sa kuha. Aron ipa-feel nimo sa kuha, isip uyab, na attractive gihapon ko. Na worth it gihapon ko. Natagaan ko nimo og bulak. Pero Cinderella, feeling na ako siguro allergic siya sa mga bulak, munang dili ko nitagaan. Dili ko sure, Cinderella, if love language ba ang tawag gihapon ana. Kung ang iyang ginapaira sa iyang kinabuhi, gusto lang ko niyang gamiton. Mabot siya sa muang balay, Cinderella, ni walay dalang pagkaon. Walay kumusta. Walay ka na mga plano good na manglaag mi. Wala giingon ana, Cinderella. Pero una niyang ihangyo sa kuha, ang nay mahitabo sa amua. Kapag ka successful na siya, Cinderella, aya na ko niya istoryahon. Muhangyo ko sa iya, Cinderella, nga maskin lang man unta, flowers nga baratuhon, malipay lang ko. Pero ngayong itubag sa kuha, Cinderella, nga nung mga iyo pumangkag buwak sa kuha, kung kada adlaw, ginabispisan man ako ang imuhang bulak. Nahurt ko siyang giingon o gitubag sa kuha, Cinderella. Kaysa dinuod lang seryoso, jud kaayo ko. Pero para sa iya ha, ni rose or sunflower, wala yun. Dilikid ko yung unana ka-importante sa iya ha. Sa akong kahiubo sa iya, Cinderella, ako siyang gitagaan og kwarta para iya akong palitan masking usa lang manunta ka rose or usa ka sunflower. Pero anang mga orasa, Cinderella, iya lang kong gikatawan. Nadumura kong katawanan nga naghimo ko og joke. Just because anniversary na mo, nangayo ko og bulak, nagpadungog-dungog ko, ug wala ko niya paminawa. Pero Cinderella, sa ending, nagsorry siya, naglambing na po siya balik sa kuha. Cinderella, wala ko kabalo kung babaw ba. Kaya ngunaaning ako ang reaksyon. Tungod lang sa usa ka bulak na akong ginapangayo sa iyaha. Nakahuna-huna agad ko, Cinderella, nga gusto na lang kumakibulag niya. Makapangutan ako kung worth it pa ba nga siyang akong makauban. Kung ako na mismong gina-spoonfeed sa iyaha, ako nang gina-dictate sa iyaha kung unsang akong kalipay, Cinderella. Kung unsang ang mga butang ang makapalipay sa kuha.
na dili gihapon niya kayang ihatag nako. Ug niya pabitaw Cinderella, unsa pa man daw akong pangitaon? Na kung na'y mahitabo sa amua, lipay naman daw kuno ko. Di pa ba daw kuno to enough? Cinderella, ug sa mga listeners karon, I hope inyo akong matabangan. Valid pa bang akong ginabati karon? Angay bang ako na lang ni siyang bulagan? Tungod kay feeling na ako, di na ko ingon anak ka-importante sa iyaha. Or ako na lang siyang perminti pagbigyan Cinderella. Unahon na akong yung kalipay, ayaha ang ako ah. Para sa Putahe Confession, Rohina.

0: Zaton Plus Gold user atong paminawon. Zaton Plus Gold. Zaton Plus Gold. Adunay malungday leaves nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
1: Zaton Plus Coffee Mix.
2: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako og inom sa tong kape, gatukara akong ulcer. Inagingon ako, sulayan ako kunog inom ang Zaton Coffee Mix. Sa lang kabulan ang pag-inom nako, wala na gatukara akong ulcer. Lamigad kaayo ang Zaton Coffee Mix, nakakape ka na, may tambal ka pa.
1: Zaton Plus Coffee Mix, gihimo sa natural na ingredients, mangosteen, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix, kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus user, atong paminawon.
3: Mayong adlaw, sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana ko gitomar, pero wala man siya ipikto. Ako na noon kay ko gasto. Testingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
4: Hey, adlaw sir, nga dili ko nagatupar sa premium D3. Okay, akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako, wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabuhugan. Maayo jud ang premium D3 sa labo. Sulayin ini. Wala ni DI tagana.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
0: Turbo user, atong paminawon.
5: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XFM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pa kape na nga kong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchicks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
0: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
6: Zaton Plus Herbal Soap.
7: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Zaton Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
6: Zaton Plus Herbal Soap.
1: Nanamigid!
6: Zaton Plus Herbal Soap.
8: Dong, pipilain yung gasolina.
9: Uy, tay! Prato!

portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: hapit ko na hulog sa bangko. Balik na sa itong programa, karong gabi una, ang putahe sa gabi. Siyempre, inyuhang nadungog kaganina nga to ang putahe confession ng istorya sa to ang bibi nga si Rohaina o ang iyahang kaluuran sa Manako. Normal lang mangin sa mga babae, good ka nang magkuan, good me, ka nang magparungudungong me. And it's a simple happiness though, pero... Saya pong case po, lahi ragin po lang kapang kahitabo, kay murag gina-take for granted siya sa iyang uyab na every time magpadungog-dungog siya, katawaan lang siya, kay ingun-ana, no? Wala na ba, dili ba gid angay nga, or unsa ba, kanang wala na gid ba may karapatan nga maglangi sa mo mga partner, aron lang nga matagaan mi og bulak, matagaan mi kung unsa ba din ha, kanang makaya ragod po, di ba po may mga yun, siguro mga mahalon, oy, if I were a boy, even just for a day, partido wa pa nakainom. No? Wa pa na kainom pero nanay feelings, no? Masakitan man gid ang mga babae ilabi na kung tan-aw niya nga murag lahi ra gid ang ginaapas diha sa imo. Sa inyong mga reaksyon, kung unsa daw ning gibati karon sa tuang letter sender, pwede mo ka mag-text 0975-474-9153. Pwede po mo nga manawag. Abri na po ang atong linya hanggang kakahulog man ko. Ano nangyayari dito? Hindi ako makaakyat sa aming mahiwagang upuan. Lang, itutukod ko na lang ang aking mga paa ngayon. Again, 0975-474-9153. Hi, Doc. Hi, once again. Kang Nimfa Bantayan, mauna imong solera. Alo, naglibog mong kong. Hindi ko sure if nag-exist si Ma'am Nimfa. Daday buhayang, may gabi din ha sa imuha. Besh Harold Garcia Ramirez, may gabi din ha sa imuha. I know that some of you are still sleeping right now. Siguro may wala mga kuryente, pasiglain ang inyuhang weather condition din ha. Akaroon kay mura kaganina, grabe mga kay ang bunok sa ulan. But then I'd like to thank you all nga kabalo ko nga despite sa kabisi sa inyo mga schedule karon or sa inyo mga gipangbuhat din ha akaroon. Busy man mo, naka-duty man mo, unsa bigi kalingawan ninyo din ha. I know, nagpaminaw mo sa itong programang putahe sa gabi. And thank you so much, no? Kaingana ang inyong pagtagad, ang inyong pagsuporta sa ito ang programa. Ginaawag yapo na ito, biyang ito ang mga katropa nga gusto magpagawa sa ilang mga hinanakit, sa mga kalipayon, or any types of emotions ang inyong gakaagian, or inyuhang, ay, pulugan ang wala para agi eh. Inyong mga kakaagian, pwede na ninyong ipadala sa to ang programang Putahe Confession. Ang atong official Facebook page is 101.7XFM Bukidnon. Gikan kang texter 8745. Biyain na lang na sender kay wala shy common sense. Anak dahin na, wala din na siya common sense eh. Mali mo dahin, wala gid po siya enough ng budget, pero kaya na, remember ninyo, kitagaan siya kwarta sa bayi. No? Kaya para lang yun unta nga makapamalit na siya, makapalit siya og bulak, bahalag nagikan sa babae ang kwarta, makapalit lang unta siya og bulak para mahatag sa iya ha, because she said maorgi daw to niyang kalipay. Kamo boys, di naman mo angay pa dungog-dungogon, di naman mo angay nga istoryahan, di naman mo angay nga kanago nga patapsing-tapsingan. No? It's important na naagitay common sense when it comes to our partner, regardless kung asawa na ba na nimo, regardless kung uyab ba na nimo, kung gisugot na ba ka, kung unsa ka ka-sweet saya from the start, dapat consistency is the key eh. Dapat consistent ang gihapon ka, dapat imo gihapon iparamdam saya ha, nga, you know, deserve gihapon niya, or agwi na, na-off na ko. Regardless nga, ingon anak ng inyuhang kahimtang karon na, ad, na kumuhatag ay niya, kay gisugot na bito ko, so may purpose na tagaan pa man ako siyang bulak. Deserve gihapon. No? Malipay gid gihapon mi kung inyo haming tagaan, nga nung mudawat gid mi, oy kami pa ba? Diba? So dili na kaangay nga pa dungog-dungogon pa nga or kanamuagi pa sa part nga mag-away mo tungod lang ana. Eh kung naakay extra nga nagong dili, gamay raman niyang ipayo, isa ka stem ra. Hello, mayang gabi eh. Mayang gabi po.
1: Oh, mayang gabi eh.
0: Mayang gabi po, kinsa ni palihog?
1: Midalim.
0: Sino po?
1: Midalim.
0: Tag-asa po ikaw?
1: na bangkang nakula po.
0: Cebu?
1: Oh, Cebu.
0: Unsa may matambag di mo sa to ang letter sender po?
1: Cheater lang siya.
0: Iyon sa sir?
1: Biyaan lang.
0: Biyaan lang? Anong biyaan man? Di na lang tagaan ng chance?
1: Hindi. Kumarap yan. Ikalipay na sa mga babae ng mga buwak na lang. Mga bisag pa nung dungog. Hindi mo hatag ang buwak. Sabi, biyaan lang.
0: Biyaan na lang. Ngitan lang lain, no?
1: Diba sino katong masindi siya ganahan mo hatag ang buwak kay isin niya ang babae ganahan ang buwak masigig siya may ganahan sa buwak mga basta lagi.
0: Pero ikaw ba sir naaba kay asawa ron or uyab? Naaba kay asawa or naaba kay sa bami niya na ba ka? Ganong magduha-duha man gini siya oy. Ginatagaan ba nimo siya og bulak or anything na makapalipay sa iya ha?
1: Wala
0: ka gahatag.
1: Wala.
0: Ano man?
1: Wala man ang ngayon.
0: Tambag pa ka. Utro man po dahi ka ipakong tika nun. Utro man po dahi. Dili naman may kailangan mangayo, bebe. Ang ano man di ay? Imo lang na hikap-hikapon. Ano problema, ana? Imo na siya inan lang ni mo siya nga wala dili mo ko kahatag si moha og bulak sabta na lang siguro depende gid pud nung nasa sitwasyon masabot man pud siguro mi oy
1: no palang kung bumbil oy di ba ka pantan
0: na patay
1: kaya ang inyong ganahan maya sa mga babae rose
0: oh dili man sa ingon nga tungod kay gusto na mo og rose mohatag gid mo og rose sa amuha usahay mapadungog-dungog mi nga gusto mi og rose or gusto mi og sunflower kwarta ra mi among gusto.
1: Pag-ilag po dili sa amuha, bumbil og santan.
0: O, gano'n kung dili, pwede mo na. Pwede na na, uy. Basta bulak. Basta ito lang mo siya nga, han, babes, baby loves, wala mang gagawin pampalit o rose o ganing nga sunflower, pwede bumbil. Tanggalin lang kong tunok.
1: Ano, hindi man ni maninunog bumbil katunok ko na anam.
0: Depende na siya sa kuan imong pag-explain sa iya ha. Wala man na siya tungod kay gitagaan imo siyag tunukon kay ngano ang rose way tunok kadagong tunok ana. Depende ra kina siya kung unsaon imo paghatag og mensahe sa iya ha nga pasabton good nimo good diba imo lang siya ingnan na kini nga bulak bahalag tunukon ni siya pero ang akong gugma sa imo ha way tunok way makababag. Hay nako. Ano lagi ba? Kulang lang gid mo sa discarte boys. Diskartihin na lang gud ninyo. Oy, kanang palusot ba hawd bitaw mo ana. Oy girls, di mo magiguna na girls, kay utro pod mo. Hay nako. Ay bitaw bi oy, naputol man hinuon si Bibi nato. Oy, nindot ba kay yung mga tambag unta kay itambag siya ha, nga biyaan na lang kay dili man lang hatagan o dili pa dugdugon pero utro pod di ay. Huwag yun siya nihatag sa iyang ka-live-in kaya wakaw mo po daw kung nangayo. Pero naman may kailangan mangayo. Again, importante gitbingan na kay common sense na regardless ayuhang kahimtang karon, regardless kung unsan yung status karon, uyab ba mo? Buwag na ba? Ay, buwag naman mo. Ayun, buwag. Uyab ba mo? Mag-asawa na ba mo? Unsa ba inyong status? Kinahanglan na, consistent kihapon ka. Like the first thing, imuha siyang ginapanguyaban. Not necessarily ngayon mo siyang Tagalog rose or whatsoever. Kung sa may available din, hapasabdon lang gini mo siya. Wala naman gini tayo oras. Sorry ka, ayaw. Pasensya sa kaya. Sige lang, ugma. Napamantay panahon, ugma. Sa ngalan na lamang po sa Tibok Pars sa XFM Network Philippines, ako po ang inyong Disney Princess Bisaya version.
2: Yes!
0: Cinderella po para sa Putahe sa Gabi.
3: Init baka ayo ang atong gabii? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabii. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha imong partner. O pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabii sa programang Putahe.

0: sa baneng F, ha? Kaneng nasa imong card?
1: Kwan, kapitan.
0: O sa maneng F sa imong card, ha?
1: Kapitan, fasado ang pasabot, anak.

0: Exciting!
1: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa Subuk na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold! Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina! Santon Plus Gold! Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado! A quality product of Yes to Health! Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide!
2: Zaton Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
3: Ako si GR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaot to gabi, nagainom ko sa Zaton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, distingibla.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zaton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Palit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Kudi ay si Alvin, biker nga si Gigka Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, firmigid kong natumar o premium D3. Aron lagsik firmi ang akong mga tiil o dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayos sab ang premium D3 kay namatikdan ako nga di na ko ginasipun o wala na ko ginasubawan.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Mapalit sa mga butika.
7: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
8: Dili na lagi.
7: Kalit man lang nausab ang imong nauna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
8: Sa muka, oy.
7: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
8: I'm tired. Stress.
7: Dong.
8: Unsa man gyud?
7: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni awa, imnani, aron ganado ka. Sige na.
8: Turbo?

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain.
3: Si Michelle Day ni taga Cebu sa Kasay State. Nakasulay ko 1 week ganisod utindog kay gaminod akong tiil. Laog likod sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, ikitibo kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
2: Mabibili sa mga butika.
5: Santong Gold Coffee Mix.
6: Kodi ay, Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, permigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o ginom aning Santong Gold Coffee Mix. Nahuli ana jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Unahan sa kuani nga kape kay aduna kinigro tatayon o collagen nga kapahami sa atong pamanit. Usa kamo, sulay na mo aning Santong Gold Coffee.

0: XFM.
1: Par, alay pagod par, paminaw ba? Pakurati ragod ng tag-iya sa karinriya nga. Ikaw mhugas og plato kay wala kay ikabayad?
2: Exactly.

This song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: That song was brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
1: Uy. Wake up!
2: Hala, tampan dito ang kwarto?
1: Gani, no?
2: Hmm. Damanunong rabak ko matulog ko, tita. Kumagdaman ko. Mananday rabak ko.
1: Damanunong pagbaya ko, kap. Kaya kung damanun ko, mangumot, baya og itlog.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
2: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Samfon Plus Herbal Oil.
5: Epektibo
4: sa mga skin allergies at skin diseases.
5: Isang pahid lang
4: ng Samfon Plus Herbal Oil.
5: Ang galang katikati.
4: Samfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid
5: na all-in-one
4: sa presyo.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Sister
1: Pain. Ako si Roldan sa Baker. Kapasalamat kay ko dako sa Sister Pain. Kay kada magtukar ang sakit sa kong gout, katake ko da yun. Sister Pain. Kay kong uban pang painkiller, walay epekto. Kahira dyan kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
0: Santone Gold Coffee Mix.
3: Ako ni Ay, si Pasita Sartaguda. Pasita Itris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santone Gold Coffee Mix. 3 times a day, hinahinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count ibaba na sa unya, matapabata po sa atong pamanit. Santone Gold Coffee Mix.
4: Santone Gold Coffee Mix. Ang kape na mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
0: Santone Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.

0: car sa XFM.
1: Bro, sultihan ta ka bro. Atong wapak ko namina o XFM. Pangit kayo ko.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Kutan nga naminaw ko? Karon ha! Nadawat na na ko bro!

0: XFM.
1: Sauna! Lago'y 20 pesos! Magka-grocery na ko!
2: Oh!
1: So, karga na may lagos, X! Wala ko ka-grocery, oy! Alang-ala nga, nakala may CCTV! Ha! Exciting?
3: Mga katupa, exciting!

0: That song was brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
1: Kapitan Lodi!
2: Archie! Usa naman?
1: Nakutan na ba?
2: Sige, magkagpangutan na. Usa man na.
1: Unsa tawag sa pare nga abogado?
2: Archie, ang tawag ana, father-in-law.
3: Mga katrupa, exciting!
4: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store nga yang itrabahoan.
5: Oh, sige ma.
4: Hinaot nga makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kaayo tana. Naapa ko'y sakit, naana ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold nga mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
6: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong tapit.
0: Xanthon Plus Coffee Mix.
7: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka-problema jud ko kung unsa akong kupagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Xanthon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Nindyot jud kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahil si Aaron James Mangkikis. 90 City Anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniya to, akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap akong pananaw. Usumbol kayo, perme. Tungod na sa sige na ako katubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discovery ang Vision X Plus. Karon, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha na dunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solved sa iyang problema. Vision X Plus.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamba kabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Ay, kinisili ko. Dili ko naga-absent sa trabaho, sir. Pero dili malikayan na binaong dunay batiol sa lawa. Dakong tabas sa kuha ang premium D3. Kay sukat nga naga-maintain ko ani. Namatikda na ako ang amoral lagsik pero nga akong pamati sa lawas. Dili na po nagatukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
0: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
11: Dili na lagi.
10: Kalit malang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
11: Sa muka, oy.
10: Nung ba? Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
11: I'm tired. Stress.
10: Dong.
11: Unsa man gyud?
10: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni awa, imnani, aron ganado ka. Sige na.
11: Turbo?

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Paige.
3: Si Arlene ng Davao City.
4: Usa ko ka virtual assistant.
3: Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain.
4: Paspas yun makatanggal o sakit.
3: Dili pariya sa ubang brand.
4: Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulog.
2: Cess the Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Cess the Pain. Symptoms persist. Call your doctor. Mabibili sa mga butika.
5: Santong Gold Coffee Mix.
6: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo ko sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minam jud ni ini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kapi nga makagwapa, tamban pa.

0: sur XFM.
1: Hoy, Mrs. Pakuratir ko ng imuhang bala, Mrs. Nga, kanang imong kamaguhuran nga anak. Dili na iya, ha?
2: XFM.

0: akin ah.
1: That song was brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
2: Ano magsakit man akong dugan? Kung may nunggog to ba? Pero kung libre bitaw, dili magsakit akong dugan.
3: Ah, kabalo na ko, ana. Nipis ang imong baga, pero baga ang imong naong.
4: Exciting!
5: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
6: Romeo Duran, sa akong ribs bitaw, na ay mga bugon doon ka buong murag na koko sa tao, sakit kayo. Tapos na piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa na, ninahinay na siya, mag-anahinay siya, nagkawala, hando, nawala na yun. Mga yun ay pinakalidabis niya, kaya nawala, magod. Basta ka ako usalag ko kung matestimonin niyo, ala nga, minut yun.
5: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kaayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kaayo permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kaayo ka sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang

0: Big Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya, nami daw kayo ni Salawas. Makawala dog, stress. Ako asyang gisulayan, natatlo ka adlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga. Luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayo siya sa ato ah.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
4: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wa na gyud ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
5: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil.
6: Vitamin C. Vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C, Vitamin C, Mag Santon, Vitamin C.

0: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sister Paid. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Paid. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Paid.
2: Sister Paid. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Paid. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning dungsod sa Malita. Kaning nakapigyod, gahatag o kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho o energetic kaayo ko dili ko. Matiun o kapoy o nihamis po akong pamanitan. Layo ra kani ato na kong kutis. Kinaadyo ni siya ay glasatayon o collagen. Daghang salamat, Santon Gold.

0: Hala, tapa dito kwarto?
1: Gani, no?
0: Damanunun raba ko matulog ko, tita. Kumagdaman ko. Mananday raba ko.
1: Damanunun pag baya ko, kap. Kaya kung damanun ko, mangumot, baya og itlog.
2: Exciting!
3: Sa Taon Plus Gold user, atong paminawon.
4: Ako si Gideon Galawiyot, kaga anong suranda ko di Oro. Akong kreatin yung taas, akong ihi. So kung pag-ihi, kung putol, ay gabi yung galing matulog.
3: Sa Taon Plus Gold.
4: Kreatin, lami anatulog na kayo ko sa kung ihi o tira kayo. Pero wala kong kreatin, yun 94. Alam kong nakapaminaw sa kung ihi pangultikar, na kung mabalatian. Yun ang sulayan na alam ko sa history. Ibo kayo, matabang na sa inyong panglawas.
3: Zaton Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
5: Zaton Plus Coffee Mix.
6: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag. Inigman ako o ginom sa itong kape, kapakara kong ulcer. Inagingo na ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na ako, wala na gatukar akong ulcer. Lamigid kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar pero wala man siya epikto. Dako na noon kay ko gasto. Testingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sara kabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usaka driver.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dapay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ini. Wala ni DI tagana.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
3: Turbo user, atong paminawon.
9: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Magkadungog na ko sa Turbo sa XCPM. Nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
3: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Santon Plus Herbal Soap.
10: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
2: Santon Plus Herbal Soap.
5: Nanamigin!
2: Santon Plus Herbal Soap.
11: Sister Pain. Ako din si Randy, taga-Cebu o sa ka-sales clerk. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay gabinuhan akong kiil. Sumpra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sislipain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sislipain.
5: Sislipain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sislipain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ipili sa mga butika.
12: Santon Gold Coffee Mix.
13: Buti ay si Mary. Active na kayo ko sa akong kasi o stress reliever po na siya nga kape.
14: Sa una nga, wala pa ko kasulay.
13: Akong pamanit, itong o dry kaayo. Pero sukad tong direkomend ni sa akong mga amiga ni Santon Gold Coffee Mix nga na ay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby skin.

0: sa XFM.
1: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo, hagbay rang nilayas. Ano? Exciting?
2: This song is brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.

0: XFM.
1: Weh, sauna! Sa wala pa ko ka paminawag, XFM! Andir-andirun ra ko sa kong asawa.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Pero karon, sugad na ka paminaw ko, XFM! Weh!
2: Hoy, Pulding! Labining mga habulog, lampin dire!
1: Pagawa diya! Wabag ko na wag panglaba dire! Unyang daw-daon! Manghugas sa kong plato! Weh! Makalagot!
3: Exciting!
4: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter.

0: Canton Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Canton Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Melchor Garcia,
3: taga Puro,
2: Diamond,
3: Matina at Playa.
2: 75,
3: pero baskog pa.
2: Ay, kay wala ko'y bisyo kayo.
3: Nagainom kong kape.
2: Dili pa kining
3: akong nadunggan sa mga
2: kauban ako na kining
3: Premium Coffee Mix.
2: Mayo daw kini.
3: Akong gisulayan
2: o ginom.
3: Mga duha ka adlaw, tulok adlaw.
2: Mura mag ni baskog ko gamay.
3: Mura ko ni bata akong lihok ba.
2: Kauna?
3: Siyempre,
2: naadyo'y panahon na magluya ta.
3: Kasay,
2: labi na kong lahi ng panahon.
3: Pero sa panahon karon nakasulay ko aning
2: Premium DT Coffee Mix.
3: Okay kayo akong pumati. Yun.
2: Katong mga parehan ako na senior citizen,
3: hinay na kayo tuhod siguro.
2: Sulayin ninyo yung
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Kay mo balik yun ang inyong kabaskog.
3: Sulayin ninyo.
2: Wala kani.
3: Tingon nga.
2: Binuang ko. Basta tinuod yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
1: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. O glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lain asab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
8: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
9: Edgar Elbanboy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
8: Santon Plus Herbal Oil.
10: Talagang maaasahan.
8: Santon Plus Herbal Oil.
11: Santon Vitamin C.
12: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
13: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
14: Sister Pain. Ako di ay si Jack, usaka radio personality. Nako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kay ikatulon lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
15: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako di ay, Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, permigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o inom aning Santon Gold Coffee Mix. Nahulian na jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Unahan sa kuani nga kape kay aduna kini glutathione ug collagen nga kapahami sa atong pamani. Usa kamo sulay na mo aning Santon Gold Coffee Mix.
18: Santon Gold Coffee Mix. Ang kape nga mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Mabalit sa mga butika nationwide.

0: sur XFM.
1: Oi, par! Alisa ba? Pakuratira ko lang driver sa uso-uso nga. Wala kay pamasahe?

is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: That song was brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Uyang pagani, mura lang giyok, asawa o ginastahan. Daka kayong mga bawal, bawal rin, bawal dito. Nya nga no, anxiety?

0: gikan mo kag Japan?
1: Oo. Dugay ko sa Japan. Daghan kog nauyab nga Haponesa. Guwapo gugo sa unang panahon.
0: Sige, unsa tawag sa kanon sa Japan?
1: Kukara.
0: Ah, kanang lubi.
1: Kagura.
0: Kanang cute.
1: Aw, akura.
2: Exciting!
3: Sa Phone Plus Gold user, atong paminawon.
4: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Omemix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y piang, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod. Matanungog mo kay Sirin doon, at istingan daw. I-try na ko, inom na Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take one, sa isa lang, ganito. Na usa ka bulan, gamay, mga kumbukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na panyan dako kay katabang sa kuha.
3: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
5: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
6: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
5: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
3: Vision X Plus, user, atong paminawon.
7: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatan sa dalan, mga abog, pasok sa kumata, magsini, pangatol niya kumata, usahay mo, blood-blood niya kumata, mo napahanap. Sigir man ko, ukining hato ng mga estudyante. Sa dihangan nakadungog ko, ani produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyaga, nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong itawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, na nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
8: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag abtan paggabi, tion jud kagkapoy sa pagpamasayro. Gikag ini usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo kondisyon gi akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon lami akong pagmata sayo sa buntag tungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
3: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Oh, eh, miss na kita. Uy, babe, kising.
5: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-turbo.
9: Oh, yes.
5: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
10: 7 Plus Herbal Soap.
11: Yan is Galona, senior citizen. Burn skin go forearms. Hindi ma kuha. Try 7 Plus. Herbal soap. Nakuha yung skin.
10: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
5: Sister Pain.
12: Hi, ako ni IC Dan. Usa ka professional boxers. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na musakit akong kalawasan. Usa, santang dili pa kaayo musakit. Tumaran dayo nako o Sister Pain para padayon lang sa training.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga bukika.
13: Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minam jud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa.

0: Kapitan!
1: Kung gwapo gani ang gipaningot, unsay tawag?
0: Hot!
2: Ah.
1: Kung pangit gani ang gipaningot, unsay tawag?
0: Luod! Exciting! Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Tanggal sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
5: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinginig ka tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kanya to dili man. Basta mag-inom ko Santon Plus.
3: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako di ay si Nilson Timpo, taga Samal Island.

0: Kuday usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na assigned sa field. Ang akong trabaho hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay kopi daw nga premium D3 coffee mix. Ya camera kong trabaho. Kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas nawala sa busa. Epektibo dining coffee day dining premium D3 coffee mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nga nasa field na assigned nga ang atong lawas kapoy mangkay paguli, distingin niyo inom ning Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ng sudlanan sa imong giinom.
4: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
3: Oh, mo ba? Tigamitan man guguan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
4: Oh, pa, maayo ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbato sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
3: Oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
4: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man po kini sa mood.
3: Ah, sige nak, pagpalit o gaghanana ha, kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro.
2: Sa ka-call center agent.
1: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
2: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain.
1: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: Symptoms persist. Consult your doctor.
3: Mabibili sa mga butika.
0: Santone Gold Coffee Mix.
5: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Sita Etris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santone Gold Coffee Mix. 3 times a day. Hinay-hinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count ibaba na saan. Unya, magkapabata o sa atong pamanit. Santone Gold Coffee Mix.
6: Santone Gold Coffee Mix. Ang kape na mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
0: Santone Gold Coffee Mix. Mabalit sa mga butika nationwide. Santone.

0: That song was brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at amang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Par, pakurati mo uyaba. Ing na nga, di lang ikaw ang akong uyab. Daghan mo. Sige na, par, pakurati na yun, par.
3: Exciting!

0: kapitan.
1: Kung gwapo gani magpatato, unsay tawag?
0: Cool.
1: Kung pangit gani magpatato, unsay tawag?
0: Adik. Exciting. Exciting!
2: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold! Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina! Santon Plus Gold! Kalusugan ng iyong pamilya! Siguradong protektado! A quality product of Yasco Health! Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide!
3: Zanton Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
4: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adik gid kuya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintestingan ko. Subong ya, aga o to gabi, nagainom ko sa Zanton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, tisting ibla.
3: Zanton Plus Coffee Mix, sa kalami sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Zanton Plus Coffee Mix, kape na gamot pa. Balit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Kodi ay si Alvin, biker nga gigka ka subawan. Isip ko sa ka cyclist, pirmi gid kong natumar og premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Sa mga butika.
6: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check in ang hotel.
7: Dili na lagi.
6: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
7: Sa muka, oy.
6: Dumba, gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
7: I'm tired. Stress.
6: Dong.
7: Unsa man gyud?
6: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Kina.
7: Turbo.

0: Supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Paige. Si Sara Dini, taga Cagayan de Oro.
3: Usa ka call center agent.
2: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
3: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga butika.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo ko sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minam jud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa tamban pa.
8: Santon Gold Coffee Mix. Ang kape nga mao'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
9: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.

0: XFM.
1: Bro, sultihan ta ka bro. Atong wapa ko na minaw og XFM. Pangit kayo ko.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Tutan nga na minaw ko? Karon ha? Nadawat na nako bro.

0: Isda mudra, isda.
1: Oy, anche.
0: Isda kap.
1: Maligyan ng imong isda, che.
0: Pahiwa ka. Asam ka makakita isda nga panghatag. Natuog ka.
2: Exciting!
3: Santone Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FDA number 108357.
4: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni sa lawas. Akawala daw, stress. Ako

0: kaadlaw, nag-arang-arang, dili na kayo kapoy, wala na koy ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamo nga mga nanay, parehas na ko, mga premium D3 coffee mix na mo kay. Ayo kayon siya sa ato ah.
1: Premium D3 coffee mix.
2: Premium D3 coffee mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara inis ang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Senton Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Umamit ako ng Senton Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
5: Senton Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puson.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Senton Plus Herbal Oil.
8: At ako, iskun pa.
9: Ang imong bawon nga kwarta, yataga na ka ni mama ni mo?
8: Opo, papa. Putang nga mesa.
9: Uy, ang imong vitamins. Nakainom na ka?
8: Saton, pati na si, halo, himot ko.
9: Wait lang sa ha, yan kuha, okay? Yaro, unya, tigdaan sa kanong tubig daan. Ina, ang imong vitamins, isunod ang tubig, okay?
8: B!
9: Next time, ayaw din kalimti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibost man kini sa atong immune system. Buinom sa gani ko ini.
1: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
10: Sis the Pain.
11: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay gud ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dali ra kaayo, sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
10: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ipilis sa mga butika.
1: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kaning nakapigyod, gahatag og kalagsiks ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko, dili ko matiun og kapoy og nihamis pod akong pamanit-an. Layo ra kani adto na kong kutis, kinaadya ni siya glasatayon og collagen. Daghang salamat Santon Gold Coffee.

0: song was brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Hoy, Madi. Kung manglaki gani ka, bayadaan bago chula. Exciting?
3: Mga katrupa, exciting!

0: 你得多好吧。
1: XFM

0: Morning, morning, morning, morning, good morning. Good morning, Pilipinas, Caraga Region, no, Gagusan del Sur. Kumusta? Welcome sa Baka Tropa din na sa itong panagkumaduban sa programa Exciting Pilipinas. Nining adlaw niya Webes. Di na malalis. Webes na Baka Tropa. Pizza on sida. Nining bulan sa Hunyo the Smell 26. Kaya buta mga katropa, makikauban di akarin nyo sa ato ang programa Exciting Pilipinas. Dinilang sa XFM Agusan. Kilagkuban sa duha ka mga frequency mga katropa. Ang XFM 91.3 San Francisco. Og ang XFM Bayugan City 95.7. Maayong pagsikay-sikay sa tala na to ng mga solid katropa diha. Labi na sa mga nagmata. Maayo kay nakamata pa. O, nakapasalamat na ba mo mga katropa sa to ang Supreme Provider. Sa lain na po niya adlaw. Nga iyahanggi panagaya ng ika nato. Siyempre, ato na po nga pagkadawaton karon ang mga grasya at panalangin. O lain na po nga mga hagit katropa. Ang ato ang sagubangon. Pandi kita ngayon mamabalaka kung ang tanan atong ipangaluyo po isalig di akadiya. Labi na sa proteksyon. Ang panalangin nga ato nga mabatnan niining panahuna mga katropa. Og sa mga wala pa nagmata diya, alam, matana bangon na tangtangan na imtana kay Bon Taggers na hoy! Gising! Ayaw! Copy-paste yan ah. Ayaw! Programa na ito mga katropa, gatot kinika ninyo sa may kabuton sa usas sa mga produkto sa Yes to Health mga katropa, ang Premium D3. Ang kining Premium D3 mga katropa, mo kinaya makahatag og instant nga energy sa mga nagluya-luya na itong kalawasan kung kita matakbuyan sa trangkaso tungod sa pabago-bago na panahon. Tagalog yan ah. Ayoy! Kalamotro ang panahon mga katropa, init, niya makalitrag ulan, o niya matsambahan ka, makasimhot ka mga katropa sa hinungaw sa yuta. Okay mo man kasagaran, makasubaw mga katropa, labi na ning naa ka sa gawas. Yung balay, naatlan ka. Di magyod malikian nga, siyempre kaginhawa mga katropa, di magyod nga masimhot ang inalisngaw sa kwan. Kainit sa yuta. So, mauday ni ang hinungdan nga makuangka at rangkaso. Samot na og luya ang imuhang imyon. So, muna nga magkabalatian. Pero naay Premium D3. Gipakusog sa virgin coconut oil, moringa oil. Og siyempre ang vitamin D3 mga katropa nga makahatag kanimo og instant nga energy. Siyempre mapalit na sa mga butika sa inyo ang mga lugar og sa online og diri pod sa ato ang sibihan mga katropa, pwede po ninyo nga mapalit. Sa mga nagsaulog silang mga adlaw na tawhan, happy happy birthday ninyo mga katropa nining adlaw. Niining pizza ha. Okay, kung ano man ron. Huwebisis. Huwebisis ha. Malipayon pagpaminaw sa mga naminaw dahil sa ilang mga radyo. O sa mga naka-view po sa itong Facebook Live. Labi na ni katropang Apyong. Asa man biyahe karon ni katropang Apyong. Naa naman ni atensyon diri ah. sa ni Prok 11 nga silinga nga lugar kay miatake na pun matod pa ang kawatag manok. Sila na pa na yung mga kawarag manok na diya sa inyo ang lugar. Ito daw nga gabi sa alas 9 dito na sa Prok 11 daw. Astila ning mga kuan kiriwan si Mike Hilda. Good morning katropang Mike Hilda. Og si katropang Lina Pataho, maayong morning, maayong sayo kabuntagon Sir Al Ostran nga labi na diri sa Prok 2A Barangay 5 San Franz, Naminaw, Exciting Pilipinas, Amping ang Tanan, and God bless. Shout out Janet Arurong og Jessica Kagampang og Janry Kagampang. Si Toy naghanap ani di nila og sa Barangay La Union si Captain M. Toy Baltazar Jr. Apil pagani si Mayor gitimbaya ni kwan ni Ap Katropang Apyo Attorney Tito Canido III. Duham ni ka Mayor dai si Chin Mayor Chin Amante from La Union Kabadbaran City Agusan del Norte. Ma'am ayong buntag Katropang Apyong asama na nga tong kuang karon destino kuyor ba kayo og kuan di basta-basta karong adlaw ang mga katropa kung wata na sayo po karon ang ikaduhang hearing kung madayon baka ni sa maingon nato nga legit nga Blue Ribbon Committee tungod kay intact man ni sila mga katropa na ay mga membro na ay chairman na po ay sub chairman okay kini nga mao committee ba mga katropa gi panguluhan kini ni Senador Pia Cayetano onya naapon sila si Senator Marcolita onya nagpahayag na rabot ang pikas nga ikuansa ipaisang tabi sa ang Blue Ribbon Committee na yan kay mutabang sa mga nasalanta sa linog kay katong ilahad ay mga katropa mura og katong sa pikas bang Blue Ribbon pod nga gi odlo nga chairman si kuan Senador Erwin Tolfo. Yeah, na yung mga kuminto sa uban mga katropang lisod gini kay ikaw ang giukasahan ikaw ang mag-imbestiga kay ikaw may chairman ikaw po ang mag-desisyon imo na tanan o karon mag-imbestiga naapod sila ay imbitasyon nga to na sa 18 ka mga kargador matod ba nila gitubag po sa retirado official mga katrop may na lang ng kargador nga pangalan kay kuan pa sa to nga pagka storya main lang ning kargador kay kuan ta isa ni kaning marangal pastilan po lagi bitaw tinuon magito silang mga kaning sundalo mga katropa kay nagpakita magari sa ilang mga kanhing mga hulagway samtang na pa sila sa serbisyo. So, ang gipasangil na po mga katropa, kay dili pa manday sila buo. Ayoy! Ang komite mo nag imbis kay hearing, meeting manday ito. Karon kay ni Sipotman ang katong mga witness nga mga kanhing marine mga katropa agoy wa man pasudla kay kinahanglan pa og QR code gasto-gasto yung tao sila mga katropa kay labi na ang isa ato napatyan beto siya igsuon bisikay nang nguli na to sila silang mga probinsya mga katropa gipabalik man ito ni balik kay mo lagi na na ay hearing matod pa pag abot ito apang pasudlahin noon giharangan unya lain na po nga mga singan aning kuan katarungan mga kuan ani empleyado mga katropa galibog nagmaayo pero burag dito man sila ni kuan kay na mga apel pressure mga hurat ni pero kinsa man gyud ang legitimate nga pinuno sa Senado gani pa man mga katropa nagibasura na ang petisyon sa usa ka teacher nga nagsang-at sa Korte Suprema mga katropa nga ikuan lagi ang katong quorum ditaw nila tong Hunyo 3 nga 12 agoy gibasura man sa Supreme Court okay walay kining ground matod pa mga katropa ligon nga ebidensya ligon nga katikaran nga aron nga matawag nga mahimog kurom ang dusi atong panahon na katropa so diha pa lang daan nagkaray mga lahi-lahi ng mga opinion sa social media may kalambigitan ining taas kaayong istoryahonon mga katropa saray mo ilog magiging isa kinsa magyoy nindot ani nila kadiba kunong abogado o kining giingon nila abogago ayan ilan mito ni atong mga katropa mga kababayan naglain-laing opinion naglain-lain nga mga linyada tungod ni ining kagubot sa kining higher nga kuan katropa taas nga balay balauranan sa atong pagbalik dugang mga tikaran human sa mga importanteng painom-dom standby
1: exciting Pilipinas X-F-M X-F-M Kung maminaw ka sa X-F-M
2: Hoy, Mati, kalang uban niya? Gamay lang ganit kayong away? Nagpulang dayon? Exciting!
3: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
4: Zanton Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
5: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkakuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaot to gabi, nagainom ko sa Zanton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
4: Zanton Plus Coffee Mix. Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Kudi ay si Alvin, biker nga si Giga Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, primigid kong natumar o premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan ako nga di na ko ginasipon ug wala na ko ginasubawan.
1: Is premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ng hotel?
8: Dili na lagi.
7: Kalit man lang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
8: Sa muka, oy.
7: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
8: I'm tired. Stress.
7: Dong.
8: Unsa man gyud?
7: Nako'y Turbo Dietary Supplement for Men. Niaw, imnani. Arun ganado ka. Sige na.
8: Turbo?

0: Turbo Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain. Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro. Sa ka-call center agent. Permiko gina-migraine sa trabaho. Nahiragyot ang tama sa ako sa Sister Pain. Baspas mawala ang sakit sa akong ulo.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Marita. Kaning kapigyod, gahatag o kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho o energetic kaayo ko. Dili ko matiun o kapoy. O nihamis po akong pamanit ani. Layo ra kani ato na kong kutis. Kinaadyo ni siya ay glasatayon o collagen. Daghang salamat, Santon Gold Coffee.

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Atong paminaw ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
2: Dinik karuran taga Matina. Akong mata may buga nga mo labon na pag. Pero pag tumaan ako sa Vision X Plus, sa isa lang katab, aksyon siya kawala. Mas guwapo yun ang Vision X Plus. Dali ragyan siya makawala sa kungkwan sa mata, mga gabon-gabon. Kamu mga kauban ako na nasa Matina, sistingin ninyo na eh, ang refill lang lang sa tricycard, mga po nilang ginainom. Dali ragyan sila mga kuwan kayo, magkahalap-halap ilang mata tungkol sa kamu po. Distingin ninyo kamulang katilaw para makita gini nyo ang usap-ektibo ang Vision X Plus.

0: Exciting Pilipinas.
1: Balik ko pa rin kita mga katropa sa itong panagbunobans program Exciting Pilipinas ni Adlaw ng Webets. Inirasa mga katropa at pagkinikanin nyo sa Santhon Vitamin C. Okay, doon na lang kita ay 37 minutos mga katropa, milabay sa alas 4. Atod sa Santhon Vitamin C, gama sa Yes to Health mga katropa, ang amoy makapabost sa itong immune system. Sa matag-adlaw nga tumada mga katropa, mapakusog na ito ang atong immune system o mabatukan ang mga bakterya o viruses nga posibleng musulod sa kalawasan nga mga hinungdan sa mga balatian. Mapalita sa mga butika sa inyong lugar o pwede po din sa sibihan mga katropa mo dalikyat mo diri. Suroy-suroy dangya kuan luling hayaw. Santhon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C, gama sa Yes to Health Incorporated. Apit naman dahil mga katropa ay kuan, matod pa ikaupat nga suna sa Pangulo. Karong sunod bulan mga katropa, muna nga gipangandaman na sa

0: tag-as nga mga gown ang mga babaeng magbabalaod o mga bisita. So, walay Pilipinyana ani diay. Okay, simple raman. So, magkay suoton ani, mga duster ra. Okay, simple raman kayo. Wala na ay gown-gown. Matod pa mga katropa. Mani ang sunod nga atangan. Kay mo pa kuan na pod, mo pabuhagay na pod ang presidente mga katropa sa maong ikaapat nga State of the Nation address. So ato ning kuanan mga katropa, pero excited ba mo ani? Kasi may excited ani. Ang karon pod mo ni atong atangan lagi kung madayon ba ni ang Senate Blue Ribbon Committee hearing sa ikaduhang higayon. Narabatoy giingon mga katropa nga mag-lockdown ang Senado sa dito sa Gatsalian Block. Murag take over na yun ba mga katropa? Take over na yun sa binunlot naging maayon mabisag wa pa naara. Wa pa nag-resign ang SP. Naara kay siya mo'y na-elect sa tinuod nga majority ang 13. O niya kining 12 mga katropa kay mo kuan magyot. Ay nako. Dugang mga katikaran mga katropa man sa mga importanteng painom-dom. Standby. Exciting Filipinas.
1: XFM. Kung maminaw ka sa XFM.
2: Par, pakuratira ko ng imong silingan nga walay bilib ni mo. Adto siyang birthday bisag wala ka gi-invite. Sige, par.
3: Exciting!
4: Sandone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Sandone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Sisuwayan ako kung sa kaning kalamig. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o nahimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Himsog kayo kung makainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Talang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
9: Claire Skin Beauty Soap.

0: sahan, sa sakit ng katawan. Kaya, para sa maginawang pakiramdam, mag-Santhon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santhon Plus Herbal Oil.
1: Ata ka, iskun pa.
2: Ang imong bawon nga kwarta, yatagan ka ni mama mo?
1: Opo, papa, putang nga mesa.
2: Uy, ang imong vitamins, nakainom na ka?
1: Saton, pati na si, hala, himot ko.
2: Wait lang sa ha, yan kwa, okay? Araw. Kunya, igdala sa kadug tubig daan. Imna, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
1: B! Ah, manako hinom.
2: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santhon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay makaimbos makini sa atong immune system. Buinom sa gani ko ini.
3: Santhon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide. Santhon Gold Coffee Mix.
4: Puti ay si Mary. Active na kayo ko sa akong klase o stress reliever po na siya nga kape. Sa una nga, wala pa ko kasulay. Akong pamanit, itong o dry kaayo. Pero sukad tong girecommend ni sa akong mga amiga ni Santhon Gold Coffee Mix nga na ay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby skin na po ang

0: and nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Arlene ng Davao City.
3: Usa ko ka virtual assistant.
2: Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Sister Pain.
3: Paspas yun makatanggal o sakit.
2: Dili pariya sa ubang brand.
3: Kailangan pa ka muhinom o kaduha or katulog.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
0: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ibilis sa mga bukika.
4: Stand on plus coffee mix.
5: Sirisita, basay. Mag-18 na karong July 7.
6: Katong wala pa ka nagagamit din yung mga produkto sa Yes to Health. Kumusta ako sa may ginabati na mo sa una?
5: Ang kuto-kuto lagi, sir. Half dose per me.
6: So, sa una, hingapit yung ka. Wala ka naman na ilan lang sa 2 kape.
5: Kasi gamay pa ko, sir. Kape na yun na.
6: Kape na, di ka mainom ang kape sa sagadlaw.
5: Na, katulo, na ikaduha.
6: Sukat so, mag-inom ni Manning sa 2 kape mix. Ano sa may ginabati na?
5: Mora, naulian. Naulian ba ya, sir?
6: Katong half dose mo.
5: Oo, oh, naulian.
6: So, kinipalit gini mo.
5: Gipalit na
6: ko. O, upat ka box. Tulo ka box nga Santo Plus Coffee Mix o usa ka box nga premium D3 mga lodi ha. Ang gipalit ni nanay.
5: Ni arang-arang lagi ang kutukoso, sir. Arang-arang ba yung lawas ato, sir? Kaya sa kadlaw, katulogan ko magkape. Ay, nindot kayo sa nga tanan. Oy, bahala din ko kakaubuntag ka noon. Taman sa nakadungog ka ron. Pasuway mo palitan yung Santo Plus o Santo Coffee Mix. Kayon po, no? Kaya po, nakayon mong ko.
4: Santon Plus Coffee Mix.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: abdog abman. O si sudan ni mo, master?
1: Ako ang kanang bronze green leafy veggie. With a crushed sweet tomato and sparkling salted seafood. Ano lang?
0: Lami, ana, oy. O siya ba na?
1: Ay, kanagong ulod sa kamuti. O niya, naginamos. Ha, na, ay, pinislat nga kamatis ba? Nanyuhak.
0: Fish fillet de El Nino con todo sarsa de hulga.
1: O sana?
0: Kuan god, bulad, nga tuslo sa sukang pinakurat.
1: Exciting!
2: Exciting!
3: Exciting Pilipinas!
4: Balik kita mga katropa sa itong panagumunuban. Doon na kita 5 minutos ang ilabay sa alas 5. Iniurasa mga katropa, tungkinin ka ninyo sa Santhon Plus Coffee Mix. Ang kapi nga makatabang sa to ang kalawasan mga katropa, kay samtang nagkapi ka na, nakapanambal ka pa. Santhon Plus Coffee Mix, gipakusog sa suya bean, mangustin o kamunggay. Mapalit sa mga Mercury Drug, South Star Drug, TGP o Generica Pharmacy Nationwide. Pwede po din sa itong sibihan mga katropa. Drop by na mo diri aron maka baton, makapalit sa Santhon Plus Coffee Mix. My morning sa itong mga mag-uuma des kabukiran, mi arangkada na og takang stidughog. Katong mga nakamata na, may kay nakamata pa in town. Sa mga wa pa na kamata diha, mata na bangon na tangtangan na ibtana kay Bon Tuggers na hoy. Atong siren karon mga katropa. Ang atong update sa panahon, may morning po diha sa atong mga driver o sa mga ginang na sa Panimalay. Nagpagawas na ang pag-asa kagani ang alas 4 mga katropa para karong adlaw sa ilang bulletin. Southwest monsoon ang makaapekto gihapon sa western section of northern Luzon. Maning sa ato ang nasod mga katropa, adunay mapanganurod nga kalangitan o madag-umon nabanan sa mga patak-patak ang mga pag-ulan, kilat o mga pagdalugdog tungod po kini sa localized nga thunderstorm. Simple gihapon ang mga pagbaha o pagdahili sa yuta sa panahon nga adunay makusog nga mga pag-ulan. Ang hangin mga katropa hinay lang ato na sa kasarangan. Ang direksyon ini sa amihanang Sidlakan nga ato na sa amihanan. Adunay punto size nga gabugon sa bahod sa kadagatan mga katropa hangtod 1.5 metros. Og ang adlaw mo subang taon-taon mga katropa alas 5:26 samtang musapod kiniunya sa may alas 5 kon alas 5:25 sa kahaponon mga katropa. Nagamping-amping sa mga bihaydor bina sa mga magmotor di gyud magpalimot sa raincoat kaya ron maka home gyud dili madilatar og silong-silong kung ugaling adunay masinatian nga mga pag ulan-ulan mga katropa. Atopon karon nga siren ang kining report ni katropang Ray Alinton, may kalambigita na sa mga estudyante sa Agusan del Sur National High School. Gitudluan maton pa kini sa child protection og anti bullying policy. Sa erotan ni sa report, pinaginan ni katropang Ray Alinton. Katropang Ray, maayong morning sa mga report.
3: XFM Report.
5: Yes, sa katropang ala, mi-appeal ang mga estudyante sa Agusan del Sur National Senior High School sa usa ka orientation bahin sa student handbook Child Protection Policy o Anti-Bullying Act of 2013 aron mas masabtan ang ilang mga katungod o responsibilidad sa eskwelahan. Gipasiugda mong kalihokan ang importansya sa kahibalo isip paagi sa pagpanalipod sa kaugalingon o sa ubang estudyante. Giyawag usab ang mga kabatanunan nga magtinabangay sa panagpagpasiugda sa respeto, disiplina o maayong pamatasan aron malikayan ang bullying o uban pang makadaot ng mga binuhatan. Samtang niini, gipahigayon usab ang barkada kontrabisyo ang ilang unang face-to-face nga meeting kagahapong adlawa Hunyo 10/2026 isip kabahin sa padayon nga kampanya alang sa usa ka luwas og bisyo-free nga campus. Nagpabilin ang orientation sa pag-awhag sa mga estudyante nga mahimong positibong mga desisyon og mahimong ehemplo sa ilang mga kauban sa pagtukod og mas responsableng komunidad sa eskwelahan. Mga katropa, aron karunayng himsog ang inyong mga kabataan pinaagi sa pag-inom og Santon Vitamin C. Alang sa Legasyon Pilipino para sa Pilipinas, kinis katropang Real Buro Alinton, alang sa programang Exciting Pilipinas.
4: Okay, salamat katropang Ray sa baong report. Maayong morning kay katropang Gloria. Naka-panimahaw. Naka-lantaw na sa Exciting Pilipinas. Matod pa niya from Bayugan na Seri. Si Katropang Apyong, shout out po kay Dagani Easter o Dagani Kapurdoy. O si Katropang Wilma Joaquin, maayong buntag. Kumusta ang tanan? God bless. Wani mo apila imong free ni si Miloya. Niyana si katropang Rigor. Good morning katropa. Monitor always. Napiig sa Tone Plus Coffee Mix. Mga katropa, thanks. Godless. Ani ang mga naka-view karon mga katropa o naka-komento sa comment section. Ito maglangay mga katropa itong siren ng atong mga regional ng mga balita. Ikan sa atong mga sister station sa Mindanao. Kaya imatod pa ang mga katropa. May kaniko nga misedline sa pagpamaligyag Shabu sa Tagum City arestado. Ato ni Sero sa report pinaginan ni katropang Darwin Dolatre sa XFM Tagum. Katropang Darwin sa report.
3: XFM Report.
2: Arestado ang usa ka mekaniko nga misadlan og pamaligyag Shabu sa Tagum City. Human kini ni bayba sa sakop sa Davao del Norte Provincial Office, Philippine Drug Enforcement Agency, Regional Office 11 sa Parok Lanzones, Barangay Bisayan Village, tinjudad sa Tagum. Alas 2:43 antakna sa niaging gabi, nailhan ang dinakpan nga si alias Archie, 43 anyos, kansang naresto human sa usa ka ahente sa PDEA ang iyang katransaksyon sa pagbaligyag usa ka pakete ng gituhang Shabu nga nagkantidad og 7,000. Samtang girekisa usab sa kapolisan ang sospechado, nakumpiska sa laing tulog kapakita yung gituhang Shabu nga nagkantirad og 21,000 lakip na ang buybus money. Hemas Reyes ang suspect og magkatubang sa tukmang kaso batok sa pagpayuhot sa illegal nga droga. Aron muligon ang tuhod, makasugakod, bisag magluhod, magturbo, melinanser, matagdulog. Alang sa nagkayos ang Pilipino para sa Pilipinas, Darwin Dolatre, XFM News.
4: Samtang sa laing bayan mga katropa, tabok-tabukanta ang Davao area. Kay matod pa Davao-based survey, makamara og Office of the President, nakakuha matod pa ang pinakaubos nga trust rating gikan sa mga Davaoinos. Sa aron tani sa report, pinagina ni katropang Marvin Ibano sa XFM Davao. Katropang Marvin sa imong report.
3: XFM Report.
6: Tiurok ang trust ratings nga gihatag sa mga Davaoenyo sa alang sa House of the Representatives ug sa Office of the President. Kini pinasikat sa survey nga gihimo sa Institute of Popular Opinion sa University of Mindanao gikan Mayo 20 hangtod Hunyo 2 ning tuiga. Sumala ni Institute of Social Welfare and Human Development Director Conrado Panerio Jr. sa 1,200 correspondents gikan sa tulo ka mga distrito sa Davao City, tanan kini nasayod sa mga isyu sa nasod sama sa krisis sa ekonomiya, ekonomiya, panghitabo sa ICC, kontrobersiya sa flood control projects, impeachment proceedings ug tensyon sa mga sanga sa gobyerno. Nigula matud pa sa ilang survey nga susamang -76% ang nakuhang pagsalig sa kamara ug opisina sa presidente gikan sa mga Dabawenyos, samtang nanguna ang Office of the Vice President sa dunay pinakataas nga trust ratings nga +58% ug isundan kini sa Supreme Court nga nakadawat og +17%. Matud ni Panerio, ang ubos nga trust rating alang sa kamara og Office of the President posibleng nanukad sa huyang nga aksyon niini sa anomalya sa flood control projects sa nasod.
7: I think what you don't kalimot ang mga Dabawenyo na when it comes to the issues of flood control controversy, kadalas sa mga pangalan na involved dito are coming from the House of Representatives. So, sana sa mga lakong points na nag-negative 76 ang atong House of Representatives. Kaduha, when it comes also to the Office of the President, klaro man po siguro no na ang nag-open up gives sa issue of flood control is atong Office of the President way back 2024. So it's almost 3 years already plus promises pa yun na there will be big fish na makulong, etc. I think ang Dabawenyo is gutom siguro kung nagapangita yun o action dun sa mga promises na gihatag dyan sa ito ang Office of the President.
6: Pagpaklaro sa UMIPO nga kaugalingong pondo ang gigasto sa pagpahigayon sa maong survey ug regular na silang nagapahigayon niini matag school year. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ebano, XFM News.
8: Dangay salamat katropa niya Marvin sa maong report. Negative 76 katropa. Samtang tabok-tabokta sa may Bukidnon nga area, lalaki nga giluba human kining nanginlabot sa kagubot sa bilyaran. Detalyes report atong dawaton si katropang Hanilo Tabio sa XFM Bukidnon. Katropang Hanilo sa imong report.
3: XFM Report.
9: Sa Maroon, ang usa ka lalaki human kini giluba diang nanginlabot sa kagubot nga nahitabo sa gipanag-iya ni ining bilyaran Hunyo 9, 2022 sa Pulok 3A Barangay Kapunan, Valencia City, Bukidnon. Ang biktima na ilang si Alias Berto, 49 anyos, kinsa daling gidala sa Lavinia Hospital sa Valencia City alang sa iyang medikasyon, samtang ang suspek na ilang si Alias Charlie, 33 anyos. Subay sa imbestigasyon sa kapulisan, nahitabo ang insidente pasado alas 7 sa gabi sa susamang pit. Ang suspek kinsa gingong lango sa ilimnong makahubog uban sa usa ka barangay kagawad niadto sa tindahan sa biktima aron magbilyard. Nagsugod ang kagubot diang aksidenteng naguba sa suspek ang motorsiklo sa usa ka lalaki. Dinina nagpatunga ang biktima aron mag-uwang sa sitwasyon o gitambagan ang suspek nga mapauli na lang. Humaniini ni biya sa dapit ang suspek uban ang kagawad apan pipila ka minuto ang nilabay. Nibalik ang suspek sa tindahan o kalit nga giluba ang biktima nga naigo sa iyang walang kamot. Human sa insidente, daling niikyas ang suspek sa wala masayring direksyon. Sa karon, nagpahigayon na og hot pursuit operation ang Valencia City PNP alang sa posibleng pagsikop sa niikyas nga suspek. Mga katropa, ning panahon sa tag-ulan, importante nga protektado ang imong kaugalingon batok sa mga sakit. I-boost ang imong immune system, tumar og Xanthone Vitamin C alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako, Sanilo Tabios, XFM News.
8: Nangkaing salamat katropang Hanlu. Tabok-tabok tama katropa sa may Jinsan niya area. Kaya matod pa PBBM, gisuta ang mga pigtadong establishmento sa pagbisita sa Jinsan. Ato ning Seron sa report ni katropang Philip Oligario sa XFM Jinsan. Katropang Philip sa imong report.
3: XFM Report.
6: Gi-inspeksyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang mga labing apektado nga establishmento sa iyang pagbisita sa General Santos City kagahapong adlawa. Kauban si DPWH Secretary Vince Dizon, DepEd Secretary Sonny Angara o Mayor Lori Lipacyao. Una na ining gibisita ang St. Elizabeth Hospital aron masayra na kahimtang sa mga pasilidad nga naapektuhan sa linog o masiguro ang paspas nga paghatag o suporta sa mga apektadong komunidad. Ikaduha ang pag-apod-apod o giyuda sa 5,000 ka mga beneficyaryo sa assistance
10: assistance to individuals in crisis situation kuna AX program pinaagi sa DSWD 12 nga gipahigayon sa Oval Plaza nang hatag usab mga family food packs kadto sa mga apektadong pamilya. Gi-inspect usab sa pangulo ang Grade 9 Mainstream Building sa General Santos City High School o ang mga apektadong classroom sa Romana at Charon Integrated School sa Barangay Kalumpang. Atol sa inspeksyon, gihatagan og briefing ang mga opisyal kabahin sa kahimtang sa building o ang mga gidak-on sa structural damage na resulta sa kusog ng pag-uyog sa yuta nga nakapekto sa daghang pampubliko o pribadong infrastruktura sa syudad. Sa pikasbahin, ano na usab lain-laing pagbisita ang gihimo sa Jansan nilang Vice President Sara Duterte, Senator Rodante Marcoleta o Senator Bongo samtang mabisita usab og mga adlawa si House Speaker Boji D. Gipasalig usab sa nasyonal nga gobyerno ang padayong koordinasyon uban sa lokal nga panggamhanan o ang mga hintundang ahensya aron masuportahan ang rehabilitasyon o pagbangon sa tibuok Sok Sargent Region. Mga katropa, ayaw hulata nga magluya ang lawas. Paliguna ang imong resistensya inumanan sa pagtumar sa Santone Vitamin C. Alang sa nakay usang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. XFM News.
8: Dangang salamat katropang Philip. Sa maong niya report mga katropa, may kalambigitan na sa pagbisita sa mga nagkalain-laing opisyal ito na sa may nalinugan nga area katropa sa Jinsan. Mao kadto mga katropa ang naglangkob sa itong regional nga mga balita ikan sa itong mga kaubanang istasyonan sa Mindanao. Wala tayo kong oras para nabasunan mga katropa. Salamat kayo sa inyong pakinguban. Sukat pa kaganiya hangto din yung matakna. Musunod na taon-taon ang Secret of Health. Siyempre ang Bullseye Centro. O guman pa ang mga programa sa Kumuntagon. Pahinguna sa kapunon ang angayan atong paminawan din hilang sa Exafam Agusan. Salamat kayo mga katropa. Sangaan na lang sa kinitabuang puwersa sa XFM Network Philippines. Sa itong kaabanan sa kontrol, si katropang Harvey Herames. Alang sa nakiusang Pilipino sa Pilipinas, kini na lang si katropang Al Vicente sa Gapon Magingon. Amping tama katropa ni Ngadlawa. Keep safe and have a good time. Bye-bye og pag ayo-ayo. Exciting.

0: FM.
1: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodilsor. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala ka ng akong katulgon, nawala kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Dabis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
2: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Vision X Plus user, atong paminawon.
5: Ako si Jason Calvez, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard, unya Permi Mabilar, kay gabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata, unya mamular ba? Mauto nga na balaka ko kay Bastion og mabuta na hinoong ko. Sa akong pag duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako unya akong gimintin usa ka semana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naay gipamati nga sama nako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
7: Pirming ka sakit akong kalawasan, sir. Unya, murag action bug panakit akong mga joints. Dali, rasab ko palinturahon. Unya, sukad nga gatumar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmin itong tulog. Jubert kayo ni sir. Tagamatanaw.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
8: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
9: Para sa dynamis?
8: Para sa turnyo ni Mrs.
9: Tour?
8: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
9: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit.
10: Exciting ba?
8: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
9: Sige, so ngayon ako na, miss. Yeah!
6: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
12: Santon Plus Herbal Soap.
13: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kumiyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
12: Santon Plus Herbal Soap.
14: Nanami gin.
12: Santon Plus Herbal Soap.
15: Sister Pain. Ako de si Randy, taga Cebu, sa Sales Clerk ka. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay gabinuhan akong tiil. Sobra ka sakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
16: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika.
17: Santon Gold Coffee Mix.
18: Odi ay, Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, permigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o ginom aning Santon Gold Coffee Mix. Nulian na jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Nahansad ko aning nga kape kay aduna kinigro tatayon o collagen nga. Kapahami sa atong pamani. Usa ka mo, sulay na mo aning Santon Gold Coffee Mix.

0: Ito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated, ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Isang maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Mga kasama niyo naman ang inyong lingkod, Sir Michelle Hinas, isa sa inyong pong naturopathic practitioner. At live na naman po tayo magkakarinigan dito sa ating pong programa. Kaya aking pong binabate ng malusog na pakikinig lahat ng mga kababayan po natin, especially ating pong mga avid listeners. Kasama po nakakarating ang ating pong programa. Magandang pakikinig sa inyong pong lahat, mga kaibigan. At sa ating pong programa, makakasama po rin po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw, partner, at magandang araw po sa lahat na ating mga listeners sa buong Pilipinas. Nawa po ay okay po ang inyong kalusugan sa mga oras pong ito. No? Habang tayo po ay muli na namang magtatalakay ng mga makabuluhang topic pang kalusugan, na malaking bagay po ito, lalo na kung nais po natin ma-prevent yung mga pagkakasakit. Kasi ngayong panahon, nako, pinakamahirap yung tatamaan ka ng sakit dahil napakahirap pong kumita ng pera, no? At pag lumalala ang sakit, mas maraming gastos at mas delikado. Kaya samahan niyo po kami habang pag-uusapan natin itong mga bagay na makatutulong para manatili tayong healthy.
1: Yes. Sa mga kabayan po natin, iniimbitahan din po namin kayo na bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic, Luzon, Visayas at Mindanao. Puntahan niyo po ang ating po mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon, libreng check-up. At pwede rin kayo maka-avail po doon ng ating po mga produkto, lahat ng mga products po natin available sa ating pong mga Yes to Health Clinic. If ever meron po kayong mga inquiries, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
3: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mang Santone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Santone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
0: Secret of Health. Health Info.
1: Health info po muna tayo, mga kaibigan. Dagdag kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Atin po pag-uusapan itong isang uri ng karamdaman, bagaman hindi siya common na naranasan ng mga kababayan natin, ano? Or pili lang, bibihira ang mga kababayan na nakakaranas nito. Pero itong karamdaman to, Doc, is isang serious kinds of disease, ano? Na mahalaga na meron po tayong sapat na kalaman kung ano ang karamdaman na ito, kung paano po ito nananalasa sa atin pong pangangatawan, anong mga nadadamage nito, at kung paano po natin maiiwasan na makaranas ng ganito pong uri ng sakit. Ano? So pag-usapan natin, mga kaibigan, itong tinatawag po na acromegaly. Ano po ba itong karamdaman, Doc, na acromegaly?
2: Ayan, so sabi mo nga, hindi nga ito kadalasan, ano? Hindi malimit na makikita natin, pero maganda rin alam natin.
1: Yes,
2: ano?
1: So
2: yung acromegaly po, isang uri po ng sakit sa ating endocrine system. So yung sistema ng endocrine, ito po yung hormonal system na tinatawag. So yung mga glands na nandun sa hormonal system or endocrine, ito po yung nagsisecrete ng mga hormones. Na itong mga hormones na to, may particular ito na trabaho sa ating katawan. Ibig sabihin, ito yung mga chemical messengers na nagdidirect kung paano gagawin ang isang bagay, ano yung process ng isang bagay na napaka-importante sa ating pong sistema. Marami tayong hormones sa katawan at isa sa pangunahing gland sa ating katawan ay tinatawag nating pituitary gland. Mm-hmm. Yeah, kung narinig niyo na yun. Yung pituitary gland, tinatawag din siyang master gland. Mm-hmm. Okay, ng ating katawan. Kasi itong pituitary gland, kaya nga master gland, kasi marami siyang gland na yung mga hormone secreting gland na isa siya sa nagbibigay ng direksyon, kumbaga, or nagko-control. Hindi lang siya nagsisecrete ng isang hormone, kundi mahalaga din yung papel po niya. So itong pituitary gland, meron din siyang nire-release na hormone na tinatawag na growth hormone. So GH, ano? Kapag yung pituitary gland natin ay nagkaroon ng problema, halimbawa, nagkaroon siya ng bukol or tumor, mm-hmm. Pwede itong magkaroon ng problema katulad ng pinag-uusapan nating sakit, yung acromegaly. Kasi once na magkaroon ng tumor yan, pwedeng ma-excite niya yung pituitary gland. So nagkakaroon ngayon ng sobra-sobrang production ng growth hormone na ito yung resulta ng pagkakaroon ng acromegaly. So sa acromegaly, mga kaibigan, lumalaki yung bahagi ng katawan natin na hindi karaniwan o hindi normal. Kasi meron tayong definite growth lang eh, mm-hmm. sa isang tao. Kumbaga, nung unang panahon, may mga higante pa, mm-hmm. sa panahon ni Adam and Eve, di ba? Kung titingnan mo sa Bible, yung height nila. Pero ngayong panahon, meron kasing standard height. Depende sa genetic imprint mo, kung ikaw ay German siguro or African, medyo malalaki yan. Mm-hmm. Pero sa mga Pinoy, medyo katamtama yun na size natin. Pero kapag nagkaroon ng abnormal growth na hindi karaniwan, yung ating mga buto sa mukha, yung ating kama, yung ating paa, medyo lumalaki, tumatangkad tayo ng hindi kontrolado, may mga nakikita tayong ganyan. Usually, mga artistang ganito, ang ginaganapan, lagi kapre, di ba? Mga ganon. So, kasi malalaki sila, unusual yung kanilang itsura na ito ay kakaiba na, abnormal na yung kanilang growth. Okay, dahilan nga po ito sa isang kondisyon, itong acromegaly. Ano? Yung iba, iniisip nila na pag may ganon, parang kapareho ito ng tinatawag na gigantism, okay? Or parang lumalaki yung ating katawan because parang naghihigante tayo. Pero magkaiba siya, ano? So, yung isang kondisyon ay pwedeng mula pagkabata na nandun na siya at nagkakaroon ng abnormal growth yung cells hanggang sa lumalaki na lumalaki. May sa Guinness World Record, may makikita ka, sobrang laki talaga, mm-hmm. no? Hindi ko lang matanda kung ilang feet siya. 9 feet ba?
1: Parang ganun to.
2: Oo, sobrang
1: pero
2: laki.
1: Hindi
2: ano?
1: Proportionate yung
2: hindi proportion. Katawa. Oo. At ang nakita ko doon, nagkakaproblema sila yung usually yung mga buto nila. Mm. Oo, lagi. Hindi nga sila makatayo ng diretso eh. So kasi meron itong ano, implications or meron itong consequences sa health natin. So hindi siya normal. Kaya lang siya nagkakaroon ng growth na abnormal kasi nga itong acromegaly na stimulate niya yung ating pituitary gland kasi pwedeng irritated dahilan sa isang uri ng pagtubo ng bukol or tumor. Yan. So ito yon. So may mga ano yan, ha? Yung acromegaly may mga seryosong tawag dito yung komplikasyon. I mean, pwedeng tamaan yung puso mo, pwedeng yung bato mo o kidney humanghina. Kasi hindi naman siya designed for that na medyo lalaki ka ng ganung kalaki, eh, di ba? So, ang ginagawa ng mga doktor, kapag may ganitong klase at nakita na mas maaga, pwedeng operasyon. Aalisin yung tumor na pwedeng nakaka-apekto dun sa pituitary gland. Pwede rin magtuturok sila ng gamot or meron sila mga radiation therapy. So, ilan lang yan sa mga pwedeng ginagawa ng mga standard medical treatment for acromegaly.
1: Mm-hmm. Sa mga ganitong situation, Doc, ano po ba yung mga symptoms or mga signs na pwedeng maging pagkakilanlan sa ganitong uri po ng sakit?
2: Yung acromegaly, mga kaibigan, hindi ito madali makita yung symptoms kasi mm-hmm. medyo mabagal yung paglabas ng symptoms niya, no? Bukod sa medyo akalain natin na yung pasyente tumataba lang mm-hmm. or yung sapatos natin parang lumiliit. Mm-hmm. Kasi yung mga may ganyan, mm-hmm. yung sapatos nila talagang papalit-palit sila eh. Mm-hmm. Tapos tumataba lang yung kanilang katawan. Pero later on, pag nakikita nang hindi na maganda yung nagiging resulta, mas mabilis na yung paglaki nila, saka lang sila maalarma. So, kapag nakita nyo yung mukha, parang lumalapad, lumalaki, tapos medyo pangahan, yun yung itsura na may mga acromegaly. Mm. Parang ang laki ng panga. Ano. Tapos, tumutubo yung sa mga kababaihan, maraming buhok na tumutubo sa kanilang katawan. Tapos, yung dila, lumalaki, medyo humahaba ng konti. Tapos, yung mga buto sa may bandang kilay, umuumbok. Na-imagine nyo na yung sinasabi ko. Ano? Tapos, nagkakaroon ng mga bone spar. Yung mga buto nila, nagkakaroon ng parang additional growth. Ano? na hindi na normal tingnan, tapos bumibigat yung timbang, nagkakaroon yung iba ng parang arthritis symptom na pananakit ng mga kasukasuan, tapos yung ngipin parang nagkakaroon ng mga puwang na malalaki, naghihiwa-hiwala yung ngipin ng isang tao nagkakaroon nito, tapos yung boses, partner, lumalagong.
1: Mm-hmm.
2: kung gumagamit ka ng voice distortion device, parang ganun, malagong. Tapos mabilis silang mapagod, although malaki sila pero hindi sila masyadong makagalaw ng mabilis. May iba dyan, masakit lagi ulo, hirap matulog, pinagpapawisan ng malalapot. Tapos yung nagkakaroon sila ng unusual body odor.
1: Mm-hmm.
2: O, kasi nga ito ay apekto ito ng hormone na hindi balanse sa katawan nila. Tapos pwedeng oily yung skin. Tapos yung skin nila medyo nagkakaroon ng pangangapal. At pagtubo ng mga skin tags. Yung parang mga maliliit na growth sa skin. So ilan lang ito sa mga palatandaan na maybe ang isang tao ay nagde-develop na acromegaly. At of course, yung visible na symptom, lumalaki.
1: Mm-hmm.
2: O tumatangkad o lumalapad.
1: Ayun. So sa mga kabayan po natin, ha? Pagka kayo po ay nakakaranas ng ganitong uri po ng mga simptomas, dapat mga kaibigan ay pumunta na kagad sa inyong pong mga kakilala ng mga doktor. Or pwede ka agad pumunta sa pinakamalapit na paggamutan sa inyo pong lugar, mga kaibigan. Or pwede rin po, Doc, pumunta sa atin pong mga Yes Health Clinic para po makapagpakonsulta na kaagad, makapagpasuri kaagad, mga kaibigan, para makita kung meron na ba kayong nag-uumpisa na ganitong uri po ng karamdaman, mga kaibigan. Huwag na ang patagalin. Kasi pagka pinagpaliban yung gamutan, baka po yun nga yung nabanggit ito kanina, yung mga komplikasyon, yan yung isa sa atin pong ipe-prevent, dapat maiwasan, mga kaibigan. Kasi minsan, Doc, yung komplikasyon mas delikado pa kaysa dun sa actual na disease.
2: Oo. Kaya kung for example, sabi ko nga kanina medyo bihira lang naman na nagkakaroon nito sa buong mundo. Pero kung meron na po kayo nitong kakilanan, may ganitong unusual condition, ang kailangan talaga dito ma-prevent yung condition niya na lalong lumalala.
1: Mm-hmm.
2: Kasi anything na abnormal yung secretion ng ating hormone,
1: mm-hmm,
2: hindi pwedeng kulang, hindi pwedeng sobra, magbibigay talaga ito ng peligro sa kalusugan. Kaya nga yung nutritional balance ng katawan, mm-hmm, pinaka-importante yon para sa lahat ng hormone, hindi lang para sa pituitary gland.
1: Mm-hmm. Yes,
2: pati na rin doon sa ibang hormone ng katawan, kasi itong pituitary gland, pag nagka-problema, talagang mapapansin mo, isa nga ito. Pero marami pa rin hormone sa katawan natin na pwedeng apektado. Alam mo ba, yung insulin, mm-hmm, hormone din yan,
1: mm-hmm,
2: o yung estrogen, yung

0: dyan, if ever meron kayong family history sa pagkakaroon ng ganitong uri ng karamdaman or sinasuspechahan nyo yung pangangatuan nyo na meron ganitong uri po ng sakit mga kaibigan. Para maano yan siya, maano talaga, pinpoint ano, pwede magpasuri kaagad mga kaibigan sa pinakamalapit na mga pag-abutan.
1: Ito pa naman ano partner, itong pituitary gland, napakaliit na gland nito.
0: Oo nga.
1: Oo, tapos nasa sentro ng utak natin. Pero grabe yung nagagawa niyang epekto sa ating katawan. Oo, kaya isa rin sa nakaka-epekto dyan, yung hindi madalas na pagtulog ng maaga. Mm-hmm. Oo, yun yun. Oo, kaya kailangan talagang balanse po yung pamumuhay natin.
0: Ayun. At sa mga kaibigan po natin, ano? Kinakailangan ng balancing lifestyle mga kaibigan. At huwag niyo pong kalimutan isabay sa inyo pong lifestyle, ano? Ito pag-inom ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Especially yung atin pong ultimate trio mga kaibigan, ano? Para maiwasan yung pagtubo ng mga tumor, mga cyst sa iba't ibang parte ng katawan po natin. At yun na nga, since ang mga tumor ang isa sa factor ano sa pagkakaroon ng itong uri po ng karamdaman, itong acromegaly, para maiwasan po yan, araw-araw uminom ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
2: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Magsantol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustine, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santon Plus Gold at Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking
4: ina. Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
7: Para sa malakas na buto,
8: Premium D3,
7: matibay na immune system.
8: Premium D3,
7: proteksyon sa bacteria at viruses.
8: Premium D3,
7: ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
8: Premium D3,
7: ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
9: The Secret of Health.
0: Balik po tayo mga kaibigan sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa po ito ay sa atin ng VisionX Plus Soft Gel Capsule, ang supplement na makakapagpanumbalik at makakapagpanatili ng healthy eyesight. Totoo ba, Doc, na uso ngayon ng sore eyes? Marami-marami yung nagkaka-sore eyes ngayon.
1: Lalo na nung summer. Ano? Marami yung sasabi na may sore eyes. Ano? Marami ang nagkaroon nito. So, infection kasi yan. Pwedeng makahawa-hawa at ito ay pwedeng magresulta sa iritasyon ng ating pangmata. Mm-hmm. So, siyempre, pag ganyan, ang usual na mamaraan is kailangan mo yung mata papahingahin at ito ay ingatan na hindi lalala yung infection. At ito yung nagkukusa kasi na gumagaling. Oh. May limitations. Ano. Pero yun nga lang, may ano ka, matinding discomfort mo. Kaya kinakailangan meron ka talagang panglaban na hindi sobrang lalala yung discomfort mo sa iyong mata.
0: Mm-hmm. So mga kababayan po natin, kung gusto po natin mapangalagaan ang atin pong healthy eyesight, uminom po araw-araw ng VisionX Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na nagtataglay po ng kompleto na antioxidant para mapangalagaan po ang atin pong mga mata. Meron po itong lutein, zeaxanthin, beta-carotene, and vitamin E. O powerful antioxidant po yan, ha? Para po mapangalagaan natin yung atin pong mga mata. Ganun rin sa mga kababayan na nakakaranas ano, ng glaucoma, pterygium, cataract, at iba't iba pang problema sa inyo pong mga mata, naman nyo po yan. Araw-araw ng VisionX Plus Soft Gel Capsule, mabibili na sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar.
10: VisionX, marami na ang natulungan!
11: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir, pero dito lang bumaling sa VisionX Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa VisionX Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
10: VisionX, epektibo. Subukan mo rin.
6: Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
0: Balikan po natin, Doc, yung topic natin kanina, no?

0: tema natin, itong acromegaly. Sino-sino po ba, Doc, ang maaring makaranas ng ganitong uri po ng karamdaman?
1: So, acromegaly, bagaman bihira po siya, ano, pero may possibility mm-hmm. na pwedeng magkakaroon ka nito. Una-una sa lahat, yung genetic, ano, mm-hmm. sa family history natin, kung mayroong nagkaroon ng pituitary adenoma, or bukol, usually hindi naman to cancerous pero benign na bukol to, pwedeng magkakaroon ka at magde-develop ka. Di ba sabi ko nga kanina, ang primary cause nito yung irritasyon mm-hmm. sa ating pituitary gland na pwedeng nagko-cause ito ng overstimulation. Kaya hindi nagka, yung pituitary gland growth hormone ang pinoproduce yan. Mm-hmm. So ibig sabihin pag over production, talaga lolo, lalaki ka. Hmm. Pero may ano yun sa kalusugan natin. Yung pagkakaroon ng McCune-Albright syndrome o isang genetic condition na nakaapekto sa ating buto, sa ating balat at sa ating endocrine system, sa kabuuan, yung ating hormonal system. Hmm. Kung ikaw ay mayroong cancer sa baga or mayroong kang adrenal tumor, yung sa adrenal gland, pwede rin makaapekto yun. Doon naman sa mga maagang nagmenopause or tumigil yung menstruation, nakikita rin ito na ano na risk kapag develop nito, ano. Tapos yung pagiging batang ina mm-hmm. o pagbubuntis ng maaga at panganganak ng nasa murang edad, mm-hmm. pwedeng yung baby ay magkaroon ng possibility to develop that kind of condition. So, mas maganda talaga magbubuntis ka, tama yung edad mo, mm-hmm. ano, para maiwasan ito. Ganun pa man, itong mga risk factors na ito, minumungkahi po na magkaroon tayo ng mas malusog na pamumuhay. Ibig sabihin, yan naman kasi mga bagay na nangyayari sa ating kalusugan, consequences lang ito commonly na ating lifestyle. Mm-hmm. So, kung ang ating pamumuhay, kulang tayo sa sustansya, na pwedeng maging matatag yung isang parte ng katawan natin, pwedeng magde-develop ito ng imbalances, especially sa endocrine system, hindi lang dito sa ating pituitary gland. Mm-hmm. Ano? Kailangan natin na siguraduhin na malusog yung klase ng pagkain. At kung hindi kayo sigurado, dahil alam nyo naman yung kinakain nyo everyday, mm-hmm. much better to supplement something na talagang sigurado. Santon Plus Gold, kasi sigurado meron kayong makukuhang nutrients that are beyond your normal food intake. Kasi karamihan, partner, lalo na yung mga busy, mm-hmm. nagmamadali, kung ano na lang ang available dyan, kinakain nila. Tapos nagtataka sila, ba't kaya ako nagkakasakit? Mm-hmm. Hindi nila alam, talagang kulang na kulang sila sa nutrients. So, supplementing yourself everyday ng Santon Plus Gold ay napakalaking tulong. Subok na yan. Ang dami nating mga kababayan. Kaya nga tayo lumaki ng ganito. Mm-hmm. Kaya nga tayo tinangkilik. Kasi nasubukan na nila. Pamilya. Minsan yung mga pasyente nagkikwento, sabi, Dok, yung aking mga anak, pati aking mga manugang, mm-hmm. binigyan ko nito kasi lahat kami nabibenepisyuhan. Mm-hmm. Saka hindi imposibleng lahat makatay kasi mura lang.
2: Oo nga.
1: O affordable, mm-hmm. di ba? So, bagaman hindi niyo nakikita yung symptoms, pero yung pagbibigay ng early prevention, malaking tulong. Hindi lang sa pag-iwas dito sa mga problema sa hormone, pati doon sa iba pang factors na nakakaapekto sa kabuuang kalusugan ng ating katawan. Okay? Kaya kung kayo ay mayroong opportunity na makainom nito, paki-try po ninyo, lalo na kung you're suffering from certain condition, hindi mo na maintindihan yung katawan mo. Karamihan dyan, nagpapasuri, nagpapa-check up. Sinusunod naman yung payo natin dito, magpa-check up. Mm-hmm. Wala naman nakikita.
2: Yun nga.
1: Pero ang sama ng pakiramdam, parang sabi nga ng isang pasyente, parang feeling ko, Dok, hindi na ako aabot ng 60 years old. Sa dami ko nararamdaman. Mm-hmm. Pero pa nagpapa-check up ako, normal naman lahat. So ano kayang problema? So the main reason why is, wala ka pa talaga malalang sakit pero meron ka ng deficiencies. Mm-hmm. Na yun ang simula kung bakit humihina na yung mga organ, nagiging symptomatic na. Kasi pag sira ng isang organ, mas mahirap na.
2: Mm-hmm.
1: Di ba? Saka usually, yung mga nasira ng organ, hindi nagpapakita agad ng symptom. Yung mga early onset, yung mga acute stage, yun ang marami kang mararamdaman. Mm-hmm. Kaya kung may nararamdaman kayo, samantalahinin nyo na yan na hindi pa malala, magpa-check up at uminom araw-araw ng mga suplementong subok na. Siguraduhin yung FDA approve yan.
2: Yes.
1: Kasi partner, ang uso ngayon, ito para sa awareness ng publiko, lang. Ang uso ngayon, yung, lalo sa Facebook, yung magpo-post sila ng mga testimonies, everything, tapos ipapasok nila yung mga produktong scam, which is hindi natin sinusuportahan yun. No? Mali po yun. Ano? So dito, sa Santon Plus Gold, umorder kayo sa ating mga distributors, sa mga outlets natin, sa Shopee natin. Mm-hmm. Dahil ito po siguradong FDA approved, siguradong mabisa at legit. na para hindi po kayo mabiktima, doon lang kayo talaga sa mga legitimate sources. Kasi marami rin nagtatanong, partner eh.
0: Dami to.
1: Oo, na legit po ba to? Legit po ba yan? So sinasabi na natin ngayon para hindi kayo mabiktima. Yeah. Actually, concern yan ng DOH ngayon. Mm. Yung mga fake products na gumagamit ng pang-excite. Siyempre, pa nakita mo, naku, nawala yung ano, yung kalbo, nakalakad yung pilay. Mm. Eh siyempre, mapapa-order ka. Pero yung pala fake.
0: Nako.
1: O, kaya dito po, sigurado kayo legit na legit po itong ating pinag-uusapan.
0: Ayun. Ayos, mga kaibigan po natin ha, mga kabayan po natin dyan, na gustong maitaas ang antas ng inyong pong kalusugan, eh siguraduhin po na araw-araw ay makakainom po, mga kaibigan, ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical FDA-approved na mga produkto. At laging hanapin ang Tatak Yes to Health para makasigurado po, mga kaibigan, na yung inyong iinumin, yun po yung napapakinggan nyo dito sa ating pong mga programa, no? At beware of mga fake and counterfeit. Eh.
1: Minsan, ginagamit pa yung tatak natin, liquid drinks. Mm. Eh, wala naman tayong ganung produkto. Okay. Pero ang pangalan ng produkto natin, ingas po kayo ha. Fake po yan, delikado po yan. Baka po hindi maganda sa kalusugan dahil hindi nasuri ng FDA.
0: Ngayon ha. Ayos, so mga kaibigan po tan, if ever meron kayong mga katanungan or queries, just text lang sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545. Bago tayo patuloy, pakinggan po muna natin ang ilan sa natulungan at nagpapasalamat sa pag-inom ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
2: Samsung Plus Gold.
3: Landa Baga sa Pandakan, Manila. Itong aking kamay po may bukol. Naka-steady po siya. Malaki po. Binang po ako ng iminom ng Samsung Plus Gold. Sabi po ng anak ko, ma, kainin mo yan ng Samsung Plus Gold. Kaya nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Inom ng Samsung Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ng puson niya. Napakaganda po talaga ng Samsung Plus Gold. Kahit po puyat ako, sir, minum ako niya, malakas po ako.
2: Samsung Plus Gold.
4: Yeah!
2: Samsung Plus Gold.
5: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Samsung Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga. Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
2: Samsung Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: The Secret of Health.
0: Okay, so mga kabayan po natin, dahil limitado lang ang oras po natin, ano? So meron kipahabol ng mga katanungan, just text lang sa ating po numero, ating po text line 0969-609-6545. Meron po nagtanong dito, Doc, ask ko lang po, ano po ang mainam sa bagong opera sa hernia or loslos? 65 years old na po ako. Salamat po.
1: Ayan, buti na operahan kayo, tatay, ano? Ang maganda niyan, mag-take kayo ng mga supplements na magbibigay po ng nutrients para mapabilis yung inyong paggaling. Kasi lalo na doon sa mga naoperahan, kahit anong operation, ano, yung kasing paggaling o yung recovery, ang pinakam maganda po mas mainam na nutrients para mabilis at maiwasan yung mga post-operation complications. Ano? So, ang gawin nyo, mag-take kayo ng Santon Plus Gold, 1 capsule 3 times a day. Don't forget yung vitamin C, 1 capsule 3 times a day din. Kasi ang vitamin C, maganda siya sa sugat, sa healing. Ano? And of course, para mapalakas yung immune system, para ma-prevent ang mga infection after surgery, mag-take po kayo ng premium D3 na isasabay nyo, sa madaling salita, yung ating ultimate trio. Okay, take po nyo everyday para mas maging mabilis at maganda ho yung inyong recovery.
0: Ayun. So mga kabayan po natin, nagka-suffer sa ganitong uri po ng karamdaman, iwasan nyo muna, ano, yung mga strenuous work masyado mabibigat po ng mga trabaho. Since yung pamamuwersa, Doc, eh, hindi maganda sa ganitong karamdaman.
1: Hindi
0: ano?
1: Talaga yun na ginagawa after surgery. May instruction naman ng mga doktor na magpahinga. May certain time na kailangan na talagang hindi kayo nagtatrabaho ng mabigat.
0: Baka nag-basketball agad pagkatapos ng...
1: Naku, yari.
0: Delikado po yan, ha?
1: Baka madoble yung loss-loss, ano?
0: Okay. So, iwasan po muna yan. And then, huwag kalimutan, uminom ng atin pong ultimate trio, mga kaibigan, para mas mapabilis po yung recovery ninyo from these kinds of problem, ano? Ask ko lang po, ano po ang natutulungan na karamdaman sa pag-inom ng Santon Plus Coffee at Premium D3. Salamat po.
1: Ayan, Santon Plus Coffee mix natin. Una, maganda yung fiber content niya, ano? Ano kasi siya, alternative siya doon sa mga, especially doon sa mga adik sa kape, yung kape na regular na iniinom nila, nagkukos naman ng problema. So, maganda to para doon sa mga taong mahiling magkape talaga. Isang benepisyo yun, nare-relax ka. Tapos yung nutrients kasi ng moringa at ng extract ng mangosteen. Saka yung protein and other nutrients, phytochemicals ng soya, ay napakaraming benepisyo. So, pwede ito para doon sa mga gustong lumakas ang katawan. Okay? Doon sa mga taong may sakit pero hindi sila makakain na maayos, you can use our coffee as one of the substitute. Pwede nyo anihin. Ano? And another thing, itong coffee natin may benepisyo sa mga muscular, sa muscle, sa bones. At ang kagandahan nito, hindi siya nag-stimulate ng katawan na katulad ng regular coffee na pwedeng kung hypertensive ka, may reaction sa inyo. Ano? Kasi maraming taong ganyan. Tapos yung mga nag-acid, once na magkakape kayo, may benepisyo ito sa tiyan kasi nga maganda yung alkalinity content ng mga ingredients. And also, yung sinabi ko nga kanina, fiber. So, pwede mo siyang i-take para sa hormone, okay, doon sa mga lalaki o babae. Kasi ang soya, para sa kaalaman na lahat, eh, meron po siyang natural plant-based hormone. Okay? Na nakatutulong sa balance ng reproductive hormone natin. Kaya pwede siyang gamitin ng mga lalaki medyo mahina yung reproductive health, pati babae na mahina kanilang reproductive health. Maraming benepisyo dahil yung mga sangkap niya, eh, mayroong mga phytochemicals na talagang subok. Unang-una yung moringa, super antioxidant, superfood yan. At yung santon, eh, marami siyang anti-inflammatory properties. Kumbaga, sa madaling salita, eh, hindi lang kayo puro capsule lang capsule.
0: Yes, so.
1: Okay? So, pag nagko-coffee kayo, nung coffee natin, para rin kayong uminom ng regular supplement, kaya lang in other forms. So, malalakas ang katawan ninyo at magiging healthy at beneficial para sa inyo.
0: Minsan kasi yung iba nagsasawa, no? Sa dami ng mga kapsula na iniinom. Ito pong coffee, mga kaibigan, mas pinapadali, ano, yung pag-intake po ninyo, mga kaibigan, ng nutrients papasok sa inyo pong pangangatawan, no? And our premium D3, beneficial, ano, para sa mga kakabayan po natin. Kung gusto nyo po mapanatili yung malusog na cardiovascular system po ninyo, mga kaibigan, very beneficial ang premium D3 para po sa inyo. Sa mga kabayatan na gusto mag-lose ng weight in a healthy way, eh, napakalaking tulong din ng atin pong premium D3, mga kasama.
1: Particular doon sa mga naglo-low carb, ano, yung mga usong-usong ngayon yan, yung mga intermittent fasting, low-carb diet, one of the best fat that you can take is mula doon sa ating premium D3, ano, para maiangat po lalo yung metabolism ng ating katawan.
0: Ayun. Okay, Doc, no? Wala po tayong oras. Bukas overtime. Po muli, ha? Eh, magkarinigan po tayo dito sa ating pong programa. Baka may pahabol ka pa, Doc, na mensahe sa ating pong mga avid listeners.
1: Gusto ko lang pasalamatan yung ating mga tagapakinig po na walang sawang nakikinig dito sa programa natin at tumatangkilik sa ating mga produkto. Sana po nakapagbigay kami ng makabuluhan, mga impormasyon para mapanatili nating healthy ang ating pong katawan. Okay, maraming salamat. Pagkalooban po nawa tayo ng Panginoon ng malusog na katawan.
0: Maraming salamat po, Doc. Yan si Doc Algie Bakla, ating pong certified naturopathic practitioner. Isa pong doctor of ministry in alternative medicine. Ito po ang linyang lingkod, Sir Michelle Hinas. Patamad na lang kapalang bukas po muli, ha? Magkarinigan po tayo dito sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Sa ganitong oras, dito rin sa ating pong mga himpilan. Ayon pong dalangin, ang Panginoon na magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
4: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani-ana, Agusan Lending Corporation.
1: Agusan Lending Corporation.
0: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami nag-a-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan, ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms, ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
2: La la la la la la la la la la la la la la.
3: Ah, tadaag sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
2: Tungod ni sa Crap Gold Buy.
3: Ha? Sa Crap Gold da buy? Pag-sure da buy? Ngano good?
2: Sukad nga ni gamit ko sa Crap Gold, midakuha akong abot sa uma.
3: Unsa din ang Crap Gold Buy?
2: Wala pa day ka masayod buy. Ang Crap Gold, daghan na ang migamit niini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo pagamit. Ang Crap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Crap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok niini.
3: Maudi na ang Crap Gold, bay?
2: Oh, bay.
3: Salamat sa kasayuran, bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kumbay, kay mupalit ko Crap Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Crap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crap Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Crap Gold na ta.
4: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalon sa serbisyo sa sugang nagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gi-schedule nga pagmintinar sa linya o ikipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line visitation, clearing o ban pang kalihukan nga adunay kaayuhan sa serbisyo sa sugang nagitab. Sukwahi sa atong nasayran, ang dili tinuyo o unscheduled o sa kapagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinati sa pipila ka mga lugar. Hinungdan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisad-ay sa mga wire, mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad, sama sa pagpangawat sa kabtangan parte sa linya, paggamit og dagkong makina sama sa welding machines nga dili otorisado o walay kaugalingong transformer, kadaot sa poste nga nabanggaan o sakyanan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang nagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kung kini i-report sa hingtungdan. Brownout? I-report pinagi sa pagtawag sa Acelco 24/7 Customer Service Hotline.
5: X. X. FM.
6: X. FM.

0: Mga katropa, may buntag. Niya na mga uluhan sa atong mga balita karong adlaw.
1: Headlines.
0: Sa balitas lokal, DNR Pedro Agusan del Sur nagsaulog sa ilang ika-39 ng anibersaryo og Environment Month. Kampanya batok plastic pollution. Gihing usgan.
1: Headlines.
0: Sa balita sa regional, grupo sa NPA na Encuentros Militar sa Busdi, Malaybalay City. Duha ka high-powered firearms na recover.
1: Headlines.
0: Sa balita sa national, ikaupat nga sona ni PBBM himuon nga simple, red carpet o tag-as nga mga gaon gidili.
1: Headlines.
0: Sa balita sa international, US mibalos og airstrike sa Iran human gibombahan ang ilang Apache helicopter.
1: Headlines.
0: Sa balita sa sports, PBA legend Mon Fernandez o Al Francis Chua nanawagan na gustisya sa kamatayon sa duha ka Ateneo players.
1: Headlines.
0: Sa balita mga katropa sa showbiz, Dennis Padilla gidawat na ang tangtango ng iyang apelyido sa mga anak, kapasayloan gipangayo.
1: Headlines.
2: Express Balita.

0: sa datos sa CDRRMO. Tulo na lamang ang missing nga kasamtangang gipangita sa search and retrieval operation, samtang misaka sa 14 ang patay, anaa usab sa 233 ang injured, ug adunay 1,687 ang affected families. Sa Pikas Bahin, human sa inspeksyon nga gilusad sa engineering office, adunay 15 ka mga establishmento ang ikonsidera nga anaa pa sa red tag o kung dili pa makabalik sa operasyon tungod sa epekto sa linog, 11 ang kinahanglan pang i-evaluate, samtang adunay 34 ang luwas nang makabalik sa ilang operasyon. Nibalik na usab ang mga biyahe sa bus terminal o gilauman usab nga mobalik ang flight sa Jansan Airport sunod simana. Sa pagkakaron, nagpabili ng state of calamity sa Dakbayan, hinungdan kansilado sa gyapon ang mga klase og trabaho sa gobyerno. Mga katropa, kapibang makapaboost og immunity? Mag-Sunthone Plus Coffee Mix. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulonan, X-FM News.
1: Balitang regional, balitang sa regional.
2: Kabahin sa mga reporta ang mga katropa, no, ang Bureau of Fire Protection na Caraga, no, isa po na mga katropa nga may responde dito sa may barangay Kalumpang General Santos City. Gipangulahan na or gipanguluhan ka na, no, ang augmentation sa BFP personnel. Regional Director Fire Senior Superintendent Jerome Tiriano. O siyempre mga katropa, sa Rescue Disaster Equipment Truck Team, no? Gipanguluhan usab kana ni Fire Senior Inspector German Melo Jr. No, diri na mga katropa sa may Bayugan City. O syempre sa Special Rescue Force headed by Fire Senior Inspector Abby Coino. No, muna mga katropa ang gi-deploy mga katropa sa augmentation diha ang mao ang Caraga. Region 10 og ang Region 11 og syempre ang Bureau of Fire Protection Bar. Sa Pikas Bahin mga katropa, state of calamity gideklarar na sa tibuok Sarangani province tungod kana sa linog. Ang detalyes report ni katropang Ivan Pulonan.
0: XFM report. Gideklara na ang state of calamity sa tibuok probinsya sa Sarangani human sa grabing epekto sa magnitude 7.8 nga linog nga miigo sa lalawigan nining miaging Lunes, Hunyo 8. Sumala kang Governor Rogelio Ruel D. Pacquiao, gihimo ang deklarasyon base sa rekomendasyon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council kon PDRMC aron mapaspasan ang paggamit sa emergency resources o paghatag sa gikinahanglang ayuda sa mga apektadong residente. Atol sa meeting sa mga opisyal sa probinsya o partner agencies, giisgutan ang mga report sa kadaot, kimtang sa mga komunidad o mga lakang aron mapaligon pa ang relief, response and recovery operations. Giatagan og prioridad ang mga munisipalidad sa glan ug malapatan nga maoy labing naapektuhan sa linog, samtang padayon usab ang suporta sa Malungon, Alabel, Maasim, Kiamba ug Maitom. Subay sa datos, nagpabilin nga anaa sa 19 ang reported death, samtang tulo ang missing base sa Sarangani Provincial Disaster Risk Reduction Management Office sa ilang record as of 8 a.m. nakalabay nga adlaw. Matod pa sa gobernador, bisan pa sa padayon nga aftershocks, andam og alerto sa gyapon ang mga responders og partner agencies alang sa kaluwasan og kaayuan sa tanang sarangan. Mga katropa, ipabiling ligon ang imong kabukugan og ang imong lawas bisan gapangape. Inom og premium D3 coffee mix. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulonan, X-FM News.
1: Express Balita, Express Balita.
2: Mga katropa, detalye na karoon sa balita sa National.
1: Balitang Nasyonal, Balita sa Nasyonal.
2: Gisugda na sa House of Representatives ang pagpangandam alang sa maabot nga ikaapat nga State of the Nation Address konsona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sunod nga bulan, sumala ni Secretary General Chiloy Garafel tinguha sa kagamhanan nga himuong simple apan dungganon ang maong okasyon. Gumikan ini formal nga gipahibalo nga walay ipahigayon nga red carpet ug dili usab pasuoton og mga tag-as nga gown ang mga babaeng magbabalaod og mga bisita. Dugang o gidugang ni Garafel nga dako ang ilang pagdasig ilabi na sa mga kababaihan nga magsulob or magsulob lana o lamang og yano nga Filipiniana dress sama sa opisyal nga nakalatid sa mga gida or gipadalang imbitasyon. Isip kabahin sa preparasyon, gipahigayon na usab sa kamara ang labing unang suna. Enter Agency Coordination Meeting aron masiguro ang kahapsay sa

0: Atibuo ka kalihukan.
1: Express Balita.
0: Nagatropa di Italia's Balitas International.
1: Balita sa international.
0: Mibaw sa Estados Unidos pinaagi na sa paglunsad og mga airstrike batok na sa mga target sa Iran. Kinihuman gipasanginla ni US President Donald Trump ang maong nasod sa pag-atake sa usa ka US Apache helicopter dito na sa Strait of Hormuz nga miresulta kana sa dinalian nga aksyon nga militar. Sumala sa militar sa Estados Unidos nagsugod ang operasyon bandang alas 5 sa hapon sa Eastern Standard Time. Gihulagway sa Amerika nga usa ka proportional response o patas nga tubag ang maong gihimong strike batok sa gitawag nilang dili makatrunganon nga agregasyon o agresyon sa Iran. Nasayran nga luwas og malampusong nasalbar ang duha ka piloto sa helicopter pinagi na sa paggamit sa usa ka unmanned sea drone nga gidala na sila sa usa ka luwas nga lokasyon. Gikumpirma usab ni Trump nga walay angol og anaa sa luwas nga kahimtang ang duha ka miyembro sa crew apan iyang gihatagan og gibug-aton nga kinahanglan gayod nga muaksyon ang Estados Unidos isip tubag sa maong insidente. Pikas bahin mga katropa, nagpabilin pa nga dili klaro alang sa pipila ka opisyal sa US kung tinuyuan bagayod ang pag-atake sa maong helicopter. Wala usab direktang miangkon sa responsibilidad ang Iran. Ug bisan pa man gikumpirma sa pipila ka media sa Iran nga adunay nahitabong pagkahagsa sa eroplano. Nagpagawas na og pasidaan si Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi ngadto na sa militar sa Amerika nga nakadeploy sa rehiyon nga taas ang posibilidad sa peligro tungod kana sa mga aksidente o kalit nga engkuwentro.
1: Express Balita.
0: Mga katropa, detalye karon sa balita sa sports. PBA legend Mon Fernandez og Al Francis Chua nanawagan og hustisyas kamatayon sa duha ka Ateneo players. Ang detalyes report ni katropang Harvey Hiramis.
2: XFM report. Nanawagan karon og accountability og hustisya si PBA legend Ramon Fernandez og si San Miguel Corporation Sports Director Al Francis Chua human sa kalit og makapasubo nga kamatayon sa magdudula sa Ateneo de Manila University nga sila Rene Baterbonya og Divine Adili. Gitinguha ni Fernandez ang 4-time PBA MVP og 19 times PBA champion center nga ipalalom sa usa ka laom og seryosong imbestigasyon ang nahitabong pagkalumos sa duha ka atleta samtang nagpahigayon og usa ka team building activity ang Blue Eagles dito sa Dipakulaw, Aurora ni adtong Lunes. Base sa opisyal nga pamahayag nga gipagawas sa Police Regional Office 3 sa Aurora, gikumpirma niini nga nalumos ang duha ka magdudula sa Ateneo human natangag sa kusog nga sulog og balod. Sama ni Fernandez, dako usab ang pagkasubo o kasuko ni Al Francis Chua kinsadungan nga misinggit o gustisya alang sa mga batanong biktima. Mga katropa, para sa tinaw nga pananaw, pagtumar na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Harvey Hiramis, XFM News.
1: Express Balita.
0: Sa Pikas Bahin mga katropa, detalye karon sa balita sa showbiz.
1: Showbiz News! Showbiz Balita!
0: Dennis Padilla, gidawat na nga tangtangon ang iyang apelyido sa mga anak. Kapasayluan, gipangayo. Ang showbiz chika at aning siren na pinagina ni katropang Melanie Durad.
1: XFM Report!
3: Giangkon sa veteranong aktor nga si Dennis Padilla nga dili na niya babagan ang petisyon sa iyang anak nga si Claude Barreto nga opisyal nga kuhaon ng iyang apelyido nga Valdivia aron hingpit ng gamiton ang Barreto. Kinihuman masayran nga formal nga nga ni pasaka og petisyon to change surname si Claudia sa korte. Diin gikatakdaon ta ang labing unang pagdungog sa Quezon City Hall of Justice. Apan sumala sa clerk of court na reset ang maong hearing ato sa Septyembre karong tuiga. Pinaagi sa iyang Instagram account, gipahayag ni Dennis ang iyang kasubo apan dungan usab ang pagdawat sa desisyon sa iyang mga anak kay Marjorie Barreto. Sa usa ka pakighinabi human na postpone ang hearing, giangko ni Dennis nga mibati siya og kabugat sa kasing-kasing. Apan nakadesisyon siya nga ihatag ang kalipay sa iyang mga anak tungod kay pulos na sila hamtong. Ug duna nay katungod nga mo desisyon sa ilang kaugalingon. Kahinumduman nga ni atong tuig 2014, gibabag ni Dennis ang susamang petisyon tungod kay minor de edad pa si Julia ug si Claudia ni atong panahona. Gipatinausab sa aktor nga ang iyang kanunay nga pagpost sa social media mao'y iyang bugtong paagi aron maabot ang iyang mga anak tungod kay wala na sila'y komunikasyon ug dili na niya kini makontak. Gipadangat ni Dennis ang mensahe nga bisan pa man ug tangtangon ni iyang apelyido, magpabilin gihapon siyang amahan nga anda mo tabang kanila sa usa ka text o tawag lang. Sa katapusan mapainom sanong nangayo og pasaylo si Dennis sa iyang manahimong sayop o kakulangon isip amahan kaniadto. Naglaom siya nga sa dili pa moabot ang hearing sa Septyembre, mahatagan siya og kahigayonan nga makasulti sa iyang anak nga si Claudia sa personal. Katropa kapi nga puno og benepisyo, maka fresh sa aura, murag artista. Magsanton Plus Gold Coffee Mix ka. Alang sa nagkahiusang Pilipino sa Pilipinas, kini si Melanie Duran, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
0: So, muna mga katropa, no? Muna gingon nga mga bata, mga report nga, listan ang apelyedo, ang ilahang mga apelyedo. Nakasinati sa kuwan ang mga katropa. Na kung wala na gani suporta ning amahan sukad pas pagkabata hangtod ang nagkadako na. No, kini po mga bata mo na po mingon nga mag-ilis na lang sila o kaning sa itawag ani apelyido. No, pero murag mura magud gihapon mga katropa pag-ilis sa apelyido mo nag ingon nga wa kadabog na ning kalibutan na kung wa ang imong amahan. So ana na lang na. No, pero ang uban man gyud mingon man gyud nga mag-ilis gin mi apelyido kay mura man gihapon mo ni mauna wala na may presensya, no, wala na may suporta. So sa pa may kuan? Sa pa may dalon aning maong apelyido ha? All right. Mga katropa, matutong mga nahipos nga mga balita gikan sa lokal hangtod na mga katropa sa gawas sa nasod. No, good morning sa mga nagantabay karon sa ato ang Facebook Live. No, ato ning kung anon mga katropa kay medyo hinay ang ato ang internet connection. No, ato taning mabasa tanan ang inyohang mga gipang comment mga katropa. Good morning Tata Libra Delia, Ate Grace Apolinaria Vivero may buntag. Og syempre good morning usab sa to mga katropa diha sa may Alegria. Mayong buntag ninyo diha mga katropa og mayong pagpangapi sa Santon Plus Coffee Mix. Good morning usab ni katropang Lina C. Pataho. Good morning. Og syempre good morning ni katropang Dai Chavez og sa imong mga silingan diha. No, yes, my Alegria, no, labi na ni Kapitan Blandena Rufila. No, wa ba ko masayop katropang Junji sa pangalan. Kasapaan kitang kapani. Good morning, usab kang kagawad Jeremias Moralde. Good morning sa tanang taga-barangay Hubang. Gloria Malala Apelo, may buntag. Janeline Arceo Amaro, once again, good morning. Alfred Valcorsa Loquias. Good morning. Og syempre, may buntag sa toang mga men in uniform nga nagpaminaw karong mga orasa. Diyata mo isa-isa mga katropa kay ubay-ubay. Og syempre, mga katropa. No, padayong pag-ampo mga katropa. Atong ampo mga katropa. No, ang atoang mga kaigsuunan dito sa Jensen. Nga unta makabangon na mga katropa. No, kay napayuban nga mga lugar mga katropa or mga establishmentong dili pagid pwede masudlan. No, state of calamity na mga katropa ang Sarangani province. No, manginauta mga katropa nga no, may katong niaging adlaw mga katropa. Wala pa ingon nga tabang. But karon mga katropa, murag aduna na yung mga sitawag ani. Mga hinabang niabot sa Jensen sa nagkalain-laing mga departamento, nagkalain-laing lugar mga katropa, nga buot pod mo tabang dito sa Jensen. Alright, walang taigong oras nga mo padayon pa sa unahan. Salamat sa toang mga hookup stations. No, sa Metro FM Rosario, bisan tuod og putol-putol ang signal mga katropa. Ambot nga nun itong signal nga wapag yun. Metro FM Trento, Papa Franz, og Mami Rosel, dagang kayong salamat sa pagkonektar. Diyan likimot sa Metro FM San Francisco, daghan kaing salamat. O siyempre mga katropa. Murag wapakakuan karon ang Trento o ang Bayugan. Metro FM Prosperidad, daghan kaayong salamat katropang Rodel Texon. Sa ngalan sa kinatibuk ang puwersa sa XFM News, agusan sa pagpangunan na sa mong station manager katropang Ray Sura Vasquez. Ako ang sparring partner karon sa technical department. Ito ang technical head katropang Melanie Duran. Sa tuang news desk, katropang Limuel Ukay, daghan kaayong salamat. Mga anchors o reporters, daghan kaayong salamat mga katropa. Alang sa nagkayusang Pilipinos sa Pilipinas o sa tibuok kalibutan, kininyong katropa, CJ Salvan Luy, kini ang Express Balita.
1: Express Balita. Express Balita.

0: XFM.
1: XFM.
2: Usa Carlo, ni atu si Kapitan Ludi sa Manila. Apan, sepak tabok niya sa Karsada. Nalig sa siya sa jeep. Og nabali ang yang pa. Pinala siya sa ospital. Unya, ipangutan na siya sa doktor. Og dinhi. Kumusta naman ang kalagayan niyo?
3: Uy, ang akong paa may nabali. Ano nga akong lagay man ang imong ipangutan na, Dok?

0: dala.
1: Ah, tadal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
0: Tungod ni sa Craft Gold Buy.
1: Ha? Sa Craft Gold da bay? Pag-sure da bay? Nga no good.
0: Sukad nga nigamit ko sa Craft Gold, midakwa akong abot sa uma.
1: Unsa din ang Craft Gold Buy?
0: Wala pa day ka masayod bay. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit niini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo pagamit. Ang Craft Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan ug uban pa. Tungod kay ang Craft Gold naay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan paspas ug himsog ang turok niini.
1: Mao di na ang Craft Gold bay?
0: Ubay.
1: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kubay kay mopalit kog Craft Gold. Aron sad makasakyanan kog gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag Craft Gold na ta.
2: Kining programa gihatod nga nakaninyo sa Aselco. Ginadili ang pagtanom sa similya sa kahoy, dinha sa duol, o tungod bahinoon sa linya sa kuryente. Pahinomdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
3: Bush abo, magpakilo ko sa hubay be.
4: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
3: Bato gold tawon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
4: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
5: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, og mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises, og mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat og bulawan ang ani.
6: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
7: Agusan Lending Corporation.
6: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
8: X FM.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Oras ka trupa, alas 7:06.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
0: Veritas, Virtus, Discretio, Monumentum, ang kamatuoran, mao ang atong kusog. Ang pagkamaalamon, mao ang atong proteksyon.
2: Bullseye!
3: Ang pagbutyag sa kamatuoran, mao'y susi sa kagawasan. Mga katrupa, mayong gabuntag ka natong tanan sa kinatibuk-ang probinsya sa Agusan del Sur. Welcome, mga katrupa, sa tuang tulumanon. Ang programang
0: Bullseye!

0: Bullseye.
1: Good morning.
2: Alright, good morning mga katrupa, kumusta? Alright, adlaw na usap mga katrupa nga Huwebes. Pizza 11 ng atong bulan sa Hunyo, 2026 mga katrupa. Alright, bispiras sa katrupang Junji sa araw ng kalayaan.
1: Kalayaan. So,
2: talaga bang malaya ang Pilipinas?
1: Malaya ba sa korupsyon?
2: Ang grabe naman ito. But anyway, mga katrupa, once again, welcome kamo. Kami inyong mga katrupa. Ako si katrupang Rhee Celeste Sorobasquez.
1: Ang katrupang Junji Lebreas.
2: Kotob kita, mga katrupa, alas 9 nga buntag. Alas pag-iskot sa pipila ka mga isyo. Nga diin may kalabutan, mga katrupa, kitang tanan. Of course, kining atong tulumunon, paluhin kita sa mayong kabubuton. Sa Yes to Health Incorporated, nagdalas mga produktong diyon ay garantisadong luhung lahutay. Usan ini mga katrupa, ang of course ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Santon Plus Gold Herbal Capsule mga katrupa nagahatag og kaligon proteksyon sa atong panglawas. Mapalit kini mga katrupa dinhas mga butika nga doon sa nudapit usam sa Mercury Drug, Southstar Drug, TGP Generica Nationwide.
0: Bullseye!
2: Atong sabat ng tulumanon mga katrupa sa Crop Gold Fertilizer. Crop Gold Fertilizer nag-aabang kini sa atong mga farmers, mga mag-uuma. Aron mas mapalambo ang mga pananom. Mauna nga panaghana ang ani mga katrupa. Panaghana ang abot. Pinagin sa pagpahimsog sa atong mga tanom gamiti ka na sa Crop Gold Fertilizer. Naakini din ha sa mga agro-store. Atong sabat ng tulumanon mga katrupa at kinis mayong nga kabubuton. Sa Agusan Lending Corporation. Agusan Lending Corporation, nagatanyag mga katrupa. Of course, sa mga loans. Aron ang panginhanglan na to sa panginhanglan na to sa kwarta mga katrupa. Pangnegosyo bagha ka na. Usa-unsa man mga katrupa mas maayo. Atong bisitaan ang Agusan Lending Corporation. Ang mga gi-offer nila nga loan mga katrupa, salary loan, pension loan, allotment loan, business loan, naasab sila ay chatty loan. Kining chatty loan mga katrupa, mauni mga restros, mga sakyanan. Naamoy mga sakyanan diha. Kining real estate loan, mga kining mga papilis sa kining kayutaan mga katrupa. No? Mga titulo. So, para mas klaro ang mga detalye nini, bisitai ang mga buhatan nila mga katrupa, ilang mga opisina. Diri sa San Franz, naanimutang din ha at bang sa San Francisco Gymnasium. Makita ka ng pangalan, usap din sa may Bayugan City. Makita usap din ha sa Purok 3 Almasiga Street, Barangay Taglatawan, Bayugan City.
0: Bullseye!
2: Okay, good morning. Lalo kong kusog, manungog kita mga katrupa sa 91.3 XFM San Franz o 95.7 XFM Bayugan City. Ingon man sa mga estasyonan sa Metro FM Agusan. Atong Facebook mga katrupa, right na abliha lamang kung kamo naka-online na karong nga panahuna, pwede usap makita ka na sa XFM 91.3 San Francisco, XFM San Francisco 91.3 o XFM 95.7. Mao ka na ang mga Facebook pages mga katrupa nga diin pwede kamo mag kuminto usap din ha mga katrupa. Alright, sige. Abante ta katrupa nga Junji no, murag na mga bisita diri sa Facebook. Diri sa Facebook nga 91.3 San Francisco do na si diri sa katrupang Gloria Malala Apilo. Niya si katrupang Wilma Joaquin, matod pa niya congratulations. Good morning mga higala sa kahanginan. Nag-congratulate man si katrupang Wilma.
1: Oy, congrats ha.
2: Congrats usap katrupang Wilma. Nya, good morning katrupang Junji Lebreas, katrupang Rhee. Listening always, Bullseye. Have a blessed day from Bayugan City. Gikan ni katrupang Gloria Malala Apilo. Thank you so much. O si katrupang Lina Pataho, good morning usap. Dia usap si katrupang Gina Santos Nagaruan. Good morning mga katrupa, Idol Junji. Katrupang Rhee, mga gwapito. Ganahan na bataan.
1: Good morning ha. Good morning, good morning.
2: Good morning, di asam si katrupang aning liliba. Oo, matod pa niya. Good morning, Sir Ray. Sir Junji, shout out na ko ang tanang taga-barangay Hubang. Good morning.
1: Oy, taga-barangay Hubang. Good morning.
2: Aha. Diaspikan si katrupang Junji. Okay.
1: Aha.
2: Di adres katrupa sa pikas si katrupang Wilma Joaquin. Okay, atong kita na ang pikas ng page mga katrupa para po makita ang inyong mga mensahe, no?
1: Dede.
2: Good morning, usap, katrupang. Okay, Didin Pataho, katrupang General Asio Amaro, katrupang Carmelo Limusniro. Alright.
1: Kaya Jinalin RCU Amaro po daw, mayong buntag diha ni mo.
2: Good morning. Ha?
1: Good morning diha ni mo.
2: Mm-hmm.
1: O kang Wilma Joaquin.
2: Si Katrupang Cristina Pipito Monton, good morning usap.
1: Mm-hmm. Good morning.
2: Alright, thank you so much. Niya si Katrupang Puting Manok. Why she can?
1: Oy,
2: good morning usap.
1: Di asbay aligriya, ting bahog na ginilong.
2: Ting bahog na ni Deno.
1: Oh,
2: white chicken. good morning din ha, asamay aligriya.
1: Aligriya, good morning.
2: Kang Taytalisik, good morning, usap. Then, aba, syempre, si Minaw, duwag ni paglubad po sila si Kagawad Moraldi, no?
1: Ay, Moraldi, Remias Moraldi, ha? Kagawad,
2: good morning, no?
1: Good morning, good morning.
2: Aba, siyang Kapikas,
1: si
2: Merasul.
1: Merasul.
2: Good morning, yun din ha. Doon na kita yung alas 7:14 na, mga katrupa.
0: Bullseye! Bullseye!
2: Wala tayo kagahapon, katrupa nga, Junjay, kumikan kay doon na tayo giubanan nga kining pagsusis mga presyo sa kining bugas.
1: Bugas, so, kay para masairan ning mga bugas, kay abusay na ay mga abusado po na magatagiya o bugas nga di mo subay sa standards presyo sa gobyerno.
2: Mao. Actually, sigutan na ito mga katrupa, no? Usas mga kining gitutukan karon, kining presyuhans bugas, matod pa nila nga ang exported, export nga bugas ko, no? Kinahanglan nga ang price cap ana, naagyon sa 50 katrupa nga, John Jay. Price cap at basabot, dinha gyud kinahanglan nga dili na na 53 54
1: dili na mo lapas.
2: Di wala pas
1: 50 ra gyud
2: 50 pesos ra gyud na siya sa may mga imported rice.
1: Itong mga
2: kwako.
1: Oh, na kwako na ay
2: kwako ba na siya
1: na ay
2: mga jasmine
1: no, kan mga imported man.
2: Jasmine so mga katrupa ang gobyerno pinaagi na sa Department of Agriculture nag-implementar sila katropa nga Junji o kininga price cap sa imported rice. Aron na sa inyo yung kasayod mga katropa, basig moingon mo dito. Kamu kita mga consumers ha. Pwede mo moingon nga, sir, mating mag-ingon man tong gobyerno nga kinahanglan good nga 50 good ang imported rice.
1: Oo, niya ano man inyo hang 55
2: man eh. Ganong 55 na ba mo? Pwede mo, mag-question na na.
1: Oh, okay.
2: Actually, dunay penalty niya na mga katrupa sa wala mo sunod. Kaya naamang gini mo sunod.
1: Oo, naagyan na kayo. Usahay, lipat on, ragin po.
2: Oo, tama na, tama, no?
1: Pag-inspeksyon, automatic na na.
2: Pagtalikod, balik na.
1: Balik na. Nainga na.
2: Oo. Pero, mga katrupa, dunay mga rason ng ato nga mga retailer sa bugas. Ang atong istoryan karon ha, kinilang imported rice. Nakoy pictures ming, kung ano yung basing malod to ming. Imported rice ang itong gisugutan kay bali, wala nila gi-cover ang kining matawag na ito, katropang yun dyan yung mga local rice.
1: Local, oh.
2: Atong gisugutan ang mga bugas ha, kay maura ba ni number one itong kinahanglan? No? So, kung doon na may makita ninyo mga katrupa nga ang presyuhan sa mga imported rice, gipresyuhan ka na siya 55, 56.
1: Say, city.
2: O sa Padilla City.
1: Kana, pwede na badlungon.
2: Badlungon?
1: Mm-hmm.
2: Oh, kay actually, it's a national. Balaod ka siya?
1: Balaod, oo.
2: Balaod siya nga executive order. But pasabot, gipagawa sa mga katrupa nga balaod. pinaagi gamit sa gahom sa presidente executive order nga kinahanglan ang mga imported rice anaa ka na sa price cap 50 pesos or gud siya. So otherwise kung 51, 52, 53 so part of violation. Atong ipangutana ang mga kining retailer katropang Junchi. Matod pa nila pod. Unsa ano pag kuno nila pag presyo sa tag 55 ang
1: kilo.
2: Kilo. Nga sa ila pag kuno pagpalit dito,
1: mahal na.
2: Mahal naman.
3: Aya.
1: Niya mo hire pagsakyanan.
2: Hire pagsakyanan. Ang ila pang mga
1: kargador na
2: apay kargador. Uy, kargador. Makainom doon ang bata sa gingin ni Tulpo. Bastos na po ito kato para yung gingin ni Tulpo. Ito na po naisigutan nun niya, no? Kay, nasubraan naman siya ka pang radyo. Makita, nagbalik na siya ka radyo. So, mga naman katrupa, mo, wala yung rason sa mga namaligya po daan yung mga imported rice. Nga, dili sila magkabaligya o
1: mahal. Oh, barato.
2: Karabang 50, gumikan kasi kumprana pa lang nila daan, mahal na.
1: So, mas maayo siguro ang himuon. Unahon ang katong mga dagko.
2: Sakto ka. Mauna akong konklusyon. Nga kung nag-implementar man ang gobyerno, pinagkanabasunta na. No? Kung gusto silang price cap nga 50 pesos, kay ano man, looy magkod katropa nga, Junjie, nga, karabang, moderitso na ka, diretso naman ang mga retailer din. Saan ko manala? Mabaligya din na sila 50 ang kumprada mahal man. No? Pero anyway, ang uban usab ng mga retailer, posible, dili na ito maingon nga nagtugan po sa tinood. O kaha, nagsulti po ng uban sa tinood. Kaya doon na may bisan gog barato ang kumprada, pero may ingog mahal ang kumprada. No?
1: Isa po.
2: Napoy upan mo ingon po nga, gansin na gani mi ani, amo namang sundon ang balaod. Gansin na may 70 pesos, 70 pesos.
1: Sa kayo maayo, no?
2: Pero, aminin mo, kadropa nga, Junji, kung akong nagusyante, wala may mapriso, mga kadropa, mutugan, o
1: gusto noon. Mawagulong.
2: Parang nitan, kadropa nga, Junji, niyo, gikumpra ko na kunig mahal. Ganong ipaubos man ako na nga akong kumprada, ipahulong ka ninyo. Oh, dapat yung resibo. Pero kung maingon ka, gansin na gani, may gabaligyan ako ka 70 pesos ang among gansin, ani. Ay, na ako ninyong tinunto,
1: eh. Tayo, sabihan, ana.
2: Kada akong tinunto. Mas ba ipang maingon kas implementing officer, what I mean, kanang nag inspection din ang Di ang among resibo.
1: Mao ni ang among gibasihan.
2: Mao ni among gibasihan. Di mahal
1: ni. Mahal gud mi, sir. Kaya mo ba gud ni, sir, ang kumprada.
2: Unya karon kung dunay implementation ang gobyerno. Kining among resibo karon, amo lang ni pahurot. Kay looy man pod. Alangan man nga ipanghatag na tumuro. Nagpolitiko, nang hatag ka rito. Diba? Negosyo ko nito para makaginansya o para magkita. So, ang ako nakita na ini katropang Junji, tama ka. Medyo doon ako'y masaway. Di man sa ingon nga ako, na good man is siya kay para at least mga katropa kanang kanabang maibsan ang presyuhan, labi pa kay mahal ang palaliton. Pero, amot ba? Nganong until June 12 lang kuno kini?
1: Naunsa na Amanda'y limit. Wara bang baga ni Day siya.
2: Ang executive order until June 12.
1: Oo, grabe.
2: Nagsugod sa Mayo katrupang Junji until June 12.
1: So tama, Bernice, taman. Pagka Sabado, pwede na i-58.
2: Until ugma na?
1: Oo, ugma. So pwede na i-58 pagka Sabado.
2: Malik na!
1: Ginoo ko. Kabugo na malang yun in town kayo. Eh, pastilan yun
2: sa gina.
1: Ocha, kabugo.
2: Makaenga mo ta
1: ko. Mura ba mo ang giango-ango ani ako dili bagyo ko kuan og utok pero makapsaway gyud po dinong kog samot ani nga
2: niya. Para what, no?
1: Gyud sa man ang tawo na nila oy.
2: Nagsugod og Mayo.
1: Mura nagdibot ang promo.
2: Tama ka. Nahog na nag-promo.
1: Promo. Okay. Tama'y limit nga. Tama lang di hatong promo, ha?
2: ang ato on tara no kung seryoso
1: kana maugyo
2: seryoso atong gobyerno actually yeah. Baga tropa dili ni paagi promo buto ning kan
1: promo kay dama goy limit
2: abi nimo
1: pizza
2: tawa nimo giingon ka tropang Junje nga nahulog na nagpromo apan ang apektado mga katropa kanto mga negosyante ngano man in terms of implementation daw makaingon ta murag compliance naman.
1: Oh, ano yun? Labutan ra gyud og ingana.
2: Bueno, kadyot lang mga katrupa alas 7:23 sa atong orasan, mabalik kita mga katrupa human lamang nito pa inamdam sa CBN. Please stand by.
0: Bullseye. Bullseye.
3: XFM.
4: XFM.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Hoy, nausa mangka nga sige mga kagtungok. Galuya mangka. Abtig, oy. Exciting.
6: Exciting.
7: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
8: Ambato rene mo. Gahi kagyog o. Pero sige. Nan bitaw na ato kung sa'y padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
7: Ma, pasag din na lang, good. Kalipay mo na ako ni.
8: Ay, ambot o rin nimo. Bitaas ang pressure sa akong dugo nimo da. May pagkuhaon nimo tong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
9: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
10: Hello. Ako si Roldan Palma, isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
9: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
11: Vision X Plus. User, atong paminawon.
12: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod, dagan akong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
11: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
13: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
14: Pag inaw og premium D3, ragyod ang nakapalagsik na kubali. Itong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
13: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
15: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
16: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapag naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
15: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
16: Sure ka?
15: Oo.
16: Exciting!
15: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
16: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakatakas. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
15: Like yun. Basta naka-turbo.
13: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
15: Turbo. Wagas. Ang lakas.
13: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
17: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat. Dala ng stress para sa bata.

0: sa maayos.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sis the Pain.
3: Ako si Ricky and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gyud lain, makapawala sa sore throat nato. Sis the Pain Regud. Paspas kayo mawala ang pain.
2: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sis the Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ikli sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Hello, ako si John Jelly Brias. O sa sabaga anchor. Matag buntag sa'yo before sa ako ang program. Nahabit na gyud nako mga pi og Santon Plus Coffee Mix. Dako gyud og tabang para sa ako ang lawas. Labi na kay trabaho nako, kadlawon pamumata na. Tatanan nga wa pakasulay niini. Ubay-ubay nga mga sakit, wala o niini. Isa na ang prostatitis o paghubag sa prostate sa atong mga kalalakihan. Sa babae pod ang hormonal imbalances. Kailangan yung ko ani Santon Plus Coffee Mix kay sa akong trabaho tungod sa kabisi, gumikan kay uras, interview diri, interview dito. Nga program ang ingredients niini, mangustin o suya powder. Dako kayong ikatabang ang maong Santon Plus Coffee Mix mo nang ako gining marekomendahan ninyo. Halas sulayin ninyo ang Santon Plus Coffee Mix.

0: bumili sa mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Bullseye! Bullseye!
1: Okay, mga katrupa, doon na kita ay alas 7.31 sa itong orasan. Of course, kining bahay doon sa Batong Krisma yung kababutoon sa Turbo Mel Enhancer. Ang Turbo Mel Enhancer, mga katrupa, pa siyempre sa itong mga partners din ha, maunay magpainit sa gugma, mga katrupa, daw sa mas init kape. Turbohin ninyo na. Para mas ang gugma muligon og mulahutay, mga katrupa, Turbo Mel Enhancer.
0: Bullseye! Bullseye!
1: May tiwas tag-shout out na rin katrupa nga, Junji. Cellphone.
2: Good morning, Gang Carmelo Limos Niro.
1: Good morning, katrupa nga, Carmelo.
2: Carmelo, og si Didin Pataho. Good morning ni mo, madam. Gang Gloria Malala Apilo. Good morning po ni mo, di Hedepitas, may Bayugan City.
1: Oh, that's Bayugan. Good morning, no?
2: Good morning po sa may Esperanza Dakutan, no?
1: Good morning.
2: Mga kaigsuna nato di Hedepitas, may Esperanza Dakutan, no?
1: Oh, good morning, di may Esperanza.
2: Esperanza, labi na sa Lusada Family. Garopil Family og Yoraba Family, Gabotero Family og ang SDE Blogger dili si Esperanza, pinaagi ni Juanito Pakatang.
1: Good morning.
2: Minaw karon. Good morning.
1: Oy, ha. Pagpaminaw mga taga Esperanza.
2: Oh, taga Esperanza Dakutan.
1: Mayubay yan, minaw din na.
2: Daghani, daghani mamanaway diha dapita di ay.
1: Thank you very much yung dinha, mayong pagpaminaw ninyong tanan.
2: Niya dihapos may andanan ha, mayong pagpaminaw ninyo diha na ang gitoy ay pilido laging wa kalimot lang gibato
1: ni
2: daw Greek gikan lagi daw kuno exciting lihang to pilido kuno na abot nas bulsay
1: sandanan
2: kalimot lang gyud ko sa pilido lagi.
1: Thank you so much diha. Niya good morning mga katrupa, mga idol, shout out ko sa taga Don Alejandro San Luis.
2: Oy, good morning ha
1: sa
2: taga Don Alejandro.
1: Oh, thank you so much, katrupang Gina. Good morning.
2: Nagunuan, mayong pagpaminaw, madam.
1: May kisa pa ninyo, Bandri, ha? Okay. Wala na. Tapos na. So, doon na kita, yala, 7.33, diwasyon na to, katrupang Junji, no? So, kining kung seryoso lagi ang tanang atong gobyerno katropang Junji, especially pagtutok ni ining presyuhan sa bugas, una gud nila sulbaron, dapat tama to yung gingon nga katog yung mga trader,
2: katog yun
1: supplier, importer gani mas i-appel nilang plastar ang mga lokal nga mga
2: kining mga
1: bugas.
2: Okay. Kaya na interna.
1: Ngano katrupa nga
2: lang kay ang kantong import lang.
1: Oh, dili kay kantong mga imported rice.
2: Imported rice.
1: Subunan ko ha. Para sa kining kasayuran sa tanan, actually duna di ay kining pag-implementar sa atong gobyerno pinaagi sa Department of Agriculture.
2: Oo.
1: Nga price cap sa presyuhan. Price cap. Kadang dapat pinakataas ka na nga presyuhan. Nga presyo, 50 lang.
2: 50. Dili na po. Dili na mo taas. Uno pa. 51, 52.
1: Oo. 50 lang.
2: 50. Okay.
1: Pero, mauman lagi na, rason sa mga kaya dito man taas sa pag-inspeksyon, ang rason sa mga kining mga supply, kining retailer.
2: Retailer, oo. No?
1: Ang rason sa mga retailer nga dili sila makabaligya og taas-taas gumikan kay awat I mean kanang barato gumikan kay ang presyo taas naman daan sa ilang pagpamalit.
2: Maupod.
1: So dapat lang yung tanato gi-operate nila una ang mga kining mga importer. Kay para wala na rason ang ato mga retailer nga moingon pa nga mahal man namang kumprada.
2: Mao.
1: So, medyo makaingon ko nga huyang kayo ang implementation. No? Kanabang langan nga huyang kay gani mga katrupa nag-implementar o Mayo niya matapos sa rekonokan ni Hunyo 12.
2: Ayaw! magyudin tao na oi murag na basta duha ka semana ra
1: pang pangunsa ra man eh
2: pang pang panglawgaw ra gyud
1: sa may katuyo
2: ay nila na garon hunyo nagsugod nya mohuman og hunyo 12
1: dili mayo
2: mayo
1: oh mayo niya,
2: gi implement nga gi sa isa mga kuan mga tindahan gi inspeksyon diri na sa pinik diri na sa hinapos na
1: hinapos dapat, na hapit oh, tawag 12
2: dapat pag implement o oh, gi-implement karong kintahe gi-implement og pizza 1 sa Mayo o pizza 2 o sugod na dayon ang katag sa mga mag-inspeksyon ang problema karon kay nisugod gi-inspeksyon gani dres agosan dres sor
1: gahapon
2: gahapon o narimang ka na gahapon
1: ugma 12
2: unya ugma na ang 12
1: so may tabuan ni katropang Junjay ang uban marag mahulog rin nga
2: compliance region.
1: Eh, kan raman ini. Mamalik lagi apa ni pagkawin.
2: Mau lah gani ito eh. Nom-nom gani ko tong RD gani nga dibisita gani. Akong isampol ni Ana nga. Meron naman akong nakitang nag-check po yan. Pero para namang wala.
1: Itong niyagi. Ito sa pulis, sa pulis.
2: O, nga raking anak siya, baka. Meron naman nag-check po yan. Pero meron ding wala. Para na ding wala.
1: Oh, may nag-chipuin parang wala.
2: Nag-chipuin kay ikaw na mag-picture. Ikaw na mag-picture.
1: Wala gi-check.
2: Oh, wala. Wala man gi-check. Tinood yun nga na nag-chipuin pero mura na gihapon wala. Wala.
1: Okay, ikaw na ito nag-tindogay.
2: Oh, so mura na sabugas good ka tropa gari. Gi-implement.
1: Parang wala.
2: Mura na gi-check nga na.
1: Kano ban? Mura na wala. Kay pagawas sa executive ang presidente ng pagawas sa executive order Mayo 20 ba kahat na unya tapuson mga tropa sa June 12 how come para unsa ra
2: no
1: parang naitrabaho nga ma
2: na-natis mahimo ba nga naalay po compliance sa gyud lagi picture da yon nga nag-visit mao na
1: natay interview mga katropa kay ang kining mga retailer nga atong gi kuhaan og side mga katropa kung okay ra ba sila sa implementasyon unsa ba ilang mga panglantaw na po ilang pananaw man na makaingon po nga dapat kini seryosohon ba kanang is it the program is really helpful sa community or sa mga katauhan. Okay, sama na. Kabulan raw niya mag-endak ang June 12.
2: Oh, saon man na.
1: Sa main yung para unsa ra. No? Atong paminahon ni mga katropa kung unsa po yung nakita, no? Kajot lang. Kay maayo ni nga kay ingon niya katropang Junje nga kung tuyuon po si gobyerno nga ipabarato ang maayo ang
2: bugas.
1: Ang kining
2: imported.
1: Apektado po ang lokal.
2: Local
1: farmers. Okay, normal. Muhabol man to sila.
2: Oo, mao.
1: Unya, maluta ang mga pesticides, ang mga chemicals.
2: Mga medicine.
1: Mahal na. So, grabe. Lugi. No? Naipikto sa atong mga local farmers. Minaw sa itong mga kadropat ng paminahon.
2: Sige.
3: Ito na implementation karoon ng Department of Agriculture regarding sa price cap na 50. Yung sa imong reaksyon na?
4: Ang price cap na 50-0. Kung banda itong mag-iisa sa gobyerno, kinahanglan yun na mo sunod. Pero kung sa amo ang aside, medyo kuhaan yun siya kay kanang amo anak nga kuhaan yun margin, nipis na yun siya kay yun. So, nipis na yun siya kay medyo taas ko nung yun ang kuhaan ng mga
3: sa sabot din mo nga nipis, kamay na lang
4: yun. Kamay siya.
3: Pinansya.
4: Kanang, na yung mabilin, pero sakto na lang yun siya pang kuhaan yun. Kuhaan pa sa mga tao, expensive siya kuhaan.
3: Sabot-pasabot din mo sa kumprahanan ninyo, medyo mahal-mahal na?
4: Taas-taas din sa daan, sir. Taas-taas din sa daan. O na nga, amuha nga, kamay na lang kikahit.
3: Pero kining ilang gi-implement ka price cap sa mga imported rice ni. So, ano yun lang mo sa kwan? Local rice na lang yung balatan?
4: Local rice. Kana, kung musipa ang local rice, sir. Pero usually,

0: kung sa imported nga dili po masyado ang local. At the same time, ang imported po nga nabagay. Pag nganing, mas madako mong gudong epekto sa mga local farmers at local rice gills. So kung kuan, i-balance siya ba ang epekto?
1: Kung sa imported rice di mo karoon nga itinda?
0: Jasmine, kaning po ako o kanang stranger.
1: So until June 12 daw ang implementation sa price cap, so musunod ka ni?
0: Ay, oo. Oh, masunod yun na, sir. Kay, kung ano, mandato man sa gobyerno.
1: Stili ka magansi?
0: Dili man, sir. Pero, murag, kung sa kwan pa, mahapit niya na, break even na lang yun. Kay, kinanglan yun na mong follow. Kay, or else, kami magbudang, kung yun, kami magbudang magbunta.
1: Asa kinakumpra niya, sir?
0: Sa kani?
1: Oh, kani. Dabaw. So sa pagkakaroon kita implementation kinalantaw na na ninyo kung pilay presyuhan otherwise kung
0: next nga kumprada kung makaya ang 50 o dili na makaya dili siguro may magpasulod sa importance sa tabuan na
1: more on focus na lang mo sa local price po. Sa to sir pangani mo sir
0: Leonard
2: Denjo. Okay, nasa ipanglantaw katropang John Jay no nga kung ang gobyerno seryoso dapat ginalantaw nila nga ang presyuhan sa imported o local. Lantaw nila nga dapat balansi. Eh, butang na to, ang imported is 50. Dapat ang presyuhan sa mga local, balansihon pod. Either 50 ra pod. Kay kung pananglitan, iubos pag yun ang imported kato pang John Jay. Ang mahitabo, dili yun itangkilik o dili paliton sa mga tao ang lokal, gumikan kay gawas panagway sa imported rice kato pang John Jay. Guwapa man po. Eh, tanaw naman imported rice. Puti yun siya nga ang iyang grano.
3: Sinaw, gudag po kung yun kay glugas.
2: Samantala, ang local rice kato pang John Jay, nagaputol-putol.
3: Po, di bakha na sa di bakha na sa galingan katropa rin.
2: Galingan siguro, no?
3: Katropa sa galingan or niya kakuwang sa...
2: So, mo na nga kasagari, kumubarato ang imported, impas ang local, imahalin.
3: Mo, gidlo, igigayo. Kaya kung ikumpara ni mo, ang imported mangod halos dili maputol.
2: Oh.
3: Wala pang... Murag...
2: Tamo ni mo, ay, kagwapa ni mo.
3: Gwapa ni kayo mo nang...
2: Niyabarato ra.
3: Niyabarato. Di, siyempre, ang mga lokal, lagom-lagom, niya putol, mura nagmais, o kuhan, kaya putol ganing uban.
2: Mga, lisod ang pudog, magpabarato ang lokal kay...
3: Kadugmok-dugmok.
2: Ang mga materialis, ang gigamit lagi.
3: Maupod lagi na.
2: Mahal na daan, mauna silang luigod ang atong mga local farmers. Diligid
3: ka ako, ano.
2: Ang government, mao ni tutukan nila katurupang Junjie.
3: Oo, okay. No? Para makuan ba? Mabalance ba? Di po dalkansi ang imported, di po dalkansi ang mga sa lokal. Ano ba?
2: Usan ni kadakong problema nga to sa itong mga rice farmers.
3: Kiniyog.
2: No? Nakita gud na to ni nga dapat tagaan gudig pagtagad. No? So mga katurupang atong urasan na alas 7:45. So atong ipunig balikan, no? Idagan sa itong mga mag-uuma karon nga nagpaminaw niya gayangungo in town ang gani kikrappings na karon ay lamag ipalit na nig mahal-mahal ning ilang kining humay karon.
3: Kaya iting harvest ba aron? Season ba aron sa kuan?
2: Crapping
3: sa crapping ba aron?
2: Alas 7:45 mga katurupa, break ko na ta ha. Balik lang gyapon may humans pa inamdam. Standby.
4: Bullseye! Bullseye!
5: X-X-F-M
6: X-F-M
7: Urak, Kapitan!
8: Unsay kalahian sa una o garon?
7: Ani ni siya, Kapitan? Kung gwapa gani, panguyaban dayon!
8: Oh! Unya garon?
7: Kung karon, Kapitan, kung gwapa gani, tutukon sa basig bayot! Exciting!
9: Exciting! Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
10: Darling, masulap po. Nasakit po yung aking tiyan. Doon sa ultrasound, nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala din po yung bukol ko.
11: Marlene, Ochia, gasiyok. Ang dumong siging gasiyok. Nang buwakog, babungog. Binom lang kong Santon Plus.

0: lang. Marte akong di-maintain. Maayo kayo siya.
1: Kamusad? Mag-Santon Plus. Herbal capsule na.
2: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, na ako'y mayuma. Ako, sige diyog kong inom og kape, bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit dayon ko sa butika, itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dayon ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan di ay o gidiabetes ka o gimayuma, pwede dayon mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad ato nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag ni iyos-iyos ako ang diyan kaysa o na dako ginakuntihan kay sige kong dugo-dugo. Usa ka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya. Sistinge lang ninyo. Maayo dyan yung kape, ha.
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wanag yun ka. Doon akini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
8: Tila ba may hangin sa tiyan?
9: At masakit sa pakiramdam?
8: Kabagyan!
9: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang,
9: tanggal agad ang kabag.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Ang pamahid
8: na all-in-one.
9: Sa presyong
8: magaan.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Mahal, kumusta na ka din sa abroad?
11: Nagpadako nilang mamagikan sa Pinas. Nagpapalit masap ko og Santon Vitamin C para sa mga bata.
10: Ay, salamat.
11: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo o sipon o kilanat.
10: Ikaw po, pag-inom og Vitamin C, ha? Amping di mahal. I love you.
12: Vitamin C, Vitamin C, mag-Santon Vitamin C.
2: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: Sister Pain.
1: Si Michelle Day ni taga Cebu sa Casales Bay. Nakasulay ko 1 week dali sa tindog kay gaming hud akong tiil. Sa uglikod, sobra kasakira. Pag tumar na ako, Sister Pain. Grabe, ipitin kayo ang Sister Pain.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
2: Atong paminaon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
3: Kung nagwan akong mata, nagpangog Vision X. Kung wapak ko kagamit sa Vision X Plus, hanap ko pananaw niya. Pura ko ganang malipong sakit akong ulo niya. Pag gitry na ko ang Vision X, sige mo kadungog. Ay, ba akong pamananaw? Nawala tong kahanap niya, magluha-luha. O, katong ako giyawag ako makaigsuunan na nagipagbati sa kalawasan. Nga pinaman lang ta, ato na kita sa produkto nga makaalibyo sa tong lawas, baka kung sa tong nagipagbati. Dili man diha-diha dayon, pero sa paggamit na to, sa maintain na paggamit sa produkto sa Yes to Health, naagay ato ma

0: Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Ok, donna che stai alla 753 mga katrupa. Of course, kini nga orasan atot kris mayo nga kabubuton sa mga katrupa. Ok, sa Sis Dapin. Alright, Sis Dapin, kung ang atong kalawasan mga katrupa puno sa kasakit. Karabang mga alagot, ha? Pamaol, ngot-ngot, sakit sa ulo baka ha? Tungod sa kining hilana, kakapoy, kining sisdapin mga katrupa, maayo kining gamiton. No? So, aduna kini paracetamol nga makatabang sa pagpaubos sa hilanat o pagpagaan sa kasakit sa lawas mga katrupa aron makabalik kas normal nga lihok. Timani ha, iya kini sa Yes to Health Incorporated sisdapin.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Okay, doon na kita yung 6 minutos. Maari sir may dangat ang lasucho. Shout out ni ay sa ato nga mga higala usap din ha ang nag-birthday karong panahon na kisa may nag-birthday ninyo.
2: Mga nag-birthday diha ninyo ha.
0: Kung doon naman, happy birthday ninyo diha ha.
2: Ayaw mo kalimot pagpabot sa inyong mga mensahe aron tagaan na to o pagtagad.
0: Marajaw na morning mga idol. Sir Ray and Sir Junji watching live from Habunga.
2: Habunga!
0: Thank you so much. Happy 61st birthday to Brother Jerry Tura from Metro FM Prosperidad. Gikan ka na ni Katropang Dong Rodel Tixon. Oy, happy birthday, no? 61st.
2: Katropang Dong Rodel Tixon.
0: Brother Jerry Tura. Happy birthday ka ni mo, Brother Jerry Tura.
2: Good morning, ha?
0: Sige, tantawad ka ato siyang patugtugan, mga katropa. Ato nang itimbaya si Katropang Day Chavez. Good morning.
2: Good morning.
0: Happy blessed day daw. Gika sa Alegria, Katropang Day Chavez. Good morning. Diapos Katropang Randy Santisas. Good morning. Nga, kinsa paningo bandriya. Ala, good morning, usab. Sige. Happy birthday no kang katrupang Jerry Tura.
2: Oh, good
0: morning. Then sa uban po nga mga nag-birthday din ha. And here is a song para sa inyo. And,

0: All right, happy birthday once again. Happy Jerry birthday, Tura. Guys, sauban po na to mga higala din na. Ang nagsa ulog's birthday karong panahuna.
1: Good morning din ninyo, ha.
0: More years, more birthdays to come in life. Okay, happy, happy birthday. Diapon si katropang Nili Mabuti, ha? Good morning, sabi mo din, ha? Thank you so much. May pagpaminaw niyong tanan, ha? Diapon si katropang... Katropang Yuan.
1: Oy, Katropang Yuan, good morning.
0: Matod ba ni Katropang Yuan nga, ang tanan but-but rana kang bangag.
2: Ayaw!
0: Labad na kayo sa ulo ka na magsigibit at ang tanaw sa isyo bitaw. Nga naman, lahi man ka rin na katrupa kay kanabang unsa pa'y mali, mamahimo namang sakto. No?
1: Mm-hmm.
0: Unya, ang mahimong ang sakto na himo namang sayop.
1: Sayop.
0: Sama pa ng litan mga katrupa. Sa to, katubang isda nga itong nasigutan. katubang isda nga itong nasigutan, katong kang Clear Castro ba?
1: Oo.
0: Wala nga naman kanima ito sa una. Pati diksyonary, masayop na.
1: Masayop.
0: So anyway, kuana sa mga pagsuway na lang na... magsumadar na pohon. Oy, good morning, katropang ading Granaderos na pan. Good morning niyo diya, ma'am.
1: Ayon, pagpaminaw ninyo diya, mga kaigababayan na to.
0: Oo, mayong pagpaminaw.
1: Congratulations po sa atuang taga-barangay New Visayas kay sila ang naimong champion sa AgriVote sa atuang Magdiwata Festival.
0: Mauba ang New Visayas?
1: New Visayas. So,
0: uy, mauba.
1: Na-interview na to gahapon si Kapitan, no?
0: Oh.
1: Sa New Visayas.
0: Sa New Visayas, good morning.
1: Good morning diha ninyo, ha, mga taga New Visayas.
0: Oh, good morning mga katropang Junjie, katropang Ray, watching always your live from Bukak. Thank you so much. Ay, katropang Eleanor Canyete.
1: Das by Bukak, ha, taga Bukak, mayong pagpaminaw ninyo diha dapita.
0: Mayong pagpaminaw mga taga Bukak, thank you so much. Kisa pa na din, ha, kay atong taga-agaw.
1: Kahigayunan, no? Madungog, mga katropa, or mabasa na to inyong mga mensahe.
0: Aliya sa itong pagtuyok sa itong urasan, mga katropa.
1: Astang pas ka ng hangkuhan.
0: So, balik ta. So, sa itong mga farmers din, nakita na ito, katropa nga, Junjing, katong gipahigayon nga operation kagahapon, murag, usa lamang ka...
1: Agi.
0: Operation ang pagtutok lamang sa imported
1: kana
0: rice.
1: Kana lang yun, o. Yeah. Pag humana na, wala na na.
0: Wala tayo na...
1: Wala yung seryoso.
0: Na sayran kung unsay programa nila sa itong mga local farmers.
1: Oo.
0: No?
1: Taman raman sila sa katong mga import, di ba?
0: Imported
1: lang nga mga bugas. Pero
0: imported lang nga bugas.
1: Sa lokal, wala na sila kung unsay...
0: Unsay mamahimo.
1: Mamahimong medyos nila na.
0: Nga medyos sa lokal. Kay parihaan na mga drupa... Ang lokal naa sa mga 56.
1: Kada.
0: Unya isingkwinta nila
1: ang imported rice. Di gud mahalin ang lokal.
0: Di mahalin ang lokal.
1: Okay, sa variety palandaan, sa color palandaan dito mayon ka sa kintahay ang imported 50, ang lokal 58. Unya pag tan-aw color palandaan, dili jud kas puti.
0: Oh, color plus kanang iyang grano
1: putol-putol. Kaya kada magong imported na guambot giunsa na nila pringa di pagyud so man magbli man magkaputol-putol
0: og bangutan na putaga og mahal man pud ang lokal. Ambot lang pod mapud ato pangutara din, ha, unsay nanahimahimong action sa gobyerno ani kay ngano kung nagmahal ang lokal, depende na siya. Either naana sa kining ato mga retailer or supplier. O kaha, gikan yun sa mismo sa ato mga farmers nga ilap mong gibaligya nga sakto-sakto rapod gumikan kay mahal man po ang mga kining mga gamit sa mga pesticides.
1: Sakto po.
0: So, unsa may mahimo sa gobyerno? Normal. Kanita, dapat ito.